0: guro, estudyante, OFW, at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
1: Celebrate day mabuhay, isang pagpala at mapagpalayang araw na naman sa inyo ng Sabado, mga ka-AI, mga authentic innovators. So ayan, at welcome na naman dito sa pinakauna, nag-iisa at pinakamakabuluhan at pinakamakamasa na AI radio at online program sa buong mundo. Yay! Ang programang hindi lang basta nagtuturo ng artificial intelligence, kundi nagpapaintindi ng teknolohiya sa ordinaryong Pilipino.
2: Wow!
1: Sa estudyante, sa guro, sa negosyante, sa call center agent, sa OFW, sa rider, sa voice artist, sa nanay at tatay, at sa bawat Pilipinong gustong maintindihan kung paano binabago ng AI ang mundo natin ngayon. Ako pa rin po ang inyong lingkod, ang pambansang AI voice ng Pilipinas, the voice master, the AI voice master, Pocholo De Leon Gonzalez! Ayan, at mga ka-AI, napansin nyo ba? Ha? Napansin nyo ba? Parang araw-araw may bagong AI.
2: Wow! Oo.
1: Isang araw, ChatGPT yung pinag-uusapan, no? Tapos kinabukasan, Gemini na. Tapos biglang may Claude, may Grok, may DeepSeek, may Perplexity, may Midjourney, may Kling, may Sora, may Suno. Ano pa? Diba?
2: Wow.
1: Grabe, diba? Ano ba yung latest natin ngayon? Yung Seed Dance. At ang mga ordinaryong tao ngayon, abay, litong-lito na. Yung iba, iniisip, pare-pareho lang naman yata yan eh. Alam niyo mga ka-AI, hindi yan pare-pareho, no? At yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Dahil ngayong episode na ito, iisa-isahin natin, ano nga ba talaga ang mga AI models? Ano ba ang pagkakaiba nila? Ano ang strength nila? At ang pinakamahusay, no? Sa ano ba yung pinakamahusay sa pagsusulat? Yan. Alin ang pinakamagaling sa coding? Ano yung pinakamahusay sa paggawa ng mga images? Ano ang pinaka... At alin yung pinakamagaling gumawa ng video? Alin ang pwedeng gamitin ng mga ordinaryong Pilipino? At bakit napakahalaga na maintindihan natin ito ngayon habang maaga pa? No? At tandaan nyo mga ka-AI, ang AI ngayon, hindi na simpleng technology trend lang. Hindi na ito parang dati na, bagong app lang yan, no? Hindi po. Ito ang bagong industrial revolution. At ang nakakatakot mga ka-AI, maraming Pilipino ang gumagamit na ng AI, pero hindi talaga naintindihan kung paano ito gumagana. Parang may hawak kang Ferrari, pero hindi mo alam mag-drive. Parang may supercomputer ka, pero pang copy-paste ng ginagamit mo. Kaya ngayong araw na ito, simplihan lang natin, no? Walang komplikadong technical jargon. Walang elitistang explanation. Walang pa-English na feeling genius, no? Kasi dito sa AI Talks with the Voice Master, AI for the masa tayo. AI para sa masa.
2: Wow!
1: Okay? Ipapaliwanag natin ito, ha? Na parang nagkukwentuhan lang tayo sa kalenderya, sa coffee shop, sa tricycle o sa radyo habang umuulan sa probinsya. Dahil kapag naintindihan ng ordinaryong Pilipino ang AI, mas maraming buhay ang mababago. Ayan, mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa, ito ang programang magbibigay boses sa kinabukasan. Nagtuturo, nagbibigay inspirasyon, nagpapalawak ng kaalaman tungkol sa artificial intelligence para sa bawat Pilipino. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Siyempre, kasama niyo po ako, ang nag-iisang Pocholo De Leon Gonzalez, ang AI Voice Master.
2: Wow!
1: Alright, mga ka-AI, okay? Ito muna ang unang-unang misconception na kailangan nating linawin ngayong araw na ito. At sobrang daming tao ang nalilito rito, no? Kapag sinabi nilang AI, abay automatic, ChatGPT. Pero ang totoo, ang ChatGPT, application lang siya. Hindi siya mismo ang AI model. Parang ito, kapag gumamit ka ng Facebook, ang Facebook, hindi yan internet. App siya, app lang siya. Kapag gumamit ka ng YouTube, or sabi ng mga Pilipino, YouTube. Ang YouTube, hindi yan computer. Platform lang siya. Ganun din ang ChatGPT. Ang GPT, ang tunay na AI model. Samantalang ang ChatGPT, siya lang yung ano, parang pinto o interface. Ayan. Kung saan mo kinakausap ang AI. At dito pumapasok ang analogy na gusto kong maintindihan ng lahat. Imagine mo, no? Imaginin mo may bahay. Ang ChatGPT, iyon ang pinto. Pero ang totoong utak sa loob ng bahay, si GPT. Kaya nga may Copilot, may Gemini app, may cloud website, ayan. Iba-ibang pinto yan. Pero may kanya-kanyang AI brains sa likod, no? At dito nagsimula ang AI wars ngayon. Dahil dati, isa lang halos ang dominant. Abay ngayon, napakarami ng competitors at bawat kumpanya, ha, gusto nilang maging hari ng AI. Abay, sino bang hindi gustong maging hari? Paano ba talaga gumagana yung AI? Ngayon, ito na siguro ang pinaka-importanteng tanong, no? Paano nga ba nag-iisip ang AI? At dito maraming tao ang natatakot dahil feeling nila para may buhay na ang AI. Pero tandaan ninyo, ha? Tandaan niyo ito mga ka-AI. AI does not think like humans. Wala silang kaluluwa, wala silang emosyon, wala siyang tunay na consciousness, no? At ang ginagawa kasi niya, no? Puro predictions. Napakagaling na predictions. Sa pinakasimpleng explanation, hinuhulaan niya ang susunod na salita. Ayan. Parang auto-complete. Ganun. Auto-complete. Pero sobrang advanced niya talaga. Parang mga auto-complete na binabasa yung buong internet. No? Nag-aral ng milyong-milyong libro. Napanood yung mga bilyong conversation. Nag-aral ng code. Nag-aral ng images. Nag-aral ng videos. Yeah. Kaya minsan parang ano, di ba? Sobrang talino niya. Pero hindi ibig sabihin, conscious siya. No? Okay? Parameters. Kapag may mas maraming parameters, mas maraming patterns ang kayang maintindihan. At isa pa sa mahalagang concept ng AI, no? Context window. Yeah.
2: Wow.
1: Ito yung parang short-term memory ng AI. Kapag maliit ang context window, abay, parang yung ex mo, madali kang makalimutan. Madali yung makarimot kasi parang yung kausap mo, lutang eh. No? Pero kapag malaki, naalala niya yung buong usapan. May mga AI ngayon, kapag magbasa ng buong, magbasa ng buong libro sa isang ano lang, sa isang insert lang, no? Yung parang isang upload lang. Imagine mo yun, isang nobela, isang bagsakan, tapos kaya niyang mag-summarize, mag-analyze. Kaya niya ring maghanap ng mga contradictions, gumawa ng insight. Alam mo, dito mo marirealize ka-AI, no? Hindi simpleng chatbot lang ang AI. Ito yung ito ay bagong uri ng intelligence tool, no? May nagtatanong, ba't yung GPT? Bakit bigla siyang sulikat? Alam niyo mga ka-AI, hindi natin maikakaila. OpenAI ang nagpasabog talaga ng AI revolution.
2: Wow.
1: Lumabas yung ChatGPT. Actually, nung nalaman ko, wala na. Tapos na ang usapan. Parang nagbago yung internet overnight. Biglang lahat gumagamit ng AI. Estudyante, teachers, business owners, content creators, gobyerno, yan. Media, ito, ginagamit natin ngayon. Ayan, lahat, no? Lahat. At bakit sumikat ng sobra yung GPT? Bakit nga ba? Dahil siya ang pinaka-balance. No? Parang all-around player yan, eh. Magaling yan sa pagsulat, sa coding, sa analysis, ano pa. Brainstorming, no? Pati yung voice niyan, pati images niyan, lalo na ngayon yung GPT-2.
2: Wow!
1: Grabe. And of course, yung research. Try nyo nga i-research who is the best Filipino voice talent sa ChatGPT. Tingnan natin sino lalo. Alam nyo, hindi man siya lagi ang number one sa bawat category, pero siya ang pinaka-complete yung ano niya, yung ecosystem niya. At dito napakahalaga talaga ng ano, ng ecosystem. No? Dahil minsan, alam nyo, hindi sapat na matalino ka lang, no? Parang yung kaklase mo puro talino lang, wala namang emotion, ano, emotional quotient. Ano lang, IQ lang, hindi EQ. Kailangan kasi accessible ka rin. Kaya kahit may ibang AI na minsan mas magaling sa mga specific task, GPT pa rin yung pinaka-mainstream, eh. Parang cellphone lang, no? Hindi lahat bibili dahil pinakamalakas yung ano, pinakamataas yung specs niya. Bibili siya dahil madaling gamitin. No? Alam niyo ito, may secret. Alam niyo yung Gemini? Gemini yung, oh, yung Google. Yan ang tahimik na higante, eh, ng Google. Ngayon, no, tingnan natin. Pagdating sa integration, ibang klase kasi si ano, si Gemini. Dahil isipin niyo ito, ha. Google na may AI, eh halos buhay natin nasa Google na. Google nyo nga, who is the best Filipino voice talent? What is the best radio show on AI? Try nyo nga, Google nyo. Alam nyo si Google kasi siya yung Gmail, Google Docs, YouTube, Android, Google Maps. Sabay, kaya advantage si Gemini. Alam niya ang ecosystem mo. At napakalakas niya sa multimodal understanding. Meaning, hindi lang text. Pwede images, pwedeng files, pwedeng spreadsheets, pwedeng documents. Pwede rin yung video analysis dyan. At ito ang future ng trabaho. Imaginin mo, ha. Kung mekaniko ka, halimbawa lang. Pinicturan mo yung piyesa. Alam agad yan ng AI. Imaginin mo, teacher ka. Isang buong module, maintindihan agad ng AI yan. Imaginin mo kung negosyante ka. Isang buong spreadsheet, abay, ma-analyze agad yan. Ito ang dahilan bakit napakahalaga ng AI literacy ngayon. Katulad ng ginagawa ko, this is part of my advocacy AI literacy program for AI Education PH. Hindi katulad ng ibang AI education, AI literacy ko, no? Pero mga pansariling interest lang naman ang sinesel nito. No? Alam nyo, dahil hindi sapat na marunong ka lang dapat gumamit, kailangan maintindihan mo rin kung paano ito magagamit sa trabaho mo. Hoy, kilala nyo si Claude? Ang kaibigan mo na AI na parabang matalinong kaibigan. Oo, si Claude. Hindi, may kaibigan ako, Claude, talaga. Matalino si Claude. Voice talent din. At ngayon, pag-usapan natin si Claude. Maraming programmers kasi, mga developers, ano pa, researchers. Ito yung paborito. Alam niyo bakit? Dahil napakagaling niya sa logic. At malalim yung analysis niya, eh. Si Claude. At interesting dito, no? At yung interesting kasi dito, maraming nagsasabing, mas honest raw si Claude. Uy, edi sinungaling si GPT. Pero ako mas GPT ako kasi mas kilala niya ako. Pero okay lang naman si Claude. Hindi ko lang masyadong nagagamit tayo. More on graphics and video tayo. Pero alam mo, kapag mali ang idea mo, sasabihin ni Claude, mali ka. Hindi siya bolero, no? Na di tulad ng jowa mo, bolero. At alam nyo, mahalaga rin yun. Dahil minsan, ang kailangan natin, hindi yan validation, eh. Ang kailangan natin, katotohanan. Oo. Alam nyo, napakagaling ni, ano dyan, ni Claude sa mga contracts, coding, research paper, pati nga, ano yun, mga long-form analysis, tsaka mga structured thinking. Pero alam mo, mahina siya sa, ano, sa image generation kumpara sa iba. Yun yan sinasabi ko kanina. Kasi more on audio video ko, eh. Pero okay lang din. Kaya nga lagi ko sinasabi, huwag kang magpakasal sa isang AI model lang. huwag ka magpakasal. Ibig sabihin, huwag ka maging loyal sa isang AI model lang. Gumamit ka, depende sa trabaho mo. Alam niyo yung ang dating imposible? Normal na lang yan ngayon. Alam niyo mga ka-AI, no? Ito siguro ang pinaka-nakakagulat sa panahon natin ngayon. Dati kasi, ayan, dati, kailangan musician ka, Kapag gusto mong gumawa ng pelikula, kailangan may camera crew ka. No. Kapag gusto mong gumawa ng art, kailangan marunong kang gumuhit. Abay, pero ngayon. No? Kahit, ikaw, no? Kung halimbawa, ay nako, dati di ba nga, pag gusto mong gumawa ng kanta, musician ka, hindi na, AI na lang, suno na lang yan, no? Kaya yung Phil's Cup, galit na galit eh. In-invite ko yung mga yan mag-guest dito. Ayaw daw nila sa AI, kaya ayaw nila mag-guest. O di wag. Tanong ko sa inyo, bakit takot kayo? Dahil alam nyo, mas magaling na sa inyo to. Yan ang totoo. Aminin nyo na. Ayan. Kasi ngayon, mag-type ka lang ng prompt. Abay, may kanta ka na. Oo. Diba? May video ka na, may larawan ka na, may commercial ka na, may pelikula ka na, at dito pumapasok, yan, sinasuno, audio, ano pa? Uy, si Sora, yan, number one. Si Kling, Runway ML, yan. Si Midjourney, si Dali, si Flux, at ang pinakamalupit sa lahat, si C-Dance, ng Byte Dance. At honestly, nakakatakot. Minsan kung gaan, sobrang nakakatakot sila minsan na sobrang galing na nila kaysa sa tao. Kasi yung tao may attitude problem. Yan yung problema sa tao, kaya mas gusto ko pa AI kaysa makipag-deal sa mga tao ngayon eh. Pero hindi ibig sabihin, katapusan na ng creativity yung ganito. Actually, mas lalo magiging mahalaga ang tunay na creativity. Dahil ngayon, lahat may access na sa tools. Ayan. Nawala na yung mga gatekeepers na dati sila lang ang magaling. Alam mo yun, pero hindi lahat may imagination eh, no? Okay, pag-usapan natin si AI agents, no? Ito na yung susunod na revolution. At dito, no? At ito yung gusto kong paghandaan ng mga Pilipino habang maaga pa. AI agents, which is happening right now. Hindi na chatbot lang, no? Hindi na simpleng sumasagot lang. Ito yung mga AI na gumagawa mismo ng trabaho. Ito yung mga AI na yun. Imaginin mo, magseset ng meeting, magseset ng email, mag-e-edit ng files, mag-re-research, mag-navigate ng website, mag-book, mag-a-analyze. Abay, automatic. At dito, maraming trabaho magbabago. Hindi ibig sabihin, mawawala lahat. Pero magbabago ang proseso. At ang taong marunong gumamit ng AI, mas bibilis, mas magiging productive, mas magiging powerful. Kaya ang tanong ngayon, hindi na yung papalitan ba tayo ng AI? Abay, matagal na kayong pinalitan kung wala kayong ginawa, lalo na yung mga musician at mga voice talent. Ang tunay na tanong ay, papayag bang maiwan? Okay? Pero ito ha, tandaan nyo, ang pinakamahalagang AI ay tao pa rin. Mga ka-AI, sa dami ng AI models ngayon, madaling ma-overwhelm. Pero tandaan nyo ito, hindi AI ang pinakamahalaga, ikaw pa rin. Dahil kahit gaano katalino ang AI, wala pa rin itong konsensya, tunay na empathy, moralidad, pangarap, values, pananampalataya, at tunay na pagmamahal. At iyan ang hindi kayang gayahin ng makina. Kaya gamitin natin ang AI, hindi na para maging tamad eh. Kundi para mas maging makabuluhan, hindi para palitan ng tao, kundi para palawakin ang kakayahan ng tao. Dahil ang future, hindi pag-aari ng taong takot yan sa AI. Ang future, mapupunta sa taong handang matuto, handang mag-adapt, at handang gamitin ang AI para sa kabutihan ng kapwa Pilipino. Alright, so ako po si Pucholo de Leon Gonzalez, the voice master. ng AI Voice Master at ito ang AI Talks with the Voice Master. Magbabalik po tayo mamaya dahil meron pa tayong AI 101. Meron din tayong balitang AI at mga interviews, no? Mamaya mapapanood nyo ang interview sa Heijen dyan sa San Francisco.
2: Wow.
1: At tandaan nyo mga ka-AI, artificial intelligence becomes powerful only when guided by authentic human wisdom. Alright, so see you later mga ka-AI. God bless.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagundong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Ako po si Raya Chelsea Felipe from San Nicolas, Ilocos Norte. Nakikiisa po ako sa energy conservation measures ng pamahalaan sa pamamagitan ng, of course, proper ventilation sa bahay natin to reduce the usage of electric fans and air cons. Tapos, pag nagluluto po kami is, instead na magluto ka 3 times a day for rice, gawin mo na lang siyang 1 time to be consumed all day and all night. And then, instead na magluluto pa ng mas maraming pagkain, nag-order na lang kami ng food outside.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
6: Isang makasaysayang sandali para sa ASEAN 2026. Inilunsad ng Pilipinas ang opisyal na anthem at music video na may temang Navigating Our Future Together. Sa mensaheng isang misyon, isang karagatan, ipinapakita ng awit ang pagkakaisa at sama-samang pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Sabay-sabay na hinarap ang hamon at bagyo na ginagabayan ng pag-asa at iisang layunin. Makikita rin sa music video ang magagandang tanawin, makasaysayang pook at mayamang kultura ng bawat ASEAN member state na nagpapakita ng pagkakaugnay-ugnay at matibay na samahan ng rehiyon. Sa paglulunsad na ito, pinapakita ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa pangunguna ng isang matatag, magkakaugnay at maaasahang ASEAN patungo sa iisang hinaharap. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
7: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
8: Harap sa mga hamon tulad ng mobility, balance at real-world navigation. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nangunguna ang teknolohiyang ito sa kasalukuyang robotics race?
9: Great day mga ka-AI! Ako naman si Aira, ang inyong Artificial Intelligence Reporter Analyst. Habang patuloy ang pag-usbong ng humanoid robotics, may malaking papel din ang strategic investments at industrial partnerships sa pagpapabilis ng development ng teknolohiyang ito. Ang acquisition ng Hyundai sa Boston Dynamics ay nagpapakita ng matinding interes ng automotive industry sa robotics bilang susunod na frontier ng innovation. Bukod dito, ang pag-develop ng mas efficient components tulad ng actuators ay nagiging susi sa pagpapababa ng cost at pagpapataas ng performance ng humanoid robots. Sa kabilang banda, patuloy ding pinapahusay ang kakayahan ng mga robots sa autonomy, AI learning, at real-world task execution na nagdadala sa kanila mula sa experimental stage patungo sa actual na deployment sa industriya. Narito ang mas detalyadong ulat.
8: Ang pagsisimula ng serial production ng Atlas Robot ay isang mahalagang hakbang sa paglipat ng humanoid robotics mula sa research stage patungo sa commercial deployment. Sa kabila ng mataas na presyo ng bawat unit, ipinapakita ng demand na handa ang mga kumpanya na mag-invest sa advanced robotics technology. Isa sa mga dahilan nito ay ang kakayahan ng Atlas na magsagawa ng complex physical tasks na mahirap para sa traditional robots. Hindi lamang ito simpleng machine, kundi isang system na dinisenyo upang gumana sa dynamic at unpredictable environments. Ang mabilis na pagkaubos ng production slots ay nagpapakita na ang mga kumpanya ay nakikita ang long-term value ng humanoid robots sa kanilang operations. Ipinapakita rin nito na ang robotics industry ay unti-unti nang pumapasok sa mass deployment phase.
9: Bago marating ang kasalukuyang antas ng humanoid robotics, maraming pagsubok ang dinaanan ng mga researchers. Sa mga unang attempts na gamitin ang robot sa disaster response, napansin na nahihirapan ang mga ito sa simpleng task tulad ng pag-akyat ng hagdan o pagbukas ng pinto. Ang mga limitasyong ito ang nagbigay inspirasyon sa mas advanced na research initiatives. Isa sa mga mahalagang hakbang ay ang pag-organize ng robotics challenges na naglalayong subukan ang kakayahan ng mga robots sa real-world scenarios. Sa pamamagitan ng ganitong mga eksperimento, natutunan ng mga engineers kung paano gawing mas adaptable at resilient ang mga robotic systems. Ang mga lessons mula sa mga early failures ang naging pundasyon ng modern humanoid robotics.
8: Isa sa pinakamahirap na problema sa humanoid robotics ay ang pagkakaroon ng stable na balance habang gumagalaw. Sa halip na umasa lamang sa rigid programming, gumamit ang mga engineers ng physics-based approach upang mas maunawaan ang dynamics ng movement. Sa pamamagitan ng paggamit ng inertia at gravity, natutunan ng system kung paano mag-adjust sa iba't ibang kondisyon habang naglalakad o tumatakbo. Ang ganitong approach ay nagbigay daan sa mas natural at stable na galaw ng mga robots. Ang mga breakthroughs sa balance at control ang naging susi upang maging practical ang humanoid robots sa real-world environments. Ipinapakita nito na ang pag-unawa sa physical principles ay mahalaga sa pag-develop ng advanced robotic systems.
9: Isang malaking hamon sa development ng robotics ay ang paglipat mula sa military-focused applications patungo sa commercial use. Sa ilang pagkakataon, nagkaroon ng pagkakaiba sa approach sa pagitan ng engineering teams at corporate strategies. Habang ang ilang kumpanya ay nakatuon sa performance at innovation, ang iba naman ay nakatuon sa scalability at mass production. Ang kakulangan sa manufacturing infrastructure ay naging isa sa mga hadlang sa mabilis na deployment ng robotic systems. Ipinapakita ng karanasang ito na hindi sapat ang advanced technology lamang. Kailangan din ng tamang ecosystem, kabilang ang production capability at supply chain, upang maging successful ang isang robotics platform.
8: Ang pagpasok ng Hyundai sa robotics industry ay nagdala ng bagong perspektibo sa manufacturing at engineering. Isa sa mga pangunahing innovation ay ang paggamit ng automotive-grade actuators para sa humanoid robots. Ang actuators ang responsable sa movement ng robot at bumubuo ng malaking bahagi ng kabuuang cost nito. Sa pamamagitan ng paggamit ng mass-produced components mula sa automotive industry, nagiging mas efficient at cost-effective ang production ng robots. Ang ganitong strategy ay nagpapakita kung paano maaaring pagsamahin ang expertise mula sa iba't ibang industriya upang mapabilis ang technological development. Ito rin ay isang halimbawa kung paano maaaring bumaba ang presyo ng advanced robotics sa hinaharap.
9: Sa kasalukuyang henerasyon ng humanoid robots, malaking emphasis ang inilalagay sa autonomy at adaptability. Ang mga modern robots ay may kakayahang mag-navigate sa kanilang environment gamit ang advanced sensors at vision systems. Halimbawa, ang kakayahan na magkaroon ng 360-degree awareness ay nagbibigay sa robot ng mas malawak na understanding ng paligid nito. Bukod dito, may mga robots na kayang magpalit ng sariling battery upang magpatuloy sa operasyon ng walang human intervention. Ang ganitong features ay mahalaga sa mga industriya kung saan kinakailangan ang tuloy-tuloy na operasyon. Ipinapakita nito na ang robotics ay unti-unti nang nagiging mas independent at self-sustaining.
8: Isa sa pinaka-advanced na aspeto ng modern robotics ay ang integrasyon ng artificial intelligence sa learning process. Sa pamamagitan ng AI systems, natututo ang robots kung paano magsagawa ng iba't ibang tasks nang mas mabilis at mas efficient. Ang paggamit ng virtual training environments ay nagbibigay daan upang matutunan ng robots ang mga tasks bago pa ito i-deploy sa real world. Bukod dito, ang mga natutunang skills ng isang robot ay maaaring ibahagi sa iba pang units sa pamamagitan ng centralized system. Ang ganitong approach ay nagpapabilis sa development ng robotic capabilities at nagpapataas ng overall efficiency ng fleet. Ipinapakita nito ang potensyal ng collective learning sa robotics.
9: Sa huling development, malinaw na ang tagumpay ng humanoid robotics ay hindi lamang nakabase sa teknolohiya kundi pati sa economics. Sa kabila ng mataas na initial cost, nagiging mas cost-effective ang paggamit ng robots dahil sa kanilang kakayahang magtrabaho ng tuloy-tuloy. Hindi sila nangangailangan ng pahinga at maaaring mag-operate 24/7 sa iba't ibang environments. Dahil dito, maraming kumpanya ang nakikita ang long-term benefits ng pag-invest sa robotics. Ayon sa ilang projections, maaaring umabot sa trilyong dolyar ang halaga ng humanoid robotics market sa mga susunod na dekada. Ang kombinasyon ng workforce shortages, automation needs, at technological progress ang nagtutulak sa mabilis na paglago ng industriyang ito. Ipinapakita nito na ang hinaharap ng trabaho at manufacturing ay unti-unting nagiging mas integrated sa artificial intelligence at robotics.
8: Ito ang Balitang AI.
9: Ako si Ira.
8: At ako si Ivan. Hanggang sa susunod na update, mga ka-AI!
0: At ito ang Balitang AI, ang kauna-unahang AI News Network sa Pilipinas. Hanggang sa susunod na Sabado, dito lang sa Radyo Pilipinas. Sa likod ng bawat inobasyon, may kwento ng tao. Narito ang segment kung saan teknolohiya ay nagiging personal. Ito ang AI and Personal Interviews kasama sa AI Talks with the Voice Master.

dumating, di ba, nung dumating yung printing press nga, natakot yung mga writers. Nung dumating ang radyo, natakot yung mga newspaper. Nung dumating yung TV, natakot yung radyo. Nung dumating yung internet, abay, natakot ang lahat ng traditional media. At ngayon, nandito tayo sa panahon ng artificial intelligence. No? Pero tandaan nyo ito, hindi kailanman tinalo o hindi kailanman tatalunin ng teknolohiya ang taong marunong mag-adapt. Ang tunay na nawawala ay yung taong tumatangging matuto. Kaya ang resolution natin ngayon bilang mga Pilipino, hindi dapat tayo kontra AI. Dami-dami hanggang ngayon, magbasa ka ng mga galit na galit kayo sa AI, eh nandyan na nga. Hindi naman, hindi rin naman dapat bulag sa AI. Ang dapat nating maging mindset, responsible AI, ethical AI, humanized AI. AI na ginagamit para sa education. AI na ginagamit para sa kabuhayan, no? Yan, tulad ng DepEd tsaka DOLE, no? Abay, asan na kayo? AI na ginagamit para sa creativity. Yan, isa pa yan, DTI. Ayon sa AI. AI na ginagamit para sa bayan. At dito pumapasok ang pinakamahalagang realization ngayong episode na ito. Okay? Hindi mo kailangang maging programmer para maintindihan ang AI. Hindi mo kailangang maging genius, no? Hindi mo kailangang maging mayaman, at ang kailangan mo lang ay willingness matuto, curiosity, at lakas ng loob na tanggapin na nagbabago na talaga ang mundo. Dahil ang future, abay, hindi yan naghihintay. Habang may mga taong nagdidebate pa kung gagamit ba sila ng AI, may ibang tao na kasi na gumagamit na nito eh, no? Araw-araw para baguhin yung buhay nila. At bilang inyong AI voice master, ito ang mission ko. Nagawing simple ang AI para sa ordinaryong Pilipino. Nagawing makatao ang teknolohiya. At siguruduhin na walang Pilipinong maiiwan sa AI revolution. Yeah, kaya nga mga ka-AI, kung may mga natutunan kayo sa episode na ito, abay, share nyo. Ipadala nyo sa pamilya nyo, sa kaibigan nyo, sa anak nyo, sa teachers nyo, sa opisina nyo, sa kaibigan nyo, takot sa AI. Dami kong kaibigan ganyan, no? Kaibigan ko pa ba sila? Dahil ako yung nag-AI. Alam nyo, dahil minsan, isang simpleng information lang ang kayang magbago ng direksyon ng buhay ng isang tao. At syempre, samahan nyo kami every week dito sa AI Talks with the Voice Master. At available tayo sa Radyo Pilipinas nationwide. At digital ang online platform. Sa YouTube, Facebook, Spotify, podcast platforms worldwide. At nasa DATV na rin po tayo, mga kaboses, mga ka-AI. Ayan. At narinig din tayo sa iba't ibang panig ng buong mundo at buong Pilipinas. I-follow nyo ang aming mga official pages, yeah, The Voice Master, AI Talks with the Voice Master, AI Education PH, AI Negosyo, at syempre ang aking company, ang Creative Voices Productions. At kung gusto nyo matuto pa sa tungkol sa AI, voice communication, creativity, at future technologies, may samahan nyo kami sa ating mga trainings, workshops, seminars, at community movements para sa AI literacy ng bawat Pilipino. Pero tandaan nyo mga ka-AI, ha? Artificial intelligence will never replace authentic human purpose unless people stop using their humanity. At sa huli, ang pinakamalakas na AI sa mundo ay hindi nasa computer, hindi nasa data center, hindi nasa Silicon Valley, kundi nasa isip, puso, at kaluluwa ng taong marunong mangarap, matuto, at magmahal sa kapwa. Alright! Ako po muli si Pucholo de Leon Gonzalez, the voice master, the AI voice master na nagsasabing the great na nagsasabing ano, great day mabuhay. Alam nyo, mamimiss ko kayo dahil next week, nasa Singapore tayo. Wow! Doon tayo magbo-broadcast mga KI, mga authentic innovators. Alright? So, pupunta kami sa AI event, Broadcast Asia sa Singapore, kasama ang Creative Voices. Alright? So, next week, doon tayo magsasama-sama sa Singapore at
Malaysia. Alright, so keep learning mga ka-AI. Keep innovating. Keep humanizing AI. At tandaan ninyo, the future belongs not to those who fear technology, but to those who use it with wisdom, compassion, and purpose. So muli, God bless everyone. See you next week. Sa Singapore tayo, magkikita-kita. Bye-bye. Okay, I see you next week. Woo!

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

0: maging fuel efficient. Panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Nitong February 24, 2026, ginunita ng Pilipinas ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC na isang mahalagang kasunduan na nagsisilbing pundasyon ng mapayapang ugnayan sa Timog Silangang Asya. Bilang ASEAN Chair ngayong 2026, pinararangalan ng Pilipinas ang makasaysayang pagdiriwang na ito kung saan isa ang bansa sa limang orihinal na lumagda sa kasunduan noong 1976. Sa loob ng 50 taon, itinaguyod ng TAC ang paggalang sa soberanya, hindi pakikialam sa panloob na usapin ng bawat bansa at mapayapang pagresulpa ng sigalot, mga prinsipyong nagpatatag sa pagkakaisa at pag-unlad ng rehiyon. Magkakaroon ng iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang, kabilang ang paglalabas ng opisyal na logo at ang pangunahing selebrasyon sa Hulyo kasabay ng ASEAN Foreign Ministers Meeting.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
5: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
6: Ay Solar to the Max. At syempre, ang ating nakakasama tuwing Sabado ay ang Solar Tech Power Incorporated. Sige, bago po ang aking panayam ngayong pag-uusapan natin ngayong araw na ito, nako, napaka-interesado, very interesting. Ibig sabihin, alam ko magkaka-interest ang ating mga kababayan, lalo mga estudyante, mga kabataan. Gusto nyo bang matuto ng tungkol sa pag-install ng solar power system? Hindi lang sa bahay, kundi sa iba't ibang pwedeng application nito? Sige, panoorin at pakinggan muna natin ang tungkol sa Solar Tech Power Incorporated. Go, Arnel!
7: Every harvest begins with light. At Solar Tech, we turn that light into reliable power so farms and greenhouses can grow more, waste less, and thrive all year long. Solar Tech Power Solar Energy is changing agriculture from the ground up. It provides clean, predictable energy that powers the entire operation.

0: Orchard Valley is the first international certified farm in Western Visayas. It is a 32 hectares training and assessment center that produces milk and organic vegetables. The reason why we decided to go solar is that the farm energy consumption is high due to the various machine use. To reduce costs, we decided to get in touch with Solar Tech Power Inc.
1: Una-una po sa lahat, hinihingi po namin yung electricity bill ni client. Magbibigay po kami ng minimal na design if i-confirm po namin na yung offset ng kanyang electricity bill is nasa around 50%. Then pagtapos po ng OKLR, doon po ma-determine namin if ano po talaga yung system size, essential loads, saka po yung exact po na paglalagyan ng mga panels.
2: In this specific project, gusto ni Orchard Valley Inc. na magkaroon ng stable na supply ng kuryente ang kanilang greenhouse. So, nakapag-come up kami ng design na hybrid-ready system. During our proposals, binigyan namin si client ng option na makapag-install ng 79.2 kilowatt peak at 500 kilowatt hour na battery. Natapos namin agad ang project dahil hindi nagkaroon ng any other problems. By the time na napaandar na yung system, na-enjoy agad ni client ang kanyang savings.
3: Well, as can be seen here from the greenhouse structure here at Orchard Valley, Pavia, Adinso has partnered with Solar Tech in order to make this greenhouse structure possible. Through the use of solar power, we were able to power countless machines, motors, and equipments with the use of solar power, all with the help of Solar Tech. It is through this partnership that we have been able to help agriculturists and farmers alike so that their crops and their harvests are bountiful and so that it can work 24/7, much like the solar power Adinso and Solar Tech provides for everyone.
4: One of the unique aspects of Solar Tech Power Inc. is their commitment to using high-quality materials in their systems designs. And over the years, Solar Tech Power Inc. has pushed the boundaries to deliver solar that's more efficient, more reliable, and more sustainable.
2: Solar Tech Power Inc. offers engineering, procurement, construction and contracting for residential, commercial, and industrial purposes. We also offer street lights, solar water pumps, and floating PV, and other solar PV solutions for various purposes.
4: Solar Tech Power Inc. is a fast-growing renewable energy company that sets the new standard in the RE and PV industry. We have a team of dedicated and reliable professionals that ensures the quality of the systems we install. Solar Tech Power Inc., empowering to grow more, sustain more, and harvest more.
5: Welcome back, mga kababayan! Yan po ang tungkol sa Solar Tech Power Incorporated. At muli sa Sabadong ito, ating makakasama, masipag, magaling na Vice President ng Solar Tech Power Incorporated na si Vice President Thaddeus G. Villasor. Vice President Thad, mayong buntag, mayong aga. Good morning.
6: Mayong aga. Good morning,
5: Kakiko. Good morning. Good morning. It's a solar to the max muli na ngayong araw na ito. Ikaw nga magpakilala sa ating resource person o kaya ang ating subject matter expert for today na ngayon ay pag-uusapan natin pala yung pagtuturo, pagbibigay ng training tungkol sa solar power at saka yung giving back to the community. Ano ang role nito? Go ahead, Vice President Thad.
6: Yes, Kakiko. So with me is Jose Balomi Jr. or J-Boy, we call him po. Mm-hmm. He's our senior PV designer po and also our coordinator din po sa mga OJTs and sa mga symposiums po. Kaya Maraming salamat talaga na he gave us time today po para mapagkwento na natin yung ginagawa po ng Cook Solar Tech.
5: Oh, tama-tama yan. Welcome natin the engineer B-Boy ba? Ang magiging tawag natin sa kanila. Si
6: J-Boy.
5: Engineer, J-Boy.
6: J-Boy.
5: Yes. Engineer J-Boy. Engineer Jose Balome Jr. May muntag, umayong aga sa iyo, the engineer B-Boy. J-Boy, good morning.
7: Good morning din po, Kakiko.
5: Bata-bata pa pala itong ano si Indira G-Boy, no? Artistahin din the Vice President. All right, good morning. Teka, Indira G-Boy, pinag-uusapan natin na may kaugnayan sa industriyang ito, ang solar power system. Bakit mahalaga ba ang pagsasanay sa mga bagong recruit at mga estudyante sa industriya ng solar, Indira G-Boy?
7: For the recruitment po, nag-conduct po kami na we conduct free symposium at our engineers alma mater, decisions cover renewable energy trends, safety standards and design best practice, and it's our way to giving back and sharing knowledge for so students industry ready. We also encourage them to see solar not just a job, but a mission to uplift communities.
5: Good. Kompleto, no? Yung uplifting communities. Maganda yung binabanggit mo. Sige, babalikan ka namin for a further discussion on giving back to the communities. Balikan natin si Sir Thad, no? Vice President Thad. Mula sa pananaw ng operations, paano nakikinabang ang Solar Tech at ang komunidad sa training at educational investments na ito from your end at saka to the communities? Go ahead.
6: Yes, Kakiko. So we train to build trust for our communities po, especially for our students. Pwede sa mga cooperatives natin, sa mga magsasaka po na kailangan namin bigyan ng education about solar systems and solar energy. So ito po na tumutulong po to build relationship and even set up the trust with the future clients namin po. And even for education lalo po. And also gives career perspective sa mga estudyante natin. So this is our way of giving back to the new generation of incoming engineers po.
5: Oo, maganda yan. Mga bata pa lang na katulad natin ay natututo. Ay, sinakin natin tayo eh. Mga bata, mga kabataan na ngayon ay nakikinig sa kasalukuyan. Alam mo, mula doon sa nauna pang pag-aaral, sa science pa natin noon, meron nang information about solar power. Ang tawag dyan na photovoltaic, ano. Balikan natin nga si Engineer J-Boy. Engineer Balome, ikwento mo naman sa amin ang tungkol sa OJT program ng Solar Tech Power Incorporated. Paano makakasali ang mga estudyante at paano nyo na-recruit itong mga estudyante ito? Go ahead.
7: Sure, Kakiko. Solar is a technical field. Every installation must meet the highest engineering standard from the safety protocols to compliance with the government regulations, training, and ensure our recruits don't just know how to install panels but understand the system designs, electrical safety, and long-term maintenance. For students, OJT is a bridge from classroom theory to real-world practice.
5: So ganon, from theory to real practice. It's very inspiring ang words mo dyan. So let's get back to Vice President Thad. Vice President Thad, nakaka-inspire yung binabanggit na yan ni Engineer J-Boy. Pero kapag natapos ang OJT, yung mga estudyante, paano sinusuportahan ng Solar Tech ang mga estudyante ngayon? Pagkatapos ba, nabigyan nyo ng certificates, okay na, tapos na ba? O meron pa kayong activity binibigay mula sa Solar Tech Power Incorporated?
6: So, meron opportunities talaga, Kakiko, na maha-hire namin sila. No? Or they can use that symposium certificate to get hired by other EPCs din. So, malaking tulong po sa mga CV nila yan.
5: Talaga?
6: For employment, opo. And even pwede po nila ipagpatuloy pa yan. They can get more certifications from TESDA or from any solar schools po.
5: Oo.
6: At least the foundation, umpisahan na po. With them seeing it freehand. And during their OJT exposure, talagang hands-on po na talagang umakyat sila sa bubong with us. And malaking kwan po yun, pogi point sa interview po nila.
5: Oh, you said pogi points, meaning plus factor yun sa kanilang, kanilang CV. When they are interviewed, it's a plus factor that they have a such the training on skills, how to install a photovoltaic. Alam mo, gusto kong malaman dyan, binigay nyo bang libre yan na pagiging OJT or scholarship program nila? O meron ding participation na kahit konti sila in terms of monetary participation?
6: Libre po yun.
5: Libre. Wow, ito. Nice. Ha? Very good. Napaka galante talaga ni ano eh Mr. Max ano ni Engineer Max Soriano. Mr. President, good morning. Mayong aga sa iyo. Well, ito hindi lang para sa kumpanya nyo, kundi pa pwedeng gamitin nila sa ibang kumpanya na related din sa solar power system, yung mga nag-i-install nito.
6: Opo, kaya-kaya talaga. Pwede nila pong dalhin yan. Yes. It's a good plus points nga sabi. And kwan people, the foundation talaga is their knowledge to practice it safe, and safety is a big factor po, lalo na sa mga, sa electrical. Opo. Ay, malaking tulong yan.
5: Ay, di tama-tama pala. Yung mga estudyante magkaka-interest ngayon, balikan natin yan mamaya. I-announce natin kung saan sila po pwedeng mag-request nung also a training program na bibigyan ng inyong kumpanya. Balikan ko lang si Inger J-Boy. Inger Balome, magbahagi ka nga please ng isang halimbawa kung paano nagbalik o kaya yung tinatawag na sa English giving back yung itong program na ito ng OJT program ng Solar Tech Power Incorporated sa pamamagitan ng training o related symposium. Go ahead, Inger J-Boy.
7: Sir Kakiko, last year, nag-adapt kami ng symposium sa Alma Mater. We taught students how to design.
5: Saan yun? Yung, anong school yun, the Inger J-Boy?
7: Sa Gimaras State University.
5: Wow! Meron ng gamangga, meron pang solar power, no, Engineer J-Boy. Okay, go ahead.
7: Bali, dalawa na po ano, na kanda po namin na training. Ang first po is yung sa mga students only. Tapos po yung second namin po na training is yung kasama na po yung mga barangays po na mga like electricians at mga students at mga engineers na po.
5: I see. So parang ganun lang. Mabuti, nakakatuwa naman na dyan sa pinag-aralan nyo, dyan sa Dumaguete, yan ba yung State University, ano? The Inger J-Boy? Oh, State University.
7: Gimaras
5: sorry. Oh, tama. Gimaras State University. Well, mayong aga, mayong aga sa mga taga Gimaras. Good morning sa inyo. Balikan natin si Vice President Tad. Paano pa nakakaugnay sa mas malaki at malawak na vision ito ng SolarTech, Vice President Tad?
6: So, community engagement talaga, Kiko, no? It's part of our DNA. Lalo na po si President Max.
5: Oo, napansin po
6: very generous po siya. Lalo na po sa mga estudyante, no? Even po sa alma mater din namin, yung Don Bosco po.
5: Talaga? Galing,
6: he goes out of his way po. Na kung kailan ng solar lights po, nagpapalagay siya. And of course, building relationships din po with the community, even here in Iloilo City po, and here din Metro Manila po. We try to help as much as we can. Kung inimbita po kami na para magbigay ng symposiums, magpa-educate ng mga communities po, basta may time lang po and we're free, sasagot po kami.
5: Very good, and, very good. Ayan, ha? Announcement yan, ha? Mga kababayan. Halimbawa, merong grupo, mga community organizations dyan na gustong mag-reach out sa Solar Tech Power Incorporated for their, ang tawag ko dyan, de, ako'y hindi magkakamali dito, yung ganun, CSR program ninyo, di ba? Corporate Social Responsibility and Giving Back to the Communities. Very generous nga, nalaman ko, ito si President Maxi Soriano. Okay. Mukhang itong ating napag-usapan ay kailangang malaman ng ating mga kababayan. Saan nga ulit makokontakt? Papaano makokontakt ng ating mga kababayan, mga listeners ngayon, mga viewers, itong ating, ang inyong kumpanya na Solar Tech Power Incorporated?
6: Yes, Kakiko. So we still have our webpage po, Solar Tech, and we also have email address which they can send us at info@solartech-inc.com or pwede rin po sa Facebook page po namin. Meron chat doon that we can engage with them. Active po yun. We can. And of course, they can always drop by and look for Engineer Balome is willing to accommodate po mga requests such requests. Isi-schedule very po good, niya yan.
5: Very good, very good. Ay, di bigyan natin ng ano, last message si, ano, si, si Engineer J-Boy. Engineer J-Boy, anong mensahe mo sa mga katulad mong kabataan na gustong mag-aral pa, matuto ng solar power system sa ating bansa? Go ahead, Engineer J-Boy.
7: Message ko po sa kanila is ano po, if willing po sila matuto na how to install solar, mga technical sides. Hindi lang po dahil solar lang i-install. Meron pa po yung mga in-depth ano po, na knowledge na dapat po na sa safety po ng isang bahay or commercial na wala po mangyayaring masama. So if gusto niyo pong malaman, i-contact nyo lang po si Solar Tech para ma-advise ko po kayo at mapayuan po if ano po yung tamang pag-install ng solar at ano po para sa safety na din po ng building or ng bahay.
5: Very good, kaya very good. Thank you, thank you. Daga salamat, Engineer J-Boy, also known as Engineer Jose Balome Jr. Balik sa iyo, Vice President Thad. Anong mensahe mo sa ngalan ng Solar Tech Power Incorporated? So, kumustahin natin si President Maxi Soriano. Go ahead, please.
6: Yeah, so thank you so much for having us here, Kakiko. Maraming salamat talaga. So, just engage us po in our webpage and sa aming email address po. So we're willing to accommodate your request for education, your quotations po, or talagang may questions lang po kayo about solar. Pwede po kami sa Messenger po. We are willing there to educate and engage people. Maraming salamat po, Kakiko.
5: All right. Yeah, see you again. Thank you, thank you. See you again soon, the Vice President Thad Villasor. At maraming salamat po sa iyong pagbabahagi ng kaalaman nito sa Solar Tech Power Incorporated sa ating Solar to the Max. Ngayon ay natutunan natin ang paninindigan ng Solar Tech at higit pa sa teknolohiya. Ang kanilang intention, objective ay tungkol ito sa mga tao, pagsasanay at pagbabalik sa komunidad. Sa ating mga tagapakinig, kung kayo po ay estudyante o educator, makipag-ugnay na po kayo sa Solar Tech Power Incorporated. Sa binanggit ni Vice President Thad, of course, Villasor, ang Vice President for Operations and Business ng Solar Tech Power Incorporated. Dagang salamat in regards to President Maxi Soriano, nating of course nakakapag-ugnayan kanilang presidente and chief executive officer dito po sa Solar Tech Power Incorporated. Thank you, Vice President. Dagang salamat, VP Tad. Of course, good God bless. All right, mga kababayan, mga ka-Go Agri Plus. Ngayon naman ay bago tayo tumuloy sa iba pang topic, dapat ang susunod dyan yung mechanization. Panangkada sa Philmec. Standby lang. Lalong-lalo yung mga nakikinig dyan sa 90.1 FM. Dyan po sa Philmec. Standby po mga taga News 9 Ecija dahil makinig muna tayo ng update mula sa PAGASA at alamin natin ang tungkol sa lagay, kalagay ng panahon ngayon dahil meron pong the low pressure area. Oo, dyan sa Mindanao. Sino makakausap ko, Isabel? Si Charmaine Varilla, isang weather forecaster ng Department of Science and Technology, PAGASA. Magandang umaga sa inyo, Charmaine. Good morning.
8: Yes po sir, magandang umaga din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tipakinig naritong ulat sa lagay ng panahon. Yung LPA nga na binabantayan natin sa loob ng ating par huliyang namataan sa layang 630 kilometers silangan ng General Santos City. At kumikilos nga yan pakanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Sa ngayon, hindi pa rin natin inaasahan na maging isang ganap na bagyo nga yan at posible nga yung malusaw habang papalapit sa kalupaan ng Mindanao. Bagamat yung trough nga nito ay nakakaapekto pa rin sa buong Mindanao, maging sa may Central Visayas, Negros Island Region, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte, magdudulot yan ng mga ulap na kalangitan, kalat-kalat ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi na ating bansa, iirapalin nga yung easterlies, especially sa May Luzon at Visayas. At asahan lamang natin yung chance ng mga pulo-pulo at panandali ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa labas ng ating par, may bago na naman tayong binabantayan na low pressure area. At huli ang namataan sa layong 2,125 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa ngayon, nananatili pa yung na mababa yung chance nito na maging isang ganap na bagyo. At inaasahan natin na maaari nga yung pumasok sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng Biyernes hanggang Sabado. Hindi naman natin nakikita na maaari itong magdulot ng landfall scenario. Ngunit sa ngayon, inaasahan natin na posible na maaaring lumakas ito ng higit pa ng severe tropical storm category. Kaya patuloy po natin ang tabayanan itong pag-develop ng nasabi nating low pressure area. At yan po ang ating latest mula dito sa
5: Pag-asa. Charmaine, gusto ko lang itanong mula dyan sa inyong minomonitor na LPA, low pressure area. Sabagay mga Friday ang tantan nyo pa na kung ito ay pa upang makapasok dito sa Philippine Area of Responsibility, di ba? Charmaine?
8: Yes po sir, tama po kayo.
5: Oo, kaya lang sabi nyo rin, sa tanta nyo na rin ay mababa ang chance nito na maging isang ito yung makaapekto sa malaking bahaging lupain ng ating bansa. Tama ba?
8: Yes po. Sa ngayon, low chance pa po na maging bagyo. Nonetheless, may mga models na nagpapakita na for the succeeding hours,
5: opo,
8: maaaring mas tumaas pa yung chance nito. And then, posible yung pumasok ng PAR by Friday to Saturday. At kung mangyari po yan, lalo kung ang scenario niya ay recurving, no, so pataas and iikot dyan, posible po na maaaring maghugot yan ng habagat na maaaring magpasimula ng ng ating southwesterly wind flow na maaaring mag-trigger na ng kasunod nito habagat.
5: Eh, kumusta naman po ang heat index ngayong araw na ito, the Charmaine?
8: So far po, dito sa ating heat index, sa Metro Manila, abot naman po tayo ng same as yung init pa rin kahapon, 42 to 43 degrees Celsius.
5: Uy. Sa Metro Manila yan, ha?
8: Yes po. Tapos ang highest po natin for today dito sa may Batanes, Cagayan, abot po dyan ng 47 degrees Celsius. Sa nakita po natin, no, ay maaaring this week na po yung huling peak ng ating patataas na heat index. Dahil sa mga succeeding weeks po ay pababa na po yung mararanasan natin dahil dyan na magsisimula yung ating posibleng pagkakaroon na ulit ng habagat o tag-ulan.
5: Alright. Maraming salamat sa iyo, Charmaine, sa mga karagdagang detalye at mga balita mula dyan sa Pag-asa. Ingat din.
8: Yes po, maraming salamat.
5: Alright, si Charmaine Varilla, ang isang weather specialist, weather forecasting forecaster sa mula sa DOST Pag-asa. And bye, mga kababayan, sa ilang saglit naman ang ating panayam sa Filmec, ang ating segment na Filmec Arangkada. Stand by please. In the meantime, nako, alam ba niyo mga kababayan na tinatayang 342,000 metric tons ano ng bigas ang nawawala taon-taon dahil sa ang tawag dito ay post-harvest losses, kung tawagin. Oo. Yung pong mga nasasayang matapos yung anihan. Yun, Tata Rolly, no? Meron nga. Kahit na magagaling na yung panggapas na ginagamit, ay ibig sabihin ngayon, hindi na yung gapas. Gapas pa rin ang ginagamit ng term natin, eh, di ba? Halata ang ating edad, Tata Rolly. Mga ano lang, pabata-bata pa lang. Gapas. Ang ginagamit nila yung mga harvester na ngayon eh, na magagaling, lalong-lalo yung mga binibigay na ng ating pamahalaan sa pamagitan ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Oo, kaya nga, mga kababayan, malaking bahagi ng food security ang tamang pagpapatuyo o ang pag-imbak at pagbiyahe sa ng ating mga ani. Napakahalaga niyan. Dadagdagan ko pa mga impormasyon na yan sa ilang saglit. In the meantime, ay Arnel, ready na tayo sa ating arangkada ngayong araw na ito mula sa Philmec, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Go, Arnel!

0: Welcome back mga kababayan sa ating Filmec Arangkada. Ngayong araw na ito, bago pong aking, namiss ko ito ng Sabado. Eh ang aking co-host mamaya, ilang saglit lang dahil may mga balita muna sa Filmec. Dahil lumagda po ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization at ang Otake Agricultural Machinery Company ng Japan sa isang Memorandum of Understanding para sa Collaborative Research and Development Effort para sa 6-row Rice Field Wither. Isinagawa po ang paglagda noong kamakailan lamang sa pangunguna ni Filmec Director 4, Director Dionisio Alvindia at Otake President Takashi Matsushita. Ang kasunduan ay bahagi ng kanilang kolaborasyon para sa innovation efforts sa sektor ng agrikultura, partikular ang patuloy na pagpapalakas ng agricultural mechanization sa ating bansa. Samantala pa rin, sa ibang balita, patuloy ang pag-aarangkada ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF Mechanization Program ng Filmec sa ikalawang phase nito, kung saan nagsasagawa ang ahensya ng iba't ibang field validation at monitoring activities sa Nueva Ecija. Nakarang araw lamang hanggang ito ay sa nakaabot pa noong May 15. Sumailalim ang 23 farmers cooperatives and associations sa field validation habang 4 na farmers cooperatives ang association beneficiaries naman na sumasailalim sa monitoring activities. Layunin ang mga nasabing aktibidad na tiyakin ang tamang paggamit at kwalifikasyon para sa machinery support. At panghuling balita, bumisita sa tanggapan ng Filmec ang San Juan, Batangas Cross Fertilized Agricultural Cooperative mula sa Batangas. Hello, good morning Alae, gandang umaga po sa mga taga Batangas upang talakayin ang pagtatayo ng mahalagang post-harvest facility sa kanilang lokal na produksyon sa agrikultura at mabigyang suporta ang mga magsasaka. Nagkaroon ng talakayan ang grupo kasama si Filmec Director 3, Joel Dator, at ang Coconut Trust Fund Facility Management and Operations Division. Sumentro rin ang talakayan sa pagpaplano, pagpopondo at pagtatayo ng makabagong post-harvest infrastructure na akma sa pangangailangan ng mga magsasaka sa San Juan, Batangas. Ala! Magandang umaga po mga taga Batangas. Ala eh! Ngayon naman ay atin ang i-welcome ang ating, na-miss ko ito, noong Sabado. Ang ating co-host ngayon mula sa Filmec, si Jet Molik Subaba, ang Supervising Science Research Specialist ng Applied Communications Division ng Filmec. Aba, arangkadang umaga sa iyo. Jet, good morning! Good morning.
1: Oo, kapiko, arangkada morning. Yes. Kapiko, arangkada morning sa mga tagapakinig ng Go Agri Plus at Radyo Pilipinas.
0: Ayan, sige nga, ipakilala mo na ang ating subject matter expert ngayong araw na ito, Jed.
1: Opo, ang makakasama po natin na sa umagang ito ay isa sa mga seasoned leaders ng Filmec at isa po siya sa ating mga members ng Management Committee heading the Planning, Management and Information Technology Division, none other than Ms. Christina Luz B. Sebastian.
0: Ay, magandang umaga po. Arangkadang umaga, Ma'am Luz. Hello, hello. Good morning sa inyo. Ma'am Luz, you there?
2: Yes, good morning
0: good
2: po.
0: Good morning. Ay, siya. Parang kilala nice ko po kayo. Good to see you. And thank you for joining us today sa ating arangkada ng Filmec dito sa Go Agri Plus. Oy, nako. Ako nang uunang magtanong, Jet, mauna na ako, ha?
1: Dahil yes,
0: alam mo naman, natutuwa kong ang ating guest ngayon ay talagang seasoned na dyan sa pagiging eksperto niya sa research at saka development and extension program. Ano nga ba, Ma'am Luz, ang pangunahing layunin ng Filmec Research Development Extension Roadmap sa 2026 to 2031 para sa sektor ng agrikultura at mekanisasyon sa ating bansa, Ma'am Luz?
2: Napakagandang tanong yan.
0: Naku, salamat po.
2: Before anything else, maraming salamat for having me dito sa ating programa. At kung sinasabi niyong seasoned, ibig sabihin medyo matagal na. May katagalan na tayo dito sa servisyo.
0: go ahead po.
2: So anyway, itong roadmap po natin, na craft natin ito para mas maging may saysay at nakatugon tayo sa mga pangangailangan ng ating agriculture sector. Nabalangkas natin ito sa pamamagitan ng ating pakikipag-ugnayan sa ating mga magsasaka, kagaya ng ginagawa ng PMITD, yung ating planning, yung ating rural rapid appraisal, mga FGD, focus group discussion, at mga research natin, ginagawa rin ng ating socioeconomics and policy research division, kagaya ng kanilang value chain studies, and ang ating enterprise development division din, nag-gather ng data na talagang nakikipag-ugnayan sa mga farmers. Yan ang introduction ko lang sa ating roadmap para mailagay natin sa konteksto ano yung laman nito.
0: Yes, yes. Kasi
2: gusto nating emphasize na itong ang laman ng roadmap natin ay yung mga research, development, and extension na angkop talaga sa current na sa napapanahong pangangailangan ng ating mga farmers.
0: Nabanggit niyo, Ma'am Luz, yung naaangkop research and development. Ano nga ba yung priority ng PhilMEC sa research, development, and extension sa susunod na limang taon? Five years yan, ha? Go ahead.
2: Yes, Kakiko, nabanggit mo kanina yung post-harvest losses, ano?
0: Oo nga.
2: Talagang yan ang isang challenge ng ating post-harvest at agriculture. At ito yung isa sa pangunahing priority ng ating roadmap, RDE roadmap, para mapababa yung post-harvest losses. Nabanggit nyo kanina, napakataas pa rin ng ating losses. At kung mapababa natin ito, nakakatugon din tayo sa ating commitment na magkaroon ng food security, mas mataas ang income ng ating farmers, at mas maging sustainable yung ating production. So yun, ang isang focus nitong pagpapababa ng post-harvest losses ay hindi lang doon sa quantity actually. May mga losses tayo dahil sa quality. Kaya meron tayo dito sa roadmap yung ano yung gagawin ng ating food protection division, I should say. Sila yung in charge sa storage. Dahil maraming losses sa storage dahil sa pest, diseases, mga ganyan, mga infestation. Then we also have our laboratory services division. Ano yung gagawin nila dito sa roadmap para makatulong sa pagpapababa pa rin ng ating losses. So, yan ang isa sa pinakapangunahing focus ng ating RDE roadmap. However, equally important, Kakiko, is yung nadidevelop natin ay naipapamahagi natin sa ating mga farmers. So, ito, pag iigtingin natin yung commercialization, yung ating communications, ayan sila, Jet, ang galing ng ating communications division.
0: Oh, yes. Oo nga. Silang malaking gatoon niya, di ba, Jet?
2: Oo. Laki na ng ating na-reach na audience. And then, ang training natin para mabigyan ng technical support or training yung ating recipients ng ating mga technologies. So, yan. Oh, isa pa lang yan, Kakiko, sa ating
0: nasa alam ko, roadmap. Madami marami pa. Tuloy-tuloy naman ang ating pag-uusap ngayon. So, Jet, anong...
1: Opo, paano, nabanggit po ni Ma'am Chris about sa ating mga magsasaka. Paano po ba, Ma'am Chris, na masisiguro ng PhilMEC na makikinabang po yung ating mga maliliit na mga magsasaka, mga ngisda, mga samahan ayun, sa ating mga programa dito sa PhilMEC?
2: Yeah. Oh yeah, very good question. Para akong nagdi-defend ngayon ng ating roadmap.
0: Ganun po ba? Lang, tuloy nyo, ma'am.
2: At ito ay, at the onset, yung pag-craft pa lang natin ng roadmap, kasama na sila. Yung ating mga focus group discussion, kasama na sila. So, na-include na natin dyan yung kanilang pangangailangan sa pagsasaka. Ayan, yung ating mga fisher folks, sa seaweeds, yung ating mga drying, mga farmers, ating mga rice farmers. At ang focus kasi natin, ang PhilMEC, ang client natin ay farmers through our associations, farmers, cooperatives, and associations. Yun ang ating pangunahing recipients that will make sure na nakikinabang sila sa ating mga development efforts. At meron pang isa, Jet, yung youth for mechanization para makinabang din yung ating mga kabataan.
0: Ay, mahalaga yan. Yan ang, ano, yan ang talagang sinusuportahan din at nangunguna dyan si Jet Ma'am Luz. Ha? Jet,
2: yes.
0: Youth for mechanization.
2: Yes po, Kakiko, napaka-active nila Sir Jet sa youth for mechanization po natin. Ma-encourage ang ating kabataan na bumalik sa pagsasaka through modernization. Ay, isa ko pang gustong i-emphasize po dito sa roadmap natin na ang mechanization or innovation ay hindi lang isang suporta, kundi ito ay isang bahagi, mahalagang bahagi ng sistema ng pagsasaka. So hindi lang siya talaga support, that is our the roadmap emphasizes that mechanization, modernization is an integral part ng ating farming system. So yan po.
1: Ayan, okay, so mukhang Kakiko, nasagot na ni Ma'am yung mga gusto ko pang tanungin tungkol dun sa role nga nitong mechanization and technologies dito sa roadmap. So na-emphasize na hindi lang siya i-suporta. Ano naman po, Ma'am Chris, yung mga nakikita niyo pong papel ng LGU, SUCs, mga stakeholders ng PhilMEC, even the private sector, dito po sa pagpapatupad natin itong roadmap.
2: Okay, napakahalaga ang role ng LGU natin, itong private sector natin and other stakeholders, yung pag-adapt at pagtulong nila na ma-adapt itong mga modern technologies natin sa na binibigay natin sa mga farmers. Sila yung ating partner. Actually, hindi magsasucceed yung ating RDE outputs kahit napakaganda siguro nito, no? Kahit napaka-modernized kung ang LGU natin ay hindi natin partner ang ating regional field offices at kasi sila yung closely linked sa ating mga stakeholders. So, sila yung bridge natin. Hindi tayo makakarating. Yung roadmap, hindi buo kung walang bridge. Hindi lang siya road, kundi bridge. So,
0: pakahalaga, no? Tulay, ako. Ang ibig sabihin, hindi lang yung kalsada. It's a bridge. Yes. Gusto kong mag-focus dito sa ngayon ay nangyayari, yung innovations on research and development and extension, yung digital agriculture. Meron po kayo nito eh. Pakidagdagan niyo, please enlighten us, Ma'am Luz, regarding itong mga technologies at yung digital agriculture sa PhilMEC roadmap na itong research and development and extension for 2026 hanggang 2031. Go ahead.
2: 2031.
0: Opo.
2: Yes, napaka-importante na PhilMEC should also be more actively considering na din na integral part ng ating RDE, itong digital agriculture.
0: Opo.
2: Diyan na talaga patungo lahat. Ano? Kasi ang digital agriculture, for example, yung pagbato ng tamang impormasyon agad-agad, real-time, digital yan sa ating mga mobile apps, sa ating mga websites, mga online systems na ating mga registration systems. Yan ang digital agriculture na nagkakalap ng tamang impormasyon, tamang data na nakakatulong sa PhilMEC sa pagbalangkas ng kanyang mga projects, programs, and activities na tumutugon sa mga current and the real needs ng ating stakeholders. Nakakagawa rin tayo dito ng mga Jet, if you remember, we have suitability mapping, di ba, ginagawa natin. Suitable pa ba itong technologies? So those are part of our digital agriculture initiative.

0: na magiging conduit ng ating mga information para malaman nila yung mga bagong kaalaman. At the same time, makakalap din tayo ng mga data para nagaling sa kanila para mas ma-improve natin ang ating connection at pag-decide ng kung anong gagawin natin na next dito sa ating mga research, development, and extension.
1: All right, Jed? Ayan,
2: Opo, tama. Meron din po tayo, maliban po doon, alala ko Ma'am Chris, yung meron tayong parang series of mga digital hardwares. So, andyan yung mga pang rice, yung ating pinatawag na buriki. Ito po yung, yung ating pong digital. Ano po? Meron din tayong mga moisture meter na digital for coffee, for copra. Yes. Ayan po yung mga ginagawang efforts po ng ating research and development. Okay, sa inyo pong pananaw po, Ma'am Chris, paano po makatutulong itong, kasi usapin po sa ngayon, syempre may mga crisis, may mga parating din na mga climate na crisis like yung mga El Nino, etc. No, paano po ba makakatulong itong plan na nilayout natin, RDE roadmap natin for the next 5 years sa pagpapalakas po ng food security dito po sa ating bansa?
0: Okay, Jet, kasama or integral part nitong roadmap natin ay ang ating climate resilience and energy conservation concerns, diyan yung ating green energy. Lalo na itong mga climate smart na technologies na ating dinidevelop. Kagaya nung sa Mango, meron tayong computer vision, na pag-sorting, mga ganyan. Then, we intend to put sensors, kagaya ng dryer, yung RPS natin, may mga sensors dyan na gaano ba kainit na itong ating dryer para ma-adjust niya. At ang output natin ay high quality milled rice, mga ganyan. So, sa climate aspect din yan, meron tayong mga greenhouse dryers. Matugunan natin itong yung hindi predictable na climate. Ayan. Oo. So, yun ang nakalagay na dyan sa ating RDE roadmap itong mga digital interventions or itong mga high modernized interventions na nakakonect sa climate. So, yun. Sinasabi. Yan yung tinatawag nating climate smart agricultural technologies or interventions.
1: Galing, ano, Jet, Ma'am Chris, ang tungkol dito, pagka ang mga agrikultura, pinag-uusapan ng mga going high technology, yung digitalization na yan, ay hindi na namamangha yung mga magsasaka ngayon. Pati yung mga kabataan, sila nagpupus nito sa kanilang mga kanilang tatay, nanay, at mga lolo na nagsasaka. Pero naisiswing na nila ngayon yung digital aspect of it. Tiruin mo, may pasayaw-sayaw pa siya magsasaka sa kanyang, di ba? Yung nagtitiktok-tiktok pa siya. At saka mga reels na ginagawa ng kanilang mga apo. Very good. Yes. We're on that particular aspect of the research, development, and extension. Maganda na ang inyong nagawa pala. So, ano po ba ang inyong may tuturing na direction pa, mensahe na ang mga, sa mga magsasaka ngayon, sa mga kooperatiba, at iba pang mga stakeholders ba, hinggil sa kahalagahan ng roadmap na ito, Ma'am Chris?
0: Itong roadmap na ito ay nagpapakita kung paano natin marating yung gusto nating marating na modernized agriculture, pero hindi po ito mag-succeed kung walang partnership tayo with our stakeholders, ang ating LGU, ang ating mga farmers. So, napakahalaga yung kanilang pagtanggap nitong mga technologies na binibigay natin, at mas mahalaga yung paggamit nila na nitong mga technologies na binibigay natin kagaya sa RCEP sa tamang paraan, na nakikinabang ang members ng co-op at nabibigyan sila ng technical support din itong mga recipients natin. So ang role talaga ng bawat itong roadmap ay hindi magsasucceed ito kung ang pagtanggap naman ng ating stakeholders ay kulang. So sama-sama dapat tayo nitong pagpapatupad ng ating mga RDA

0: activities, yung kanilang kooperasyon din sa pagbigay ng tamang datos, o pag humihingi kami ng utilization report. Ayan, sana mabilis at tama yung nare-receive at natatanggap ng PhilMEC para sa pag-determine natin ng tamang intervention. At the same time, yung kanilang pag-participate din sa ating mga training activities, na yung mga na-train sana din natin na mga cooperative managers o kaya members ay patuloy na ginagamit nila ito sa kanilang kooperatiba. Kasi minsan meron tayong na-encounter na yung mga na-train na natin ay biglang nag-a-abroad na rin, mga ganyan. Though maganda rin yan naman. Pero sana maipamahagi nila yung kanilang na-train, na-gain na training sa PhilMEC, maipamahagi rin sa ibang members ng co-op para tuloy-tuloy ang ating pag-unlad at nagtutulungan talaga tayo sa lahat ng ating mga efforts from the farmers to the researchers, and then nakakatugon tayo sa direction ng national government.
1: Nako, naging so, malaman tong binabanggit yet ni Ma'am Chris. Ano? Mag-parto nga tayo, Ma'am Chris, sa mga additional information pa dyan sa roadmap na yan. Kaya malaki, ano? Mahalaga yan. So, pasalamatan natin, Jet, ang ating subject matter expert, ang HEPE, o Chief ng Planning, Management, Information Technology Division ng PhilMEC.
2: Yes,
1: si Ma'am Christina.
2: Maraming salamat, Ma'am Chris.
1: Ma'am Chris,
2: and thank you for your time
1: this morning. And regards kay President Leo, Boss Yusek, magandang umaga po, ha? Ang inyong girlfriend, narito. Ibig sabihin, yun ang biruan namin, eh. Thank you, Ma'am
0: thank
1: Chris.
0: You.
1: God
0: okay.
1: bless. See you again soon. See you again soon. Thank you.
0: Okay,
1: all right, Jet, balik sa iyo. Ano ba nangyari sa buong danon? Magmula Lunes hanggang kahapon. At paki-announce mo na rin yung activity ng anniversary ng PhilMEC ngayon. Go ahead.
2: Yes, oo. Last week po, marami po tayong mga naging event. Nagsimula na po ang ating, actually parang 2 weeks to na celebration.
1: Mahaba,
2: ng ating 48th founding anniversary ng PhilMEC.
1: Humpay.
2: Ito po, nasa aking side niya, nasa side ko na yan.
1: Yeah.
2: Yung aming tema, Lit and Lasting.
1: Lit and Lasting.
2: So yun po ang tema natin for this year's celebration. Tomorrow po yung pinaka-founding anniversary namin na itatag po ang PhilMEC May 24. Ayan, ito
1: Linggo,
2: po ay sa panahon pa ni dating Pangulong Marcos Senior. At kami po ay tinatawag pang na-fire noon. Okay, tapos naging Bitre, tapos ngayon po ay PhilMEC na. Pangatlong pangalan na ito. So sa Lunes po, magsisimula po ang aming magkakaroon ng kick-off para sa isang week-long na parang highlight ng celebration ng ating anniversary. Meron po magaganap ng mga ecumenical service, bazaar, yung bazaar po
1: yun
2: natin.
1: Yan ang pupuntahan ko buong sa atin.
2: Ay mga
1: Jet, yan ang
2: pupuntahan
1: ko.
2: Natin.
1: Yung bazaar, yan ang pupuntahan.
2: Nako, dapat dumalaw kayo sa amin
1: ako
2: this
1: dyan.
2: Week, Kakiko. Opo. Marami po tayo dito na enterprise assisted na mga samahan. So sila po magbebenta ng mga products dito po sa bazaar natin. Meron din tayo sa pamamagitan ni Ma'am Chris Sebastian, ang opening din po ng ating RDE in-house review. Dito na po yung ating mga narito po yung mga research extension ng mga efforts ng PhilMEC. So maglalaban-laban po sila para maipakita po yung mga findings na nakakatulong po sa sektor ng pagsasaka. Sa May 26 po, mag-o-open po ang ating Technotalakayan on Agricultural Mechanization and Post-Harvest Technologies. Ito po ay para sa mga engineer na kailangan ng mga points, no? Parang CPD points po yata ito. So you are very much welcome to go to PhilMEC para po kayo po ay maka-attend ng mga ganitong talakayan. Meron din tayong techno forum and demonstration ng ating technology. Ayan. At closing din po itong second day ng ating RDE in-house review.
1: Oo.
2: So 27 po, ito po yung ating tinatawag na Industry Day, the main anniversary day, kung saan po ay magkakaroon po tayo ng launching ng ating RDE roadmap na diniscuss po ni Ma'am Chris at ating IMS manual. Dito rin po awardan ang mga Y4M partners, mga naging bosses
1: loaded,
2: at mga partner ng Y4M over the years. At kakaroon din tayo ng patuloy na Teknotalakayan, Teknoforum, at pagpapamigay ng halos 600 ng mga equipment and machines under the CTF Shared Processing Facilities. Wow. Ganito po ka-reach yung ating celebration para sa ating industriya. And lastly, sa 28 po ang ating Employees Night. So para ito po ito sa mga, kumbaga backbone ng Philmic, mga pillar, mga tao na nagpapatupad ng programa.
1: Sayaw-sayaw si Tata Rolly dyan. May mga Employees Night. Magarbo yan. Maganda na Employees Night yan dyan sa Philmic. Pakigiyan mo nga, bigyan mo, sabihin natin sa ating mga tagapakinig, yung mga tagalalawigan ng Pangasinan, Tarlac, at saka yung mga galing pa sa Bulacan, o kaya kahit saan lugar, saan matatagpuan nga ang Philmic dyan sa Nueva Ecija, dyan sa Muñoz?
2: Opo, tayo po ay nasa loob ng CLSU Compound, Central Luzon State University Compound, dito po sa Science City of Muñoz, sa Nueva Ecija, along the highway lang po tayo. Makikita niyo po kami after PCC, kung kayo ay galing dyan sa may Pangasinan area, at kung galing kayong Manila after CLSU, yun na po ang Philmic. Kami po ay maaari nyo bisitahin dito, maki-join kayo sa ating anniversary. And this week din, Kakiko, meron tayong tutulungan ng mga upland farmers. Darating sila sa Philmic para magbenta ng kanilang mga vegetables. Ayan. Na fresh from upland areas
1: sa
2: natin
1: dito upland sa rice, gusto ko Luzon. Yung upland rice, ube, at saka iba pa, magagandang kanilang pananim dyan eh. Oo. Ang mga areas yan, yung mga galing pa ng Nueva Vizcaya area at saka kahit na dyan sa Cordillera siguro, no?
2: Opo, Cordillera, Ifugao, yan po yung mga Benguet, yan po yung mga vegetables po nila darating po sa Philmic. Paraan po ito ng Philmic para tulungan yung ating mga magsasaka sa upland area directly. No, sa kanila po pupunta ang tulong na ito by buying their products.
1: Alright, thank you muli, Jet. Namiss ka namin nung Sabado. Magpahinga ka rin, baka nasasobra ka na. And bale, meron namang mabait ang Panginoon at ikaw ay talagang binigyan ng energy pa rin para makisalamuha muli dito sa ating palatuntunan. Thank you, Jet, and thank you, Ma'am Chris. Sa umagang ito sa ating Philmic Arrangkada. Alright. God bless the Jet. Alright, si Jet Molek J. Subaba, ang Supervising Science Research Specialist ng Applied Communications Development Division ng Philmic. At si Ma'am Christina Luz B. Sebastian, ang Chief Planning Management and Information Technology Division. Yan po sa Philmic, Philippine and Post-Harvest. Yan. Opo, ang Philmic po, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Thank you muli, Director Dionisio Albindia, the Deputy Director or Assistant Director Joel Dator, oi Sir Jerry Francisco Avillanosa. Hello, thank you. At si Miss B, kung tawagin natin yan, siya ang taga-prepare nitong ating production dito sa program na ito. Siyempre, si Miss Maria Bernadette, Pagyo Grospe. Yan, dyan po sa Philmic. Siya na namamahala. Siya ang station manager din siya dyan sa 90.1 FM. Dyan sa Science City of Muñoz. Dyan po sa Philmic Radio. Tata Rolly, batang-bata, bumatayo. Thank you muli. Ang bago natin, si Miss Isabel Silang, taga Silang, Cavite. Isinilang siya ngayon sa ating program. Thank you for joining us, Engineer Jobel and Arnel Montemayor. Thank you. Sa ating mga taga Villamor, hindi Montemayor, Arnel Villamor, mga kababayan ng ating kasama dito sa Go Agri Plus. Ang inyong lingkod, ang inyong Agricaster, of course, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 10:01.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. House Prosecution Panel posibleng magdaos ng regular briefings sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinag-aaralan ngayon ng House Prosecution Panel ang pagsasagawa ng regular press briefing kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, layunin itong gawing mas malinaw sa publiko ang mga nangyayari sa paglilitis at maiwasan ang kalituhan sa mga legal na usapin sa impeachment court. Sinabi ni Adyong na inaasahan na ng prosecution team ang mahabang pagdinig at matinding tutok ng publiko at media habang nagpapatuloy ang kaso sa Senado. Bagamat pinag-uusapan pa ang eksaktong format ng briefing, naniniwala si Adyong na mahalaga ang regular na updates upang mas madaling maipaliwanag sa publiko ang takbo ng impeachment proceedings. Dagdag pa niya, malaking interes ng taong bayan sa kaso, kaya kinakailangan tuloy-tuloy ang pagbibigay ng malinaw na impormasyon habang umuusad ang paglilitis sa Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas at Australia ay pinagdiriwang ang 80 o 80 taon ng diplomatic relations. May ulat si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Ipinagdiriwang ng Pilipinas at Australia ang 80th anibersaryo ng kanilang diplomatic relations sa pamamagitan ng isang makasaysayang seremonya sa Quezon City nitong Biyernes. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng Philippine-Australia Friendship Day, pinailawa ng kulay berde at ginto na pambansang kulay na Australia ang Quezon Memorial Shrine bilang simbolo ng matatag na pagkakaibigan at ugnayan ng dalawang bansa. Isinagawa rin ang groundbreaking ceremony para sa historical marker na kinomisyon ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP. Gugunitain nito ang pagtulong ng Australia kay dating Pangulong Manuel L. Quezon at sa pamahalaang Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ayon kay Australian Ambassador Mark Ines Brown, nananatiling matatag ang samahan ng dalawang bansa mula pa noong 1942 nang tanggapin na Australia si Pangulong Quezon at ang kanyang gobyerno sa gitna ng digmaan. Dumalo rin sa nasabing aktibidad sina DFA Undersecretary Leo Herrera Lim, NHCP Executive Director Carminda Arevalo at Quezon City Mayor Joy Belmonte. Formal na itatag ang diplomatic relations ng Pilipinas at Australia noong Mayo 22, 1946. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, matinding init at malinsang panahon mararanasan sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw. Ito'y ayon sa Weather Bureau Pag-asa. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagbabala ang pag-asa sa inaasahang matinding init at malinsang ang panahon sa maraming lalawigan sa bansa ngayong araw. Batay sa highest heat index forecast ng ahensya, aabot sa 42 hanggang 47 degrees Celsius ang heat index. Utamang init ang katawan sa mahigit 40 lalawigan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pinakamataas na heat index ang inaasahan sa Apari at Uligaraw City, Cagayan na posibleng umabot sa 47 degrees Celsius, abang 46 degrees Celsius naman sa Itchake, Isabela. Ayon sa pag-asa, kabilang ito sa danger category na may heat index sa 42 degrees hanggang 51 degrees Celsius, kung saan mataas ang posibilidad ng heat cramps, heat exhaustion at posibleng heat stroke sa mga taong matagal na nakabilad sa araw. Sa Metro Manila, inaasahan ding papalo sa 42 degrees hanggang 43 degrees Celsius ang heat index. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: at mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor hinimok na makiisa sa energy conservation measures. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Hinimok ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga ahensya ng pamahalaan at pribadong mga kumpanya na suportahan ng kampanya sa pagtitipid sa paggamit ng enerhiya sa pamamagitan ng pagpapatupad ng lights off mode tuwing lunch break. Ayon sa alkalde, sa pinatutupad na hakbang ng lokal na gobyerno upang makatipid sa enerhiya ay sa bisa ng Memorandum Order 74 na naging epektibo noong April 30, 2026 para sa 4 na araw na compressed work week, pagbabawas sa paggamit ng sasakyan at wastong scheduling ng mga biyahe upang makatipid sa petrolyo. Anya, ito'y maliban pa sa pagbatay sa lahat ng mga ilaw sa mga tanggapan ng lokal na gobyerno pagsapit ng alas 6 ng gabi mula Lunes hanggang Huwebes at alas 5 ng hapon tuwing Biyernes maliban kung kakailanganin. Sinabi ni Mayor Magalong na sa pamagitan ng maliit na sakripisyo at pagkakaisa ay malaking tulong sa pagtitipid ng enerhiya at pagharap sa mga hamon sa ekonomiya tani ng patuloy na pabago-bagong presyo na langis sa panaigdigang merkado. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
8: Mahal ang gamot.
7: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
9: Good morning, Mr. President, pwede pa yakap.
7: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
10: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
11: Ginagawa natin mga paraan, maagang na nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
7: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
8: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
12: Ako po si Angelita Valencia, isang karinderia owner. Ako po ay nakikiisa sa layunin ng pamahalaan na magtipid sa konsumo ng enerhiya sa pamamagitan ng pagluluto ng mga madaling lutuin na lang na hindi na kailangan ng matagalan. Paggamit ng uling at ang ilaw, imbis na dalawa, isa na lang. Pag walang gumagamit ng electric pan, dapat pinapatay. Yun lang po.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
13: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
14: Sa ilalim ng Build Better More program ng Administrasyong Marcos, mas pinalawak pa ang infrastructure initiatives para sa pagpapabuti ng konektibidad ng bansa, pagpapasigla ng ekonomiya, at pagbibigay ng maginhawang pamumuhay sa mga Pilipino. Ngayong 2026, naglaan ang 529.6 billion na pondo para sa mga Department of Public Works and Highways o DPWH para sa maintenance, pagsasaayos, at pagkumpleto sa iba't ibang infrastructure projects sa bansa. Kabila sa top priority projects ng DPWH ay ang rehabilitasyon ng Maharlika Highway na may habang 3,379.73 kilometers mula Apari hanggang Hulo. Tututukan din ng ahensya ang pagsasaayos ng mga depektibong flood control sa Bulacan, Oriental Mindoro at Davao Occidental.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Tigil hanggat hindi pa nakakabangon ang lahat. Walang pagod ang ating mga ahensya. Naririnig namin ang inyong saklolo at ginagawa namin ang lahat upang mailagay kayo sa mas mabuting kalagayan. Sa isang bagong Pilipinas, lalo pa natin pagbubutihin ang ating pagtugon sa hamon ng climate change. Upang una, mabawasan ang namatay sa bawat sakuna. Pangalawa, upang mabawasan ang bilang ng mga tao at pamilyang naapektuhan. At pangatlo, upang maprotektahan ang mga maliliit na komunidad at ang mga kabuhayan nila dito. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga.
1: Ang oras sa Philippine Standard Time, alas 10:13 ng umaga. Isang alertong umaga po sa ating lahat. Oras na naman po ng Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang programang tumatalakay sa mga isyu't usapin tungkol sa paghahanda ng ating mga komunidad para sa isang matatag at bagong Pilipinas.
1: Ito po si Aris Gutierrez at kasama at kami po ni Kuya Ramon Jose ang inyong makakasama ngayong Sabado ng umaga, ikawalo ng ikal, labing, ay 23 ng Mayo. Naku, naligaw na ako. 2026, ang Alerto 738 ay hatid sa inyo ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: At ngayong umaga, live po tayong napapanood sa Facebook at YouTube channels ng Radyo Pilipinas at sa Facebook pages ng iba't ibang istasyon ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Live rin po tayong napapanood sa ABS-CBN TV Plus Channel 3, GMA Afford the Box Channels 45 to 49 at sa ilang regional cable TV channels. At maaari nyo rin pong i-download or maaari nyo pong mapakinggan ang mga istasyon ng Radyo Pilipinas sa pamamagitan ng pag-download ng online app ng PBS, PBS e-radio portal sa App Store o Google Play Store.
3: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumusta ka na, Mr. Ramon Jose?
2: Maraming salamat, sir, sa pangangamusta.
1: Oo nga eh. Mabuti naman. Ka na naman eh. At kinukumusta rin natin ang ating mga kasamahan sa Buster Control. Sir Rolly, kumusta? Isabel, no? Yung isang ano? Musta ka na dyan? Hello, ma'am. Naka-side view ka lang eh. Kumusta? At kinukumusta rin natin ang mga kuya at ate guards dito sa PIA at sa PBS at kumusta rin kayong lahat? At yun naman talaga ang dapat gawin natin. Ano? Kinukumusta natin lahat. Baka sabihin naman ninyong isa dyan ay hindi natin kinukumusta yung mga kapwa natin. No? At syempre, kayong mga taga-subaybay ng Alerto 738 at ng Radyo Pilipinas, chillax muna tayo ngayong araw ng Sabado na kahit napakainit ang panahon. No? Papunta ako dito sa station. Nakakasilaw yung init. Yung araw nakakasilaw. Tapos yung init sa labas. Talagang hindi na kaya ng aircon ng sasakyan.
2: Init.
1: Pero Kuya Ramon, sa kauna-unahang pagkakataon ay minarapat po nating mag-import ng isang guest co-anchor para mabigyan natin ng dagdag na sustansya ang pagtalakay ng ating topic ngayong araw na ito.
2: Oo nga sir, nagulat nga ako eh. Pagpasok ko may...
1: Akala mo pinalitan ka na. No?
2: Marami po sir, maraming nakakakilala sa ating guest or co-host, guest co-host ngayong umaga dahil mahigit 4 na dekada siyang umalalay sa mga kasama natin sa media na na-assign o nag-cover ng
1: basta pag-asa. Basta may bagyo. In the last 4 decades, andyan siya, no? Kung dati, naalala ko nung mga bata pa kami, ang kilalang weather forecaster, si Amado Pineda. Kasama niya si Mr. Amado Pineda. Nakasama niya si Mang Tani. Naalala niya si Mang Tani. At marami rin siyang na-mentor na mga weather forecasters. So hindi na natin patatagalin ang muling pagbabalik sa ere ni Ma'am Venus Valdemoro, ang dating Chief Public Information Officer ng DOST Pag-asta. Welcome po sa Alerto 738, Ma'am Venus. Kumusta na kayo, Ma'am V?
2: Kumusta po?
4: Thank you, DDG. Thank you, Mon. At happy to be here. Ika nga. For the past, sabi kay DDG, wow, last host ako ng program Buhay Pang DCCA, yung radio ng Pag-asa.
1: Oh, yun nga yung pinag-uusapan namin na dapat mabuhay yung frequency ng ano. No? May kasi sa ibang bansa, Well, mostly, no, sa worldwide, meron talagang weather channel. Mm-hmm. Yes. So, yun ang weather channel, kayo yung host noon, mm-hmm. di ba? Ang Venus.
4: Ayun.
1: So, yun, sana, sana nga, dito na lang yun sa PBS gawin. Eh. Anyway, ano na, Ramon, sino bang ikaw na magpapakilala o si Ma'am Venus na?
2: Si Ma'am Venus na.
1: Pero yun nga, may ilang araw tayo nakaranas ng ano, di ba? Malalakas na ulan.
2: Oo nga, sir. Tapos grabe din yung ulan. Recently sa Davao, tapos may gumuho pang tulay.
1: Oo, eh, kaya nga naging busy lately yung kaibigan natin dyan sa Davao na si Asik Rudy Encabo. No? Isa din yung MC Dreamer. Oo. Pero officially ba Ma'am Venus, summer na ba? Tapos na bang summer? Summer pa rin ba?
4: Ayan, malalaman natin yan mamaya pag pumasok na yung ating guest na, no? Pero sa tingin ko, wala pa naman declaration si Pag-asa kung onset na ng...
1: Pero sa experience niya, ma'am, usually ba...
4: Normally, itong mid-May, nag-uumpisa na yung tag-ulan. Pero meron ng ano, paparamdam na lagi yung thunderstorm.
2: Oh, tuwing hapon, umuulan.
1: Tuwing hapon, di ba? May kumukulog, tapos uulan, tapos iinit na naman.
2: Maalinsanga lang sa gabi.
1: Oo nga.
2: O nga, sir, kasabay, sir, ng halos na halos ng pagbuhos ng ulan, sir, marami tayong mga kasamahan sa pamahalaan na naging busy at sa pagre-repaso at paghahanda ng bagong action plans para sa sinasabing pagpasok ng El Nino. Medyo ironic nga, sir, may paparating tayong El Nino.
1: Oo nga.
2: At kakaiba daw, sir, ang magiging El Nino ngayong taon, kaya tinatawag itong Super El Nino. Labas ko na narinig, Super El Nino.
1: Oo nga, akala ko nga si Nino Mulak na naka-costume itong sinasabing Super El Nino. Pero, ito nga, kaya nag-imbita nga tayo ng isang eksperto para sagutin ang mga bagay-bagay tungkol sa El Nino. Kayo na kaya, Ma'am Venus, ang magpakilala sa ating guest na matagal mo ring nakasama sa Pag-asa.
4: Ayan, ako, proud ako at happy to introduce my former colleague sa Pag-asa na walang iba kundi si Ms. Ana Solis. Siya ho ang chief ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Climatology and Agrometeorology Division. Matagal-tagal yung samahan namin. Ito ay isang seasoned lecturer pagdating sa climatology. Wow. Ayan. So, hindi ko na patatagalin para habain yung intro kay Ms. Ana, no? But siguro, bigyan din ko lang, ito ay nagtapos ng kanyang master's degree sa Australia.
1: Wow. Yan. Wow. Ako, buti, hindi pa nare-recruit doon, ano?
2: Oo.
4: Malapit-lapit na ito maging hepe ng ano, division.
1: Alertong umaga po.
4: I-predict ko na, oh.
1: Alertong umaga po, Ms. Ana Solis. Magandang umaga po.
2: Good morning, ma'am.
5: Yes po, magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na po first time na makasama namin si Ma'am Venus, yan nga po yung aming dating kasama dito po sa aming public information. And magandang umaga po sa inyo, Asik Ares at Sir Ramon. Magandang umaga po sa lahat ng natikinig.
1: In-import na nga namin si Ma'am Venus kasi mas... Maganda yung magkita rin kayo. Matagal na ba kayo hindi nagkikita ni Ma'am Venus, ma'am?
4: Actually, I think last time nagkita kami ng March 23 nung World Meteorological Day sa Pag-asa.
1: Work-related pa rin. Nasisipag talaga kahit retired na. Ito si Ma'am Ana naman ay lagi kong nakikita. Halos araw-araw ini-interview. I think the other day nagkaroon kayo ng Climate Outlook Forum, no?
5: Yes po, tama po kayo. At actually po, katatapos po din nung ating pag-host ng ASEAN Climate Outlook Forum. So, hindi lang po dito sa Pilipinas, kundi dito po sa buong ASEAN country ay nagbibigay din po tayo nung Climate Outlook Forum para po sa ASEAN country. So, tayo po yung nag-host noon at matagumpay po natin natapos kahapon.
1: Ayun. So, Ma'am Ana, hindi na po namin, we will cut to the chase. Ano nga po ba ang El Nino sa simpleng paliwanag? Kasi marami pong alam nila yung El Nino, pero hindi gaano naiintindihan ano ba talaga yung El Nino.
5: O, tama. Kasi dito po sa ating lugar, kapag narinig nila yung El Nino, ang iisipin na po agad nila ay tagtuyot. Drought. So, hindi po ganun ang ibig sabihin ng El Nino. So, yun po ay impact. So, sa ngayon po, ang ibig sabihin po ng El Nino, ito po yung malawakan na unusual na pag-init ng temperatura ng karagatan dyan po sa may dagat Pasipiko na malayo sa atin. So ang ibig sabihin lang po niyan, nagkakaroon din po yan ng pagbabago dun sa direksyon ng hangin. Na usually po yung nararanasan natin ngayon, easterlies, so yan po ay unti-unting humihina at nagiging westerlies. Ang ibig sabihin po niya, maaaring yung mga moisture ay pumalayo dun sa ating bansa sa Pilipinas. Kaya usually po in general ay mas kakaunti po yung kaulapan at yung may reduction sa tubig ulan ang posibleng epekto nito. Pero nandyan po yung habagat, nandyan pa rin yung tag-ulan at pinapasidli po nito ang hanging habagat natin. Yan po ang epekto kapag meron po tayong El Nino sa atin. So ang nararanasan natin ay yung impact or epekto ng El Nino dahil ang El Nino po ay sa karagatan ng Dagat Pasipiko nagaganap.
1: Ma'am, yung kanina bago tayo umere sa programa, no? may nakausap tayo diyan sa labas ng studio. May mga tanong sila, ito mga tanong din ng ordinaryong tao na hindi gaanong bihasa sa weather. Ang tinatanong nila, ma'am, bakit ngayong umaga ay napakainit. Tapos paghapon biglang kukulog, uulan. Tapos sa ibang lugar naman po, sa like for example sa Visayas at sa Mindanao, bakit naman daw ganun kalakas yung ulan?
5: Talaga pong very unusual at erratic po. So sa ngayon po ay nararanasan pa rin natin yung warm and dry season months, pero nandito na po tayo sa kumbaga natapos na po yung peak ng warm and dry season months natin na kung saan nakakapagtala tayo ng mas matataas na temperatura at mas matataas na alinsangan or heat index. Although mataas pa po yung mga heat index ngayon, pero pababa na rin po yan sa mga susunod na mga araw dahil yan nga po nagkakaroon na tayo ng mga prevalence ng thunderstorm activities. And tama po si Ate Venus kanina na talaga po ito na yung signals or yung sign na papalapit na po tayo sa transition tungo sa tag-ulan. So dito naman po sa may parte ng Mindanao, kaya nakakaranas po tayo ng mga pag-uulan dyan. Kasi nandyan po yung tinatawag na trough of low pressure area dahil meron po tayong low pressure area na nandyan po around 795 kilometers east ng General Santos po. And dito sa Visayas at Luzon, sa May Luzon ay yung easterlies po. Kaya nakikita natin, iba-iba pong weather system ang nakakaapekto sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Kaya merong umuulan, merong local thunderstorm, merong sobrang init pa rin po.
1: So parang ito po yung signals na, parang change of season, ito pong nararanasan natin. Ganun po ba yun?
5: Yes po. Yes po, tama po kayo. So, ibig sabihin po, yung tinatawag na habagat or yung southwest monsoon, yung pagbabago po ating direksyon ng hangin, ay ngayon po ay kasalukuyang nagaganap at unti-unti na po yung magiging active or magiging prevalent po sa mga susunod na mga araw.
1: Ngayon po, ma'am, bakit naman po biglang lumabas yung term na super, itong parating na El Nino ay hindi ordinaryong El Nino at ito daw ay super El Nino? Ano po ba ibig sabihin nun?
5: Well, yung super El Nino, hindi po yan yung general term na ginagamit ng DOST Pag-asa as well as ng World Meteorological Organization ng United Nations. So, yung pong kategorya na sinasabi nilang super El Nino, yung po ang katapat ng very strong El Nino. So, kung halimbawa lang po, ipahalin tulad natin sa ating kalusugan, or kapag meron po tayong temperature na 37, so or normal po yung temperatura natin. Ngayon, pag nag-init po yung, kapag yung temperature natin is around 37.5, so parang meron na po tayong sinat noon. Ngayon, kapag nagkaroon po ng mga around 38, so parang meron na po tayong lagnat. And then kapag mga 38.5, so meron na po tayong medyo napakataas na lagnat. At kapag sobra na po 39.40, yun na po yung tinatawag nating convulsion. So parang ganun po, yun nangyayari sa karagatan. So weak, moderate, strong, at very strong. So yun po yung nakikita nila na posibleng nagkukumbulsyon or magkukumbulsyon yung karagatan. Kaya po yung tinatawag namin very strong, yun po yung sinasabi nilang super El Nino.
6: Very strong El Nino.
1: So ang ibig sabihin pala, kaya lang natin ginagamit yung terminology na super El Nino is para maging relatable sa tao, no? Mm-hmm. Ganun, si Ma'am Venus mas nakakaalam ng mga ganyan eh. No, we have to laymanize the technical mm-hmm. terms, the jargon, no, para mas maintindihan ng tao. At maganda yung ano, actually maganda yung ginagawang paliwanag ni Ma'am Ana na para kang may lagnat, 'di ba? Kasi yun nga, di ba?
2: Very high.
1: 36, 37, pagka ganyan, kailangan mo na uminom ng gamot. 38, papatingin ka na sa doktor, tapos delikado na yan pag umaakit. Maganda
2: na
1: yung paliwanag ni Ma'am Ana. Ano masasabi niyo, Ma'am Venus?
4: Hindi, tama yun. Remember, dati yung mga media rin ang nag, ano, if you recall, yung sa tropical cyclone, di ba? Yung warning system. Wala din namang super typhoon. Before,
1: ah, okay.
4: Wala rin, as far as meteorology.
1: So ano yan? Ano po yan, ma'am? Ano lang yan? Yung parang dito lang sa atin sa Pilipinas nagkakaroon ng super mga ganyan. Yeah,
4: parang ina-adapt na rin ito globally eh. Mm. Pero before wala talaga yan. Walang term na super typhoon.
1: So pwede ba nating sabihin, Ma'am Venus, Ma'am Ana, na yung super El Nino ay tayo din ang nagbansag niyan? Eventually, baka
5: galing din po yan sa international news media bago rin po pumunta dito sa atin, okay. Dahil ang pinagbasihan po nila is yung mga ibang mga mga existing na mga European models po na iilan lang ang nagsabi pa lang po noon na posibleng magkaroon nga po ng very strong El Nino. Kasi inihahalin tulad po natin kasi ang very strong El Nino, kapag more than 2 degrees po yung pag-init ng temperatura ng karagatan natin. Ngayon, may mga models po kasi na nagsasabi na more than 3 degrees. Mm. Kaya yun po yung sinasabi nila na super El Nino. But di naman po yan nangangahulugan na kapag sinabi na natin very strong El Nino ay ganun din po kalaki yung impact. Pwede rin ang sinasabi lang po natin ay malaki ang posibilidad na maging ganun yung impact. So in terms of possibility or chances, yun po yung sinasabi natin kapag may very strong El Nino, lumalaki po or tumataas ang tsansa na maging ganun ang mga impact na gaya po ng enhanced habagat, mga heavy rainfall events sa pagpasok ng ating habagat at posibleng pong kokonti ang mga bagyo pero mga lupang makapaminsala type po na super typhoon category bago po natin mararanasan yung tinatawag nating dry spell or prolonged drought conditions.
1: Pero ito po bang nangyayaring ito na ito ay isang weather phenomenon eh. Tayo lang po ba sa Pilipinas na ang nakakaranas niyan o prevalent yan?
2: Oo. Or first time ba natin?
1: Well, El Nino is not first time. Pero ito po ba na ibang bansa rin pong makakaranas nito? Kasabay natin.
5: Actually, global po ang impact na itong El Nino. Usually po, ang nangyayari halimbawa sa atin ay prolonged dry spell and drought yung talagang general impact niya. Pero sa mga ibang lugar po, lalo na punta tayo sa Eastern South America, ay puro flooding po ang impact niya. Mm-hmm. So may mga ibang lugar, sa may Africa, so maaari po drought. So dito po sa may Indonesia, usually dahil sobrang init ang temperatura, ay forest fire. So yung mga ganun po, and heat wave sa mga European countries. So iba-iba po yung impact, yung epekto. So global po talaga scale ang impact kapag meron po tayong El Nino. Lalong-lalo na po ito ay magiging very strong El Nino.
1: Pero ito pong ngayon nga nararanasan na parang meron na tayong patikim eh, sa ano yung darating sa hinaharap eh. Ma'am, kailan po natin inaasahan yung paghampas ng pinakamalakas na impact nitong El Nino?
5: Actually, kung sinasabi nga po natin na during pre-developing El Nino at ngayon ay papasok po sa panahon ng habagat, may maaaring epekto na rin po yung mga tinatawag natin magkaroon tayo ng mga heavy rainfall events dahil usually po yung magkakaroon tayo ng enhanced habagat. So bakit po mag-e-enhance ang habagat? So maaaring po malakas po yung tinatawag na southwest monsoon wind flow at meron po minsan na certain areas na kapag po yung ating mga bagyo ay nagre-recur po dyan po sa may northeastern portion ng patungong Japan, meron pong certain point, latitude at longitude na kung saan kapag naandyan po ang lokasyon ng bagyo at kasagsagan ng habagat, yan po yung humihila ng habagat na magdudulot po ng mga flooding incidents po, lalong-lalo na sa western section ng ating bansa.
1: So parang ibig sabihin po ba, Ma'am Ana, na yung na kahit po walang bagyo na declared, yung mga mararanasan nating
2: mga thunderstorms,
1: thunderstorms eh singlakas ng mga bagyo.
5: Actually hindi lamang po na lakas ng bagyo kundi yung maraming
1: ulan.
5: Ulan na posible po tulad ng habagat, kasi usually po pag habagat ulan lang po yan, whereas kapag po bagyo maaaring hangin at ulan. So may mga possible naman po ng mga bagyo na mga malalakas typhoon at super typhoon category, pero hindi na po konti naman po yung tubig or combination po na malakas ang hangin, marami naman pong tubig na dala. But then ito pong habagat ay mostly ay usually malakas din po yung hangin, pero hindi po singlakas ng hangin na iniibigay ng bagyo, pero marami po talagang tulog na mabagong.
2: Ma'am, question, di ba sabi nyo kanina 2 degrees yung yung magiging init
4: temperature.
2: Oo, temperature di
4: karagatan.
2: Oo, so di ba ma'am,
5: wala po yung audio, sir?
2: Ah, hello, yan na.
1: Lakasan.
2: Di ba pag sa Super El Nino, may increase ng at least 2 degrees yung temperature ng karagatan. So ma'am,
5: sir,
2: pag
5: ulit, sir.
2: Yun, so ma'am, di ba, so pag mas mainit yung panahon, mas maraming mas
5: choppy.
1: Dandahanin mo na lang.
2: Ma'am, so yung Super El Nino na dala, 'di ba? Sabi niyo kanina may at least 2 degrees na increase ng temperature sa dagat.
5: Kapit po, sir, masensya
1: na.
5: Sir, malakas
1: ang signal. Malakas ang signal naman ni Miss Ana, pero hindi yata makapasok yung audio.
5: Ayan. Okay, ayan. Okay na po.
4: Okay.
2: Okay na.
5: Pakiulit.
1: Ayan, sige, sige. Take 2. Take 3.
2: Sabi daw eh. Sabi chubby, chubby.
5: Chubby, sir.
2: Okay. Ma'am, di ba pag mas mainit, ibig sabihin nun, mas maraming tubig na...
5: Sir, chubby ka talaga pag nagsalita, sir.
1: Oh, chubby ka daw. Pa. Di, Ma'am Venus. Sige, ay, pati nga, Ma'am Venus.
4: Okay, habang hindi malinaw yung audio ni Mon.
5: Ayan, Ma'am Venus.
4: Di ba, Ana, pag El Nino year, may mga pumapasok na sobrang destructive ng mga tropical cyclone. Mm-hmm. Like, yung nangyari kay noong 2009 na bumaha ng tono dito sa Metro Manila.
2: Ah, Ondoy. And,
5: yes,
2: Ondoy,
5: po, yes. El Nino, yes po, Ma'am Venus. Apo. Usually po kasi dahil mainit po yung temperatura ng karagatan doon sa gitna at silangang bahagi ng Pasipiko, so malayo po yung tropical cyclone development sa atin. Kaya po minsan kapag early part po ng habagat, nagre-recurve yan. Ngayon, pagdating po ng mga around September, October, November, yan na po yung landfalling or crossing ng mga bagyo. Mm. So dahil malayo po yung tropical cyclone development, pagpunta po sa atin, marami po yung energy at marami po yung moisture na pwede niyang punin or dalhin sa atin. Kaya usually po, it's either kung mahina yung ulan, ay mahina yung hangin, madami naman po yung ulan, kagaya po ng severe tropical storm ni Ondoy. Eh, possible din naman po na walang ulan pero malakas po yung hangin kagaya po nila Milenyo. So, nung time nila Lando and then yung time po din nila Juan na marami po mga ulan. So, ganun po yung characteristics ng ating mga bagyo.
4: An? El Nino year din yun. Yung Milenyo tsaka yes sila Lando. Po. El Nino year din.
5: Tama po. Nung time ni Lando, ni Juan, ni Ondoy, ni Milenyo.
2: So, kailangan din mag-prepare for
5: El Nino years po. Yes. At si Iliang, si Loleng noong 97-98, si Ondoy na ang kasunod po ay si Pepeng na lumang nag-stay po ng matagal sa may Northern Luzon area. So yun din po yung magkasunod na si Ondoy at si Pepeng. Yun po ay El Nino year po, El Nino event. So, hindi naman po natin tinatakot ang ating mga kababayan, but hindi naman po to cause panic, but then sinasabi lang po natin yung mga likely or mga possible scenario po na posible po itong mangyari, tumataas po yung likelihood or yung chance na matigyan ito. Kaya kailangan po ay maging mag-ingat tayo at lagi po tayong mag-stay updates sa DOSD Pag-asa na ibinibigay po nating mga updates.
1: So ito pong paliwanag ninyo ni Ma'am Venus na yung ito biglang nag-attendance check nga yung mga bagyong malalakas eh, no? So yung itong aasahan nating epekto ng El Nino is malaking posibilidad na makaranas din tayo ng
2: malakas na
1: mga malaundoy or malayolanda na ano na bagyo. May posibilidad pong ganun.
5: May posibilidad po. So, tinitingnan po natin yung chance kung yung malaki. So, usually po, kasi si Yolanda po, hindi naman po siya nangyari during El Nino events. But then, yung po sinabi, nabanggit po natin ng mga mapaminsalang mga bagyo ng mga nakaraang merong El Nino. So, yun po yung mga posible or possible na scenario. So, hindi po natin alam kung saan at kung kailan. Basta ang alam po natin ay sa panahon, ngayong habagat patungo po sa amihan. So, ibig sabihin po, posible nating maranasan simula po ngayong kalahatian ng ating taon 2026 and even yung mga tinatawag natin naman na mga dry spell at drought ay until first quarter po ng 2027. Mataas po ang chance.
1: Mm-hmm. So parang ano, Ma'am Venus, ano, yung suggestion natin sa mga yung mga communicators natin sa ground, no, lalo na sa PIA, sa DOST, na sana kung i-communicate natin tong El Nino, yung sinabi nyo kanina eh, yung parang nag-cite kayo ng historical data.
5: Lagnat, convulsion.
1: Oo, yung mga ganun.
5: Yung mga ganun.
1: Okay. And then yung historical data nung anong year nagkaroon ng El Nino at ano yung weather condition nung time na yun.
5: So, tama po, yun po yung mga dapat nating balikan. At kung sa iba't ibang sector naman po ng ating economic sector, so pwede po tingnan natin kung halimbawa yung panahon na ito, nagkaroon ba ng malalang pagbaba ng produksyon dahil po sa lakas ng hangin or dahil sa baha or dahil sa tagtuyot. So pwede pong balikan natin yung mga ganong mga data para po mapagtugma natin kung ano din po yung mga possible na likely scenario na posible din pong mangyari sa iba't ibang sector. So yung halimbawa po sa temperature ng mga strong El Nino po at yung mga very strong El Nino 97, 98, 82, 83, 2015, 2016, yan po yung mga malalakas na El Nino. So tingnan po natin kung ano yung mga preparedness and interventions po na naging kulang noon na posible po natin.
1: Oh, tama kayo dyan, ma'am. So dapat talaga balikan yung historical data tsaka yung mga naging epekto noon para, for example, kung kunyari 2015, ano? 2015 nga ba yung may El Nino rin?
5: Yes po.
1: Balikan natin kung ano yung naging sitwasyon ng 2015, tapos yung specific na mga lugar, kung ano yung naging epekto doon sa isang lugar. Paghandaan ng mga DRRMOs natin doon yung para ma-prevent or ma-mitigate yung epekto ng saka ano lang dapat siguro nakikinig si Asik Juanillo sa ano sa mga science communicators, 'di ba? Siya yata ang OIC ng STII.
4: So
1: dapat kasi yung STII ang nangunguna dito sa information dissemination. Pero magagaling naman kasi ang mga communicators ng lahat naman ng tao sa DOST ay napakagagaling, no, ng mga communicators. Well, si Ma'am Ana nga, dami ko ring natutunan sa kanya pagdating sa pag-communicate ng El Nino eh. Pero kayo, ma'am, sa anong ba sa tingin yung kailangan pa namin gawin, ma'am, sa media para lalong lalo nating maitaas ang level ng risk communication?
5: Actually, sir, napaka-helpful po din sa siguro sa media and sa Pag-asa Board po. Yung kapag nagkakaroon po tayo ng media seminar na kung saan nagkoconduct po ang Pag-asa ng media seminar, yung seminar para sa mga media. Kasi nagkakaroon po tayo ng interaction, discussion. So, dun din po kami natututo kung paano namin i-laymanize at maiintindihan po ng ating mga kababayan. Dahil siyempre po, yung maske yung mga magaling na mga communicator at nain dyan sa media, sa mass media. Kaya natututo din po ang Pag-asa para po paano namin maililaymanize. So, kailangan pa rin po yan ng pagtutulungan po ng iba't ibang sector at saka agency po also within the DOS. So, yun po yung kailangan na dapat po natin paitingin para ma-improve din po yung aming science communication.
4: Yun, so siguro ano, active na ngayon uli ang El Nino Task Force, no?
1: May na-form na ba na task force? Parang hindi ko pa naririnig parang na may announcement.
6: Wala pang,
1: mayroon na ba El Nino Task Force?
5: Actually po, since 1997-98 na nagkaroon po, dati po yan ay Interagency Committee on Water Crisis Management. Noong 1997-98. Ayan, alam po yan ni Ma'am Venus kasi matagal na kami sa Pag-asa. So, yun po yung naabutan natin na nag-start po siya sa Interagency Committee on Water Crisis Management noong 1997-98 El Nino. And then, nagkaroon na po ng tinatawag na RAIN Task Force na headed by NEDA Secretariat. And noong pong 2019 po yun, yung RAIN Task Force. And then, noong pong 2023-2024, sa bisa po ng Executive Order Number 53, yung pong reactivation and reconstitution of Task Force El Nino. So, meron na po tayong Task Force El Nino. At yun po ay meron na rin po tayong mga nakahatag na Strategic National Action Plan headed by NDRRMC through OCD po. So, meron po tayo.
1: Kasi natanong po ito sa ano eh. May group chat po kasi yung mga graduates ng MC Dream, yung Master in Crisis and Disaster Risk Management. Naitanong ko sa kanila kung meron na ba, kasi marami po doon mga DRRM officers, naitanong ko kung meron na bang mga action plans. Eh alam mo naman pag mga may group chat, magagaling sa DEDMA, puro scene. No, ilan lang yung sumagot na meron silang...
6: Nabasa ko ngayon.
1: meron na silang action plan. Si Manila meron.
6: No.
1: Pero yung iba, may nagsabi pa nga doon na for ano pa daw, idadaan pa daw sa Bunian yung kanilang action plan. Pero kaya ako naman ito tinatanong para lang sana magkaroon ng idea kung... Ito bang mga nasa community levels, mga nasa local government levels, may ginagawa ng hakbang para pagplanuhan itong pagdating ng El Nino. Kaso, kung puro tayo sin zone, no, puro tayo DEDMA, at hindi tayo makakapagplano ng maayos. So, ito, tama itong mga binabanggit ni Ma'am Ana at ni Ma'am Venus na dapat siguro yung ating mga LGUs, no, umpisahan na po nating i-assess yung sitwasyon kung ano po, mag-risk assessment na po tayo para sa parating na El Nino at gawin na natin yung mga nararapat na gawing interventions para

0: doon ako dito sa western section ng Luzon, including po yung Metro Manila. So, yung pong laging sinasabi natin, VOBAG, emergency kit, ayan, kakailanganin po natin yan. And also, kung meron po tayong mga rainwater harvesting facility na habang meron pa pong ulan sa panahon ng habagat, ay posible po tayong makapag-harvest ng ating mga tubig ulan na para pwede po at least magagamit po natin at least sa mga household consumption po natin sa pagdating po ng paghina ng habagat, and then papasok na po yung epekto ng tinatawag natin dry spell or significant reduction sa tubig ulan. So kailangan po ay maging mapanurid din po tayo, sir, dun sa mga information po natin na nakikita at nababasa lalong-lalo na sa social media dahil alaganap po yung false information at mga fake news. So kailangan po ay makinig po sa update ng DOST Pag-asa sa mga abiso nito. Kasi minsan po, pinapalitan lang nila yung mga dates. Pinapalitan lang po nila yung mga posting. Kasi kaya lang, hindi po siya reliable yung mga pages na yon. So kailangan po, maging mapanuri po ang ating kababangan.
1: Naalala ko nga yan dati, yung after nung Yolanda, bigla na lang may magpo-post ng screenshot ng CNN pa nga yung ginagamit. Eh. Tapos may malaking, di ba? Yung malaking drawing nung ano, satellite photo nung bagyo, pero yun, hindi naman totoo lahat. No.
2: Ma'am, yes, Ma'am Ana, may question ako kasi nagmo-monitor ako sa mga posts tapos mga
0: sir,
2: chat.
0: Sir,
1: dahan-dahan ka magsalita.
0: Talaga, sir, pasensya na po.
2: Ma'am, eto po. Rene.
0: Ayan.
2: Yun.
0: Apo.
2: Ma'am, kasi nagmo-monitor ako sa mga chats, mga Facebook posts. Pagdating sa El Nino, 'di ba, ang sabi sa balita, between June to August. Tapos ang sabi nila, ano ba 'to, hahaba ulit yung summer namin. So inihahalin tulad nila yung El Nino sa summer. So ganun ho ba 'yon na pagdating sa paghahanda ng mga estudyante, ng tao, ganun ho ba yung init lang, mainit lang ba siya na kailangan lang namin mag-hydrate, magpayong, ganun ho ba yung magiging epekto niya sa...
0: Sabi nga po natin ay nadaan tayo sa habagat, panahon ng tag-ulan. So, ibig sabihin po, titindig po yung ating habagat, maraming ulan. Pero kapag habagat po, meron po tayong tinatawag na monsoon break. So, kapag monsoon break po, so maaaring walang kaulapan, walang mga pag-ulan. So, possible po, yung mainit din na temperature at mataas na alinsangan, posible pa din po nating maranasan ngayong panahon ng habagat dahil may tinatawag tayong monsoon break. And then, after po nun, ay tuloy-tuloy din po yung mga pag-ulan at may mga low pressure system. At saka, hindi lang po yung low pressure system, yung mga bagyo at intertropical convergence zone. Very prevalent po yan aside dun sa southwest monsoon rainfall. So, sa ibang bahagi naman po ng ating bansa, yan po sa may parte ng Eastern Visayas as well as Mindanao, na habang wala pa po yung amihan at nasa habagat tayo, sila naman po yung posibleng makaranas din po ng mainit na temperatura or meron din pong reduction sa tubig ulan. So, iba-iba po yung posibleng epekto at yung climate pattern po natin sa panahon ng habagat kapag meron pong paparating na El Nino. Kaya dapat po ay bawat LGU, bawat lugar po ay alam natin kung ano po yung mga dapat na epekto at ang nagiging epekto ng El Nino para makapag-prepare din po tayo at magkaroon ng mga intervention na tama at narama.
2: So hindi siya parang summer lang na humaba.
1: Uy. Masyado natin kasi.
0: Actually sir, mataas po yung tinatawag na heat wave yan po sa may European country sa US. So, June, July, August, yan po yung tinatawag kasi nating Northern Hemisphere summer talaga. So, ibig sabihin po, yung makakaranas po ng mga matinding heat wave na kung tawagin nila, pero dito sa Pilipinas, ang tawag po natin na heat extremes, yan po ang mararanasan ng mga nasa middle latitude countries. Mm. So, yan po yung mga nasa US, nasa European country.
3: Ayun, siguro, Miss Ana, ang ano kasi, yung El Nino ay iba-iba ang impact nito sa bawat sektor. Baka pwedeng bigyan diin kung anong dapat na mga preparations.
0: Well, usually po kasi, halimbawa po dito, Ma'am Venus, sa agriculture sector. So, sabi nga po natin kung meron po

0: tayong mga tanim during June, July, August kasi lalong-lalo na po yung rainbed farms natin, rainbed farmers natin na kung saan yun sila po yung umaasa dun sa tubig lang. So, ibig sabihin po, marami ang ulan, sapat, kaya lang po, depende rin po sa timing po. Kung ito po ay magtutuloy-tuloy ng mga pagbabaha, so yun po, possible po yung mga stunted growth at yung mga floodwaters po sa ating mga sinasapa. So, possible din po yun. So, kailangan ay timing din po at yung tamang pagprepara sa ating mga rainbed farmers. And usually din po, yung tinatawag natin na yung direktang pakipag-ugnayan po kasi natin sa Department of Agriculture, ang isa sa mga strategies po nila is minamaximize po nila yung mga production area na hindi matatamaan or maaapektuhan ng El Nino para at least po ay hindi po ganun kalaki ang posibleng maging dulot na impact, na negative impact
1: Sa
0: na sa
1: production,
0: agriculture natin. Opo. So, sa water naman po,
1: sa
0: so yung
1: water,
0: tama pong water management po na habang meron po tayong habagat at marami po tayong tubig, so pwede po natin ipunin sa ating mga dams. So, yung tamang pagmamanage po at para pagdating po ng mga dry spell and drought, still meron pa rin enough water sa ating mga dams. So, yung mga ganun po.
1: May
0: And
1: impound.
0: syempre yung sa, po, sa health sector po, yung prevalence po ng mga leptospirosis, tsaka po yung mga tinatawag na mga parasitic worm, prevalent po yan sa panahon ng tag-ulan. So, yun din po yung kailangan pag-iwasan. And then, yung mga sakit naman po ng mga vector and waterborne disease pagka meron na po tayo yung mga tagtuyot or yung mga significant reduction at matinding limit po ng panahon. So, yung mga ganong measures po. And sa pa po dun sa ating environment, so prevalent din po yung mga forest fire and grass fire. So,
1: Yan,
0: huwag po
1: nasampol
0: tayong
1: na tayo sa nabota.
0: Wala, basta-basta na magtatapon
1: Isa
0: po
1: po.
0: ng mga upos ng sigarilyo o yung mga ganon na posible pong pagsimulan. Dahil usually po, ang forest fire, grass fire ay man-made po. Hindi po siya natural. Usually po, pag nagkaka-forest fire, ay natural lang eh, kapag tinamaan siya ng tigla. But more or less, mostly po, ay man-made po kapag meron po tayong grass fire.
1: At yan po si Miss Ana Solis. Maraming salamat po sa inyong expert information dissemination. Marami po kaming natutunan sa inyo ngayong araw na ito at sana'y marami ring matutunan yung ating mga tagapakinig. Yun pong nabanggit kanina yung sa agriculture, ano? So siguro yung ating mga kasamang mga magsasaka ay makipag-ugnayan sa mga municipal agriculture offices para malaman nila kung ano yung tamang klaseng binhi ang maitanim, no? Yung mga climate, di ba mayroon na tayong mga climate resilient. So maraming salamat po muli Miss Ana Solis at sa pag-asa sa napakahalagang impormasyon tungkol sa Super El Nino.
0: Maraming salamat po. Good morning.
2: Thanks, Ann.
1: At maraming salamat po, Miss Venus Baldemoro, sa inyong oras at sa pagkakataong makasama na namin kayo dito sa Alerta 738. At bago po tayo tuluyang magtapos, Kuya Ramon, may mga nagpapakumusta rin pala sa atin, ano? Unang-una sa listahan ng kumustahin natin, si Alfie Almuete at ang kanyang mga kasamahan sa QCDRRMO.
3: So, isama na natin sila. Sina Kuya Binky.
1: Oh, si Sid.
3: Oh,
1: sino pa?
3: Yun, sir. Tapos yung ano, sir, yung dalawang RJ at yung mga Bedan Renegades.
1: At salamat rin kay Sir Dondi, no, no, sa tumulong sa atin para ma-contact natin si Ma'am Ana. Ma'am, wala na si pala si Ma'am si Sir Dondi sa ano, no, sa Public Information Unit.
2: Wala na, pero under pa rin siya ng sa research.
1: Sa Pag-asa pa rin.
2: Pag-asa pa rin.
1: Oh, yun, di baka hindi natin mamimiss pala si Sir Dondi.
2: Hindi naman. Parang ang focus niya yun is on international affairs.
1: Oh, so, ano pa? Sino pa ako kumusta yung mga Ramon?
3: Wala na, sir.
1: At uulit-ulitin na lang po namin dito sa Alerto 738 ang paalala na huwag po sana natin hintayin dumating ang sakuna bago tayo kumilos.
3: At pag-aralan natin ang ating kapaligiran at alamin ang mga posibleng banta o panganib na maaring mauwi sa sakuna.
1: Muli rin kami nagpapaalala na ang kahandaan ay responsibilidad natin sa ating sarili, sa ating mga mahal sa buhay, at sa ating komunidad. At sa ngalan ni OIC Director Alan Alyanige ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ito po si Aris Gutierrez.
3: At sa ngalan rin po ng aming technical team sa pamumuno ng aming executive producer na si Ma'am Tess Hermines.
1: Ay hindi, get well soon kay ano.
3: Get well soon pala kay Ma'am Tess. Ito
1: kasi late ka kasi dumating kaya di mo alam eh. Get well soon kay Ma'am Tess.
2: Ay pagaling ka Tess. Miss ko na to.
1: Okay. Ito ang nandito sa Master Control, si Engineer Rolly, si Arnel at si Jobel at yung ngayon lang natin nakasama si Isabel. No?
3: Isabel.
1: Naman, bata pa si Isabel. Eh,
3: oh. Ako naman po si Ramon Jose.
1: At magkita-kita po tayo sa susunod na Sabado dito sa Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Publikong Preparado. That in all things.
3: God may be glorified.
4: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 10:58 na umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Health nagpaalala sa publiko kontra Ebola virus. Nagbabalita si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Naglabas ng paalala, Department of Health sa publiko kaugnay ng Ebola disease na dulot ng Bundibugyo virus matapos ideklara ng World Health Organization ang Public Health Emergency of International Concern dahil sa mga naitalang kaso sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Ayon sa DOH, wala pa rin naitatalang kaso ng Ebola sa Pilipinas, ngunit patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga paliparan at pantalan sa bansa bilang pag-iingat laban sa posibleng pagpasok ng sakit. Ipinaalala rin ng ahensya ang mga sintomas ng Ebola tulad ng lagnat, panghihina, pananakit na katawan at ulo, pagsusuka, pananakit ng lalamunan at pagdudumi. Maaari itong maipasa sa pamamagitan ng direktang pagdikit sa dugo o iba pang likido ng katawan na infected na tao at paggamit ng kontaminadong kagamitan. Hinikayat ang DOH sa publiko na ugaliin ang madalas at tamang paghuhugas ng kamay, panatilihing malinis ang kapaligiran at kumuha lamang ng impormasyon mula sa opisyal na sanggunian tulad ng DOH at WHO. Nananatiling naka-alerto naman ang DOH at ang pamahalaan upang mapanatiling ligtas ang publiko laban sa banta ng Ebola disease. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, sinabi ni retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na hindi na kailangan ng mga korte sa Pilipinas upang maipatupad ang warrant of arrest na inilabas ng International Criminal Court o ICC laban kay Sen. Ronald Bato de la Rosa. Sa isang panayam, pinaliwanag ni Carpio na sakop ng international law ang crimes against humanity kaya maaari itong dinggin ng ICC kahit walang direktang aprobado mula sa mga lokal na hukuman. Ayon sa kanya, nakasaad sa ligang batas ng Pilipinas na kinikilala ng bansa ang mga pangkalahatang prinsipyo ng international law kabilang ang pananagutan sa crimes against humanity. Nagdag pa ni Carpio, anumang bansa o international tribunal ay maaaring magkaroon ng jurisdiction sa ganitong kaso dahil itinuturing itong krimen laban sa buong sangkatauhan. Para kay Carpio, ang hindi pag-issue ng TRO ay indikasyon na maaaring ituloy ng mga otoridad ang pag-aresto. Ipinaliwanag din niya na sa ilalim ng Republic Act No. 9851, may kapangyarihan ang pamahalaan at ang Pangulo kung isusuko sa ICC ang akusado o lilitisin sa Pilipinas. Kagunan nito, sinabi ni Carpio na hindi maaaring igiit ni De La Rosa na sa Pilipinas lamang siya maaaring litisin. League of Municipalities of the Philippines Pangasinan na nawagan ng pagkakaisa at panalangin sa gitna ng tensyon sa Senado. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanawagan ng pagkakaisa, kahinahunan at panalangin si Manawag Mayor Jeremy Doc Ming Rosario sa gitna ng umiinit na tensyong pampolitika kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte na nakabinbin ngayon sa Senado. Si Rosario na siyang pangulo ng League of Municipalities of the Philippines Pangasinan Chapter ay nagpahayag ng pangamba sa lumalalim na hidwaan sa politika na ani ay nagdudulot na ng agam-agam sa publiko habang nakatutok ang mga Pilipino sa mga kaganapan sa Senado. Binanggit ng alkalde ang mga hindi pangkaraniwang insidente sa Senado, kabilang ang kontrobersyal na pagkawala at paglitaw ni Senator Ronald De La Rosa at ang naganap na putukan sa loob ng Senate premises. Isang insidenteng aniya ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng lehislatura ng bansa. Hinimok din ni Rosario ang mga lider nasyonal at lokal na pairali ng respeto sa institusyon, mahinahong pamumuno at pagtuon sa kapakanan ng mamamayan sa gitna ng krisis pampolitika. Patuloy naman ani ang umaasa ang lokal na opisyal na nanaigang kaayusan, demokrasya at pagkakaisa sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Sa iba pang balita, Malabon City LGU pinagtibay ang suporta sa edukasyon matapos kilalanin ang City of Malabon University. Detalye sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniyak ni Malabon City Mayor Jenny Sandoval ang kanyang pangako na maghatid ng dekalidad at abot-kayang edukasyon matapos opisyal na pagkalooban ang City of Malabon University ng institutional recognition ng Commission on Higher Education 33 taon matapos itong maitatag. Ayon kay Mayor Sandoval, patunay ito na nakakasabay na sa pambansang pamantayan ang kalidad ng edukasyong ibinibigay ng universidad sa mga mag-aaral. Dahil sa pagkilalang ito, maaari nang makinabang ang mga estudyante ng CMU sa libreng matrikula, scholarship at iba pang educational assistance program ng gobyerno. Matatanda ang nawalan noon ng eligibility ang universidad dahil sa kakulangan sa ilang requirements ng CHED. Agad naman itong tinugunan ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Mayor Sandoval. Para sa Magong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ah, 325 rockfall events, 29 volcanic earthquake, 15 volcanic tremors at isang pyroclastic density current na itala ng PVOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Paul Happy.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sa nakalipas na 24 oras sa kapagtala ang PVOC sa Bulkang Mayon ng 325 rockfall, 29 volcanic earthquake, 15 volcanic tremors na tumagal ng 3 hanggang 53 minuto at isang pyroclastic density current o PDC signal sa Uson ayon sa ulat ng ahensya ngayong May 23. Nakitaan din ng banaag ang bulkan habang patuloy ang pagdaloy ng lava sa mga galis ng Pasud, Bunga at Misi kasabay ng mahinang Strombolian activity. Mata sa pinakuling monitoring ng ahensya nitong May 22, nasa 2,615 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan. Umabot sa 500 metrong at taas ng plume mula sa crater na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa kanluran timog kanluran at kanluran hilagang kanluran. Naitala rin ang panandaliang pag-ipis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kaya maigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang pangipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanan din ang ahensya ang publiko sa posibilidad na pagkuha ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Polapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasarang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
7: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman. Knowledge in a snap.
10: Sa Enhanced IELTS ng Department of Education o DepEd, may second chance ka. Sa bagong Alternative Learning System o IELTS ng DepEd, may sarili kang learning plan. Ikaw ang masusunod sa pacing ng pag-aaral. Hindi lang exam ang basehan, kundi pati ang mga natututunan at sariling gawa mo. Ang IELTS ay para sa out-of-school youth at matatanda, mga gustong magpatuloy at makatapos ng elementarya o high school, at para sa out-of-school youth na bata na may espesyal na kaso. Pwede rin mag-enroll sa IELTS sa napiling schedule, kahit sa gitna ng school year. Ang tagal ng pag-aaral ay ibinabase sa Assessment at Recognition of Prior Learning o RPL o sa dati mo ng kaalaman. Sa Enhanced IELTS, pwede ka mag-pause, pwede ka mag-resume, walang minamadali, ikaw ang masusunod. Mag-IELTS na ngayon para sa mas maliwanag na bukas.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
12: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatments ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
14: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
15: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Konsultasyon sa mga legal na suliranin, talakayan hinggil sa batas na magaan mong mauunawaan. Simulan na natin yan, Usaping Legal with Attorney Danny Galang, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Danny Galang, at kayo ay nakikinig sa Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon ay Sabado, May 23, 2026. Good morning at welcome po sa inyong Saturday morning habit, ang Usaping Legal. At syempre ang dami na naman hong nangyayari sa ating bansa ngayon. Pag-uusapan ho natin maya-maya, syempre itong Korte Suprema ho ay dinenay ho yung application for TRO, Temporary Restraining Order, nito ni Senator Bato de la Rosa para ho pigilan yung pag-aresto ho sa kanya ng NBI, ng PNP, ng pulisya. At ito nga ho ay dahil pa rin doon sa kanyang kasong Crimes Against Humanity na kung saan ho siya ay co-perpetrator neto ni dating Pangulong Duterte dito nga ho sa Crimes Against Humanity dahil nga ho dito sa madugong War on Drugs ng nakaraang administrasyon. At syempre pag-uusapan ho natin yan kung meron na ho bang karapatan ano? At narapat na ho bang arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa dahil nga ho hindi ho nag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO itong Korte Suprema. So ano hong ibig sabihin ho noon? So pag-uusapan ho natin iyan na maya-maya kasi ho, meron pa rin ho silang nakabinbin na petisyon. So hindi pa rin ho nadedesisyon na ng Korte Suprema yung talagang main case ho nila. Yung palang hong TRO, yung propriety ng paglalabas ho ng TRO, status quo ante order o ng injunction, yung palang ho ang dinesisyonan. Kaya meron pa rin hong main case na nakabinbin. Kaya ho ito ho ba, pwede na ho bang arrestuhin si Senator De La Rosa kahit ho may mga nakabinbin pang petisyon dito sa Korte Suprema. Napapakinggan Usaping Legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang Usaping Legal at iba pang mga programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa Afford the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din tayong segment sa ating programa, Ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. So paano ho makapagtanong sa ating programa? Mag-text na inyong katanungan, komento o reaksyon sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong katanungan sa ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, sa usaping legal natin ngayong araw, dininay ho ng Korte Suprema itong hiling na Temporary Restraining Order o TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa para ho pigilan ang pag-aresto ho sa kanya ng gobyerno. Ito ho ay sang-ayon pa din, no? Sa kanyang kinakaharap na kaso dito sa International Criminal Court o ICC na Crimes Against Humanity, kung saan siya ay tinukoy na isa sa mga co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte, bunsod na rin ho ng madugong war on drugs ng nakaraang administrasyon. Si De La Rosa ang hepe ng Philippine National Police o PNP mula 2016 hanggang 2018 na nagpatupad ng madugong war on drugs ni Pangulong Duterte. Kaya naman sa ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 23, 2026, dapat na bang arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa kabila na nakabingbing petisyon sa Korte Suprema? Ayan, ulitin lamang ho natin, ha. Dapat na bang arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng nakabingbing petisyon sa Korte Suprema? Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169, o mag-comment sa ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. So ayan ho, nakita ho natin yung Korte Suprema ay dininay na nga ho itong hiling na Temporary Restraining Order, TRO, Status Quo Ante Order, at yung injunction nga ho, no, dito ho sa kaso ho ni Senator Bato de la Rosa. At ang boto ho niyan ay 951, no? So in favor ho ay siyam, no? At yun nga ho. At ilalabas pa ho ng korte itong actual na decision ito next week nga ho, no? Kaya hindi pa ho natin na madiscuss. So ang alam lang ho natin, ito ay dininay nga ho itong pagbibigay ho ng TRO kay Senator Bato de la Rosa. At syempre ho, kung na-deny ho ito, ibig sabihin ho, ay wala ho nakita ang Korte Suprema na urgency, no? Na urgency para ho kaya protektahan yung sinasabing mga karapatan ni Senator de la Rosa. Kasi ho, pag tayo ho ay nag-uusap ng tungkol ho sa temporary restraining order, dapat ho ay merong clear no legal right and ho, no, malinaw na basihan ng karapatan nung taong nagpepetisyon ho para ho sa TRO. Ay dito ho nakita ho ng Korte Suprema na wala hong clear legal right. Ayan ho, wala hong urgency at wala din hong substantial na invasion ng kanyang legal right, no, na kaya ho hindi ho nila binagbigyan yung hiling ho na temporary restraining order. So kaya ho, ito ho ang question ho ngayon, kasi ho, kung wala naman hong TRO o status quo ante order, ay ibig sabihin ho ba nito ay maaari na hong arestuhin si Senator de la Rosa? So ayan ho, syempre ho, ang NBI ho, ito NBI, ito may press conference ho sila kanina umaga, sinasabi ho na i-enforce na ho nila yung ICC arrest warrant laban dito kay Senator de la Rosa. So ayun ho, at sinasabi din nga ho ng mga ibang legal scholars o kritiko, ay wala na hong legal impediment para sa gobyerno para ho ipatupad itong arrest warrant laban kay Senator de la Rosa. At yan din ho yung naging posisyon ng Office of the Solicitor General, OSG. Ito ho ang abogado ho ng ating gobyerno, at sinasabi na nga ho nila na wala hong legal impediment, no, sa pag-aresto kay Senator de la Rosa dahil wala naman hong nilabas na temporary restraining order or status quo ante order itong Korte Suprema. So ayan ho, kaya ho ang sinasabi nga ho ng NBI ay aarestuhin na ho nila o PNP. Meron na daw hong mga may mga ginawa na hong mga teams, no, para ho malaman yung whereabouts ni Senator de la Rosa, at ay talaga namang i-implement na daw ho nila itong warrant of arrest nga ho dito sa senador. So ang tanong lamang ho natin ay maaring ganun din ho ba yung mangyayari kay Senator de la Rosa, katulad ho nangyayari kay dating Pangulong Duterte, na kapag kahuli ho, pagka-aresto, ay dinala na ho agad-agad dito sa International Criminal Court o ICC sa The Hague sa Netherlands. O meron pa ho bang proseso na gagawin dito? Malamang meron pa hong proseso na gagawin dito pero siya ho ba ay mananatili pa muna dito sa jurisdiction ho ng NBI o ng DOJ o di kaya naman ho ay agad-agad na ho siyang dadalhin nga doon sa The Netherlands o sa The Hague, ano? So yan ho yung titingnan natin sa mga susunod na araw. Pero yun nga ho, dininay ho ng Korte Suprema itong TRO na ito. At yun nga ho, kung mababasa nyo ho yung comment nga ho no, ng Solicitor General, Office of Solicitor General, OSG, napaka-enlightening ho, no? Napaka-ganda ho ng mga punto ho na yan. Maaari nyo ho yan makita dito ho sa website ho ng Korte Suprema. So meron ho dyan mga public cases na yung mga pleadings ho, yung mga argumento ho ng mga magkabilang panig ay ina-upload ho ng Korte Suprema. So maaari nyo ho nga basahin ho doon yung sinasabi nga hong komento no, ng Office of the Solicitor General o OSG. So makikita nyo ho doon na talagang ipinaglaban ho nila na wag mabigyan ng TRO itong si Senator Bato de la Rosa. Dahil nga ho, wala ho siyang legal na basehan o legal right nga ho no, para sa isang temporary restraining order. At dito ho, makikita nyo, kung nabasa nyo ho yung komento, ay nilagay ho doon no, yung mga nangyari ho doon sa Senado nagpalit ho ng Senate President itong si from Tito Soto to Alan Peter Cayetano. So isinama ho iyon ng OSG na sinasabi ho niya na paano ho magkakaroon ng legal right ang tao hong ito ay talaga namang nang-aabuso na ng mga sistema ng korte. Dahil nga ho, ay ayun nga ho, sinabi din ho doon na siya ay fugitive na kasi talagang ine-evade ho niya yung pag-aresto ho sa kanya. At sinasabi ho niya, paano no ho natitreaten yung kanyang right to life and liberty? Eh yun nga daw, naka-attend pa ho siya noong sesyon ng Senado na kung saan naging crucial ho yung kanyang boto. Siya ho yung panglabing tatlong tao ho doon eh. Kaya ho nakapagpalit ng Senate President, hindi ba? Tapos sinabi din ho doon ng OSG na siya ho ay basta-basta na lamang nakaalis doon sa Senado. Binigyan ho siya ng protective custody. At sinabi din ho ng OSG na meron ho siyang mga nakabingbing petisyon sa Korte Suprema. So kaya ho sinasabi nila na wala hong clear legal basis nga ho no, para sabihin na siya ay may threat to life at liberty. Ngayon siya ay nakakagala. Hindi ho ba nakaka-attend ng sesyon ng Senado, nakakaalis kung kailan niya gusto. At hanggang ngayon nga daw ay iniiwasan pa rin ang pag-aresto ho sa kanya. So ayan ho, na isama ho yan ng OSG sa kanilang mga komento. At syempre yung tanong nga ho dito ng bayan, kailangan pa ho ba ng warrant of arrest mula sa lokal na korte, no? Para ho ma-enforce itong warrant of arrest na mula sa ICC o International Criminal Court. So sabi din ho ng Office of the Solicitor General ho dyan, hindi ho kailangan ng local na warrant of arrest. Kasi ho sinasabi ho nila itong RA 9851, yung Section 17 ho niyan, nagsasabi na maaari hong i-surrender o i-extradite ang isang tao, 'di ba, na mula ho sa Pilipinas na meron hong kasong crimes against humanity o yan mga war crimes, ayan mga genocide na kung saan kung meron na hong international body na meron na hong jurisdiction at kung saan ay gumugulong na ho yung kaso. And in this case nga ho, ito nga ho yung International Criminal Court o ICC. So ibig sabihin ho, under Section 17, maaari na hong i-surrender nga ho ng Pilipinas itong mga kaso, itong mga tao na may kaso ho. Hindi lamang ho sa International Criminal Court, pati ho sa ilan pa hong mga international tribunals. So malinaw ho yan doon sa Section 17 ho na sinasabi dito sa RA 9851. At sinasabi din ho ng OSG ho dyan na ang presidente ho, syempre, ang chief legal executive nga ho, no, chief executive ng bansa, ay may karapatan ho siya, no? At siya rin ho ang arkitekto ng international relations ho, no? At may karapatan ho siya na implement ang warrant of arrest ho na ito ang nilabas nga ho ng ICC dahil ho siya ang pinaka chief executive nga ho ng bansa. So yan ho yung sinasabi ng ang OSG at ang panghuli ho sinasabi ho nila, syempre meron ho tayong responsibilidad o obligasyon no na sundin nga ho itong ICC warrant of arrest dahil ho tayo ay miyembro pa rin ng Community of Nations no. So kahit ho sinasabi na tayo ay nag-withdraw na effective sa Rome Statute noong March 2019, ayan ho sinasabi doon may obligasyon pa rin ho ang Pilipinas na makipagtulungan para ho doon sa mga kaso na nangyari sa kanyang sa ating bansa ho no nung panahon na tayo ho ay miyembro pa ng Rome Statute no. Or ng International Criminal Court. So ayan ho, kaya meron pa rin ho tayong obligasyon at responsibilidad at syempre yung sinasabi nga ho ng OSG, tayo ho ay parte pa rin ng Community of Nations, no? Kaya meron ho tayong obligasyon sa international community para ho siguraduhin na ang Pilipinas ay hindi ho magiging tahanan ho ng mga kriminal, no? Na merong talagang napakabigat na kaso katulad nga ho nitong crimes against humanity. Kaya ayan ho, yan ho yung mga argumento ho ng Office of the Solicitor General o OSG. So kaya yan ho ang aabangan ho natin. Siyempre ho ang sabi ho ng NBI PNP arestuhin na ho nila si Senator Bato de la Rosa. Nasaan ho ba si Senator de la Rosa? Meron ho bang impormasyon sa kanyang mga whereabouts or pinagtataguan? At talagang maiisisilbi nga ho ba itong warrant of arrest ng ICC kaya Senator de la Rosa? Yan ho ang aabangan natin sa mga susunod na araw at tatalakayin pa ho natin sa mga susunod na episode ng ating programa. At syempre sa pagbabalik ng Usaping Legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Legal matapos lamang ng ilang paalala.
0: Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal. Kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
18: Inilunsad ng Department of Agriculture sa pamamagitan ng Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering ang Farm to Market Road o FMR Watch Transparency Portal. Ito ay isang mahalagang hakbang upang mapalakas ang transparency at pananagutan sa pagpapatupad ng farm-to-market road projects sa buong bansa. Sa pamamagitan ng FMR Watch, maaaring subaybayan ng publiko ang mga detalye ng proyekto tulad ng lokasyon, budget, kasalukuyang kalagayan, at impormasyon tungkol sa mga kontratista. Layunin din itong bigyang boses ang mamamayan, magpasa ng reklamo, puna o feedback sa implementasyon ng mga proyekto. Sa pamamagitan ng FMR Watch, masisiguro ang mas bukas, tapat at epesyenteng paggasta ng pondo ng pamahalaan para sa imprestruktura sa sektor ng agrikultura.
0: kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
16: Legal Facebook page. Ayan ho, dyan ho ninyo makikita ang ating live stream ngayong araw ho na ito. At syempre maaari din ho kayong mag-post ng inyong mga katanungan ho dyan, ng inyong mga komento ho dyan. At syempre happy viewing, happy listening, good morning ho sa lahat ng mga nanonood sa ating Facebook live stream. Syempre kay Jazzy Tan, Fatima Muñiz, Patricia Barbosa, Jovi Muñiz, at kay Monsky Aninyon Cuerpo. Ayan ho, nandito na rin ho si Dania Nolara. Dani, ayan, kapangalan pa ho natin. David De Guzman Cruz, Atika Abdurashid, ayan ho. Freddy Ligas, Janet Empleo, Nancy Lema Cuenca, ayan ho, Ania Gaviola, Euphemia Platon. Ayan ho, nandito na rin ho si Carol Pangilinan, Estelita Vasquez Bermilio, Henemir Plaza, IJ Cabanero, Caporado Rojas Ruben, El Piano, Bobot Mojado, Carla Guillam, Francisco Flingue, Emma Pedruzela, Marshall Persiva. Ayan ho. At syempre, happy viewing pa din kay Estelita Vasquez Bermilio, Henemir Plaza, at ayan ho. Alas 3, ayan ho, John Espolon. At syempre, maraming salamat ho sa Radyo Pilipinas Bontok, ayan ho, sa pag-share ng ating video. Maraming salamat din ho sa mga Radyo Pilipinas stations nationwide na patuloy ho nag-share ng ating mga videos para mas lumawa ko ang ating naaabot ng Radyo Pilipinas Baguio, Radyo Pilipinas Iligan, Radyo Pilipinas Davao, Radyo Pilipinas Cebu, Radyo Pilipinas Gingoog, ayan ho, ang dami ho, Radyo Pilipinas Marawi. And ho, happy viewing ho sa inyong lahat. Eto, dumako na muna tayo sa ating segment na Sagot Kita.
0: Mga legal concern na nais mabigyang kalinawan. Sagot Kita! Mga nasusulat ukol sa batas na hindi lubusang maintindihan. Huwag kang mag-alala. Sagot Kita! Sumangguni na kay Attorney Danny Galang. Dahil dito, Sagot Kita!
16: Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungan legal. Mag-text ang iyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169. 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Usaping Legal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. And our first question natin coming from Glenagaw. Ayan, sir, pwede po ba basta na lang alisin ang mga stay-in sa company? Ayan ho yung kanyang question nga ho, no? So medyo broad ho yung naging question nga, no? Pwede ho bang alisin ang mga stay-in sa company? So assume ho natin na itong mga empleyado ho na ito ay regular na empleyado ng kanilang kumpanya kasi ho, naka-stay-in na nga ho, eh, doon ho nakatire, no? So ayan ho, yung mga regular ho na empleyado ng pinoprotektahan ho ng ating konstitusyon at ng ating labor code. So meron ho tayong tinatawag na konsepto ng security of tenure. Ayan ho, no, kung saan hindi ho maaring basta-basta matanggal sa trabaho ang isang regular na empleyado ng walang sapat na dahilan o hindi ho dumaan sa due process. Yan ho yung ating general rule ho dyan. So meron lamang ho mga grounds na tinutukoy ho natin kung saan maaring matanggal ang isang regular na empleyado sa kanyang trabaho. So meron ho mga yan ho yung mga sinasabi ho nating grounds niya ho, no. Halimbawa ho, sinasabi ho natin habitual absenteeism. Ayan ho, lagi hong absent, lagi hong late. O di kaya meron hong serious misconduct. Ayan ho. Yan ho ay meron ho masamang ugali o attitude, di ba? Yan ho yung mga karaniwan ho mga dahilan nga ho na kung saan ang empleyado ay maaaring matanggal sa kanyang trabaho. O di kaya kung pinagtangkaan ho niya yung buhay ng kanyang employer. So ito yung mga tinatawag ho nating just causes na kung saan maaaring matanggal ang isang empleyado. At mayroon din ho tayong tinatawag ng authorized cause. Ayan naman ho, ay hindi ho naman ho kasalanan ng mga empleyado, kaya lang ho, ito ho ay mayroong mga circumstances na kailangan na hong tanggalin ng mga empleyado, katulad na nga lang ho yung retrenchment. Retrenchment ho yan ho, para ho mapigilan ang pagkalugi ng kumpanya. Ayan ho. Yan ho ay o di kaya redundancy. Kung yung trabaho ng isang empleyado ay ginagawa na nga rin ho ng iba. So ayan ho, yung matitawag ho natin na authorized causes ho naman. So ayan ho, meron ho tayong just at authorized causes kung saan maaari ho matanggal ang isang empleyado sa kanyang trabaho. Pero kahit ho sabihin ho natin na meron ho talagang just cause, kunyari talaga ho may serious misconduct, talaga hong ay ang empleyado hong ito ay talagang pasaway, may attitude, lagi hong absent, ay kailangan hong dumaan pa din sa due process. Yan ho yung sinasabi ng ating konstitusyon at ng ating labor code nga ho, no? So ano ho ba yung due process sa ating labor code? Ito ho yung sinasabi ho nating two notice rule at opportunity to be heard. So ibig sabihin ho, kapag ho kayo ay halimbawa ho gustong tanggalin ng inyong employer, kailangan ho meron ho siyang dalawang notice ho na ibigay sa inyo. Una ho, yung unang notice, yung nagsasabi na maaari ho siyang matanggal sa kanyang trabaho at ano ho yung ground bakit ho siya tatanggalin. Halimbawa ho, nakipag-away ho siya sa company premises o di kaya nagnakaw ho siya o di kaya lagi ho siyang late o absent. At syempre nandun ho sa first notice ay yung pagsasabi nga ho na magpaliwanag ho siya. Magpaliwanag ho siya kung bakit hindi siya dapat tanggalin. Ayan ho. Yan ho yung tiyatawag nating opportunity to be heard. Kailangan ho ay pakinggan nyo ho yung empleyado, bigyan nyo ho ng pagkakataon para ho maipaliwanag ang kanyang panig. So ayan ho, either kung written man ho yan o di kaya sa isang meeting, ay dapat ho bigyan nyo ho yung empleyado ng opportunity to be heard. Karapatan para ho siya ay mapakinggan ang kanyang panig. At pagkatapos ho nito, yung second notice ho, ito na ho yung notice na sinasabi na tinatanggal ho siya sa posisyon. At kung bakit ho kayo nag-arrive ho sa ganung desisyon na tanggalin na ho siya dito sa kanyang posisyon. Ngayon ho, kung wala ho, hindi ho dumaan ito sa due process, wala ho yung sinatawag nating two notice rule, o di kaya naman ho yung opportunity to be heard, hindi ho nabigyan ng isang empleyado nito. Kahit ho sabihin natin talagang may ginawa ho siyang kasalanan, meron ho talaga siyang serious misconduct, etc. Kung hindi ho dumaan sa proseso, ay maaari pa rin ho siyang magdemanda for illegal dismissal. Yan ho yung tiyatawag na ho natin illegal dismissal. Ngayon ho, illegal dismissal, syempre, magdedemanda ho yan dito sa ating mga, sa ating Department of Labor and Employment at National Labor Relations Commission. At sasabihin nga ho ng empleyado na hindi ho dumaan sa proseso yung kanyang pagkakatanggal. Kaya ayan ho. At ano ho yung maaaring mangyari kapag ho nakita ng mga labor arbiter na mayroong sapat na dahilan at talaga naman hong na illegally dismiss itong isang empleyado nga ho, ay maaari ho siyang unang-una ma-reinstate o maibalik sa trabaho. Yan ho yung unang-una ho dyan. At syempre kasama ho yung mga back wages at yung mga benepisyo from the time na siya ho ay illegal na tinanggal sa trabaho hanggang siya ho ay maibalik. So ibig sabihin kasama ho yung mga back wages at yung mga benepisyo. Ang ikalawa naman ho, syempre kung hindi na ho siya maibalik sa trabaho, ay maaari ho siyang mabigyan ng damages. Damages nga ho, no? Dahil hindi na ho siya maibabalik sa trabaho at syempre posibleng damages pa rin ho, no? Dahil sa kanyang sinapit. At panghuli, syempre maaari din ho siyang mabigyan ng separation pay, no? Dahil ho dito sa kanyang illegal na nga ho na pagkakatanggal. Kaya yan ho, sinasabi ho natin, dapat ho may unang-una meron hong basihan ang inyong pagtatanggal sa inyong mga regular na empleyado at pangalawa naman ho, dapat ho ito ay dumaan sa proseso. Kaya ho, itong doon ho sa tanong ho sa atin kung maaari lang bang basta-basta tanggalin daw ho yung mga stay-in na empleyado doon sa kanilang kumpanya, ay ang sagot ho natin, syempre, dapat ho may legal na basihan kung bakit ho tinatanggal yung mga empleyado hong ito, either just causes o authorized cause. Dapat ho may legal na basehan at dapat ho ay dumaan ho ito sa tamang proseso. Yun nga ang sinasabi ho nating two notice rule at yung opportunity to be heard. Kapag ho ganyan, ay wala hong legal na basehan o hindi ho dumaan sa due process, ay maaari ho kayong magdemanda for illegal dismissal. At syempre pinag-uusapan pa rin ho natin yung kaso ho ni Senator Bato de la Rosa. At ayan ho, sumagot ho kayo ng ating tanong sa bayan ngayong Sabado, May 23, 2026. Dapat na bang arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng nakabingbing petisyon sa Korte Suprema? Ayan ho ah. So kahit ho wala hong TRO na inilabas, ay meron pa rin naman ho mga nakabingbing petisyon itong si Senator de la Rosa dito sa Korte Suprema. So dapat ho ba ay arestuhin na ho siya dahil ho walang inilabas na TRO? Mag-send ho kayo ng inyong mga saloobin sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169, o hanapin ang ating live stream sa Usaping Nigal Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang Usaping Nigal matapos lamang ng ilang paalala.
0: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
19: Hi, si Dingdong Dates po ito. Nagsusulat ako ng script para sa isang pelikula ngayon. Tulungan mo naman ako sa scene na ito. So imagine ha, exterior. Tapos, kalsada sa tabi ng bundok. Umaga. Tapos, malakas ang ulan. Sobrang lakas ng ulan. Magulas ang kalsada. Nagmamaneho ngayon ng kotse si Eric habang iniisip niya ang sinabi sa kanya ni Pilar. Ang sabi ni Pilar, hindi na kita mahal. Pero naisip ni Eric na balikan si Pilar. So iniikot niya ang sasakyan. Kaso, nako, bago pa makatawid ng tulay, nakita ni Eric na gumuguo ang lupa sa dinadaanan niya. May landslide. So, itutuloy ba kaya ni Eric ang pagtawid sa tulay kahit na may landslide? Ano sa palagay niyo? Kung hindi ang sagot mo, magaling. Kaya sa mga kapwa ko driver dyan, beware of your surroundings kapag may pagkuho ng lupa. At kung may landslide, huwag na huwag tatawid sa mga tulay. So, babalikan ba ni Eric si Pilar? Abangan sa susunod na kabanata. Hashtag tanatag ang may alam.
20: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
21: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
20: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
22: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
20: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
23: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
20: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
22: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
20: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
22: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
2: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
3: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
25: Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan, pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
16: Nagbabalik ang Usaping Legal dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito, batiin lamang ho natin yung ating mga nasa Facebook live stream. Ang dami ho nasa live stream ho natin ngayong araw. Hanapin nyo yung Radyo Pilipinas Facebook page at syempre Usaping Legal Facebook page. Happy viewing po to IJ Cabanero, Numeriano Naga, Caporado Roas Ruben, El Piano Bobot Mojado, Bay Olambay Samad Sanayatan, Carla Guillam, Francisco Flingante, Belen Catamco, Robert Enriquez, Emma Pedrezuela, Marshall Persiva, at syempre kay John Espolon. Happy viewing ho sa inyong lahat. And kay Kadiha Clear, Sunshine Trogon, at Carol Pangilinan. Happy viewing ho sa inyong lahat. At syempre ho, no? Tuloy-tuloy pa rin ho ang inyong mga katanungan. Question naman ho, kumuha naman ho tayo sa ating YouTube channel. No? Meron ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel. So dyan nyo ho mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal. At syempre nandyan din ho naka-upload yung mga interviews ho natin sa ating mga resource persons. Ang gaganda ho ng bilang ho natin ho dyan. Maraming salamat ho sa ating mga subscribers at sa mga nanonood ho sa YouTube. And ho, Attorney Danny Galang YouTube channel. Hanapin nyo lamang ho yan. From Espejo Arlene, 1924. Hello po, attorney. May tatanong lang po ako. Meron po kaming na-receive na letter from employer. Bonafide suspension daw po ang kanilang negosyo. Hanggang May 25 na lang po kami. Pwede po ba kaming magreklamo regarding sa 13th month pay, hindi minimum ang sahod at 10 to 12 hours ang oras ng trabaho? Maraming salamat po. Ito yung nag-message ho sa atin, sinasabi ho niya ay sinuspend ho ang kanilang kumpanya, no? Kanyang employer, at hanggang May 25 na lang daw ho ang kanilang trabaho. So May 25, Lunes na ho yan. So nakakalungkot man ho yan. Ay ang tanong ho niya, pwede pa rin ho ba siyang magreklamo noong regarding ho sa kanyang 13th month pay, hindi minimum na sahod at 10 to 12 hours na oras ng trabaho. Pwede pa rin ho kayong magreklamo ho dyan, kahit na ho sabihin na ang inyong employer ay suspended na ho, no? Suspended ho, hindi ho makakapag-negosyo. O di kaya naman ho, kahit nga ho sabihin na nagsara pa ho yung employer ho ninyo, no? Hindi pa rin ho niya matatakasan yung pagbabayad ho ng mga sahod ho ninyo, ng mga benepisyo ho ninyo.

ay mawawala na rin ho yung kanilang obligasyon, no, para ho magbayad ho sa inyo ng inyong mga benepisyo. So ayan ho ang malinaw ho dyan. So pwede-pwede nyo ho yan na i-demand, lalo na ho kung hindi kayo nabibigyan ng 13th month pay. Ayan ho, sinasabi ho nung nag-text ko sa atin, hindi ho siya nabibigyan ng 13th month pay sila. Ay dapat ho, syempre, no, under ho sa batas, ay binibigyan nyo ho ng 13th month pay ang inyong mga empleyado. Required ho yan, mandatory ho yan. At yun nga ho, dapat ho, binibigay ho yan tuwing December, no, December 24, on or before December 24. At basta ho, makaisang buwan lang ho na sa natrabaho ho ang inyong empleyado, ay kailangan nyo siyang bigyan ng 13th month pay. Nasa batas ho yan. Ay lalo na ho, kung hindi ho kayo nagbibigay ng 13th month pay at all. So baka ay kailangan ho kayong idemanda. Ang ikalawa naman ho, yung sinasabi ho niya na hindi minimum ang sahod, ay kailangan din ho kayong sumunod ho dyan. Kaya ho, meron tayong tiyatawag na minimum wage. Yan ho yung minimum. Yan ho yung pinakamababa na dapat na ibibigay nyo sa inyong mga empleyado. Kung kasama ho kayo dun sa mga covered na sector, no, na dapat ho nag-i-implement ng minimum wage. At yung panghuli, sinasabi ho niya 10 to 12 hours ang oras ng kanyang trabaho, ay ayan ho, lampas na ho dun sa 8 oras ho, no, na dapat na trabaho ng isang empleyado. Ay kung hindi ho kayo nabibigyan ng overtime pay at iba pa hong benepisyo, o di kaya ho night shift differential, doon ho sa inyong sinasabing 10 to 12 hours na oras ng trabaho, ay maaari ho kayong magreklamo ho dyan. So ayan ho, maaari ho kayong magreklamo dito at maningil ho ng inyong mga benepisyo dito sa ating Department of Labor and Employment o DOLE o National Labor Relations Commission o NLRC. Ayan ho, dyan ho kayo lumapit kasi ho, pwede ho ito kahit ho ang inyong employer ay nasuspende o di kaya naman ho, kahit ho nagsara pa ho iyan, ay maaari nyo pa rin hong habulin ho iyan. Habulin nyo ho at syempre magbabayad ho niyan yung mga may-ari o di kaya naman ho ay yung iba pa ho nilang mga natitirang mga asset o ari-arian. Yan ho ang maaaring magbayad ho sa inyo. Habulin nyo ho yan yung mga benepisyo at yung mga sahod ho na dapat ho para ho sa inyo, no? At kung kayo ho ay wala naman hong kakayahan ho na para kumuha ho ng serbisyo ng mga abogado, syempre ho maaaring maging mahabang kaso ho iyan. Ay depende na lamang din ho doon sa kalaban ho ninyong employer, ay maaari ho kayong lumapit sa ating mga Public Attorney's Office o PAO. Ayan ho, nakalat ho yan sa buong bansa. Ayan ho, basta ho kayo ay pasok doon sa kanilang mga requirements at yung kanilang mga threshold ng tinutulungan, ay ayan ho, maaari ho kayong lumapit sa ating mga Public Attorney's Office o di kaya naman ho, kung di ho kayo ma-accommodate, maaari din ho kayong lumapit sa ating mga Integrated Bar of the Philippines, so IBP. Ito ho yung mga asosasyon ng mga abogado sa buong Pilipinas. Nakakalat din ho yung mga chapters ho ng IBP ho dyan kung saan maaari ho kayong humingi ng tulong. At panghuli doon ho sa mga law school ho natin, halimbawa ho sa UP, University of the Philippines Office of Legal Aid, and ho dito sa Diliman, Quezon City, ay maaari din ho kayong humingi ho ng tulong ho dyan para ho sa inyong posibleng pagsasampaho ng kaso doon sa inyong employer. At syempre ho, pag-uusapan ho natin itong warrant of arrest ho dito kay Senator Bato de la Rosa. Matatapos ho ang ating programa pero maaari pa rin ho kayong mag-comment ng inyong mga saloobin na dito sa ating Tanong sa Bayan ngayong Sabado, May 23, 2026. Dapat na bang arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa kabila ng nakabingbing petisyon sa Korte Suprema? Ayan ho, mag-comment ho kayo sa Facebook, sa YouTube. Ilalagay din ho natin yung video ho natin ho dyan para ho maisama ho ang inyong mga saloobin ha, dito sa dito ho sa mainit na issue ho na ito. At syempre kung sa atin lamang ho ay dapat ho talaga siyang arestuhin na ng NBI at ng PNP. No? At yun nga, wala namang inilabas na temporary restraining order ang Korte Suprema o status quo ante order para ho pigilan ang pag-aresto ho sa kanya. So yung ibig kong sabihin nito, wala hong legal impediment, diba? Wala hong legal na balakid para ho arestuhin itong si Senator Bato de la Rosa. At syempre sinasabi nga ho natin may karapatan ho ang gobyerno para ho siya ay arestuhin kahit ho wala hong warrant of arrest galing ho sa lokal na korte, dahil ho meron tong tayong batas RA 9851 section 17 ho dyan na nagsasabi ho na maaari hong isuko ang isang tao na iniimbestigahan nga ho na nagkasala ng crimes against humanity, war crimes, genocide, kung meron na hong international court o international tribunal na yun nga ho ay nag-iimbestiga na doon sa kanya.

0: ng kaso. Kaya ayan ho ang legal basis ho dyan, Section 17 ng RA 9851. At syempre ho, ang presidente ho, ang may prerogative ho, no? Siya ho ang chief executive ng ating bansa. May prerogative ho siya para ipatupad ang warrant of arrest na ito. At syempre ho, tayo ho ay may obligasyon pa rin sa international community, no? Tayo ho ay baagi ng community of nations na sinasabi ho natin. Kaya may obligasyon ho tayo na wag hong magkanlong ng isang pinaghihinalaang kriminal at nakagawa ho ng international crime nga ho. Itong crime against humanity ay napakabigat ho na krimen ho na ito. Hindi ho ito basta-basta krimen lamang ho na pumatay ka ng isa o dalawang tao. Ay yun nga ho, mabigat na ho ang krimen na ho na iyon na pumatay ka ng isa o dalawang tao. Paano ho pa ho? Kung madaming tao o libo-libong tao allegedly ang pinapatay, no, o state-sponsored nga ho at during the time nga ho nung dating administrasyon, ay paano pa ho kung ganun yung magnitude nga ho at ang dami ho ng napatay, no, dahil ho dito sa mga operasyon ho na ito ay maaaring maituring nga ho ito na crimes against humanity. At yun nga ho, sinasabi nga ho niya, nabigyan siya ng due process. Talaga naman ho nabibigyan ho siya ng due process kasi ho, ang dami ho niya nakabimbing na petisyon sa Korte Suprema. At sa ICC naman ho, ito ho ay pinag-aralan base ho sa madaming ebidensya nung ho mga biktima, nung ho mga nagdemanda na maaring may probable cause na siya ho ay sangkot nga ho dito sa crimes against humanity. At siya ho yung co-perpetrator ni dating Pangulong Duterte dito ho sa krimen ho na ito. So yan ho ay dumaan ho sa proseso, dumaan ho sa due process, pinag-aralan ho yan ng ICC. Kaya ho hindi ho maaaring sabihin na wala hong due process ho dito ho sa paghuli ho sa kanya. At yun nga ho, yan ho aabangan ho natin sa mga susunod na araw kung talaga ho mauhuli na nga ho itong si Senator Bato de la Rosa. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat sa ating mga nakasamang engineers at staff, Engineer Rolly Bumatayo at Engineer Jobel Lustre. Magkarinigan ulit tayo sa susunod na Sabado, alas 11 na umaga hanggang alas 12 ng tanghali, dito pa din sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/radiopilipinas1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas, 11:55 ng umaga.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pilipinas at Asian Infrastructure and Investment Bank o AIIB magtutulungan para sa digitalization at murang kuryente. Nagbabalita si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Pinag-aaralan ngayon ang pamana ng Pilipinas at ng Asian Infrastructure Investment Bank o AIIB ang posibleng pagtutulungan para mapabilis ang digitalization at mapababa ang gasto sa kuryente sa bansa. Sa pagpupulong ng mga opisyal ng AIIB at ni Finance Secretary Frederick Go, binigyang diin ng kalihim na kabilang sa pinakamalaking hamon sa pagnegosyo sa bansa ang red tape at mataas sa presyo ng kuryente. Ayon kay Go, mahalaga ang pagpapalakas ng digitalization sa gobyerno upang mapabilis ang mga proseso at mapaganda ang serbisyo publiko. Layunin din itong makahikayat na mas maraming mamumuhunan at mapalago ang ekonomiya. Tinalakay rin ang posibilidad ng suporta ng AIIB sa renewable energy projects gaya ng solar, wind at hydropower upang makatulong na mapababa ang singil sa kuryente sa pangmatagalan. Samantala, tiniyak naman ni AIIB President Zhu Jiayi ang kahandaan ng bangko na suportahan ang development priorities ng Pilipinas sa pamamagitan ng financing at technical assistance. Bukod sa enerhiya at digitalization, nagpahayag din ng interes ang AIIB na suportahan ang mga proyekto sa water management at iba pang infrastruktura, habang umaasa naman ang pamahalaan na mapapabilis ang implementasyon ng mga proyekto para sa agarang kapakinabangan ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang balita, ipinagmalaki ng National Irrigation Administration o NIA na todo suporta ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagsasaayos ng irigasyon sa bansa. Ayon kay NIA Administrator Engineer Ed Guillen, maraming mga bagong malalaking makinarya ang binili ng gobyerno para sa desilting operations o pagtatanggal ng mga lupa at buhangin sa ilalim at pagsasaayos ng agos ng tubig. Dagdag pa ng opisyal na umabot na sa 2,000 mga bagong palit na solar-powered irrigation pump mula sa magastos na non-renewable resources o energy na diesel at kuryente. Binigyang diin pa ng ni Guillen na malaki ang natitipid ng mga magsasaka at lumakas pa ang water pressure nang pinalitan na ang solar-powered irrigation pump. Tiniyak din ng ahensya na sapat ang supply ng tubig sa gitna ng banta ng El Nino.
3: Yung mga medium term na ano naman natin na ating ginagawa naman, yung mga paglilinis natin ang ating mga irrigation canal, pagtatayo ng solar pump irrigation, pero at pang-long term, of course, yung pagtatayo na ng mga high dams.
1: Yan ang pangayag ni NIA Administrator Engineer Eddie Guillen. Sa gitna ng lumalalang epekto ng climate change, hinikayat ni ABRA Representative JB Berno sa mga local government unit o LGU na samantalahin ang People's Survival Fund o PSF para pondohan ng mga proyektong magpapalakas sa climate resilience ng sektor ng agrikultura. Ayon kay Berno, hanggang Mayo 29 na lamang maaring magsumite ng aplikasyon ng mga LGU para sa naturang pondo na inilaan para sa climate adaptation projects. Sinabi ng mambabata na mahalagang instrumento ang PSF upang maisulong ng mga LGU ang mga polisiya at programang tutugon sa epekto ng matitinding kalamidad, pabago-bagong klima. Binigyan din niya na maraming LGU, lalo na iyong madalas tamaan ng extreme weather systems o events, ang kulang sa pondo para maisakatuparan ang mahalagang climate adaptation projects. Dagdag pa ni Bernos, maaaring humingi ng tulong ang mga LGU sa Climate Change Commission, mga paaralan at non-government organizations para sa technical na suporta sa pagbuo ng kanilang project proposals. Saklaw ng pondong maaaring makuha mula sa PSF ang mga proyekto para sa water resource management, agrikultura at pangisdahan, infrastruktura, kalusugan at pangangalaga sa mga natural at coastal ecosystems. Sa iba pang balita, PNP Chief, pinaiimbestigahan ng umano'y secret meeting na may kaugnayan sa kaso ng missing sabungeros. Detalya sa ulat ni Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Iniutos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. ang masusing investigasyon sa mga ulat na may ilang kaanak na mga biktima at mga sinibak na pulis na umano'y nagsagawa ng secret meetings sa kaugnay ng kaso. Ayon kay Nartatis, anumang kilos ng dating personnel na labas sa opisyal na proseso ay paglabag sa mandato ng PNP at ituturing na paglabag sa tiwalang ibinibigay ng publiko sa institusyon na natiling isa sa mga controversial at hindi pa nariresolbang kaso sa bansa ang pagkawala ng ilang sabungero mula 2021 hanggang 2022. Nauna nang iniulat ng Napulcom ang umano'y pagkakasangkot ng dalawang pulis sa pagpapadali ng mga naturang lihim na pagbukulong. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ng PNP na nagpapatuloy ang internal investigation kasamay ng hiwalay na investigasyon ng Napulcom. Tiniyak ng PNP na isasagawa ang investigasyon ng patas at walang kinikilingan at pananagutin ang sinumang mapatutunayang may pananagutan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nagpahayag ng kahandaan ng bansang The Netherlands upang mas mapalakas at mapalalim pa ang ugnayang pangdepensa nito sa Pilipinas. Kasama na nga sa mga tinitignang ugnayan ang posibilidad ng Visiting Forces Agreement o VFA. Ayon kay Dutch Ambassador Marielle Gerrits, maraming options ang kanila ikinokonsidera ngayon upang mapalalim pa ang defense ties ng Pilipinas at The Netherlands.
5: We are considering all options. I think for us, we have an Indo-Pacific strategy as the Netherlands. I think we consider this region crucial. Stability and security in this region is also important for the Netherlands. So that's why we are considering all options. And I think the frigate visit is a first step.
1: Yan ang pahayag ni Dutch Ambassador Marielle Gerrits. At sa pangwakas na balita, 102 National Line Agencies at LGU sa Cordillera, benepisyaryo ng GovNet program. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: 102 National Line Agencies at lokal na gobyerno sa Rehiyon Cordillera, benepisyaryo ng mabilis maasahan at secured internet connection sa pamagitan ng Government Network o GovNet program ng Department of Information and Communications Technology. Ayon kay DICT Car Operations Head Alan Lau, mula sa 48 ahensya ng pamahalaang konektado sa GovNet mula nang simula nito noong 2020, umabot na ngayon sa 120 ahensya at LGUs ang benepisaryo. Karamihan ay mula sa lalawigan ng Benguet at lungsod ng Baguio. Anya, ang expansion ng GovNet coverage ay nalinsunod sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing pambansang prioridad ang digital connectivity. Sinabi ni Lau ng karagdagang 10 gigabyte bandwidth mula sa nagdaang 2 taon ay malaking tulong sa pagpapataas ng connectivity sa hanay ng mga ahensya ng pamahalaan at local government units. Ang GovNet at Free Wi-Fi Project ay component ng National Broadband Project na laing mapangat ang internet connectivity at makapamahagi ng digital inclusivity sa mga pinakamalalayang lugar sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Maging fuel efficient, siguraduhin ang walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
10: Alam mo ba, ang National Digital Connectivity Plan o NDCP ay ang kauna-unahang master plan ng Pilipinas para sa mabilis, abot-kaya at ligtas na internet connectivity sa buong bansa. Inaprubahan ito upang pabilisin ang pagpapagawa ng broadband infrastructure at bawasan ang gastos sa internet para sa milyon-milyong Pilipino. Nakatuon ang plano sa 4 na haligi: mas malakas na regulasyon at kompetisyon, mas malawak na koneksyon, lalo na sa geographically isolated and disadvantaged areas, mas maraming infrastruktura sa tulong ng public-private partnership at resilient at cyber-secured na network. Sa ilalim ng NDCP, target ng pamahalaan ang 100% internet connectivity sa lahat ng pampublikong paaralan, barangay, at health centers. Paglalagay ng 130,000 free Wi-Fi sites, paglikha ng 8 million digital jobs, at 40-80% pagbaba ng internet costs, habang itataas ang average broadband speed sa 225 Mbps para sa mobile at 275 Mbps para sa fixed broadband.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
9: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
11: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
15: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang Tinig ng Kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
16: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women empowerment. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez.
17: At mula naman po sa Philippine Commission on Women, ako si Hani Castro. Welcome po sa ating programang
16: Tinig ng Kababaihan.
17: Happy TNK Day, Ms. Sharon!
16: Same to you!
17: And happy TNK listening din sa lahat ng nakatutok sa atin sa radio Radyo Magazine 1278 AM, Capital 104.3 FM, at syempre sa PBS Receiver app.
16: At happy TNK viewing din naman po sa lahat ng nanonood sa ating live stream sa Facebook ng PCW, Radyo Magazine, at Capital 104.3 FM, at maging sa YouTube channel ng Radyo Magazine.
17: Ayan. At syempre, salamat din sa mga tumututok po no, sa ating replay sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 at sa Radyo Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado po yan, alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
16: Thank you din po sa mga ka-TNK natin na nanonood sa TV Plus Channel 3 at Afford the Box Channels 45 hanggang 49 tuwing Sabado kasabay ng ating episode replay.
17: And Miss Sharon, in case gusto po nilang balikan ang ating mga past episodes. Yan, baka may na-miss pa kayo. Yan, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel, at ang Digital God Library.
16: At ngayon naman po, mga ka-TNK, isang God alaman po. Dahil ay globally, dahil ngayong Mayo, o buwan ng Mayo, ay globally recognized na Women's Health Month. Alam ba ninyo na ginugunita tuwing May 25 hanggang 31 ang International Thyroid Awareness Week?
17: Yan, that's right, Miss Sharon. No, samantala, ang May 25 naman ay World Thyroid Day. Akalain mo, meron pala nun. At bilang isang bansa na binibigyang kahalagahan no, yung ating kalusugan kaysa ang Pilipinas sa mga obserbasyong ito.
16: Kaya naman, ang episode natin ngayong araw ay pinamagatang Thyroid to Wellness. Thyroid Health Checklist, dahil ang tema ngayong taon ay Thyroid and Nutrition.
17: Pero bago natin himay-himayin ang ating topic ngayong araw, dumako po muna tayo sa ating featured God Work for the Week.
18: God Work na Good Work, i-flex na yan! Sa featured God Work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na adhikain, deserve ipa-trending!
16: Ito po sa ating unang featured God Work, good news po para sa mga sa pagsusulong ng women's economic power empowerment sa bansa. Aktibong nakilahok ang Philippine delegation sa 2026 APEC Women and Economy Forum o WEF na ginanap po sa Shanghai, China upang isulong ang mas inklusibo at gender-responsive na polisiya para po sa mga kababaihan. Pinangunahan po ito ni Department of Trade and Industry Undersecretary Blesila Lantayona, ang Philippine delegation, kasama po sina Philippine Commission on Women Narlene Santos Milliar, PCW Board Member Rosemary Rafael, Women Biz PH Trustee Mylene Abiva, at DTI representative na si Stu Carcosia. Sa forum po na ito, tinalakay po ang kahalagahan ng pagpapalawak ng partisipasyon ng mga kababaihan sa ekonomiya, lalo na po sa gitna ng mabilis na pagbabago sa teknolohiya, labor market, at iba pang global developmental challenges. Isa po yan sa mga mahalagang resulta ng pagpupulong at ang pagpapatibay sa 2026 WEF Chair Statement na naglalayong palakasin pa ang women's economic empowerment at isulong ang women leadership sa innovation at trade, care economy, at sustainable and inclusive growth. Nakibahagi rin po ang Philippine delegation sa talakayan tungkol sa women's health at productivity sa 2026 APEC Healthy Women, Healthy Economies Research Prize Ceremony and Roundtable. Ayon po kay PCW Executive Director Narlene Santos Milliar, mahalagang mamuhunan sa kalusugan ng kababaihan dahil hindi lamang ito usaping panlipunan, kundi isang hakbang upang mapanatili ang partisipasyon ng kababaihan sa workforce at mapalakas ang ekonomiya. Sa pamamagitan po ng aktibong pakikilahok at pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa, patuloy po na isinusulong ng Pilipinas ang mga polisiyang ito at programang magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa kababaihan sa buong Asia-Pacific region.
17: Yan. At para sa isa pa nating featured God work, good news po para sa mga kababaihang nais pasukin yung industriya ng enerhiya o yung energy sector. Patuloy na pinatutunayan ng tatlong women leaders ng Meralco Power Gen Corporation o MGEN na kayang-kaya ng kababaihan ang mamuno sa larangang matagal nang pinangungunahan ng kalalakihan. Isa nga po rito si Christine Albarando, ang nag-iisang babaeng control room engineer sa thermal sites ng kumpanya sa Cebu. Araw-araw niyang pinangangasiwaan ang operasyon ng planta upang matiyak ang natuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa mga tahanan at ospital. Pinamumunuan naman ni Engineer Jeneline Baluyot ang 55 megawatt solar power ng MGEN sa Bulacan. Ayon po sa kanya, mahalagang manatiling kalmado at magtiwala sa team, lalo na sa panahon ng matinding hamon sa trabaho. Samantala, si Attorney Maan Ballesteros naman ang nangangasiwa sa legal strategy at corporate governance ng kumpanya para sa thermal, natural gas at renewable energy projects nito. Para sa tatlong kababaihan, importante na makita nang mas maraming kabataang babae na may lugar sila sa industriya ng enerhiya at kaya nilang manguna gaya ng mga kalalakihan.
16: Good job po sa lahat ng ating kapwa Godvocates sa kanilang mga God work pagdating po sa women empowerment. Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag Say sa TNK.
15: Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK.
17: Para sa ating hashtag Say sa TNK Question of the Week, dahil gugunitin nga po natin ang International Thyroid Awareness Week at World Thyroid Day, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, paano nyo nga po ba inaalagaan ang inyong thyroid? Yan. Paano mo inaalagaan ang thyroid mo? Nakapost na po ito sa ating PCW Facebook page, official Viber channel, at sa Godvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong insights. Tandaan po, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
16: At upang ipaliwanag sa atin kung ano nga ba ang thyroid gland at kung paano ito aalagaan, may mga kasama po tayong special guest mula po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes, and Metabolism. Sino kaya siya? Abangan ng yan po natin sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
15: Huwag munang nilipat! May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan. At para po sa ating episode na pinamagatang Thy Road to Wellness, Thyroid Health Checklist, kasama po natin live via Zoom ang presidente ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism. Wala pong iba kundi si Dr. Elaine Cunanan.
2: Magandang araw po, Dr. Elaine. Welcome po sa Tinig ng Kababaihan.
3: Hello, magandang araw po sa inyo and good day to Miss Honey and Miss Sharon at sa ating mga ka-TNK. Magandang araw po sa inyong lahat.
2: Okay, welcome po Dr. Elaine. Umpisahan na po natin ang ating talakayan. Sa ating pong pagtahak sa Thy Road to Wellness, simulan po natin sa basic po, no, Doc? Ano po ba ang thyroid gland? Bakit po ito tinatawag na butterfly shape? At ano po ang kahalagahan nito sa ating metabolismo at brain activity?
3: Oho, no. So, ang thyroid gland, lahat po tayo pinanganak pong merong thyroid gland. So siya po ay nasa parte ng leeg natin. So tawag po sa kanya, minsan sinasabing butterfly shape, dala po nung itsura niya. So para pong paru-paro, meron po siyang parang dalawang pakpak, tinatawag nating left and right lobe. At may nagko-connect po sa gitna na parang bridge, no, na tinatawag nating isthmus. So yon. So lahat po tayo, may thyroid gland. Kailangan po natin ito dahil ito po ay nagpo-produce ng substance sa katawan na tinatawag na thyroid hormones na importante po sa day-to-day aktibidades natin. Importante po ito sa ating metabolism, sa energy din po.
1: May kinalaman pala yun. Pag low energy, baka may problema sa thyroid. Doc, base po
3: posible
1: sa mga base po sa mga nabasa namin, no, ng aming team, nasa 8 to 9% daw po ng mga Pilipino ay may thyroid abnormality. Ito pa rin po ba yung latest data? At ano po ba yung ibig sabihin pag sinabing may thyroid abnormality yung isang tao?
3: Sa part po nung prevalence study tayo na tinatawag, ano, na although medyo matagal na po ito, this was, ano pa po ito, 2008. And mapalad po kami sa PCEDM dahil kasama po kami dun sa naggumawa nitong study na ito, yung Phil Tides. So base nga dito, roughly 1 in, that's 8% no, to 9%, posibleng may thyroid problem. Ngayon, when you say thyroid problem, marami rin pong posible. Posibleng kulang sa pinoproduce na hormone, kaya tawag po doon ay hypothyroid. Posibleng sobra naman na tinatawag na hyperthyroid. Now, meron din pong iba na wala namang problema sa pinoproduce na hormone, pero meron pong bukol. So what we term as thyroid nodules. So iba-iba din po yung kondisyon ng posibleng maging problema sa thyroid gland.
2: Doc, ano po, ayon po sa American Thyroid Association, marami daw po ang may sakit sa thyroid pero unaware o hindi nila alam. Bakit po madalas ay silent o mahirap matukoy ang mga sintomas nito sa simula?
3: Yes, sa simula po kasi, for example, yung pag sinasabi po nating kulang or hypothyroid, kulang sa production ng hormone, hindi kasi ganun kahalata sa simula, no? Kung kulang, so usually napapansin nung taong may hypothyroidism, parang nanghihina konti, inaantok, nilalamig kahit hindi naman malamig, nag-gain ng weight. So, kung titingnan nyo po yung mga manifestation, hindi ganon ka-specific na masasabi mo, may thyroid problem ka. Very vague, no? Parang ordinary ding nangyayari sa atin. Kaya hindi siya masyadong napapansin. Yun naman pong may hyperthyroid o sobra sa pinoproduce na hormone, ang usual manifestation po nila nangangayayat naman, kumakabog ang dibdib, nangangatog Pero sa simula kasi kung konting taas pa lang po, posibleng wala masyadong sintomas. Kaya yun din po yung sinasabing minsan hindi napapansin. Pag napansin, posibleng mataas na or sobrang baba na. Ngayon, yung iba naman po, may bukol po sa thyroid. Sa simula, posibleng maliit. Kaya pagkapa ng leeg, hindi pa masyadong kapado. Ngayon, pag palaki po ng palaki, napapansin na, nakakapa o napapansin mas madalas ng ibang tao na lumalaki po yung gland nila sa leeg.
2: Follow up, Doc. Sabi niyo po, pagka-hyperthyroidism, medyo nagkakaroon ng fear o pagkatakot, nangangayayat. Ito po ba ay medyo pwedeng maging, kumbaga, umano sa utak? Kumbaga, depression? Kumbaga, yung...
3: Posible po. Usually po, pag hyperthyroid, since mataas po ang thyroid hormone, pwede rin pong maka-apekto sa ating utak. Ang tendency, pagka more of anxiety, yung parang aligaga, kumbaga, yung konting tunog, biglang natatakot or nagugulat. Okay. Baliktad naman, pag hypothyroid naman, kulang sa hormone, posible namang ang manifestation niya ay yun, mabilis malungkot or depression. Although it could vary, no? Hindi naman po lahat nakakaramdam noon, pero posibleng associated po siya sa anxiety or pagiging aligaga at yung depression nga na tinatawag natin. Pag mga bata naman po ang nagkaroon, pinanganak po sila, for example, na kulang sa thyroid hormone, posibleng low yung IQ po nila. Hindi po nagkakaroon po ng mga delay sa development ng brain. One thing good about it is lahat naman po ngayon ng nanganganak, sine-check na po automatic yung mga anak nila doon sa level po na pinoproduce na hormone to be sure na if ever man na hypothyroid sila, mabigyan ka agad ng gamot o ng thyroid hormone replacement para maiwasan na magkaroon ng problema po sa development nila.
2: Grabe, no? Ganun pala ka-importante ang thyroid. Parang hindi natin pinapansin.
1: Yan. Dok, dun sa aming pag ano rin, no, research dito, isa raw po sa high risk groups yung mga kababaihan. Ayan, tinig ng kababaihan tayo dito eh. Sabi nga po, mas talamak daw po ito sa babae kumpara sa lalaki. Nasa 1.6 is to 1 na ratio, no? Tapos lalo na raw po sa edad na 48 pataas. Bakit po kaya mas vulnerable yung kababaihan sa sakit na to? Tsaka bakit yung ano, bakit mas dun siya sa medyo nasa advanced 48. age, 48 pataas?
3: Yung iba-iba din po kasi yung kaso, no, yung sanhi ng thyroid problem. Ang isang posibleng sanhi kung hypothyroid or hyperthyroid ay tinatawag nating autoimmune disease. So, yung autoimmune, yung term na antibody, lahat po tayo may antibody, supposedly, protection po natin sa katawan. But minsan, may antibody po tayo na posibleng ina-attack or nilalabanan ang ating thyroid. Itong autoimmune antibodies, base dun sa mga pagsusuri, mas mataas ng kaunti sa babae kumpara sa lalaki. So, yung mga thyroid disease nga, sabi nyo nga, no, 1.6 times higher. So, hindi naman sobrang layo. But, apparently, it seems na mas mataas sa babae. Posibleng baka hormonal. Ang difference po ng babae, di ba, mas mataas po ang ating estrogen level kumpara sa lalaki. So, posible pong mas prone sa autoimmune disease condition. So, ito po yung isang nakikita na posibleng rason kung bakit mas mataas ng konti sa babae. Ngayon, sa edad naman, usually, we call it yung sa edad na reproductive, yung edad ng babae na kung saan pwede siyang mabuntis. Okay? So, posible din po na dala din nung estrogen na tinatawag. Kasi nga, yung part po na yun din po yung part na mas mataas ng konti yung estrogen compared dun sa menopause na po, yung wala na pong estrogen sa katawan.
2: Kaya pala medyo mas prone yung mga may, kumbaga nasa later age na stage ng
3: yes.
2: O age. Doc, gaano po kadalas na ang isang pasyenteng may thyroid dysfunction ay nagkakaroon din po ng goiter o pamamagana ng leeg? Ang thyroid dysfunction ba ay pwede rin bang ito'y goiter? Ano po ba yon? Ito ba ang laging kasama sa checklist ng mga sintomas?
3: Okay, so kung kanina may pinakita po na picture, no? Thyroid gland, nasa parte po siya ng ating leeg. So, sa harap po ng ating leeg. Ngayon, kung kapain niyo po ang leeg ninyo, no? Feel it here. Sa kabila, halos wala naman pong nakakapa. So, normally, hindi po siya malaki. Ngayon, kung pagka-feel ninyo, meron kayong nakakapa. Then, yun po yung tinatawag nating goiter. So, ang meaning lang po talaga ng goiter, malaki po yung thyroid gland.
2: Ayun.
3: Now, ang goiter, iba-ibang sanhi. So, may posible po na goiter na dala ng sobrang kulang sa iodine sa kinakain. Dahil ang iodine po yung tinatawag nating raw material sa paggawa ng thyroid hormone. So, kung mababa po sobra yung iodine intake ng isang tao, posibleng napepwersa po yung thyroid gland na lumaki para mag-produce ng hormone dun sa kakuntian po na iodine. So nagkakaroon po sila ng goiter na tinatawag natin, buong thyroid po malaki. Now yung meron naman pong certain group of people na hyperthyroid, meron po silang antibody sa katawan nila na ini-stimulate or pinupush yung kanilang thyroid na lumaki.
2: Ayun.
3: So, tawag po kaya dito lumalaki. Ay Graves. Graves yung taong nakadiskubre, no? Graves hyperthyroidism. Posible din po sila talagang magkaroon ng malaking thyroid or goiter. Pero, hyperthyroid naman po sila. Ngayon, meron naman pong iba na bukol naman. Nagkakaroon po sila ng mga bukol sa leeg, kaya pagkapa, medyo malaki din po yung thyroid. So as you can see, ang goiter posibleng kadikit niya hypo, kulang, or hyper, or posibleng normal naman ang function, pero may mga bukol-bukol.
1: Marami pong salamat, no, Dr. Elaine Cunanan, sa inyong ibinahagi sa amin. Pansamantala lang po natin puputulin yung usapan natin. Sa atin pong pagbabalik, alamin naman natin kung ano nga ba yung mga misconceptions tungkol sa thyroid disease. Abangan po yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
5: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagling Kaalaman.
6: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
7: Para sa mga OFW na nais umuwi ng bansa sa panahon ng krisis, narito ang proseso na pinapatupad ng OWA para sa ligtas na repatriation. Unang hakbang, Request for Assistance o RFA. Maaring humingi ng tulong ang OFW sa pamamagitan ng pag-walk-in sa OWA, pagtawag sa Hotline 1348 o pag-message sa Viber, WhatsApp at email ng OWA. Ikalawang hakbang, response. Kapag natanggap na ang request, agad itong inaaksyonan. Tinitiyak muna ang kaligtasan ng OFW at ina-assess ang kanilang pangangailangan tulad ng evacuation, pansamantalang tirahan at iba pang tulong. Ikatlong hakbang, travel documents at visa. Inaayos ng pamahalaan ang kompletong dokumento at transit visa kung kinakailangan upang makabiyahe ang OFW. At ikaapat, repatriation o ang ligtas na pag-uwi sa Pilipinas sa pamamagitan ng chartered o commercial flights. Sa bawat hakbang, sinisiguro ng pamahalaan ang kaligtasan ng ating mga OFW.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.

0: Yan.
1: Okay.
0: Welcome back po, Doc. Yan. Dahil po, sabi niyo po kanina, connected din yung thyroid no, sa ating metabolism o yung bilis ng panunaw. Yan, para sa simpleng term. No. Paano
1: Yes.
0: po nito naapektuhan yung ating timbang, yung energy level,
1: Mm-mm.
0: and maging yung mental health din po natin. No? Yung,
1: Yes.
0: may kaugnayan po ba dito yung tinatawag na depression o yung brain fog? Lalo na po sa ating mga kababaihan.
1: Yes, so sabi nga natin, no, importante po yung thyroid hormone na pinoproduce po ng thyroid gland sa ating aktibidades, metabolism, no, pag-breakdown ng ating mga kinakain, and even sa ating brain. So, kung kulang po or hypothyroid, posibleng mabagal, nag-gain po ng timbang dahil hindi po masyadong na-metabolize ang ating mga kinakain, posibleng inaantok, hindi makakonsentrate, yun yung tinatawag nating, well, when you say brain fog, kasi posibleng, yun nga, posibleng hypo. Ngayon, pag hyperthyroid naman po, sobra naman po ang thyroid hormone sa katawan, ang senyales po niyan usually, eh, parang nag-lose naman po ng weight. So, gumagaan, kahit na matakaw sila. So, ang lakas silang kumain, pero hindi sila nagigain ng weight, baliktad pa, no? Naglulus pa sila ng weight. Posible din may, posible din po ba silang may brain fog? Possible po dahil nga sa sobrang aktibidad, ang dami nilang naiisip. Hindi din sila makafocus or hindi makakonsentrate. And yung pagka sobrang taas na po nung hormone sa katawan, yun na, mas nangangayayat. Yung iba po yung talagang yung kamay po nila eh nagte-tremors na. O nanginginig, yung heart rate po ay mabilis, yung tibok ng puso, sobrang bilis, at hindi po sila makakonsentrate. Yun po yung posibleng rason, no, with regard to yung pag-gain or pag-lose ng weight or may mga brain fog na tinatawag natin.
2: Pero Doc, ano po yung karaniwang misconceptions o maling akala tungkol sa thyroid disease na madalas ninyo pong
1: yes.
2: naririnig sa inyong mga pasyente?
1: Yun. So, ang isang maling akala ay pagka meron, nag-gain ka ng weight, ay hypothyroid na ako. So, posible po siyang kaakibat ng hypothyroid or kulang sa thyroid hormone. Pero hindi naman lahat po ng weight gain ay dala ng kulang sa hormone. Pero tama naman po, if you think na inaayos niyo na naman ang kain nyo, tama ang ehersisyo, nag-ehersisyo, increase ang physical activity araw-araw, ngunit nag-gain pa rin ng timbang. Then maganda rin na suriin ang katawan sa thyroid hormone. So that's one possible myth. Ano pa? Yun pong pagka may goiter or malaki po yung thyroid, eh kailangan kumain ng maraming iodine. Kasi minsan po, eh baka pag malaki yung thyroid, eh hyperthyroid pala, no? Yung
0: sobra
1: excess.
0: Mm-hmm.
1: Eh pag kumain pa po kayo ng iodine,
2: lalo
1: baka
2: po
1: naman tumaas, lalo pong aggravated yung manifestation dahil kumbaga parang dinadagdagan mo yung fuel sa fire. Ang isang possible myth din po eh yung mga masusustansyang gulay, repolyo, mga broccoli, no, na ito daw po ay masama sa thyroid gland. Kung sako-sako po ang kain ng repolyo o yung mga turnips na tinatawag natin, sako-sako at hindi luto, posible kasi may sangkap po sila na nakaka prevent ng pag-produce ng thyroid hormone. Pero dun sa usual amount naman po na kinakain natin as gulay, at luto naman po sila, hindi po sila magkukos ng kulang sa thyroid hormone production. In fact, maganda pa nga po sila sa ating health. Yon. And the last possible myth, eh kung may nakapangbukol sa thyroid, eh oy, cancer na to. Hindi naman po. Mas malaki pa rin naman ang chance ang pag may bukol po kayo sa thyroid, eh mabuting bukol po siya. Okay, so benign na tinatawag natin, hindi naman po cancer kaagad. Actually, 98% of the time naman po, yung bukol sa thyroid, eh mabuting bukol pa rin po. Maliit lang naman ang chance ang baka masama ito.
0: Ayun, natawa ako dun sa broccoli kasi yung sa lunch natin ni Sharon, ulam namin yung kanini. Ayan.
1: Yes.
0: Ayan. Bago po ako pumunta dun sa next question, basahin ko lang, may tanong po tayo dun sa live stream, no? Sabi po ni Sir Ferdy ANB, vulnerable po ba ang mga may work, nasa work or profession na gumagamit ng boses tulad po ng mga guro at broadcaster sa mga thyroid ano po, problems?
1: That could be another misconception po, no? Ang pag nagsasalita po, ang pag nagsasalita po tayo, ang ginagamit po natin ay tinatawag na yung vocal cord saka larynx. Ito po ay nasa loob po ng ating, well, below yung ating bibig, no? Ang thyroid gland po eh nasa labas lang po siya. So, nandito po siya. So technically hindi naman po affected ang ating vocal cords or pagsasalita, kahit po sa teacher, kung ari salita ng salita, or kayo po mga announcer, hindi naman po magkakaroon ng problema sa thyroid. Okay? So sometimes lang po pag may ibang pasyente po na nagkakaroon po ng paglaki ng thyroid gland, or meron po silang mga very very rare na cancer na posibleng mabilis, minsan lang po eh naiipit po yung ugat na nagko-control sa vocal cords. Kaya for some of these people, baka nagkakaroon po ng problema sa, or what we call hoarseness, o naiiba po yung boses. Pagka hypothyroid naman, sobrang baba po ng hormone sa katawan, minsan po ay parang bumababa yung boses. So pagka matinis po yung boses nyo, parang nagiging mas mababa. Okay, so yun yung possible cause of voice. Pero for example, kung ang trabaho nyo po ay laging nagsasalita, hindi naman po nakakasama sa thyroid gland po yon. Dahil malayo po ang ating vocal cord dun po sa thyroid gland na nasa labas naman po ng ating sa ating well, nasa loob pa rin ng leeg, ano, pero hindi po siya magkadikit sa vocal cord.
0: Ayun.
1: Or sa larynx.
0: Sana naliwanagan si Sir Ferdy. Ayan. Dok, isa po sa naging tugon, no, ng ating bansa sa issue ng thyroid problem, yung tinatawag po na asin law. Ito po yung nag-mandate na dapat daw po lahat ng asin na binibenta sa ating merkado ay iodized, yung iodization ng asin. Sa observation po ninyo, no, bilang mga doktor, nakatulong po ba yung batas na ito para makaiwas sa thyroid issues yung ating mga kababayan?
1: Oo, so yun nga po ang isang posibleng rason kung bakit magkaroon ng problema sa thyroid e kung kulang na kulang yung iodine sa katawan. Ngayon may region sa ating bansa na mas mababa po kasi yung iodine content ng mga tanim po nila. Usually ito po yung mga nakatira sa bulubundukin. So at that time, this was medyo matagal na rin po yun, more than 10 years na rin, nagsuri po sila nung iodine level po sa isang community, and yun po, may ibang areas po sa ating bansa na medyo kulang po yung iodine intake. So para po ma-address yung issue po na yun, eh, ginawa po yung asin law na automatic meron pong iodine yung asin para kahit na kulang po sa iodine yung kinakain, at least masusupplement po nung asin. So yun po yung reason ba't po ginawa yung asin law. And mukha naman pong nakatulong kasi yung recent survey po na ginawa, no, ng ating FNRI, eh, mas kumonti na po yung merong tinatawag nating iodine deficiency disorder, yung kulang sa iodine.
2: Ayun. Yun. Pero, pero pwede rin pong kasing, di ba, sabi nyo nga na baka tumaas din, di ba? Magkaroon ng hyper. Kaya nga, parang, kasi naalala ko yun, no, nung maliit ako, ang binibili lagi ng mami ko, kasi nga, yung asin law na yan, parang naging, yung ano to, campaign.
0: Oo, may jingle pa yan, eh, di ba?
2: Parang lahat, talagang,
0: iodized salt.
2: Hindi na po yung binibili ng mami ko, naalala ko lang, yung hindi na rock salt, pati yung paglagay dun sa, yung isda, iodized salt din. Yung mga ganon. Pero yun nga po, buti nag-minimize na po yan. Ano?
1: Yeah, ano naman po yan? Sasabi nga natin, in everything, moderation. So hindi naman po na kailangan sumobra sa iodized salt. Kasi syempre, kung meron pong mga certain group of people na prone pong maging hyperthyroid naman po pag naparami po sa iodine, not only sa iodized salt, no, posible din pong sa mga for example, mga seafood, for example, lagi po morning, noon and night puro mataas sa iodine ang kinakain nila.
2: Mm-mm.
1: Tapos meron prone po silang magkaroon ng hyperthyroidism, posibleng magkaroon na sila kung lumabas yung hyperthyroidism.
2: Mm-hmm.
1: Although bihira naman po yun. So sabi natin, in moderation. Dahil lang asin, asin pa rin po yan. Pag napaparami po sobra, kaakibat din yan, high blood.
2: Mm-hmm.
1: So wala naman pong problema na mag-iodized salt, but dun lang po sa tama.
0: Tsaka yung kidney rin natin.
1: Yes, so yun din po.
0: Tsaka yung bato.
1: Oho.
0: Ms. Sharon?
2: Okay, bilang pong expert ano at practitioner sa larangan po ng thyroid health, Doc, ano po kaya ang mga batas, polisiya o programa ang dapat tutukan lalo na po ng pamahalaan para masiguro ang improvement sa thyroid health ng mga mamamayan?
1: Actually, yung binanggit nyo pong asinlo,
2: mm-hmm.
1: that's one way, no?
2: Yes.
1: Pero sana din yung monitoring. Kasi minsan, may mga nakakalusot na walang iodine. Yun lang. So, that's one. Two, importante din po sana na mabigyan din ng accessibility yung mga posibleng merong thyroid problem.
2: Mm-hmm.
1: So, in a way, ito pong Thyroid Awareness Week, one way din ng ating gobyerno na in a way it was a law din po, no, executive order po siya, para maging venue din po na maging aware ang ating mga ka-TNK, no, na oy, pagka meron silang nararamdaman na oh, baka thyroid problem na pala ito, pupunta na po ako, magpapakonsulta na sa doktor.
2: Mm-hmm.
1: And of course, yung accessibility to doctors na at yung mga tests na pwedeng gawin. So, hopefully, meron na po din kasi ngayong universal healthcare. So, in effect, eventually, if ever meron po tayong mga kababayan na mangangailangan po ng test to check their thyroid, ma-afford po nila yung mga tests for thyroid.
0: Salamat po, Doc Elaine, ano, sa inyong mga ibinahagi. Ngayon naman, babalikan po natin, no, yung sagot ng ating mga ka-TNK sa ating question of the week. Kanina po, tinanong natin sila paano nga ba nila inaalagaan ng kanilang mga thyroid. Ito po ang say ng ating mga ka-TNK. Sabi po ni Miss Lori Talaro Apelo mula po sa Advocates Community, by taking my maintenance, so mukhang ano to, nagbabantay ng thyroid niya, si ma'am, for it is a lifetime commitment.
2: At sabi naman po, o say naman po ni Sean Kyle Flores, inaalagaan ko po ang aking thyroid sa pamamagitan ng masustansyang pagkain, pag-ehersisyo, sapat na tulog, at regular na pagpapatingin sa doktor. Iniiwasan ko rin ng sobrang stress, paninigarilyo, at sinisigurong sapat ang iodine sa aking pagkain para mapanatiling malusog ang thyroid ko.
0: Yes.
1: Nako, very good po yan. Very good siya.
0: Say naman po, ni Christian Ibana, inalagaan ko ang aking thyroid sa pamamagitan ng balanse pagkain, tabang pamamahala sa stress, at regular na pag-ehersisyo.
2: Ayan,
1: yes,
2: po.
1: Tama po.
2: At sinabi rin po ni, sana ba ako?
0: Si Cecil, ito.
2: Ayun na po. At para po kay Cecilia de la Rosa, magpatingin at magpacheck

0: Ano naman
1: Gagaling
0: po,
1: na po ang ating ka-TNK.
0: Yeah, oo nga po. Ano naman po ang masasabi ni Dr. Elaine Cunanan sa mga nasabi o na-say ng ating mga ka-TNK?
1: Yeah, so tama din po yun, ano? Hindi lang naman din para sa ating thyroid, pero para sa ating kabuuhan.
0: Mm-hmm.
1: Gaya nga ng nabanggit nilang lahat, healthy eating. Mm-hmm. So, kumain ng tama. Hindi lang enough iodine, but enough healthy food.
2: Balanced
1: diet. And then, yes, balanced diet, exercise. So, hindi lang para sa ating thyroid, kundi sa ating buong katawan and even sa ating isip, di ba?
0: Mm-hmm.
1: More of mind, body, and even our emotion. Kasi nga, when we talk about our body, dapat po kabuuhan, no? So, holistic, kumbaga. So, tama po naman sila. The best way to prevent some of these conditions is to eat healthy, exercise, mm-hmm. and of course, kung kakayanin, try to avoid stress.
0: Mm-hmm.
1: So, and importante din, kasi nga, meron po talagang ibang thyroid disease condition na hindi naman talaga ma-prevent, mm-hmm. but at least maagapan.
0: Mm-hmm.
1: So, tama din po yung sinabi nila. Pagka una po, pwede pong i-check ang leeg.
0: Mm-hmm.
1: So, kuha po kayo ng salamin. Okay, kita nyo po yung leeg nyo. Lunok. Pag lumulunok, may nakikita pong parang bukol na sumasabay sa lunok. Posible pong bukol siya sa thyroid or the whole thyroid na butterfly, no, gumagalaw. Posible pong malaki ang thyroid. Then, magpasuri.
0: Mm-hmm.
1: Or, gaya nga din ang sabi ng ating mga ka-TNK, kung nangangayayat na kahit malakas naman ang kain, nangangatog, mabilis ang tibok ng puso, na pinapawisan kahit hindi naman masyadong mainit or nangangatog, then posibleng senyales po siya ng hyperthyroid, then yes, magpatingin na rin po, magpakonsulta sa doktor.
0: Mm-hmm.
1: And kung yun nga, bumibigat, kahit feeling mo, hindi naman ginagawa mo naman yung healthy eating, healthy exercise, parang inaantok lagi yung balat, parang nagiging coarse, no?
0: Mm-hmm.
1: Or yung parang nagkakaroon ng kulang sa enerhiya,
0: mm-hmm.
1: maganda rin naman pong magpasuri. Ngayon, posibleng hypothyroid, then posibleng may ibang rason din, eh, no? Kaya mas maganda talaga is magpatingin sa doktor kung may nararamdaman na ganon.
0: Mm-hmm.
1: Posible rin na sa mga ating mga ka-TNK na monthly pa ang menses, biglang nagloloko ang regla.
0: Mm-hmm.
1: So, posible din po na isa sa mga sanhi ay thyroid problem.
0: Mm-hmm.
1: Yun.
2: Salamat po, Doc Elaine.
0: Doc, namamana pala.
2: Oo, sabi
0: namamana din pala yun.
1: Posible po, oho.
0: Mm-hmm.
1: Posible po siyang mamana, pero hindi naman po siya na yung 100%,
0: wala,
1: diba, na pag ang magulang meron, automatic ang anak
0: mm-hmm.
1: meron. Hindi naman po.
0: Okay.
1: Although mas madalas nasa lahi.
0: Mm-hmm. Okay.
2: Okay, sa ating pong pagbabalik, no, alamin po natin ang final message ng ating guest. Hindi pa natin papakawalan si Doc. Magbabalik po ang Tinig ng Kababaihan.
3: Huwag munang nilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Okay, kayo po ay nakatutok pa rin.

0: sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si Dr. Elaine Cunanan sa ating episode na Thy Road to Wellness Thyroid Health Checklist.
1: Ayan, Doc. Ayan, segue na tayo sa ating last mga bilin, mga payo sa ating mga ka-TNK. And isama na rin po natin para sa mga ka-TNK po natin no, na nais pong magpa-check up at kumonsulta sa kanilang thyroid health. Ano nga po bang uri ng doktor yung dapat nilang puntahan? And ano po ba usually yung exam na ginagawa?
2: Yes, so pagka, for example, hypo or hyperthyroid or even may bukol, pwede nyo pong konsultahin ang aming mga ka-member, no? Tinatawag po namin na endocrinologist. So kami po ay doktor na sumusuri sa mga kondisyon na posibleng merong mga hormonal problem tulad po ng thyroid gland. Ngayon kung na kasi posibleng may mga ka-TNK po tayo na nasa mga lugar na posibleng wala pong specialist katulad na namin, pwede naman po sa even dun sa doktor na available po sa inyo, mga general practitioners, primary care physicians, pwede rin po para po masuri. Kasi ang pagsusuri po, if hypothyroid kulang or hyperthyroid, sobra ang manifestasyon, kukuhanan po ng dugo or we call
1: blood
2: it
1: test yung
2: blood test, no? Blood TSH. Test. T4. Yun po ang kailangan. Then kung pagkapa naman nung doktor may makapangbukol sa thyroid, ultrasound po ng leeg. So ganun lang po kasimple na hindi naman din po yun mahirap hanapin. Ang usual laboratory, meron po nun. Yun. So para din po maagapan.
1: Okay. Muli po, maraming salamat po kay Dr. Elaine Cunanan sa pagpapaunlak po no sa aming invitation. Thank you rin po sa lahat ng bumubuo ng Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism at sa lahat po ng advocates na tumutulong na nagsusulong po ng Thyroid Healthy Pilipinas.
0: Ayan po. Thank you uli, Doc Elaine. At sa punto pong ito ay mga ka-TNK, nais po nating pasalamatan ang Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Officer in Charge, Sir Alan Alianige, sa lahat po ng mga production personnel na nakatuwang din po natin sa broadcast ngayong araw.
1: At salamat din po sa mga kasama natin mula sa Philippine Commission on Women, syempre sa pamumuno po ng aming chairperson, Ermelita Villavilla. Maraming salamat din po sa aming social marketing section na bumubuo sa TNK production team.
0: Tandaan po, maliit man ang thyroid gland, malaki naman ang papel nito sa ating kalusugan. Kaya mahalagang alagaan ito dahil konektado ito sa ating enerhiya, metabolismo at lakas ng ating katawan. Sa tamang kaalaman at maagap na pagpapatingin, mas maiiwasan at matutugunan ang mga thyroid-related conditions. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
1: Kaya naman wag po nating ipagsawalang bahala ang mga senyales ng ating katawan. Ang healthy thyroid ay susi para manatili tayong malusog, masigla at empowered sa bawat yugto ng ating buhay. Makinig sa inyong katawan, magpatingin kung kinakailangan at laging gawing prioridad ang inyong kalusugan. Have that thyroid checklist for thy road to wellness. Mga ka-TNK, ako po si Hani Castro.
0: Manatiling nakatutok sa ating himpilan hanggang sa susunod na episode ng ating programang
1: Tinig ng Kababaihan.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
3: Mahal ang gamot.
2: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
4: Mr. President, pwede pa yakap.
2: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
5: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
6: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
2: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
6: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
7: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
9: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
10: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din namin maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
11: Alam ba ninyo na inilunsad ng Overseas Workers Welfare Administration or OWA ang mobile clinic at alagang OWA butika para sa mga OFW at kanilang pamilya? Magbibigay ang OWA ng libreng konsultasyon, diagnostic tests at essential medicines sa ilalim ng YAKA program ng PhilHealth. Una, ang Lab for All Medical and Clinical Laboratory Mobile Vehicle na libreng laboratory at check-up services direkta sa mga komunidad. Ikalawa, ang alagang o apotika na mabilis at libreng access sa gamot sa pamamagitan ng accredited pharmacy networks katuwang ang DOH, PhilHealth at iba pang partner establishments. Isang makabuluhang hakbang ito na nagbibigay katiyakan na sa usapin ng kalusugan. May kaagapay ang bawat OFW at pamilya niya.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
3: 503-103-77. Marami po tayong mga naging activity nitong mga nakalipas na araw, lalong-lalo natin doon po sa Cebu. Binisita po natin ang mga kasamahan natin sa media sa Cebu City para mag-conduct po tayo ng training at workshop at consultation sa mga media workers natin at mga journalists doon sa Cebu, lalong-lalo na yung mga kababaihan nating mga mamamahayag doon. Kung maaalala po ninyo, noong nakaraang buwan, nag-conduct po tayo ng media, women media workshop dito po sa National Capital Region. At dahil po sa patuloy po nating pagsisiguro ng kaligtasan ng ating mga mamamahayag, particular sa mga kababaihan nating mga journalists, at yun pong isinunod doon sa ang ating consultation at workshop doon sa Cebu City nitong mga nakalipas na araw. Napakaganda po ng naging workshop natin doon at talakayan, nagkaroon po tayo ng mga physical risk preparedness training, yung pagsasanay, at sinundan ito ng isang psychosocial workshop kung saan binigyan natin ng pagkakataon ang mga participants natin na mga kababaihang journalist na makapaglabas ng kanilang mga saluobin, mag-share sa kanilang mga experience at yun, yung mga karanasan nila bilang babae sa industriya ng pamamahayag sa isang safe space kung saan sila pwedeng magkwentuhan. Gayon din, inalam din po natin ang kanilang mga pangangailangan na suporta mula sa ating pamahalaan at sa mga sa ating mga kasamahan sa civil society, mga partners natin at mga media organizations. Nag-conduct din tayo ng isang araw na pangungumusta consultation sa mga media sa Cebu sa nitong kahapon po. Marami po tayong napagkwentuhan tungkol sa bagay na yan. Maya-maya po kasama natin ang isang participant doon ating makakausap. Pero sa oras po na ito, makibalita po muna tayo sa isang malungkot na pangyayari doon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang mamamahayag, isang broadcaster po ang napaslang. Kaya kasama po natin ngayon ang PNP Media Vanguard mula dyan sa BARM. Para ikwento sa atin at magbigyan tayo ng update sa pangyayari doon po sa Pikit, sa Cotabato, kung saan isang broadcaster po ang napaslang at habang po tayo ay nag-conduct ng ating workshop doon sa Cebu. Para po dyan, makakasama po natin ang ating PNP Media Vanguard doon sa BARM. Walang iba po kundi ang Public Information Officer ng BARM, si Police Captain Steffi Salanggit, at makakasama natin siya via Zoom. Magandang tanghali po, ma'am, at kumusta po kayo dyan?
12: Magandang tanghali din po, sir, at sa lahat po ng nakikinig sa atin ngayong hapon po.
3: Ma'am, pwede pong mabigyan nyo kami ng update or maikwento nyo sa atin kung ano yung nangyari noong May 21 dyan po sa Cotabato, lalong-lalo na tungkol doon sa isang kasamahan natin sa media na baril, na napaslang. Ano po ang nangyari, kailan to at saan nangyari at posibleng angulo na tinitingnan natin sa ating investigasyon?
12: Yung incident po, sir, na pinasangkutan ng isang media personality na kinikilala natin na si Nestor Mikator ay nangyari po doon sa Sitio Proper 1 malapit po sa Barangay Hall ng Fort Pikit, Maledegao, SGA, dito po sa Bangsamoro Autonomous Region. Dalawang araw na po ang nakakalipas, bandang alas 7 na po ito ng gabi. So kasama niya po yung kanyang asawa and accordingly po, ito po ay malapit lamang po sa kanilang mismong tahanan doon sa Maledegao SGA BARM. Yun nga po, kagaya ng sinabi ko, kasama niya yung kanyang asawa nang nilapitan po sila nitong dalawang lalaki na nakamotor at binaril po sa ulo yung ating biktima. Sa kasamaang palad po, sir, ay dead on the spot po itong ating victim.
3: Mm-hmm. Kumusta naman yun? Kasama niya yung asawa niya noong nangyari. Kumusta naman po yung misis ni Mr. Mikator po?
12: Yung asawa po, sir, nitong ating biktima ay completely unharmed naman po.
3: Mm-hmm.
12: And twice na po tayo na pabalik-balik doon sa kanilang tahanan sa SGA Barm sa tulong po ng mga personnel po ng Municipal Police Station doon sa area para po kamustahin at ma-interview po itong family ng victim para na rin po makakalap tayo ng kaukulan na information na makakatulong po sa atin sa patuloy po na investigation nitong kaso po.
3: Ma'am, may background po tayo kung ano man yung, sino ba to si Mr. Mikator, si Nestor Mikator, ano yung trabaho niya, siya ba ay reporter or anchor or DJ sa anong programa, at siya ba ay ano, hard-hitting or kung siya ba ay DJ lamang sa mga music, or ano ba yung nature ng trabaho ni Mr. Mikator, ma'am?
12: Si Sir Nikator po kasi, ang kanila pong station ay yung The Empire Radio Broadcasting Network and Communication Center. Yun po ay located doon na sa Pikit, North Cotabato.
3: Mm-hmm.
12: Pero ang kanya pong tahanan ay sakop po ng area natin dito sa Barm. If you will travel from SGA Barm to Pikit, North Cotabato, it will take up to 10 to 15 kilometers din po ang layo.
3: Mm-hmm. So mga 15 to 30 minutes din ang layo. So bumibiyahe siya pauwi nung nangyari ito.
12: Galing po sila sa may barangay hall po na area, pauwi po doon sa kanilang tahanan, sir. So ito pong si Sir Nikator ay radio anchor din po.
3: Mm-hmm.
12: Reporter si sir doon sa Pikit. Pero may nakalap din po tayong information. Galing na rin po ito doon sa mga kasamahan niya sa media press corps ng Pikit na si Sir daw po ay kinuha din as lupon ng barangay doon po sa area ng SGA Barm. So isa, sir, sa tinitingnan natin na motive dito sa nangyaring incident sa kanyang pagpaslang ay if ever ba na related ito sa trabaho niya as a media personality or if this is a personal grudge doon sa victim or dahil po ito sa involvement niya sa barangay bilang isang lupon. But I have the copy now of the progress report na po from the Maledegaw MPS din and dito sa atin sa regional headquarters na last October, last year po, 2025, nag-witness po itong si Sir Nestor Mikator against three suspects doon po sa violation ng Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, ang sinasabi po dito sa report natin, sinasabi nitong mga suspects na si Sir Nestor Mikator ay isa sa mga dahilan kung bakit po sila nahuli. So, isa po yan sa mga motibo na binabantayan po natin and masusi nating vina-validate para po magpatuloy tayo sa pag-process nitong kanyang investigation and hopefully po makapag-file po tayo ng kaukulang kaso.
3: Mm-hmm. Ma'am, ano yung nabanggit nyo yung progress at meron na ba tayong mga persons of interest at patuloy ba yung paghahanap ng ating possible suspects dito sa pagpaslang kay Mr. Mikator?
12: Yes, sir. So, kagaya nga po ng sinabi ko, tatlo po kasi yung suspects na ito. Dalawa po ay nakakulong, ang isa po ay nakapag-bail.
3: Mm-hmm.
12: So, kasama po sila sa mga persons of interest. Kung hindi man po sila, maybe some of their acquaintances or family members or kung sino ba po na pwede nilang makasabwat. But then, kahapon din po, nag-conduct po tayo ng gathering, information gathering doon sa area as well as pag-extract ng mga CCTV footages po sana. But then, napag-alaman po natin na yung mga CCTVs po doon malapit sa pinangyarihan nitong incident ay non-functioning din po, sir. So, kasama na po yon sa
3: Tinipid.
12: information na binigay sa atin from the MPS.
3: So patuloy pa rin ma'am yung paghahanap doon sa possible gunmen kung saan man nagpunta at meron na ba tayong aksyon. Ano po yung ginagawa dito ng ating kapulisan?
12: Yes sir, so hindi naman po tayo tumitigil sa ating mga manhunt operations. Napakaliit na area pa lang po yon na pauna po natin na nasulid. And may mga areas pa po tayo na pwede nating balikan, pwede nating puntahan pa to gather more information, makapag-conduct ng validation, and may mga witnesses po kasi tayo, sir. So, para na rin po sa kanilang kapakanan, hindi rin naman po natin sila basta-basta ang i-disclose. Kasi napakahalaga po ng information na ibinibigay po sa atin ng publiko.
3: Ma'am, maiba tayo doon sa ano sa related pa rin dito sa pangyayaring ito. Meron pang ilan po itong ganitong pangyayaring karahasan diyan laban sa media diyan po sa inyong sa rehiyon sa BARM. Meron ba tayong record na ilan may mga attacks ba against journalists in recent months or recent years diyan sa inyong area of responsibility?
12: For the record po, sir, meron po tayong dalawang cases. Pangatlo po itong case po ni Sir Mikator. So, ang una po natin sa record ay last November 23, 2009. Ito pong nangyari sa Ampatuan, Maguindanao or the Maguindanao Massacre. And then May 4, 2014, ito po yung pangalawa, doon sa Bonggao, Tawi-Tawi. Isang media personality din po ang nasawi sa isang shooting incident. But sad to say po kasi, wala po tayong available na witness that time. Wala pong evidence na nag-gather. And kaya po, wala pong case na na-file po sa court. Unlike noong 2009, na majority po na involved personalities dito ay convicted.
3: Ano?
12: So as of this time po, ito pong pangatlo kay Sir Mikator, continuous po ang ating operations, intelligence gathering at mga manhunt operations para po maipatuloy natin yung investigation.
3: Ma'am, palapit yung election dyan sa BARM, mayroon ba tayong mga paghahanda to ensure na safe and secured, hindi lamang yung media, kundi ating mga kababayan sa darating na halalan dyan sa BARM?
12: Yes, sir. So, alam naman po natin na ang first parliamentary election ay fast approaching and it will be held this September. So, continuous po yung ating coordination sa different local government units and different agencies dito po sa Bangsamoro region para po sa paghahanda natin. Bukod po sa mga coordination meetings natin, meron na po tayong initial na deployment plan para po sa darating na election period. So, hindi lamang naman po galing dito sa Bangsamoro region ang mga madedeployed na police personnel, but manghihingi rin po tayo ng tulong and magkakaroon po tayo ng detailing of other PNP personnel from different regions like Zamboanga, doon po sa Pro 13, dito po sa Pro 12, yung mga kalapit po natin na mga rehiyon.
3: Ma'am, patuloy po kaming makikipag-ugnayan yung Presidential Task Force on Media Security at kami po ay pupunta dyan in the coming days para po tutukan natin yung kaso ni Mr. Mikator at maasahan niyo po ang tulong namin at especially assistance doon sa investigation. Kaya po sana pagsikapan natin yung patuloy na paghahanap para makamit ang hustisya para doon sa pamilya ni Mr. Mikator. Ma'am, mensahin niyo na lang po para sa ating mga kaibigan sa media, sa publiko, para patungkol diyan sa mga pangyayari diyan at sa mga paghahanda ng PNP.
12: Unang-una po, para po sa pamilya po ng ating biktima na si Sir Nestor Mikator, mula po sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, sa pamumuno po ng aming Regional Director na si Police Brigadier General Christopher Abesha, kami po ay taos-puso pong nakikidalamhati at nakikiramay po sa pagkawala po ng ating isang media personality na alam naman po natin na ang trabaho po ay isa rin sa mga kagaya natin na men in uniform na nasa panganib po ang buhay sapagkat involved po tayo sa iba't ibang mga klase ng kaso na dapat nating bantayan when it comes to public safety and security. So tayo po ay hindi po titigil sa pagkalap po ng mga pieces of evidence para po magpatuloy po yung investigation natin and validation as well as matukoy natin kung sino talaga yung nasa likod nitong pagpaslang sa ating media personality and mafailan po siya ng kaukulang kaso para po makamit natin yung hustisya na para po sa ating biktima. Pangalawa po, ito pong mga kababayan natin dito sa SGA BARM, kagaya po ng parati nating sinasabi, nagpapasalamat po kami sa patuloy po ninyong pagsuporta at pagtulong po sa amin sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mga information at mga kaukulang reports patungkol po sa mga ganitong klaseng insidente dahil kayo po yung isa sa mga nagpapabilis po ng proseso po ng aming investigasyon. Patuloy po ang PRO BAR na magkakandak ng mga anti-criminality operations and as well as intelligence gathering at pinaiigting po natin yung ating presensya sa pamayanan, lalo-lalo na at palapit na po ang ating first parliamentary elections. Makakaasa po kayo na mas makikita nyo po at mararamdaman ang ating pulisya dito po sa Bangsamoro Region.
3: Okay, ma'am, thank you very much at ingat po at mabuhay po kayo dyan. Maraming salamat po. Police Captain Steffi Salangit, ang ating head ng Public Information Office dyan sa PIO BARM at sa PNP BARM at siya po ang ating head ng PNP Media Vanguards dyan sa rehiyon. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo palagi, ma'am. Dyan na lamang po, mga kaibigan, mag-break muna tayo na para sa ilang paalala at magbabalik po ang ating programang Media Ngayon.
13: Media Ngayon, boses ng mamamahayag, boses ng mamamayan, boses sa bagong Pilipinas. Media Ngayon.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanin nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song.
17: Kay lungkot nitong hating gabi.
16: It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman.
17: Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim.
16: Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath her window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o paggitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song.
17: Nagsusumamo ang puso ko para luman.
16: How would you feel about serenading someone? O di kaya mas gusto mong ikaw ang hinaharana?
15: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
18: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko
18: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
13: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
3: Yes, mga kaibigan, nagbabalik po ating programang Media Ngayon. Ako pa rin po si Joe Torres ng Presidential Task Force on Media Security. At kanina po nabanggit natin na meron tayong mga activities doon sa Cebu, sa probinsya ng Cebu, at nakasama nga po natin ang mga women journalists, kung saan mahigit almost 30 women journalists ang sumali po doon sa ating workshop. At pinag-usapan nga doon ang kanilang kalagayan at nagkaroon po tayo ng sharing mula sa iba't ibang mga grupo ng mga kababaihan journalist. At the same time, nag-share din po yung ating mga experts, especially doon sa kanilang para sa mga mamamahayag, yung kanilang physical safety awareness, at the same time yung tungkol po sa mga psychosocial interventions. Kaya po ilan din po tayong mga may nakasama po tayo, at ngayon po iniimbitahan natin ang isa sa mga aktibo na participant doon sa ating workshop the other day. Hanggang kahapon po meron din tayong consultations. Kaya makakasama po natin ngayon mula sa DYRF, maya-maya lang po natin atin pong inaabangan at kinukontakt natin si Ma'am Capistrano, si Miss Capistrano, na kasama natin doon sa workshop kahapon, the other day, at saka mga consultations natin sa media kahapon. Napakaganda po ng kanilang sharing, at mayroon tayong mga nakasama din po mula doon sa Philippine Information Agency sa kanilang pagtulong sa atin, at ibang mga partners natin sa civil society at the same time doon sa private sector na tumulong din sa atin at na talagang interesado po doon sa kapakanan ng ating mga mamamahayag. At pinag-usapan din po ang iba't ibang mga issues when it comes to journalism, sa mga challenges o yung mga hamon ng trabaho ng mga media, lalong-lalo na yung mga kababaihang media. Ang ganda po ng kanilang mga sharing, at it was a very open and productive conversation. Nakakatuwa pag magkasama yung mga women journalists, kasi napakabibo nila, napakarami nilang kwento, lalong-lalo na yung mga medyo senior na doon sa field. Kasi iba po yung kanilang karanasan, iba pong karanasan sa mga media natin dito halimbawa sa Metro Manila, iba din yung mga karanasan, for example, doon sa mga probinsya, lalong-lalo na isa sa mga napag-usapan doon yung kanilang welfare, yung kanilang economic security. Meron doon mga parang volunteer na lang yung trabaho, kasi halos walang natatanggap na allowance, walang natatanggap na sahod. Meron din pong mga nahihirapan na sa kanilang, syempre, lalo-lalo na yung mga kababaihan na doble yung kanilang gawain, nagtatrabaho sila. Sabi nga nung isa, pagkagising sa umaga, trabaho na para ihanda yung pagkain, pagkatapos trabaho, pag-uwi, maghanda pa ng pagkain ng mga anak, mag-alaga pa at magtuturo sa kanilang mga anak. Anyway, ready na po ba at dyan na po ba sa ating linya si Mama Miss Capistrano? Hindi ko alam kung ano yung, ba't kaya ang tawag nila sa kanya ay Wangwang. Si Ma'am. Ma'am, magandang hapon po. Mayong hapon, Ma'am Rowena. Kumusta kayo?
20: Yes, maayong hapon, Yosik Joe Torres, maayong hapon, or magandang hapon po sa lahat na nakikinig sa inyo po.
3: Ma'am, kwento mo naman sa amin, sa ating mga tagapakinig, kung ano po yung inyong experience doon sa ating kumustahan, doon sa ating pagsama-sama nitong nakalipas na araw.
20: Yeah, it's a big opportunity po, Yosik, no, na nakarating sa amin yung PT Poms dito sa Cebu para sa mga babaeng nasa mamamahayag or nasa media dito sa Cebu, kasi parang it's a new learning process po, at nalalaman po namin kung ano yung stress at saka between burnout, at saka nalalaman rin namin kung ano, kung paano paghihigpitan yung sarili, lalo na sa mga masasamang hangarin po sa amin.
3: Ayun, yan talaga mga masasamang hangarin, yan yung malaking problema eh. Hindi ka talaga malilimutan, ma'am, ng lahat na participants at saka yung mga resource persons natin dahil doon sa inyong pito, yung prrrt, ganun. at yan po ay bahagi doon sa paghahanda, physically, especially sa women, hindi lamang sa disaster, kundi pati na rin sa safety nila, lalo na pag naglalakad sa gabi halimbawa. Ma'am, kumusta naman yung buhay ng mga media dyan sa Cebu? Share mo nga sa amin, especially yung women journalists.
20: Gigising kami ng mga Yosek, no? At saka hindi rin namin alam kung ano yung alin na yan, kung ano yung long weekend na yan. Mm-hmm. Kasi lahat na sa trabaho, parang yung ano lang namin, yung holiday lang, yung Black Sabbath, ay yung Good Friday lang. Tapos, pagkatapos nun, back to work naman. But, padayon, lalong lumalaban yung mga women's journalists dito sa Cebu kahit may wala namang masyadong ano mainitan dito, lahat ay friends pa rin pagkatapos ng labanan sa field.
3: Oo, nakakatuwa po nga dyan sa Cebu dahil lahat kayo magkakaibigan at kahit magkaiba yung mga rival station sa limbawa o kaya iba't ibang mga dyaryo, radyo, TV, pero sama-sama pagdating doon sa field at sama-sama at maraming kantsawan. Mama, ano yung mga concerns ninyo dyan, sa, especially yung mga women journalists natin? Ano yung mga pangunahing concern ninyo pagdating sa trabaho, yung pwede natin pang magawa sana?
20: Sana Yusek, no, mabigyan ng pagkakataon, no, na hindi naman sa ganun, no, kahit sabihin nila media, na sa media malalaki yung sweldo, pero at the same time hindi naman siya ganun kalaki si Yusek, no. Kulang-kulang pa nga, yung iba pa nga is wala marami pang utang left and right. Pero sana mabigyan rin ng yung mga housing, kasi lahat ng, hindi naman lahat, but mostly yung mga nasa media dito is parang nag-rent ng mga houses, wala masyado pang houses. At saka meron ding kanang patas na lalong pagpapatatag Yusek doon sa kanang online bashing o online kanang yung parang binibigyan ng hindi maganda yung mga media. Kasi yung media parang yung mga legit media na ngayon ginagawa na parang yung iba parang nagiging tagagawa na ng fake news. But besides kahit nasa laban kahit saan, yung mga legit media na yung sumusoong sa mga panganib.
3: Ma'am, matagal-tagal na rin kayo sa media siguro, no? Kumusta naman yung transition? Dati, ano lang, dyaryo, radyo, TV, ngayon may social media na, may tinatawag ng social media. Kayo ba ay nagta-transition din doon? At ano naman yung mga bagong challenges pagdating doon sa technology? Nag-a-adapt ba tayo yung mga medyo matagal-tagal na sa media?
20: Yes, ako ay almost 16 years na sa media, Yusek. From radio, TV, radio, newspaper, then to online media. Hindi naman natin yon kontra, no, yung online media. Pero kailangan lang talaga natin, Yusek, na tatanungin yung mga sources kung totoo ba yun. We have to confirm it kasi sa social media, walang mga gatekeeper. Unlike sa traditional media, sa radio, television, may mga news director, may news editor, may mga gatekeeper. But on the social media, walang gatekeeper. Kailangan natin talaga yung tutukan kung totoo ba to or hindi bago natin isalang.
3: Ayun, napakagandang mensahe. Ma'am, meron ba kayong gustong iparating sa ating mga kasamahan sa media or especially dito sa Metro Manila, doon sa mga policy makers natin? Ano pa yung kailangan nating dapat gawin sa media, especially dyan sa mga probinsya?
20: Yeah, kailangan talaga, Yusek, na may ano talaga, may parang organization na magtutok hindi lang sa mga legit media, pati na also sa mga bloggers, no? Kasi parang sila na yata ngayon ang mga, kahit hindi sila nagtapos, but sila na parang yata yung matutuo, yung mga legit media is mga mali na. So, kailangan may matututok talaga sa ganun. At saka mabigyan naman ng kanang, yung may tip talaga yung mga, may ngipin talaga yung mga bots, may kalabutan sa media, or may, tapos may ano po, ng, kailangan kahit magkainit tan man tayo dyan sa field, but at the end of the day, we're just friends. Magtutulungan pa rin tayo sa isa't isa.
3: Yun, thank you very much. Ma'am, daghan kaayong salamat ug maayong hapon ni Mudiha.
20: Daghan sa kay salamat Yusek, no, sa imuhang pagbisita sa Sugbo, and hopefully dili lang tumoy sinugdanan, ay dili lamang katumoy sinugdanan, dili katumoy katapusan apan sa sinugdanan to siya sa tupanag-uban sa mga media sa Cebu, og mukatap pa daghan mga media dinhi sa Sugbo.
3: Ma'am, thank you very much. Yan po mga kaibigan, si Ma'am Rowena Capistrano, sa isa sa mga journalists na isang broadcaster po na kasapi or sumama doon sa ating activity nitong nakalipas na dalawang araw dyan po sa Cebu at mga consultations natin at workshop. Yan po, magandang hapon po sa inyo, Ma'am. Thank you very much po sa mga media dyan sa Cebu sa patuloy na pagsusulong ng malayang pamamahayag at sa suporta ninyo po sa atin. At yan po. Thank you very much po. At mga kaibigan, magbabalik po ang ating programa, ang ating programang media ngayon matapos ang ilang paalala.
1: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon. Media ngayon.
21: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
22: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
21: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
23: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
21: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
24: Upsides being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on ASEAN Power Grid.
21: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
23: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
21: Unti-unti na ring nagtatransition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
23: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
21: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
25: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Eh di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuin mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit, katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil #panatag ang may alam.

0: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Ako si Emmanuel Calvo mula sa Hingog City. Nakikiisa po ako sa Energy Conservation Measures sa pamahalaan sa paggagamit ng hybrid solar panel sa aming tahanan. Malaki ang maitutulong nito sa pagbawas ng konsumo sa kuryente at sa pagtipid sa gastusin. Bukod dito, sinisikap din naming maging responsable sa paggamit ng enerhiya tulad ng pagpatay ng ilaw at appliances kapag hindi ginagamit at pag-iwas sa sobrang paggamit ng kuryente. Salamat po.
2: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Narinig niyo na ba ang PhilAtom Law? Sa harap ng tumataas na presyo ng kuryente at pangailangang bawasan ang carbon emissions ng bansa, muling binuksan ng Pilipinas ang usapin ng nuclear energy. Mula sa matagal nang nakatiwangwang na Bataan Nuclear Power Plant, ngayon ay pinag-aaralan ng pamahalaan ang posibilidad ng modernong teknolohiya para sa ligtas at malinis na enerhiya. Ang PhilAtom Law na opisyal na tinatawag na Philippine National Nuclear Energy Safety Act ay nilagdaan bilang batas noong September 28, 2025 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa bisa ng batas na ito, nilikha ang Philippine Atomic Energy Regulatory Authority o PhilAtom upang mangasiwa sa ligtas at mapayapang paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: sa Senado doon sa kanilang coverage sa pangyayari doon nitong nakalipas na mga linggo. Kaya naman po, para pag-usapan natin ang mga issues na yan, especially kung paano magkukop ang isang journalist pag sila ay nakaranas ng mga ganitong pangyayari at nakakagulat na pangyayari. Kasama po natin ang dating Pangulo ng National Press Club of the Philippines, si Mr. Boying Abasola, para pag-usapan natin yung pangyayari na yon. Mr. Abasola, good afternoon po. Hi, sir. Good afternoon po, sir. Ayun, wala-wala po yata. Anyway, tatawagan po natin ulit si Sir Boying at para pag-usapan natin yun, yung kwento doon. Kasi alam niyo mga kaibigan, hindi naman po sa we look at it na parang kasi marami po tayong mga kasamahan sa media na minsan hindi naman po mga supermen and women yung mga journalist. Kinakabahan din yan, natatakot din yan. Lalong-lalo na pag nagugulat din yan mga yan. Kaya po, paano ba nagkukope ang mga journalist? Ano yung ginagawa nila kapag halimbawa may mga ganitong pangyayari? Kaya ipakwento natin kay Sir Boying. Sir Boying, magandang hapon po.
1: Hello, magandang hapon.
0: Yes, sir.
1: Correction muna.
0: Yes po. Yes po, sir. Sir Boying, ayun, napuputol-putol. Urong ka kunti para ano, maririnig yung signal, yung telepono nyo po. Si Sir Boying Abasola po ay siya po ay nagko-cover ng ano, nagko-cover din siya sa Senado. At kaya siguro naranasan at itanong natin sa kanya kung ano yung mga karanasan nila doon at ano yung plano nila to cope, kasi may mga kaibigan tayo, ilan dyan sa media na sa Senate, yung nag-cover doon na sabi nila, kailangan din yata namin ng ano, yung psychosocial intervention, especially yung iba na may trauma, syempre, pag nakarinig ka ng maraming putok at nagko-cover ka doon at tagtatakbo ka, yung kung narinig, napanood nyo or nakita nyo, narinig nyo doon sa social media, sa mga coverage na talagang yung iba, napapasigaw talaga at syempre, gabi pa yun, tapos na dumilim. At so may mga ganung mga pangyayari ba na ano, kaya ikapakwento natin kay Sir Boying Abasola kung ano yung nangyari at saka paano nagko-cope yung mga kasamahan natin sa media doon. Ayun, tatawagan po ulit natin kasi medyo napuputol po ang linya ni Sir Boying at maya-maya din po makakasama natin yung Philippine Press photographers kasi meron din silang ihahanda na mayroon silang activity kasama yung Presidential Task Force on Media Security, yung ating ilulunsad na training workshop naman sa basic live support para especially para doon sa mga journalist na nagko-cover sila halimbawa sa mga tag-init o kaya sa baha, paano ba ang dapat nilang gawin kapag may sila naman yung nakakaranas ng halimbawa huwag naman sana yung mga nag-collapse, mga ganong pangyayari sa nararanasan din ng mga journalist. Kasi alam nyo po, nitong mga nakalipas na taon, ilan na pong mga kasamahan natin sa media ang medyo ano, nauna na sa atin dahil doon sa kanilang ano, sa kanilang yung mayroon nagkaroon ng mataas na blood pressure, merong mga na stroke dahil po sa init at yun yung mga ganung bang mga pangyayari na minsan ay nakahadlang din po sa kanilang coverage. Anyway, balikan po natin si Sir Boying Abasola kung nandiyan na po siya sa linya, sir. Wala pa rin po si Sir Boying. Wala, mamaya balikan natin Sir Boying at atin muna pagkausapin si Mr. Edwin Bacasmas, ang Pangulo po ng Press Photographers of the Philippines. Kukumustahin natin si Sir Edwin. Sir, magandang hapon po sa inyo.
2: Magandang hapon po, Yusek. Maraming salamat sa pag-imbita dito sa inyong programa. Napakagandang ano, programa na ginagawa ninyo.
0: Salamat po at ito'y para talaga sa mga kasama natin sa media, sa mga mamahayag. Subalit, itong darating na Martes, May 26, magkaroon naman tayo ng isang activity na ating gaganapin din po dyan sa National Press Club of the Philippines. Siyempre, in partnership with the Philippine Press Photographers para naman ito sa inyong kapakanan, especially yung mga photographers na laging nasa nakasalang doon sa front lines ng coverage. Ay kwento mo nga sa atin kung ano itong activity na ito at para malaman na ating mga kababayan.
2: Yeah, itong ating program sa pangunguna po ng inyong opisina, Presidential Task Force on Media Security, Press Photographers of the Philippines at saka National Press Club, ay mag-uumpisa ito sa gaganapin sa May 26, 2026. At mag-uumpisa ito ng yung activity, arrival and registration, alas 7:30 hanggang alas 8. Tapos, ang opening program, mag-uumpisa na ng ganap ng alas 8 ng umaga.
0: Ano ba yung mga pag-uusapan dyan? Pag-uusapan o gagawin?
2: Marami tayong mga gagawin regarding dun sa, para sa mga ating mga kasamahan sa media. Ang mga tatalakayin dito ay kahalagahan nito mga first aid para sa mga journalists ng lalong-lalo na yung mga nasa front line. Tapos yung mga legal considerations, may gagamit din mga scenario tungkol sa safety and risk assessment.
0: Mm-hmm.
2: Ito yung unang bukso, alas 8:30 hanggang alas 9:30 ng umaga. Then susundan ng basic life support.
0: Mm-hmm.
2: Ito yung chain survival, primary assessment. Tapos yung adult CPR. Ito, matutunan. Kaya kailangan nandun din ako.
0: Oo, dapat matutunan nating lahat yan.
2: May recovery position, tapos choking management. Yun yung pinakamahalagang may mga practical CPR hands-on. Ito nga hindi ko pa
0: naranasan.
2: O naranasan. Kasi nung nakaraan, mabilisan yung kulang tayo sa panahon, sa oras.
0: Mm-mm. Kaya pinipili muna natin ngayon, konti muna ang participant siguro ngayon para lahat makaranas kung paano mag-CPR, paano nga ba mag-revive halimbawa. Kasi meron nga tayong mga kasamahanan nitong mga nakalipas na taon na hinimatay, anong gagawin natin? Tayo lang naman yung nandoon, di ba?
2: Oo, ito yung napapanahon. Dahil nga dun sa nangyari sa, paano ba pag nasa coverage sa na patulad ng nangyari sa Senate, buti naman walang nangyaring masama sa ating mga kasamahan.
0: Buti, walang hinimatay. Kung may hinimatay, ano yung gagawin natin? Di ba, marami ngayon yung may sinisinghot-singhot. Yun ba? Enough ba yun? Or baka, kung ano yung dapat gawin. So, yan, isa sa mga pag-uusapan natin yan.
2: Tapos, sa pagdating ng lunch break, then mag-umpisa ulit ng alauna 30 hanggang alas 4. Ito yung standard first aid. Ito, maganda
0: rin
2: to. Bleeding control. Alam mo, isa sa mga kasamahan natin noon sa media, matanda, namatay nga dahil sa tinamaan ng bala.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi tinamaan ng bala sa bandang tigi.
0: Mm-hmm.
2: Ito yung pinakasikat na na nag-work sa Reuters, si tatay ni Ali Bicoy.
0: Mm-hmm. Si Willie.
2: Oh, Willie Bicoy. Yun yung

0: Doon sa pulis na may hinimatay na pulis yata doon. Siya pa yung tumulong, di ba, nag-CPR. So,
1: oo.
0: Maganda rin
1: iba
0: yung...
1: May, oo. Iba na yung may, ano, may nalalaman.
0: Opo. Oo.
1: Hindi mo ma-apply sa sarili mo. May makatulong ka sa kapwa mo.
0: Mm-mm.
1: Naalala ko si Toto yata yun eh.
0: Oo, si Toto. Oo, nasa sa MPD, sa Manila Police District po siya, nagko-cover. Yun, so sige, abangan natin yan, yung activity na yan, kita-kita tayo sa Martes. At sana po marami yung mga nagpalista ng mga miyembro ng PPP ay dumating.
1: Oo, marami nga nagpalista, marami pang gustong araw, kaso limited lang yung slot.
0: Oo, so, sa susunod naman.
1: Oo, sana magkaroon pa ulit na.
0: Ayan, oo, tutuloy-tuloy po natin yung mga ganitong gawain, mga workshops at activities na to. Thank you very much, Sir Edwin. At
1: oo, kita, maraming kita. Salamat din. Oo, kita-kita tayo.
0: Oo, sige. Yan po mga kaibigan, si Mr. Edwin Bacasma, siya po yung Pangulo ng Philippine Press Photographers, yung asosasyon ng mga photographer, yung mga photojournalists dito sa ating bansa. At balikan po natin kanina, naputol si Sir Boying Abasola. Sir, nandyan na po ba kayo? Ayun. Nandito na. Sir Boying, kumusta po?
2: Okay lang po. Medyo nagpapagaling din dahil maraming, alam mo na, maraming maraming mga nangyari itong nakaraang linggo sa ating Senate. Ano? So medyo tinamaan din tayo ng konting stress.
0: Mm-hmm. Kumusta? Ano ba yung dapat nating gawin para may pangangailangan bang tinatawag na psychosocial intervention yung ating makasamahan dyan sa Senado na nag-cover doon sa pangyayari noong May 13th?
2: Actually, kayangan po natin yan. Pero ako yung nakipag-ugnayan sa kanila dahil yan din po ang aking assignment. Meron na pala silang nakausap sa yung mga respective companies nila. May pre-provide na rin na may mga psycho advices. So okay na yon. Ang worry ko lang sa lasana, hindi na maulit yung ganun, lalo na sa isang kapitapitagang institusyon, itong legislatura ng ating bansa na kung saan sa loob mismo ay nagkaputukan. Parang sinasabi ko sa mga previous interview sa akin na ang worry ko sa mga batang journalist, yung mga newbies, kasi wala naman po sila naranasan na ganyan eh. So, nagtanong ako sa kanila, kuya, ngayon lang po kami nakaranas ng ganito. So, kumbaga, iba yung experience niya. Unlike sa atin na ako personally, nanggaling ako sa police beat, nakapag-cover din tayo sa mga AFP and then crime. Alam mo kung ano mangyayari na anytime meron encounter na magaganap. Pero dito, yung fateful night na yan, yung May 13 nga po yan, na-check po naman na naandun po tayo. So, talagang nakakabigla dahil makikita mo itong mga kasamahan ko nagtatakbuhan. Nobody's guiding na dito yung punta, dito si ganito, si ganito. So, ako naman bilang pinasets ko yung sitwasyon. Sabi ko nga sa post ko sa lahat ng encounter, dito yata ako hindi kinakabahan. Kumbaga, lately na lang sa akin, what if kung meron bala na nag-ricochet, yung alam mo na, bumanda, tumama sa noonahin, di ba?
0: Mm-hmm.
2: So, ito ang isang worry doon. Pangalawa, hindi naman po nakahanda yung mga empleyado ng Senate kung how to leave, paano kami dadalhin or what. Although, in fairness naman sa kanila, they did everything. Kaya lang, so, hindi ako satisfied sa gano'n. Kasi, nobody is expecting na gano'ng mangyari, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Na-recall ko, meron kami mga ganyang exercises, pero pagka-earthquake lang, earthquake or sunog, hindi itong ganitong sitwasyon na ito. So, di ito nga, nagkaputukan na, takbuhan sila, and then ang worry ko nga doon yung stampede, so sumisigaw na rin ako, dito tayo sa office na ito para ma-escape natin. So, nung total lockdown na, nung pinalabas na kami ulit, ito yung maganda doon na tagpo kasi may mga element ng guarda ng Senado, yung USAA, na naka-preposition sila. If they are expecting an attack from the outside, na dadaan mismo doon sa yung mismo sa entrance ng Senate, yung pinapasukan natin. I have photos na may mga isang operative ng USAA na nagbabarricade. So ako naman, kakilala ko ng USAA niya, napitan ko si isa, bakit parang ano ba meron talaga? Ay, boss, buti andyan ka. pakisecure yung mga kasamahan mo kasi baka mamaya

0: nakahalo sa inyo yung kaway. Sino ba kako ang kaway? Kung walang makapagsasakit mo sino. So ang ginawa ko, instinct ko na rin bilang veterano na rin, inausap ko si mga cameraman na mostly ay mga naging player ko, tapos mga matbatang reporter. And then, of course, nagpaanam ako sa empleyado ng Senate kay Ma'am Glenda Olid. Ma'am, makikialam ako. Sabi niya, anong pakikialaman mo? I-secure ko lang ako itong mga media na isang posisyon lang tayo at baka mamaya may makahalo sa atin na tinasabing kaaway nitong usaha, eh, tayo ang maputukan. So, ganun ang ginawa ko. So, na-secure natin sa area, doon sa tapat ng flagpole po ito, fronting ng Senate. So, kaya naging maayos and then saka nang dumating si SILB, Secretary, so sabi ko, huwag nang hugaan itong para maayos. So, si SILB na ang lumapit sa amin para magbigay lang. Okay. So, ngayon, balik tayo sa sinasabi ka natin na traumatic experience. Kababalik ko lang doon last week. So, makikita mo pa rin na yung makikita mo sa mukha ng mga newbies natin na parang alangan sila. Na, ay, ano ba to? Ano ba to? So that's why nga, di ba nag-usap tayo na kailan natin kung ano pwedeng gawin ng PTCOMS tapos ng NPC. Kinausap ko naman sila, meron na pala silang debriefing din sa mga kanya-kanyang companies. So sabi ko, kung yung wala pang ano, walang hindi capable yung company sa mag-debrief, i-list na lang para may schedule natin. So far naman, wala pa naman nag-signify ng ganun sa akin. Tingnan natin sa Monday kung anong pwedeng gawin.
1: Sige po, maraming salamat at siguro gagawa tayo ng ilang mga activities, hindi lamang para tingnan yung nangyari, kundi magiging handa na rin tulad ng mga ginagawa natin sa probinsya, yung mga safety and security training. Actually, sa Martes, meron tayo para sa mga photographers tungkol naman to sa yung safety.
0: Actually, I invited them na kung may time siya na dumano sa ating program, sa ating project this week, ano, this coming week, para makita rin nila. Kasi nakita ko yung ano pagkakamali o kahinaan, kawalan ng direksyon, lalo na itong mga maniniyot natin. Hindi ako sa nag-aano, pero nakikita ko rin talaga eh, kasi nasa on top ako, alam ko nangyayari, inoobserbahan ko sila kung paano talaga. Wala eh, kumbaga i-grade mo talagang gulo. Gulo talaga. It's good nga na walang nasugatan, although si ating kasamahan si Biggie Sarbales eh, nawala yata yung sandals na kinabukasan
1: na kuha niya naman. Mabuti naman. Yan, thank you very much, Sir Boying. At pagkukwentuhan natin yan sa darating na linggo na ating sa ating activity dyan sa National Press Club. Thank
0: you very much. Sige po, maraming salamat, Yusek Joe. Maraming salamat at ingat po tayo lahat. Thank you.
1: Yan po mga kaibigan, si Mr. Lionel Boying Abasola, ang isang mamahayag at isang opisyal ng National Press Club of the Philippines. Yan, wala na naman po tayong oras. Magpapaalam na naman po tayo. Magtatapos na naman po ang isang episode natin for today. Sa susunod na Sabado, samahan niyo po ulit kami mula alauna hanggang alas dos ng hapon dito pa rin sa YouTube, Facebook page, sa Radyo Pilipinas, maging sa mga FB pages po ng PT Forms at Radyo Pilipinas. Muli po ako si Joe Torres. Kaligtasan ng media, oras-oras nating babantayan. Ito ang ating programang Media Ngayon, Boses ng Mamamahayag, Boses ng Mamamayan, Boses sa Bagong Pilipinas. Magandang hapon po at ingat po tayong lahat.
2: Estado ng mga mamamahayag sa ating bayan ngayon. Bibigyang atensyon, Media Ngayon.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. National Bureau of Investigation o NBI, walang record na umalis ng bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa. May ulat si Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation na wala umanong record sa Bureau of Immigration na nakalabas ng bansa si Senador Ronald Bato de la Rosa. Gayunman, hindi rin isinasantabi na NBI ang posibilidad na nakalabas ng bansa ang senador sa pamamagitan ng mga hindi namomonitor na exit point. Sa Saturday News Forum, nanawagan si NBI Director Melvin Matibag kay De La Rosa na sumuko at harapin ang kasong Crimes Against Humanity na isinampa sa International Criminal Court. Nilinaw ng NBI Chief na nananatiling valid ang arrest warrant laban kay De La Rosa matapos hindi maglabas ng temporary restraining order ang Supreme Court. Sa ngayon, bumuo na ang NBI ng mga tracking team para matonton at maaresto ang senador. Itinuturing na rin ang NBI na armed and dangerous si De La Rosa matapos umano itong mawala sa Senado at magtago. Samantala, iniimbestigahan na rin ng Department of Justice ang posibleng pananagutan ng mga umano'y tumulong sa pagtatago kay De La Rosa, kabilang ang obstruction of justice at harboring a fugitive. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balita mula sa lalawigan, mga magsasakat baging isda sa Southern Leyte nakatanggap ng ayuda mula sa tanggapan ng Pangulo. Mula Radyo Pilipinas Sogod, si Jebic Epis sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan ang libo-libong magsasaka at mangingisda sa lalawigan ng Southern Leyte sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk Program. Ayon sa Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, umabot sa higit 1,000 municipal fisherfolk ang nakatanggap ng tig 2,325 pesos na unconditional cash assistance. Kasabay nito, ang higit 2,000 lokal na magsasaka ang tumanggap ng direktang ayuda mula sa programa. Pinangunahan ng DA Region 8 at BFAR Region 8 sa pamamagitan ng Provincial Fishery Office ng Southern Leyte ang pamamahagi ng ayuda katuwang ang mga local government unit. Kabilang sa mga nakinabang sa programa ang mga residente mula sa bayan ng Macrohon, Padre Burgos, Limasawa, Malitbog, Tumas Opus, Buntok at Maasin City. Bago makatanggap ng ayuda, sumailali muna sa masusing validation ang mga beneficiary gamit ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA para sa mga magsasaka at municipal fishing vessels and gears registration o boat R system para naman sa mga mangingisda. Layunin ng PAF na mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina at mahalagang agricultural inputs na kinaikailangan sa kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda. Sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng cash assistance, inaasahang mapapalakas ang kabuhayan at katatagan ng lokal na ekonomiya sa lalawigan. Sa kasalukuyan, umabot na sa higit 3,000 vulnerable farmers at fisher folks sa Southern Leyte ang natulungan ng programa. Inaasahan namang madaragdagan pa ito sa pagsapit ng buwan ng Hunyo habang ipinapatupad ang sunod-sunod na yugto ng pamamahagi sa iba pang bayan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Sa iba pa nating balita mula sa ating Metro Reporter, Department of Trade and Industry o DTI, nilinaw ang kumakalat na draft rule sa pre-clearance ng mga advertisement. May live report si EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas Report.
4: Nilinaw ng Department of Trade and Industry o DTI na hindi nito ipatutupad ang kumakalat na draft Department Administrative Order o DAO kaugnay ng pre-clearance requirement para sa advertising materials. Ayon sa DTI, ang naturang dokumento ay isang internal draft lamang at hindi sumasalamin sa kasalukuyang direksyon ng polisiya ng kagawaran. Tiniyak din ito sa publiko at business community na hindi ito magiging pinal at hindi ipapatupad. Naugat ang usapin matapos mabahala ang ilang negosyo, advertisers at online content creators sa posibilidad ng mas mahigpit na regulasyon bago mailabas ang mga advertisement at promotional material. May mga pangamba na rin na maaari ito magdulot ng dagdag na proseso, gastos at epekto sa marketing at digital advertising industry. Kabilang sa nagpayag na pagtutol dito ay si Senator Bam Aquino. Ayon sa senador, dagdag pabigat umano ito sa micro, small and medium enterprises o MSMEs na patuloy pang bumabangon mula sa mataas na gastusin at iba't ibang hamon sa ekonomiya. Di Aquino, mahalaga ang consumer protection. Ngunit, dapat anyang maging praktikal at hindi magdulot ng dagdag na burokrasya para sa maliit na negosyo at online sellers. Binigyan din naman ng DTI na nananatili itong katuwang ng mga negosyo sa pagsusulong ng economic growth habang pinananatili ang pagbalanse sa consumer protection, innovation at patas na kompetisyon sa merkado. Para sa Bagong Pilipinas, ito si E.J. Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni E.J. Lazaro. Seguridad at proteksyon ng mga magsasaka sa isang bayan sa lalawigan ng Pangasinan, pinagtibay katuwang ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, si Sara Kayabyab sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Pinagtibay ng lokal na pamahalaan ng Mapandan dito sa lalawigan ng Pangasinan ang lubos na suporta at proteksyon para sa sektor ng agrikultura kasunod ng paglagda ng kasunduan sa Philippine Crop Insurance Corporation para sa Life Insurance Program ng 1,025 rehistradong magsasaka sa bayan. Pinangunahan ni Mayor Carl Christian Vega ang pagpapatibay ng kasunduan na layong mabigyan ng dagdag seguridad at proteksyon ang kanilang mga local farmers bilang pagkilala sa mahalagang ambag sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagpapanatili ng sapat na supply ng pagkain. Ang naturang mga magsasaka ay kabilang sa mga opisyal na nakalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Dumalo sa aktibidad ang mga kinatawan mula sa PCIC sa pamumuno ng kanilang regional manager na si Ginoong Raul Servito. Ayon sa LGU, patunay ang programang ito sa patuloy na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga ahensya ng gobyerno upang mapangalagaan ang kapakanan, seguridad at mas matatag na kinabukasan ng mga magsasaka sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Ako si Joseph Senyara ng Cagayan de Oro. Kami ang nakikiisa sa ating pamahalaan sa pagtitipid ng enerhiya sa pamamagitan ng pagka-carpooling. Sabay-sabay kong tinadala ang aking pamilya at tinahatid sa kanilang mga destinasyon nang sa gayon ay makatipid kami sa gasolina at na makatipid na din sa pamasahe. Gayon pa man, isa din sa mga measures na ginagawa namin sa aming muntik tahanan ay nagtitipid kami sa kuryente. Kung maaari ay hindi muna gumagamit ng air conditioner upang sa ganon ay mas malimitahan ang aming consumption per kilowatt para makisa sa krisis ng ating bansa.
9: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linising maigi ang fan blades ng bintilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhin laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
10: 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
14: Mahal ang gamot.
13: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
15: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
13: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
16: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
17: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na umaabot sa malubhang sakit.
13: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
17: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
6: Makikiraan lang po, makikiraan lang po, isang oras na balitaan, kwentuhan at pakikipanayam sa mga taong nasa likod ng mga balita, direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po, kasama si Cel Baisa, Sabado, alas 2 ng hapon, makikiraan lang po, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: Magandang hapon sa inyo ng Sabado muli. Ang bilis ng panahon, ano? Bilis ng araw. It's a Saturday again. And of course, magandang hapon po sa inyong lahat. makikiraan po ako ho, with your kind indulgence. And of course, katulad ng ating ginagawa, ako'y nakikiraan muna sa ating mga kasama sa Master Control patungo dito po sa Where I Am sa loob ng studio. Mayo 23, 2026, alas 2:12 ng hapon. At tayo po'y, kung papalarin, tayo po'y makikiraan sa una sa Pag-asa Forecasting Center at ating, hopefully, ating makakausap ang duty hydrologist. Pag-usapan po natin hanggang sa mga dams. Ho. At ganun din, tayo'y makikiraan, tutungo tayo ng lungsod ng Davao at ating aalamin yung latest kaugnay noong pag-collapse o pagguho ng sanitary landfill sa New Carmen sa lungsod ng Davao. At pakikiraan pa rin tayo. Tutungo tayo ng Commission on Elections at hinggil naman ito sa napipintong halalan ng barangay at sangguniang kabataan o BSK elections. And of course, kung papalarin din tayo, ating mga kasama sa ating pagdaraan, ang tagapagsalita ng Manila Water, walang iba kundi si Jeric Sevilla. Eto na, nakahanda na po kong makiraan sa mga sandaling ito. Daraan tayo at ating marinig ang ulat panahon sa Pag-asa Forecasting Center. Narito ang balita mula kay weather specialist, weather forecaster, Miss Charmaine Varilla. Good afternoon, ma'am.
14: Rancho Pilipinas. Weather.
19: Good afternoon.
20: Yes po, good afternoon din po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig na ritong ulat sa lagay ng panahon. Meron nga tayong dalawang LPA sa labat-labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Una-muna, yung nasa loob ng ating PAR ay huling namataan sa layang 630 kilometers silangan ng General Santos City. Ito nga nasabing LPA ay hindi pa rin natin inaasahan na magiging isang ganap na bagyo, ngunit yung trough nga nito nakaka-apekto sa may bahagi ng Mindanao, Central Visayas, Negros Island Region, Eastern Samar, Leyte at Southern Leyte na siya nagdudulot, maulap na kalangitan at kalat-kalat ng mga pagulan, pagkilat at pagulog. Samantalang, Easterlies naman, ang siya naman nakakaapekto sa may Luzon at Visayas. Magdudulot nga yan ng mga pulupulo at mga panandili ang mga pagulan, pagkilat at pagulog. At yung LPA naman sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay huling namataan sa layong 2,125 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sa kasalukuyan, mababa pa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo, ngunit maaaring makapasok yan sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility ng Huwebes o kaya naman ng Biyernes. At sa ngayon, inaasahan natin na wala naman itong landfalling scenario. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
19: Ma'am Charmaine, may tanong lang. If I remember, if my recollection is right, previous to this, meron din dalawang low pressure area na ang isa ay nakapasok ng ating bansa, samantalang yung sa labas ng bansa naging ganap na bagyo. Ngayon, dalawa rin na naman itong inyong minomonitor. Meron bang explanation behind dito sa pagkakaroon ng dalawang low pressure area at the same time, ma'am?
20: Yes po, no. Pag ganito po kasing season, ay malapit-lapit na po sa may party ng Mindanao, yung Intertropical Convergence Zone. So, yan pong part ng Intertropical Convergence Zone, dyan po madalas nag-originate yung mga binabantayan nating LPA. At mapapansin po natin kapag ganitong malapit na yung tag-ulan, ay sunod-sunod nga po yung ating bagyo o LPA. So, isa po yan sa rason kung bakit nakikitaan po natin ang madalas na pagkakaroon ng LPA malapit po sa Mindanao.
19: Ayun. Ma'am, educate us. Kapag ganitong panahon na medyo mainit, maalinsangan ang panahon at ang heat index ay totoong mataas, malakas din ba yung mga bagyo kapag ito'y naging isang ganap na bagyo at naranasan dito sa ating bansa?
20: Yes po, no. Kasi mataas yung heat index dahil mataas po yung temperatura plus basa yung ating atmosphere. So, yung mainit na temperatura plus basang atmosphere, yan po yung isa sa nakakatulong talaga sa paglakas ng mga bagyo.
19: At most likely, kailan natin mararanasan, mararamdaman itong pagdaan ng mga bagyo dito sa ating bansa, notably dito sa Metro Manila area, Ma'am Charmaine?
20: Sa ngayon po ay wala pa po tayo na forecast na ganyan na dadaan mismo sa Metro Manila. Pero usually po, kapag mga ganyang scenario ng mga landfalling ng mga bagyo, nasa third quarter po ng ating taon. Sa ngayon, meron po tayo sa May ng mga isa hanggang dalawang bagyo. So yun po yung for the meantime yung nakikita po natin dito.
19: Alright, and finally, makakaramdam ba ng thunderstorm ang Metro Manila area within the day to nalalabing mga oras?
20: Yes po, no. May nakikita pa rin po tayo na chance ng thunderstorm dito sa Metro Manila, especially mga thunderstorm po kasi yan, pwede po yan kung saan gigilid doon sa may nakikita po natin na parang ridging sa may parte ng Northern Luzon. So mataas pa rin po yung chance ng thunderstorm dito po sa atin.
19: Okay. Weather specialist Charmaine, ma'am, thank you so much for your time.
20: Yes po, thank you.
19: Thank you. Si Charmaine Varilla, si Ma'am Charmaine. Weather specialist, weather forecaster mula sa PAGASA Forecasting Center. Hindi po inaalis itong posibilidad na tayo'y makaramdam ng mga pag-ulan dulot nitong tinatawag na thunderstorm. Notably, dito sa Metro Manila area. Bringing our time to ganap ng 18 minutes makalipas ang 2 o'clock in the afternoon. Take it away, Orly.
2: Makikiraan lang po kasama si Sel Baisa dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong dum na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gububuong lupa. Or B. Wapakels. Ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
22: Ang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
23: Bagong Bayani, ang ating turing sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Hindi biro ang kanilang sakripisyo. Ang bawat patak ng kanilang pawis sa ibayong dagat ay hindi lamang nagbibigay ng ginhawa sa kanilang mga pamilya dito sa Pilipinas. Sa katunayan, malaki ang ambag ng kanilang remittances sa katatagan ng ekonomiya ng bansa. Kaya naman, patuloy na nagsusumikap ang pamahalaan sa pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFW. Kasama nga dito ang pagiging aktibong kasapi ng Pilipinas sa ASEAN na nagsisilbing matatag na katuwang. Sa pamamagitan kasi ng mga kasunduan gaya ng ASEAN Convention Against Trafficking in Persons o ACTIP, mas napapalakas ang koordinasyon laban sa human trafficking at mga sindikatong nagsasamantala sa mga nais magtrabaho sa abroad. Nariyan din ang ASEAN Declaration on Migrant Workers in Crisis na gabay sa pagresponde sa mga migranteng nasa panganib. Kabilang dito ang isinagawang rescue operations kamakailan sa daang-daang mga Pilipinong biktima ng human trafficking sa mga cyber scam hubs sa Cambodia. at bilang ASEAN 2026 Chair, hangad ng Pilipinas na lalo pang palakasin ang ugnayan sa ating mga karatig bansa para din sa mas ligtas at mas panatag na kinabukasan ng ating mga bayaning OFW.
1: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio.
4: Ang taginting ng FM
1: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan.
1: Pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
1: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278,
1: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738,
1: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM,
4: Capital 104.3,
1: the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
24: Makikiraan lang po direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
19: Pero hindi po muna ako aalis ng Pag-asa Forecasting Center sapagkat atin po makakasama this time ang hydrologist na nakatalaga duty ngayong hapong ito sa Pag-asa Hydrological Office. At walang iba ito kundi si hydrologist Edgar De La Cruz. Magandang hapon po, sir!
25: Magandang hapon din po sa inyo, sir.
19: Okay. Now, alam nyo, napakahalaga nitong ating pag-uusapan. Ito'y tungkol sa dam. At alam natin na ang dam ay malaking tulong sa ating mga magsasaka, sa ating lahat. Diyan nanggagaling ang tubig na ating, ginagamit araw-araw, iniinom, for that matter. This time, please tell us, hydrologist Edgar De La Cruz, sir, ilan po bang dam meron sa ating bansa?
25: Dito po sa ating bansa, ang minomonitor po natin dito sa Pag-asa, meron po tayong minomonitor na 9 na dam po dito sa Luzon. At meron din pong dam sa Mindanao, pero hindi po natin siya minomonitor. Meron po doon sariling nagmo-monitor doon sa ano. Pero dito po sa Luzon, andito po yung mga malalaking dam katulad po ng Angat Dam na kung saan po tayo kumukuha ng pang-araw-araw na ating ginagamit dito sa Metro Manila.
19: Opo. Angat Dam. All right. Now, napag-uusapan itong dam. Can you tell us, kamusta na ang kondisyon ng ating mga dams brought about nitong init na ating naramdaman the past many, many weeks and months, hydrologist Edgar De La Cruz?
25: Sa ngayon po, ito pong especially ngayon pong summer, halos lahat po ng minomonitor nating dam bumababa. Dahil po, dahil sa wala naman po tayong masyadong nararanasang pag-ulan, especially po sa watersheds, ng mga dams po natin. Katulad po ng Angat, kung saan po tayo kumukuha ng tubig sa araw-araw, patuloy pong bumababa. Nasa kanina pong alas 8 ng umaga, nasa 175.97 meters yung elevation niya. So, kung ikukumpara natin siya sa elevation niya kahapon, bumaba ang elevation po na Angat ng 0.40 meters ang binaba niya po. At yung ibang mga dams din po, ganun din po. Bumababa rin katulad ng mga yung nasa Benguet, yung Amboklaw Dam, siya yung nasa upstream, nasa bumaba rin po siya ng 0.05 meters. Tapos yung Binga Dam, yung nasa bandang baba niya, bumaba rin po ng 0.67 meters. And then yung pinaka-dam nila na yung nasa may Pangasinan, eh bumaba rin po ng 0.11 meters. Mm. Then yung nasa Nueva Ecija naman po, itong Pantabangan Dam, bumaba rin po ng 0.15 meters. Then ang Magat Dam na nasa Isabela ay bumaba rin po ng 0.25 meters. Wow. So, then ang Kaliraya, mm-hmm. opo, ang Kaliraya po na nandiyan po sa may Laguna ay bumaba rin po ng 0.18 meters.
19: So, pero po, walang nagtaasan, hydrologist Edgar, sir. Hindi tumaas ang level. Instead, bumaba ang lahat ng level dito sa minomonitor ninyong mga dams.
25: Opo.
19: Now, kung ito'y magpapatuloy, what will it cost?
25: Katulad po nitong nasa Angat, dahil ito po talaga yung ating pinagkukunan ng tubig, nasa 175.97 meters. Ang low water operation level po niya ay 180. So, mas mababa na po siya doon sa operation level niya na 180. Ito yung tinatawag namin low water level. Ang nangyayari po dyan, nire-regulate po nila yung supply.
19: Okay.
25: So, opo, ang nangyayari po, binabawasan nila yung sa irrigation.
19: Mm-hmm.
25: Ang mini-maintain yung supply ng
19: household
25: for domestic consumption, opo, sa household. Opo, yun ang pong ginagawa nila. Opo.
19: So, binabawasan
25: yung... Pero wala naman pong yes. epekto yun sa agriculture dahil summer naman po ngayon, medyo yes. Konti pa naman ang siguro ilan pa lang naman ang mga nagtatanim or baka more or less pinagpapahinga nila yung lupa. Kaya okay lang naman yung cycle natin na ganun. Opo.
19: So, hydrologist Edgar de la Cruz, ano naman ang epekto nito dito sa ating mga consumers, yung mga household consumers? Naapektuhan ba tayo nito? Makakaranas ba tayo ng tinatawag na rotating na pagtigil o pagbawas ng kandidad o quality o kandidad ng tubig, sir?
25: Sa ngayon, sa tingin ko po, hindi pa nila ginagawa 'yon na nagbabawas sila ng ano. Pero pag nagpatuloy po ito bumaba at pumasok siguro po yung buwan ng June, at patuloy pa rin siyang bumaba, baka lang po mag-ano sila ng magkaroon sila ng measures na yun nga yung katulad ng sinasabi niyo po na baka magkaroon tayo ng everyday water interruption.
19: Wow.
25: Kung patuloy po bababa.
19: Mm-hmm.
25: Katulad kasi po ito po hindi ko lang po matanda ko anong taon nangyari na po ito dati.
19: Uh-huh.
25: Sumadsad po talaga yung elevation ng Angat na below low water level ng 160. Nagkaroon po tayo ng water interruption sa gabi. Tuwing 10 ng gabi, pinuputol nila yung supply. Then the following morning, na lang nila ibinabalik. Mga 4 a.m. saka lang nila binabalik. Ganun po yung ginagawa nilang measures dati.
19: Okay.
25: Para makakonserve po tayo ng tubig.
19: Alright. So, briefly, ano ang iyong may papayo sa ating mga kababayan? In lieu of nitong wala pang gaanong ulan tayong nararamdaman, hydrologist Edgar.
25: Sa ngayon po, nakikita po natin, namomonitor natin na patuloy pong bumababa yung tubig natin sa ating mga reservoir, especially dyan po sa Angat. So, ang may papayo ko lang po sa mga consumers, mga taong gumagamit ng tubig, na medyo magtipid-tipid ng kaunti para hindi naman po natin madanasin yung magkaroon tayo ng one-tier interruption as early, yung at least pabagalin mo po natin yung pagbaba ng dam natin.
19: Yes, sir.
25: Opo.
19: Very timely na paalala. Hydrologist Edgar De La Cruz, well, we're one. Kasama kami ninyo Apo. Sa ating, of course, pag-asa. Itong ating inaasahang pag-ulan immediately para namang maresolba itong problema ng patuloy na pagbaba ng libelo ng tubig sa ating mga dams. Thank you so much, Hydrologist Edgar.
25: Thank you, sir. Thank you po. Thank you.
19: Thank you. Thank you very much. Say, Hydrologist Edgar De La Cruz ng Pag-asa. Thank you very much. And this time, ang keyword, pagtibid tayo sa paggamit ng tubig. Oras, ginap ng alas 2:32 ng hapon, magpapatuloy. Ang inyong makikiraan lang po. Makikiraan na ako sa Pag-asa Forecasting Center. And in a little while, susubukan po nating makiraan naman sa lungsod ng Davao. Meantime, paalala.
24: Makikiraan lang po kasama si Cel Baiza dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: Mas pinalakas, pinalawak.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
7: Colab.
9: World Service Sports Radio.
10: Ang tagintig ng FM
7: at lakas ng AM
10: sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa
10: para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
10: Radyo Magdi 1278.
7: Sports Radio 918.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
7: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Mapapakinggan na
7: sa Capital 104.3 FM.
9: Capital 104.3.
7: The AM and FM collab.
9: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: May nagwawala sa labas?
26: No, that's actually something I haven't heard for the longest time. That's someone trying to run for home in Shatong.
12: Shatong? Ano yan?
26: It's a Filipino game na nilalaro namin noon when gadgets and laptops weren't a thing yet. It's quite fun.
12: Dinga, paano siya nilalaro?
26: Well, Shatong is a Filipino traditional game that makes use of two rattan sticks. One long and the other short. The longer stick serves as the bat, while the shorter one serves as the hit. Like baseball, it has two teams.
12: So there's a pitcher since parang baseball siya?
26: Walang pitcher though kasi the one who will hit is the one who serves. And the other team will be scattered around the makeshift field, which normally would just be the street outside the house or a basketball court. But just like baseball, may three marked bases that the hitter has to run through all the way to home base while shouting,
27: Shato!
26: Yeah, shouting Shatong is a fun part and it's what you just heard earlier.
27: Yay!
12: Parang gusto ko i-try ang Shatong na yan ah. Tara, sali tayo sa kanila. Shatong!
11: Namimiss niyo ba ang traditional games ng Pinoy? Relive and play them again with your children so they can experience what you did back then. Bond as a family with our much-loved Pinoy games. Yan, ang Pinoy kultura because our culture is cool.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
9: Viber.
7: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
9: Receive credible news and information.
7: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
9: Stay on track with
7: Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
28: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
7: Good news!
24: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Makikiraan lang po. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
19: Alas 2:37 na po ng hapon dito sa Makikiraan lang po, ang inyong lingkod, Sel Baisa. At mamaya, subukan natin dumaan, makiraan dyan sa lungsod ng Davao, kaugnay nito pong pag-collapse, pag-guho noong Leyteso, noong New Carmen, Barangay New Carmen sa Davao City, Leyteso doon. But meantime, naku tayo po ay magda-divert. Tayo'y makikiraan instead this time sa Commission on Elections. At ating mga kasama, ang napakasipag na tagapagsalita ng COMELEC, walang iba kundi si Director John Rex Laudianco. Sir, magandang hapon sa inyo.
0: Magandang hapon po, Sir Sel, at sa lahat po ng tagasubaybay ng ating programa. Good afternoon po.
19: Yes, sir. At una, kamusta na itong latest? Marami nag-aabang nating mga kababayan dito sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections. But meantime, kamusta yung nagdaang registration ng COMELEC, sir?
0: Ako, naging napakaganda po at napakainit ng pagtanggap ng ating mga kababayan. Ay, binabalita ko po sa inyo, Sir Sel, na mula noong October 20 at hanggang na nagtapos nga po noong May 18. Umabot sa 5,410,000 po ang tinanggap at naprosesong application ng COMELEC. At dito lamang po sa National Capital Region, isang araw yung last day po na yan, umabot sa 35,000 po yung naproseso. Kaya tayo po yung nagpapasalamat sa ating mga kababayan. At dahil dyan po sa nadagdag na yan, makakaasa na po tayo ngayon na ang ating magiging botante para po sa SK sa November 2 ay aabot na halos 25 million at ang ating botante naman po sa barangay ay halos aabot na ng 71 million. Ganun po karami na tayong mga botante po, Sir Sel.
19: Congratulations sa Commission on Elections. Now, ano ang ibig sabihin niyan? Itong exodus ng mga nagparehistro sa darating na BSK Elections, Director Laudianco.
0: So, nais po namin isipin, Sir Sel, na napakataas po ng interes ang ating mga kababayan sa magaganap na halalan dahil napakataas din po ng interes nila sa mga kaganapan dito sa atin sa Pilipinas. At bukod po doon, nakikita na po nila na ang talagang isa sa pinakamabisang solusyon sa mga problema, sagot sa mga isyu ng ating bayan ay ang pamimili ng mga tamang mamumuno sa atin sa pamamagitan po ng halalan. Kaya dahil po dito muli po, sana kami nananawagan na pagdating po sa ating halalan, ganyang kataas din po ang partisipasyon ng ating mga kababayan.
19: Very well said. Marami pang humabol noong last day ng registration, Director Laudianco, at nakaabot ba ang COMELEC sa cut-off?
0: Ay, opo, ano? Naku, napakarami po sa buong Pilipinas. Umabot po tayo ng 328,000 nung last day lamang po ito, ha? Last day lamang po ito, Sir Sel. In fact, sabi ko nga po kanina, sa National Capital Region pa lang ay 35,000 na in one day. Eh yan pong output namin yan na 328,000, kinukuha po dati yan sa loob ng dalawang buwan. At yung 35,000 po na yan, isang buwan na output yan ng ating NCR, isipin nyo po, kinuha lang natin sa loob ng isang araw.
19: Wow! At are you suggesting na ang Metro Manila area has the most number ng mga nagparehistro, Director Laudianco, sir?
0: Para kung titignan po natin, tama po kayo, pinakamarami po ang humabol dito talaga sa National Capital Region, kaakibat po ng Region 3 at ng Region 4A. Yung tatlong region po na yan ang talagang top-notcher, lalong-lalo na po nung last day ng registration.
19: So November 2, 2026, itong halalan ng BSK. From the looks of it, matutuloy ba ito, sir?
0: Sa mata po namin, tuloy na tuloy. Bakit po? Malino po ang batas, Republic Act 12232. Kaya po ang COMELEC, kahit po may nadidinig kaming usapan, kahit na may nagsumiti po ng bagong proposal sa ating Kongreso, hanggat wala pong batas yan, tuloy na tuloy po ang paghahanda ng COMELEC. And besides, ito nga po ang sinasabi namin. Kung ipagpapaliban din po yan, ang sinasabi po namin dyan, kung iniisip nila makakatipid tayo, hindi po eh. Dahil iseset mo lamang ng 2027, mas dadami ang botante, mas magmamahal mahal ang presyo ng bilihin, mas lalaki ang gastos. At bukod po doon, magiging napakahirap po para sa COMELEC na halos kadikit ng 2028 national at local elections yung ating barangay elections, dahil nga po October 2027 ang nandun sa panukala. As early as July po, filing na ng certificates of candidacy para sa 2028. Kaya po sana po humihiling kami matuloy ng halalan nang sa gayon makatutok din po kami ng local election.
19: Yep. So you made in passing yung date ng pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy o COC. Kailan po uli yan, Director?
0: Opo, dahil nga po November 2 na ang ating halalan sa Barangay SK, ang filing po ng Certificates of Candidacy ay September 28, 2026 at tatagal lamang hanggang October 5. Dahil po ang kanilang campaign period, yung kampanyahan na nila, ay magsisimula na po ng October 22 hanggang October 31 lamang po nitong taon na to.
19: Okay, so ano ang iyong... nais na ipabati doon sa nagnanais na mag-file ng kanilang COC para dito sa BSK elections, sa Director Ledyanco, sir.
0: Sa ating po mga kababayan na nagnanais tumakbo, kumandidato para sa barangay at sanggunian kabataan, una po sa lahat, sundin po ninyo yung mga tinakdang patakaran sa COC at iba pa. Tiyakin na kayo ay kwalipikado at magsabi ng totoo sa COC. Bakit? Dahil po yan ay sinumpa ang dokumento na maaring magdulot hindi lamang ng disqualification, ng cancellation, kundi kasong kriminal po kung kayo magsisinungaling dyan. At higit sa lahat po, sa ating mga nagbabalak na tumakbo bilang chairperson at miyembro ng sanggunian, meron pong anti-political dynasty provision ang ating batas na gumagabay sa SK. Kaya kung kayo pong tatakbo ay may kamag-anak na up to the second civil degree na halal, nakaupo at incumbent na opisyal ng inyong barangay, ng inyong city, municipality, province o kaya dito sa national, ay disqualified po kayo at hindi kayo papayagang tumakbo. Ang itinuturing pong second degree na yan ay inyong nanay at tatay, lolo at lola, kapatid, asawa, anak at hanggang apo. So kung kayo po ay may kamag-anak sa mga naturang nabanggit na halal at nakaupo sa inyong barangay, hindi po kayo makatatakbo sa ating SK elections. Tumutok lamang po sa COMELEC website at COMELEC Facebook page para po sa iba pang may impormasyon. At huwag matutubili na magliha, mag-email at magtanong sa COMELEC para sa mga tamang impormasyon. Maraming salamat po.
19: Literally, finally, i-apply ng COMELEC itong politic o anti-political dynasty dito sa darating na BSK elections. That's what you're saying, sir.
0: Tama po kayo, no? Una po nating napatupad ito noong 2023. Medyo marami-rami po tayong dinisqualify. Kaya po sabi namin, sana sa ating mga kababayan, kayo na, huwag na po niyong ipilitin ang batas. Kung alam nyo na hindi kayo kwalipikado, huwag na pong tumakbo dahil masasampahan lamang po kayo ng kaso at magdudulot lamang ito ng problema po sa inyo.
19: And finally, sir, tell us, yung magpa-file ng kanilang COC doesn't mean na sila ay automatically kasama na dito sa mga kandidato para sa BSK elections?
0: Tama po, dahil kung matatandaan po natin, may period po kung saan pwede kayong mahihainan, makaharap ng kaso tulad ng cancellation ng COC kung may material misrepresentation. Disqualification tulad ng kung meron po kayong disqualification, may hatol ang korte at katulad nito, may pinagbabawal na relasyon po doon sa ating mga nakaupo, incumbent na mga kamag-anak. O kaya naman po, yung pong iba na talaga manggugulo lang, manluloko, gusto lang magpasikat, sinasampahan po natin ng petition for nuisance candidate. So ang mangyayari po, talagang dito sa atin, hintayin yung final list of candidates na siya pong pwede at legal na maihahalal natin sa ating halalan sa November 2.
19: At finally na ito, if I may, dagdag na katanungan, ano ang penalty doon sa mga tinatawag na nuisance candidates, Director Ledyanco, sir?
0: Opo, pag kayo po ay nadeklarang nuisance candidate, ay tatanggalin po ang pangalan ninyo sa listahan, hindi po kayo mapapasama. At higit sa lahat po, kung sakali man po na kayo ay sadyang manggugulo, hindi lang po itong nuisance, so talagang nanggugulo, nang gagaya ng pangalan, ay maaari po kayong mahainan ng kaso ng COMELEC dahil sa panggugulo, panluloko, pang mi-mislead ang ating mga kababayan na botante. Kaya sana po gawin natin at panatilihing sagrado ang demokratikong proseso ng halalan. Huwag po nating guluhin. Hayaan po nating makapagpasya ng tama ang ating mga kababayan po.
19: Director Lodianco, thank you so much for your time, sir.
0: Mabuhay po. Maraming salamat and God bless you po, Sir Cel.
19: Mabuhay. Magagalo ko mga tagapakinig si Director John Lodianco. Siya ang opisyal na tagapagsalita ng Commission on Elections. At yun lang narinig ho na indeed he's jubilant to report na mataas ang naging turnout nitong mga nagparehistro para sa darating na November 2 na halalan ng barangay at SK o Sangguniang Kabataan Elections dito po sa ating bansa. At yung pong kanyang paalala, kuidaw, ha? Kuidaw sa mga nuisance o yung mga manggugulo na mga kakandidato magpa-file ng kanilang COC. Meron pong penalty na, well, ihahampas sa inyo. Should you be found na manggugulo o tinatawag na nuisance candidates. Okay? At yung mga kanyang nabanggit din na katulad nung 2023 na halalan ng barangay at SK, yung pong kanilang i-apply again dito po sa barangay at SK elections itong anti-political dynasty. Okay, now good luck dito po sa mga nagnanakaw.

tempted na makiraan dyan po sa Davao City to find out at alamin yung pinaka-latest doon sa nag-collapse na sanitary landfill dyan sa may New Carmen o Barangay New Carmen sa Davao City. But then, palagay ko, abala yung ating mga kasama sa Radyo Pilipinas, Davao, na baka nasa site sila eh, no? Although nangyari ito mga many days back, but then, ang ating mga kasama sa paglilingkod bayan, particular ang ating mga tagapagbalita ng Radyo Pilipinas, ay naroon. Walang inaaksayang sandali upang sa gayon ay makakuha ng impormasyon, mga karagdagang impormasyon related dito sa nangyaring pag-collapse nitong sanitary landfill o itong tinatawag na tapunan ng basura. Dito rin sa Maynila, hindi ba nangyari yan? Diyan sa Smoky Mountain, naalala nyo ba? Nangyari din yan. Marahil, that comes as a reminder sa ating mga kinuukulan, and I know for sure na ang mga taga DENR ay gumagawa ngayon ng pamamaraan. Pinag-aaralan itong dapat na gawin upang maiwasan itong katulad na insidente. Aba, hindi biro ito. Sapagkat dyan sa Davao City, dyan sa New Carmen Sanitary Landfill, isa ang naiulat na namatay. At ano na kaya ang latest doon sa dalawang senior citizens na apparently natabunan nitong gumuhong sanitary landfill. Anyway, I'm pretty sure na ang ating kasama na si Arman Feniquito nandyan po ngayon at dangangalaman na hihirapan po tayong makaraan, all because dito sa problema ng ating signal. 2:51 na po ng hapon at naku, hindi mo na ako makikiraan therefore dyan po sa Manila Water. Ano kaya nangyari? Well, mukhang hindi pa. Hindi pa ready, Isabel. Hindi pa ready si Jeric Sibilia ng Manila Water. Anyway, batay yung po sa report kanina, yung naiulat ni Edgar De La Cruz, hydrologist ng Pag-asa Forecasting Center. Wala pa naman. Wala pang opisyal na naging pahayag itong tinatawag nilang rationing ng tubig. Wala po naman. At yun sana ang dahilan kung kaya't nais ko ring makiraan dyan sa Manila Water to find out kung ano na. But then, wala pa naman po. Kanina sa aking pakipag-usap kay Jeric, wala po siyang nabanggit hinggil dyan. Wala pa naman silang formal na announcement as to dito sa pagrerasyon o rationing ng tubig. Kaya wala po tayong dapat na ipangamba pa. But then, malinaw yung kanina ay naging paalala ni hydrologist Edgar De La Cruz sa ating mga kababayan. Magtipid, magtipid, magtipid dito sa paggamit ng tubig sapagkat itong Angat Dam dito sa may gawi ng Bulacan ay patuloy sa pagbaba ng libelo ng tubig. Ang ginawa po ng ating National Water Resources Board ay medyo wala munang ibinigay na o binawasan rather. Binawasan yung tubig para po sa irigasyon. Binawasan. At ang konsentrasyon ay itong tubig na ginagamit sa households. Okay? Yung ating iniinom at yung ating ginagamit na tubig on a daily basis. Okay, so it looks like medyo ganun po talaga. Tayo po yung nakikiraan. At kung saan meron tayong makitang mga balita, ha? Palagay ko, wala na tayong time eh. Isabel, wala na tayong time.

0: At mamaya, papalitan ako rito, makikiraan na rito si Omar Aquino para sa pinaka-latest na mga pagbabalita. So, pangagilo ko mga tagapakinig, thank you so much again. God willing, God allows, muli po tayo magkasama-sama sa darating na Sabado. Dito po sa inyong hamak na palatuntunang makikiraan lang po. Again, thank you so much sa ating mga kasama sa Master Control, sina engineers, broadcast engineers, Jobel Lustre, Orly Lopez at Matet Segovia. And of course, ang ating producer ng palatuntunan, Miss Isabel Silang at si Ice Adan. Okay? Thank you so much. Until Saturday next. Maraming salamat po. Ako po si Sel Baisa. Nakiraan na po ako. I love you more.
1: Makikiraan lang po. Direktang ugnayan sa mga kasamang lingkod bayan sa iba't ibang himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong bansa. Makikiraan lang po.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang Pilipinas. 5 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP nagpatupad ng bagong capital buffer para sa patuloy na pautang ng mga bangko sa panahon ng krisis. May live report si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ng bagong reforma na magpapalakas sa katatagan ng banking system at itiyak ng tuloy-tuloy ang pagpapautang ng mga bangko kahit sa panahon ng krisis o matinding stress sa ekonomiya. Sa ilalim ng bagong patakaran, papayagan ang mga bangko na magtabi ng tinatawag na Positive Mutual Counter-Cyclical Capital Buffer. Ito ay bahagi ng kapital na maaaring gamitin ng mga bangko sa panahon ng krisis upang masuportahan pa rin ang pagpapautang sa mga negosyo at households. Ayon kay BSP Governor Eli Remolona Jr., makatulong ang reforma upang manatiling matatag ang sistemang pampinansyal at matiyak na patuloy ang daloy ng credit kahit may mga global risk at geopolitical tensions. Nilinaw ng BSP na hindi nito binalagdagan ang kabuang capital requirement ng mga bangko. Sa halip, nire-realign lamang ang bahagi ng kanilang kasalukuyang kapital bilang releasable buffer na maaaring gamitin sa panahon ng pangangailangan. Saklaw ng bagong regulasyon ang Universal at Commercial Banks, kanilang subsidiaries at quasi-banks, pati na rin ang digital banks. Ipatutupad ito ng paunti-unti sa ilalim ng BSP Circular Number 1235 Series of 2026. Sinabi ng BSP na handa ang Philippine Banking System sa bagong reforma dahil nananatiling mataas ang capital levels ng mga bangko. Para sa Bagong Pilipinas, ito si E.J. Lazaro, Radyo Pilipinas.
3: Maraming salamat. Live report ni E.J. Lazaro. Resolusyon para imbestigahan ang planong Boracay Bridge Project, inihain ng minority leader. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Maghain si Deputy Minority Leader Leila Didilima ng resolusyon para imbestigahan ang planong Boracay Bridge Project dahil sa matinding pagtuton mula sa mga apektadong komunidad. Sa ilalim ng House Resolution 1021, hinihiling ni Didilima sa Committee on Public Works and Highways at iba pang kaukulang komite na siyasatin ng proyekto na magdurugtong sa Boracay at Mainland Aklan sa pamamagitan ng Barangay Katiklan sa Bayan ng Malay. Ang 7.78 billion pesos na proyekto ay ginawad kamakailan sa San Miguel Holdings Corporation at sasaklaw sa financing, design, construction, operation at maintenance ng 2.54 kilometers na kalsada at 1.14 kilometers na bridge system. Ayon sa resolusyon, may pangamba sa posibleng epekto ng proyekto sa kabuhayan ng mga umaasa sa kasalukuyang water transport system sa pagitan ng Katiklan at Boracay. Kabilang din sa mga ikinababahala ang pagkawala ng hanap buhay at epekto sa community-based economic activities na sumusuporta sa libo-libong pamilya sa Aklan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: House Prosecution Team handa na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Si Ray Ferrer sa detalye ng balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakahanda na ang House Prosecution Team para sa presentasyon ng Articles of Impeachment sa nalalapit na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum, sinabi ni House Impeachment Panel Spokesperson Representative Z. Alonto Adjong na nakaposisyon na sa mga miyembro ng Prosecution Panel ang kanikanyang bahagi ng kaso upang mas mapabilis ang presentasyon sa Senado na uupong impeachment court. Anya, hinihintay na lamang nila ang komento ng kampo ng Vice Presidente na inaasahang maisusumiti sa Hunyo 1 bago ang pagsusumiti ng tugon ng House Prosecutors. Kapag natapos ito, inaasahang itatakda ng Senado ang pre-trial proceedings kung saan tatalakayin ang ground rules, pagmamarka ng ebidensya at listahan ng mga testigo ng magkabilang panig. Inimok din ng prosecution panel ang publiko na manatiling mapagbatsyag sa impeachment proceedings at umiwas sa pagkalat ng maling impormasyon sa social media. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ating balita, pagtutol ng iba't ibang sektor sa pagsasapribado ng Agus Pulangi Hydroelectric Complex lalong lumakas sa isinagawang public hearing. Mula Radyo Pilipinas Butuan, si Dandy Makarambon sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Bumuhos ang oposisyon o pagtutol sa pagsasapribado ng Agus Pulangi Hydroelectric Complex o APEC sa isinagawang public hearing kaninang hapon idinaos sa St. Michael's College Auditorium, Iligan City, pinangunahan ng Committee on Energy ng Sangguniang Panglungsod LGU Iligan at Iligan City People's Council upang tugunan ang umaapaw na public concern o pag-aalala ng iba't ibang sektor sa kahihinatnan ng energy asset ng Mindanao. Sa kasalukuyan ay nirerepaso ng Power Sector Asset and Liability Management o PSAM Corporation ang mungkahing rehabilitasyon ng lumuluma o tumatandang 1,000 MW hydropower complex sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP Agreement. Sa konsesyon na ito, ikinababahala ng mga stakeholder na kapag nailipat sa pribadong pamamahala, ang pasilidad ay magiging daan ito sa pagtaas ng singil sa kuryente, tuluyang pagkawala ng pampublikong ari-arian at kabuhayan ng mga maapektuhang mamamayan. Sa ilalim ng Republic Act No. 9136 o ang Electric Power Industry Reform Act o EPIRA Law of 2001, malinaw na hindi kasali ang APEC sa privatization sa loob ng limitado o itinakdang panahon. Ngayon, nahaharap ang pasilidad sa usaping pagsasapribado subalit walang kasiguruhan dahil sa lumalakas na kilos laban sa naturang hakbang. Kabilang sa mga naghayag ng pagtutol at bumoto ng No to APEC privatization ay ang Roman Catholic Diocese of Iligan sa pangungunan ni Bishop Jose Rapadas III, Mindanao Power Consumer Federation o MINPOCOF at Sangguniang Panglunsad Committee on Energy Chairperson Councilor Attorney Marlene Yang, NGOs at iba pang stakeholders. Mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ang mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
11: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
12: Alam nyo ba, sa mga PhilHealth covered cases, mayroon ng zero balance billing o no balance billing. Paano ito gumagana? Simple lang. Magpa-admit sa ward ng DOH-accredited hospital. Ipakita ang PhilHealth ID o MDR, pati na rin ang government-issued ID at admission documents. Dumiretso sa PhilHealth Help Desk para sa verification at processing. At paglabas mo ng ospital, covered na ng PhilHealth ang room and board, doctor's fees, lab tests, operating room, at gamot mula sa pharmacy. Layunin nito ay mas pantay, abot-kaya, at tuloy-tuloy na serbisyong pangkalusugan para sa lahat ng Pilipino.
11: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
13: Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko. Mula sa bintana ng Kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino,
11: edukasyon, siyensya at ang mga isyung mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Para Lang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tilorio, Para Lang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas at welcome po sa ating paaralang bayan sa Himpapawid. Sabi mabilis daw po ako kasi mabilis din po yung sinundan ko. Okay, so mga kaibigan, napakainit po ng panahon at sana po ay magkaroon po kayo ng medyo masarap na pakiramdam ngayong hapong ito kasi ang ating panauhin po ay isang napakagaling na kabataan. Ano ho? At siya po ay napakalaki talaga ang naitutulong para po mamulat ang ating mga kabataan kung ano ba ang dapat nilang isagawa sa kanilang mga pamumuhay. Ano po? Okay? So, ako po si Meli Tinorio, mga kaibigan, at ang ating panauhin ay isang napakaganda, very young. Nako, talaga naman. Sana lahat po ng ating mga kabataan ay kagaya niya. Ano po? Siya po ay naging manunulat at siya po ika 38 na regent po ng University of the Philippines at talaga namang napakarami niyang tinulungan, mga 50,000 students habang siya po ay naglilingkod bilang regent para marinig ang mga boses ng mga kabataan. At ngayon pong hapong ito, marami tayong katanungan, siguro interested na kayo, excited, ano? Dahil ang ating pong panauhin ay talaga namang parati ninyong nakikita sa TV, sa mga panayam, ang kanya pong mga paninindigan. At nakikibaka, naku, nakikita ko ito sa kalsada. Pero pag nakita niya sa personal, parang hindi siya madapuan ng langaw. Napakaganda niya, parang napakalinis tingnan. Ayan, mabuti na lamang at ika nga siguro yung kanya mga kasamahan na mga may edad na, hindi ko alam kung pinagbibigyan siya o talaga namang ginigit niya ang kanyang sariling idea para marinig din po ang boses ng mga kabataan. Okay, so napakahaba na akong intro. Ano ho? So, ang ating pong panauhin si Congresswoman, parang ano, Congress girl dapat. Si Congress girl Renee Luis Co. Ayan, okay. Siya po ang ating kaibigan mula po sa Kongreso kung saan po ay talaga namang tumutulong siya sa mga kabataan para marinig ang kanilang mga hinaing. So, magandang hapon sa iyo. Kamusta ka na?
20: Ma'am Meli, maraming salamat po sa pag-imbita sa programa nyo. Excited po ako na andito. And siguro ang fun fact ko na lang, dahil science-oriented program po ito, graduate po ako ng Manila Science High School.
15: Yes, okay.
20: Ako rin ay nag-asam na maging siyentista ng bayan. Pero napunta no sa landas ng batas, naging abogado, so dito na lang po ako naglilingkod. Pero any efforts para syempre mas maging popular yung agham, mas lumawak, lumakas yung suporta nito, andito po tayo.
15: Okay. Alam mo, ano, attorney, ang dami mong courses. Ano? Ibig sabihin, 28 years old, pagkatapos, ang dami mo nang na-accomplish sa iyong buhay. Okay. So, sabi mo kasi, alam ko nag-graduate ka sa ano, Manila Science. Pero bakit napunta ka sa pagiging abogado? I mean, you know, meron bang factor na nagtulak sa iyo sa mga magulang mo para i-convince ka nila na kumuha ka ng law?
20: Actually po, yung nanay ko na dating nagtrabaho sa bangko, gusto niya finance yung pasukin ko. Pero ang naging decisive po sa akin is na-take niyo po ba yung National Collegiate Admissions Exam, NCAE? Sa time po namin, sa dulo po ng NCAE, meron siyang nire-recommend na professions.
15: Oh.
20: Yung number one na recommendation sa akin, lawyer. Pero yung number two, forensic analyst. Tapos actually, sa number two pa ako kumapit eh. Kasi back then, binasa ko yung smaller and smaller circles. Mm-hmm. Ano po siya? Fictional novel. Pero portrayal siya ng isang pari sa araw. Pero forensic anthropology sa gabi. So, nag-check-check ng DNA, ganyan. Tapos parang, hala, gusto ko ganun ako. Well, ang pinasa kong course ay political science. So, sige, lawyer na.
15: Ayun, okay. Pero noon meron ka na ring, I mean, kahit konting ano, konting idea at pagmamahal na pwede kang maging lawyer.
20: Highly interested po ako sa hard sciences okay. and sa social sciences. So, okay. so sa hard sciences, mm-hmm. mas yung celestial bodies, mm-hmm. pero also biology. Mm-hmm. Tapos sa social sciences, history. No? Tsaka, well, social systems. Mm-hmm. So, nakita ko na yung political science, kaakibat nun, mm-hmm. at kung ano man pong gawin ko sa law degree, gusto ko po sanang umambag sa paggawa ng polisiya, ayun. Paggawa ng batas. Eventually, ayun. Nag-work out naman yun. No? Nandito tayo ngayon.
15: Okay, dahil meron ko talagang interest sa background sa science, meron akong mga online shows at naging guest ko si Clement Jonglai. Siya ay nagtatrabaho sa ISA. Pero kumukuha siya ngayon ng law. So sabi ko, paano yun? Anong magagawa mo kung lawyer ka tapos at the same time sa science body ka nagtatrabaho? Sabi niya, kasi nga, di ba marami tayong mga invention ngayon, mga technologies na hindi tanggap pa ng ating mga husgado. So ibig sabihin, kahit na prepare na yung technology, pwede nang i-roll out, may hinaharang pa. So sabi niya, siguro kung maging lawyer ako, at least makakatulong daw siya magpaliwanag at tuloy-tuloy na itong mga technologies ng ginagawa natin. Pero okay, sa iyong pagiging estudyante sa Manila Science, ano ang pinaka magandang maalaala mo kung science ang ating pag-uusapan halimbawa?
20: Ay, wow. Okay. Sige, marami akong pwedeng maibahagi.
15: Okay.
20: Pero honestly, yung mm-hmm. pinaka best memories ko of Manila Science, mas English at aha. history pa yung pinag-uusapan namin. Mm-hmm. Baka nga siguro kaya sa punot dulo, napamahal din ako sa social sciences more than the hard sciences.
15: Oo.
20: Siguro ang pinaka memory na nagjo-jump out sa akin, nag-aaral po kami ng advanced chemistry nung third year, na pinag-aaralan namin uh-oh. Yung valence ng mga atoms. So, para yun matukoy kung ano yung specific element mm-hmm. or compound na pinag-uusapan namin, I'm sure very applicable siya for chemists or chemical engineers. Mm-mm. Not much ngayon, ako mm-hmm. kung ano man ako. Pero, siguro, kaya po, advocate din ako na kahit nasa sciences man mm-hmm. tayo or papunta po tayong engineering, ganyan, kailangan po ng humanities courses, ng general mm-hmm. education, kasi po, kailangan po ng puso mm-hmm. ang agham.
15: Tama.
20: Diba? So, ibig sabihin po, kailangan pag-aralan kung bakit mahalaga yung art, mm-hmm. no? Bakit mahalaga yung cinema,
15: yes,
20: ano yung mapupulot nito, paano a-apply din sa, paano tayo naglilingkod sa bayan.
15: Ayun, okay. So, bago tayo pumunta sa ating mga inihandang mga tanong, gusto ko naman, kamusta naman ngayon ang kalagayan ng ating sa Congress at saka sa Senate. Bilang isang batang-bata na miyembro ng August body. Anong masasabi mo? Kasi last week, 'di ba, parang nagkaroon ng konting kaguluhan. So, palagay mo ba kayong mga kabataan, tatlo kayo no? Parang tatlo.
20: Ay, siguro po sa Gen Z. Uh-huh. Lima po kami.
15: Ah, okay.
20: So, dati anim, pero uh-huh. naging lima.
15: Okay.
20: So, ako po yung pinakabatang babaeng Gen Z.
15: Okay.
20: No, uh-huh. pero 1997 to 1999, uh-huh. meron pong mga miyembro ng Kongreso doon.
15: Ayun, uh-huh. oo, na mas bata.
20: Yes po.
15: Ayun. Uh-huh. Okay, so ano masasabi mo? Iniisip mo ba na, may papel ba ako rito kung ganito kagulo? Sorry.
20: Ako po, ang appreciation ko, uh-huh. platform yung posisyon ko mm-hmm. okay. para makita ng kabataan na dapat mas involved tayo.
15: Mm-hmm.
20: Okay. Kasi, to be candid, uh-huh. no, nakaka walang amor or disappointing mm-hmm.
15: yes,
20: yung mga nangyayari pong mm-hmm. developments sa Senado.
15: Mm-hmm.
20: Dahil sa bahagi po ng mamamayan, nagpapanawagan tayo ng pananagutan
15: mm-hmm.
20: sa araw na nagbubutuhan kung yung articles of impeachment mm-hmm. ay bilang paunang step, no? Mm-hmm. Sa marami pang steps na gagawin natin uh-oh. Towards accountability, ang ending ay nagpalit pa ng liderato.
15: Okay.
20: Tapos, syempre, may effect nun at tatanungin ng mga tao, no? May kinalaman yung mga ginagawa ng sa Kamara papunta mm-hmm. sa mas mataas na kapulungan sa Senado.
15: Uh-oh.
20: So, nakaka-unstable ng feeling. Kaya all the more na dapat yung kabataan across the Philippines, kung anumang backgrounds natin, kung anumang pinag-aralan natin, dapat po, this is the time na we make our stance. Kasi at the end of the day, ang dehado dito, kinabukasan namin eh. Kung hindi po magtuloy-tuloy, di ba po, kung hindi po magtuloy-tuloy yung proseso ng pananagutang nasa konstitusyon at sa mga iba pang tatahaking proseso ng pananagutan sa punot dulo, sino yung biktima ng mas corrupt na flood control project? Sino yung mas biktima ng corrupt na confidential intelligence funds? Kami din naman.
0: Tama, oo. Pero okay, if ever mag-play, magkunyari tayo.
20: Sige.
0: Kung ikaw halimbawa ang nasa Senado ngayon, anong maari mong gawin? Di ba? Kasi nagkagulo nga, di ba? So, halimbawa, ikaw ay nasa middle, hindi ka sa, pwede ba yun? Wala ka sa minority, wala ka sa majority.
20: Apo, meron pong independent.
0: Ayan, no, okay. Apo. Kunyari independent ka. Anong naiisip mo kaagad na isagawa para, matinag naman yung both party, yung dalawang grupo, minority at saka itong majority?
20: Siguro ang una ko pong gagawin, and ito rin po yung ginagawa namin sa bawat pagtahak ng decision point ng governance, even nung student regent po ako sa UP. Pagkukonsultahin ko muna yung constituency, So, magtatawag ng konsultasyong kabataan in my case, no, pero sa kung ano man, makausap yung mamamayan kung ano yung nangyayari at anong pwedeng gawin, no. Tas from there, no, makipagproseso sa kanila. Anong path forward? Pwede pong mag-privilege speech, mag-resolution na hinihimok yung mas maraming mga senador na hindi po nakakabigay tiwala yung tinatahak na gawain ng Senado ngayon. Okay. And therefore, kailangang magbago. Kailangang gawan ng paraan para ibalik yung usapin sa interes ng mamamayan. Hindi yung palitan ng kapangyarihan. Di ba po?
0: Oh.
20: So, at the end of the day, sana ang tunguhin nito, makaisa ang pinakamarami. Yes. Makaisa silang lahat, di ba, na unahin yung mga proseso, unahin yung pananagutan.
0: So, ibig mong sabihin, ngayon parang kailangan, kunyari ikaw nasa majority or ikaw nasa minority, parang kailangan mo bang isave mo na ang sarili mo? Para, at hindi mo na, hindi mo na pinapansin yung nangyari na dapat ayusin.
20: Siyempre po, naiintindihan natin na may internal considerations yung bawat mambabatas at nirerespeto natin yun. Pero yung hamon naman na binubukas lagi sa kanila is sekundarya, sa dulo pa nga ng listahan. Diba, ang iprimarya mo, yung kapakanan ng mamamayan, yung kapakanan ng taong bayan.
0: Okay.
20: At the end of the day, ang kapakanan natin, dapat mas may budget yung mga iba't ibang serbisyo, yung pa-hospital, kung ano man pong mga pangailangan natin, na at this point, kulang na kulang, at nakikita natin, napupunta siya sa, yun nga, fake, substandard, ghost flood control projects, or even confidential intelligence funds, na hindi po nagagamit para sa interest ng tao. So, sa akin, dapat unahin ang interes ng mamamayan.
0: Tama.
20: Hindi po ng isang bloke o kaya ng pansarili.
0: Tama, oo. Okay, so parang, di ba, iniisip natin, sana itong grupong ito mas magaling, itong grupong ito mas magaling. Pero ngayon, parang nakikita ko na kanya-kanya eh, no? Anyway, sana kayong mga kabataan ay pumagitna at nang mabago. Okay, mga kaibigan, oras natin ay 3:22 po ng hapon at gusto kong balikan na natin ang ating inihandang mga questions.
20: Let's go.
0: Alright. So nakakatuwa pong kausapin itong si Attorney Renee or si Congress Girl.
20: Kukunin ko na yun, ma'am. Congress Girl.
0: Congress Girl. Oo, kasi you're very young. So, ibig sabihin, okay. So, magmula sa inyong student days, okay? From student regent to Congress. Nakita ko sa iyong kasaysayan na ikaw ang naging ika-38 na UP student regent. Na ika nga direktang humawak sa boses ng mahigit 50,000 na mag-aaral. Lalo na noong panahon ng pandemya. So, paano mo nadala ang karanasang iyon mula sa universidad patungo sa mas malawak na bulwagan ng ika-20 na kongreso?
20: Okay. dalawahan po siguro yan. Una, sa paglahok ng proseso ng selection, no, nomination, may plano ka dapat.
0: Okay.
20: No. So, yung plano na yan, hindi naman mag-isa akong nag-isip. No?
0: Okay.
20: Kolektibo siyang ginagawa at kinukonsulta.
0: Mm-hmm.
20: So, nung time ko, bago ako nagsimula CP Student Regent, meron po yan, General Specific Plans of Action. Parang ano lang, parang student council ba?
0: Uh-huh.
20: Pero sa kabataan party list naman, meron pong 10-point youth agenda.
0: Yes,
20: bago po pumasok doon sa mismong halalan 2025, klaro na kung ano yung priorities at paano siya bibit-bitin. Ano po yung ipapasang batas, resolution, para makamit po yung mga agenda items na yon. So, una yon. And ikalawa, hindi naman po siya lantay na document na andyan lang, sige, nakapasok na tayo, go na. Dapat nire-refine, ina-update, ina-ensure na napanghahawakan at nagiging totoo.
0: Yes.
20: So, laging may consultations, may assessment, at every step of the way, hindi po tayo mag-isa. No, andyan po yung executive committees, tas, pero laging kinoconsult, no, nung student regent ako, and even ngayon as representative ng kabataan, pupunta talaga sa mga iba't ibang rehiyon, campuses, para lang makausap yung mga estudyante na hindi naman taga Manila at hindi as mabilis makausap, para malaman yung experiences nila at mabitbit po yun sa halls of power, as they say, whether that's the Board of Regents room or House of Representatives.
0: Ayun. Okay, sa mga kaibigan, ang oras natin 3:25 po ng hapon at sandali lamang, magbabalik ko tayo.
1: Para lang bayan sa Himpapawid, kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tinorio.
21: Kapag lumindol lang malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman.
0: Okay.
21: Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa'yo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan ha, para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam.
22: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
23: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
24: Alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay malaking benepisyo sa kalusugan ng puso? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pisikal na aktibidad, kahit sa ganitong simpleng paraan, ay nakakatulong upang mapababa ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng tamang antas ng blood pressure at kolesterol. Tumutulong sa calorie burn at maayos na metabolismo na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system. Ang regular na paglalakad ay nakakapagpababa ng stress at nakakatulong sa mabuting mood na nakakaapekto rin sa kalusugan ng puso. Hindi kailangan ng gym o espesyal na kagamitan. Sapat na ang simpleng brisk walking sa inyong paligid o treadmill. Ang susi ay palagi itong gawin ng 30 minuto bawat araw.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
23: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.

0: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
1: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
0: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
2: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na imprastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
3: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid ng pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Para lang bayan sa Himpapawid dito sa Radyo Pilipinas.
8: Yes, 3:31 po ng hapon at balikan natin ating panoorin ang magandang Congress girl si Attorney Renee Ko. Okay. Nabanggit mo kanina yung 10-point youth agenda, di ba? So sa kasalukuyan isinusulong ninyo ang pambansang pagsasabatas ng 10-point youth agenda. Sa layman's language, ano, attorney, pwede bang ipaliwanag natin? Para maunawaan ang mga pangunahing puntos nito na direktang makatutulong sa buhay ng isang ordinaryong kabataang Pilipino.
9: Limang salita po,
8: okay,
9: ang pwedeng pagsuma niya, no?
8: Mm-hmm.
9: Edukasyon,
8: okay,
9: kabuhayan, mm-hmm, serbisyo, karapatan, kasarinlan.
8: Oh, okay.
9: No? So, ito pong lima, yung core,
8: mm-hmm,
9: no, na mga prinsipyo na gusto natin nasa nakalatag sa 10-point youth agenda.
8: Mm-hmm.
9: So siguro number one, ang item one, no, ng 10-point youth agenda, that's edukasyong libre, de kalidad at abot kamay,
8: okay,
9: para sa lahat.
8: Okay.
9: Ibig
8: itong edukasyong ano, de kalidad na abot sa lahat. Ito ba ay magsasabi na maaring makapag-aral hanggang makapagtapos ang isang mahirap na bata kung siya ay qualified or lahat bibigyan ng ano ng chance?
9: Sa amin po lahat, No. Ang prinsipyong pinanindigan namin ay ang edukasyon dapat malaya at mapagpalaya. Okay. Hindi po ito kinukuha lang ng isang bata para magkaroon ng trabaho, pero para bigyan siya ng skills, competencies, no, ma-discover niya yung talents niya, may critical thinking na magagamit niya para paglingkuran ang bayan, ang mamamayan.
8: Ayun,
9: no? So, ang punot dulo po nito, dapat hindi lang, o basta mabilis na bigyan ka namin ng courses para makalahok ka na agad sa labor force and makapag-specialize ka na. Pero talagang bigyan siya ng appreciation ng hindi lang English, pero ng Pilipino. Ano yung kasaysayan natin? Ano yung kasaysayan ng mundo? No, lahat po yan gusto natin mula pagkabata hanggang kolehiyo, no, ay bigyan talaga ng atensyon ng gobyerno, pondohan, no, at yung disenyo niya, di kalidad.
8: Ayun. Okay. So ibig kong sabihin, hindi ang nangyayari kasi ngayon may mga scholars na pagtapos yung science scholars, parang alam ko talagang inaano sila, ginagabayan hanggang sa makatapos at makapagtrabaho. Pero yung iba kasi ngayon, parang, sige, bibigyan lang ng pera, makapagtapos lang. Wala na. So, minsan, yung iba, hindi nagiging successful kasi parang kulang sila sa, ano, sa, pagtulak ng mga nagpapaaral sa kanila. At saka may mga tao kasi talaga na hindi kagaya mo na meron kang sariling kusa, di ba? So yung sariling kusa dapat ay naandiyan sa bawat isang mga estudyanteng mga...
9: Yung gusto ko rin pong idagdag, actually, even kahit ang science students ay hindi na po masyadong nasusuportahan. Ito po ay galing po sa consultations with DOST scholars di ba po, yun na yung highest prestige na pwede kang mabigyan ng gobyerno habang nag-aaral ka bilang college student, no? The science department of government is providing finances so that you can finish your education. Pero ang reality po ay may delays sa pagkuha ng stipend nila. Hindi nila nabibilhan, hindi nila nabibili yung lab equipment o kung ano man yung kailangan nila. And ang sadder pa, no, siguro sabihin natin na itawid nila naman kahit papaano yan. Pagkatapos, scientists live off of grants for research, no, kung ano man yung passion nila. Maliligaw sila essentially ng funders para po ma-pursue nila yun.
8: Yes, oo.
9: Kalimitan, wala pong willing na mag-fund ng ganong research initiatives here. So, kahit ako sabihin natin, and yung iba pang kabataan, mataas yung initiative, kung wala pong sasalong support,
8: yes,
9: ang ending ay humahanap sila ng greener pastures sa labas ng bansa.
8: Yes, oo.
9: Di ba po? Marami tayong mga, marami po, kahit scientist, nung bata ako, naalala ko, naka-discover kami ng paraan paano yung plastic maging biodegradable or yung tubig maging substitute for fuel. But may lumalabas po bang greater innovations here? Ang unfortunate ay naghanap sila sa ibang bansa kasi wala po dito. So, there's much to improve.
8: Yes,
9: dahil ang kabataan, passionate, wanting na makabigay ng totoong pagbabago gamit yung angking talento nila. Ang kailangan talaga, suporta, ma'am. Suporta.
8: Alam mo, natutuwa ako at alam mo pala yun. Yung, you know, dumilaw.
9: Yes, po. Yeah.
8: Okay. Yeah. Nakakalungkot kasi ako as much as possible kasi love ko ang science at ito talaga yung aking ano. Pero yun na nga, pag may nakakausap din ako na hindi pa ho namin natatanggap ang aming stipend. So, ayun. And the rest is history.
9: Opo. Siguro ang dagdag ko na lang, last year's budget deliberations, may discussion naman po kami with DOST.
8: Okay.
9: Basically, in-overhaul nila yung systems para po mas mabilis na makuha ng scholars yung kanilang stipend. No? So, pinilot test na nila yan sa ilang mga cities, and okay naman yung result. So, hinihintay natin na yung bagong system na yun ma-roll out na sa buong Pilipinas. And
8: sana.
9: So, kaya din po, kung may DOST scholar dyan na nakikinig, no, tulungan tayo para ma-ensure na yung pag-aaral nyo and kahit sa lahat, no, yung pag-aaral nating lahat maitawid hanggang sa dulo.
8: Yes, no? Okay. So, bilang isa sa mga assistant minority leader sa Kamara, paano mo pinapanatili ang talas at tapang ng boses ng kabataan kapag nakikipagdiskurso ka sa mga mas nakatatanda at veteranong mambabata sa gobyerno?
9: Good question po, no. Ako ang pinangahawakan ko lang yung realidad sa baba, no, yung the realities on the ground.
8: Mm-hmm.
9: Kasi kung nakausap mo directly yung manggagawa, magsasaka, mm-hmm. yung kabataan na hindi nakapagtuloy sa pag-aaral dahil sa hirap sa buhay, mm-hmm. tapos narinig nyo yung araw-araw nilang paghihirap, mahirap na bitawan yon kahit malalaki pa yung kausap nyo mm-hmm. sa loob ng camera.
8: Okay.
9: No, and definitely, yun po yung challenge, hindi lang sa lahat ng kabataan, pero sa lipunan, mm-hmm. di ba po?
8: Mm-hmm.
9: May separation between the people that are used to and mm-hmm. have grown up in the halls of power. Mm-hmm. And ano yung talagang realidad sa laylayan. No? So, the tendency is nagkakaroon ng ruling class, and yung ruling class, they make decisions on their own for yeah. their own benefit,
8: mm-hmm.
9: separate
8: yes.
9: from ano yung kahirapan ng ano, 'di ba, yung mga mm-hmm. oppressed sectors.
8: Mm-hmm.
9: So, ako po, kami sa kabataan, we make it a point na laging kumausap para po pagdating sa loob, may baon. No, hindi po pwedeng sabihin lang na mag-give in na lang sa kung anumang response ng sino mang mayor or congressman or higher official. Mm-hmm. Pero ang ending ay mabibitawan mo yung experience nila, 'di ba? So dapat hawak-hawak tayo.
8: Okay. Uh-oh. Pero Congress girl. natutuwa ako sa word niya. Kapag nag-uusap-usap ba kayo ng mga kabataan sa ano sa camera? Ano 'yun? Meron ba kayong ano, meron kayong one mind ano? O nagkakaintindihan ba kayo or iba-iba ang inyong mga ideas?
9: Siyempre may iba-iba po.
8: Okay.
9: Karamihan po mm-hmm. ng mga mas nakababatang miyembro sa kamara mm-hmm. ay galing po sa distrito. So mostly they come from the experiences sa districts nila mm-hmm. na
8: okay.
9: can vary wildly.
8: Uh-huh.
9: No?
8: Uh-huh.
9: And sa bahagi naman natin, kilala tayo bilang isa talaga sa mga progresibong
8: mm-hmm.
9: boses.
8: Mm-hmm.
9: No, so, kung ano man yung usapin ay tinihila din talaga doon sa hindi, dapat ganito, ganyan. na isa na rin siyang role mm-hmm. that we're used to and we're hoping na mas marami ang sumali.
8: Mm-hmm.
9: Siguro ang gusto ko lang example na magta-tangent lang a little, no? Yung efforts na magkaroon ng waste to energy, no?
8: Okay.
9: Medyo popular yung concept na
8: circular.
9: Let's iba pa yun sa circular economy, di ba
8: really?
9: Po kasi yung waste to energy, that's essentially incineration.
8: Ah, okay.
9: Ang circular economy, yan. Uh-huh. Ako, go na go ako sa circular economy
8: mm-hmm.
9: dahil you produce materials
8: mm-hmm.
9: in the end goal that wala kang single use,
8: yes.
9: di ba? Uh-huh. Pero babalik siya doon sa ekonomiya
8: mm-hmm.
9: para magamit at hindi ma-diminish yung, you know, to the best of our ability,
8: yes. uh-huh.
9: yung use niya.
8: Uh-huh.
9: Pero pong sa waste,
8: okay.
9: no,
8: mm-hmm.
9: single use, di mo na magamit, you put it through the incineration plant or waste to energy facility at the end of the day, that's ash that
8: mm-hmm.
9: kailangan mong i-store somewhere.
8: Uh-huh.
9: So, may mga difference of opinions kami, pero syempre, ang pinaglalaban natin, doon tayo sa model that
8: mm-hmm.
9: hindi lang pinapaniga na ng ibang bansa,
8: uh-oh,
9: like
8: uh-oh.
9: Europe, no? Europe is a whole continent.
8: Yes,
9: pero at the end of the day, makakabenepisyo sa pinakamarami.
8: Ayun, okay. So, agriculture naman, at ang kabataan, itong mga nakaraang araw sa ating online alright, so natalakay ko sa aking mga online programs, ang makabagong technology sa pagkain gaya ng BT Talong at ang kahalagahan ng ating mga rainforest. Sa inyong mga inisyatiba, paano natin mas mapuprotektahan at mabibigyan ng sapat na edukasyon at modernong kagamitan ang mga kabataan sa kanayunan or rural youth upang hindi nila iwanan ang pagsasaka?
9: Very good question po. And something na kami, we're doing everything we can para mahanapan ng solusyon.
8: Okay.
9: Kasi ang punot dulo pong issue ng farmers ay landlessness.
8: Yes,
9: ang reality po, no, the average age of farmers in the Philippines nasa 47 to 57
8: mm-hmm.
9: nasa older side.
8: Uh-oh.
9: Kasi po wala nang batang magsasakang na encourage mag-take up ng farming kasi po mismo mga magsasakang manggulang nila sabi nila huwag ka na dito dahil mahirap ang buhay.
8: Uh-oh.
9: So yun pa yung struggle din eh, aside from syempre discussion hindi lang sa family, as an individual or unit decision na, you know, kailangan ng farmers, paano ba nasiservisyo yung pangangailangan ng farmers mismo? Ang statistic po is 78% of farmers in the Philippines are landless. No?
8: Yes, okay.
9: They till on land that's not theirs. No? Even though may findings, for example, na each farmer, kaya niyang mag-care of ng 0.83 hectares. Our PSA na po ang nagsabi nito. Pero, for example, we have the Del Monte Hacienda that has 26,000 hectares. So, the farmers themselves, hindi sila nakakakita ng kinabukasan sa sarili nilang profession. So, kailangan pong i-address yung issue of landlessness across the Philippines. And after that, no, let's talk about services, let's talk about yung assistance para po sa grains or seeds, production subsidy na ngayon po ay popular talking point at mga polisiya din po sa loob ng Kongreso. No? So, lahat po yan kailangang i-undertake, pero let's strike the iron at the root cause, which is landlessness.
8: Ayun. Pero alam mo ba, ang nakakalungkot, kasi di ba may chance naman dati na magkaroon ng lupa ang ating mga farmers. Pero kasi yung iba binibenta eh, dahil wala rin naman daw silang panggastos.
9: Yes po, I mean, opo.
8: So paano natin, I mean you know, ano-ano ang mga naisip ninyo na mga paraan para masolve yung ganyang problem?
9: In the first place po, dapat hindi nangyari yung, you know, binigyan ng lupa pero hinayaan na walang support. So, napuwersa din sila na dahil sa gutom at hirap ng buhay na ibenta muli yung kanilang lupa. No? So, kaya po critical din po yung, well, kabataan, party list, and even yung makabayan no, na to address really the landlessness. No? Kailangan may genuine agrarian reform. And that means, no, at every step of the way, hindi mo hahayaan yung farmer by themselves. Lalo na critical yung industry ng food that feeds all of us. No, so, aside from providing land, production subsidy, no, yung pagkakaroon na hindi lang ng seed bank, pero paano siya nadidistribute evenly no, and as necessary, marami pong attention talagang kailangan ibuhos para you know, pakainin tayong lahat at the end of the day.
8: Pero alam mo, meron mga farmers na mga young CEOs na tinatawag nating ano weekend farmers, mayayaman sila, so ibig sabihin ano, they produce kasi may pera sila, di ba? So ibig sabihin dito sa mga ganitong sitwasyon, paano kaya sila makatulong sa ating mga farmers para you know kahit papaano ay ma-improve din yung lives ng mga
9: po. Siguro ako ang pinakamatutulong talaga nila is you know they throw their weight, their capital, their influence doon sa necessary social changes that has to happen. Kasi po, na-appreciate natin lalo na yung mga young farmers na take up farming and appreciate no, na important, mahalaga siya. No? And hard labor talaga yung pagsasaka. Not a joke. No? Pero ang reality din, no, karamihan ng farmers natin, for example, nakita ko yung sa Negros, di ba po? Each farmer gets around less than 300 pesos a day. Sobrang layo sa minimum wage po, di ba? Hindi livable. And sa bawat kahel nila, ganyan, 30 pesos. So, may disparity din eh between yung experiences ng young urban farmers, weekend farmers, versus yung karamihan ng na-experience sa rural areas. So, for there to be a connection, no, kailangang magkaisa. No? Ano bang solusyon dito sa, hindi lang landlessness, eh, kasi kung if this goes on, and as it is going on, there could be food security issues. There could be hunger. Yes. No? There is hunger already, pero yun po, di ba?
8: Ayun, okay. So, nakakalungkot. Pero minsan kasi may mga kababayan din tayo na ano, may mga alam ako na nabigyan sila ng lupa pero
9: nabenta nila.
8: Tapos kagaya ng mga halimbawa mga no permanent address na mga kababayan natin na nasa squatters, pag nabigay sa kanila yung lupa, binibenta, naghahanap na naman. So, parang it's ano eh.
9: May component din po na education. No? Bagamat nakakalungkot, ang branding ng kabataan ay pag-asa ng bayan, oh, punong-puno ng pag-asa na kaya namang masolusyonan to eh. Basta nagkakaisa tayo sa mga solusyon. So we hope na ano, yun din naman yung ginagawa ng Kabataan Party List, no? Sa education, sa rights natin, sa freedoms natin, not to be taken for granted, pero dapat laging pinanghahawakan at pinaglalaban.
8: Tama. Okay. Academic freedom and quality education. Nasa ano mo yan? 10. Okay. Naging malaking laban mo ang pagtataguyod ng academic freedom at ligtas na pagbabalik eskwela. Sa tingin mo, Congress Girl, ano pa ang mga kakulangan sa ating mga polisiya upang masiguro na ang edukasyon sa Pilipinas ay hindi lang libre, kundi dekalidad at accessible para sa lahat?
9: Apo. Actually, ngayon po, ang libre lang ay tuition at public.
8: Yes.
9: And even then, may ibang public universities sinahanapan ng paraan around it. But ang gusto natin, no, lahat ng kabataan makapag-aral and ang honest reality, no, ang kayamanan ng isang pamilya ay barrier sa pagpapaaral, di ba? Between pagkain para sa kapatid mo versus pag-aaral mo, minsan hindi siya madali, eh madali siyang sabihin pagkain ng priority eh. So, ako po, budget talaga, ma'am.
8: Budget.
9: And support. And yung systems kailangan pong improve para hindi yung ngayon nangyayari basta kahit anumang

0: even yung checking of mechanisms, mm-hmm. kailangan pong i-improve. For example, ang dami i-improve, no? Pero kunwari, dati yung NKAI, malaki yung importance na binibigay ko sa kanya, ma'am, dahil essentially, binigyan niya ng direction yung career ko.
1: Oo.
0: Pero, recently kong nalaman, no, na hindi as streamlined yung mga tanong sa NKAI na nagagamit as feedback paano ba i-design better yung curriculum. Sayang, di ba? So, sa atin, kaya po maraming problema dahil hindi na-check. No? So, sana budgetan yung sistema, baguhin para yung priority ng mamamayan, kabataan ang inuuna. No? And at the end of the day, hindi mahal ang pagpapaaral.
1: Oo, tama. Oo. Mahal eh. Pero alam mo ba, kasi balikan lang natin yung mga corruption nangyayari, di ba? Kung hindi nila binubulsa yung mga pera, di ba? Ito mga kabataang ito, matutulungan natin eh, di ba? Masusuportahan.
0: Mm-mm.
1: Oo, at saka, yung iba nagbalik ng pera, pero ibig sabihin, saan napunta yun? Di ba? Dapat kumbaga, papuntahin natin, ipunta natin doon sa mga nangangailangan ng mga estudyante. Pero hindi eh. At saka alam mo ba, itong mga scholars, minsan yung mga problema nila, edi may allowance, hindi na pupunta sa kanila lahat yung kasi hinahati niya para sa pamilya niya. Ngayon, kapag hindi niya natanggap on time yung kanilang stipend, nangungutang. So, ibig sabihin, parang nakakadismaya ang sitwasyon. Kasi hindi makapag-isip yung bata, hindi makapag-aral ng mabuti, di ba? Yung iba nga dyan, nawawala sa scholarship kasi hindi nga nakakapasa dahil sa ganyang problema.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, tama sabi mo na yung DOSC siguro gumawa ng paraan para talagang on time matanggap ng mga kabataan yung kanilang mga stipend, di ba?
0: Opo.
1: At saka, yung iba nga din as young as, yun, halimbawa, mga nasa high school pa lang, naghahanap na sila ng paraan kung paano ma-augment yung stipend na natatanggap nila kasi kailangan ng family nila yung tulong. Matalino kasi yung bata kaya nagkaroon siya ng chance na maging scholar. Pero yun na nga, yung familia talagang sobrang...
0: Kaya nga po, I think, kaya gigil na gigil yung kabataan sa corruption eh. Diba, last year, kita natin, outpouring of anger talaga. Yes. Hindi lang sa social media, pero sa kalsada, sa schools nila. Kasi, they understand, pera yan ang bayan, sana napunta yun sa kung saan man bebenepisyo. Hindi lang sila, pero meron silang mga friends na nag-drop out kasi sa kuhirap sa buhay. Mm-hmm. So, makikita natin, may ilan talagang yumayaman out of funds of the people. Hindi sana ganon. So, kaya po, pinupursue natin yung processes of accountability hanggang sa dulo, hanggang makamit natin yung katotohanan. At syempre, no, mabigyang hustisya yung panawagan ng mamamayan.
1: Oo. Okay. Bago mo ibigay yung iyong message para sa mga aspiring youth leaders, ikaw isang abogado, periodista at mambabata sa murang edad. Ano ang iyong hamon at mensahe para sa mga kabataang nakikinig ngayon na nagnanais ding maging leader at magsilbi sa ating mahal na bansa? Bago mo sagutin yan, gusto mo bang maging presidente?
0: Hindi ko pa naiisip yan. Ako po, nasasapatan ako na... tinutuloy-tuloy yung gawain sa pagsusulat ng batas at kinukonsulta ang mga tao. Tingnan natin in the future kung mangyari.
1: Ayun, okay. Pero, okay, ano pa ang gusto mo mangyari? Halimbawa, kasi nasa Kongreso ko na eventually siguro maging nasa Senado ka. After that, meron ka pa bang mas mataas na na pangarap na maging?
0: Ang gusto ko pong mangyari actually, no, sa pagkatas ng termino natin, bumalik sa litigation
1: okay.
0: At i-focus yung energy sa kalikasan, the environmental law. Let's see kung babalik tayo sa ganitong arena sa susunod na mga taon.
1: Okay. So, ang iyong message?
0: Okay. Sama-sama tayong lumaban para sa kinabukasang deserve natin. No? Ngayon, may mga galit tayong nararamdaman, ini-express natin yan sa social media or sa friends, pero kung sinama-sama natin yan at productively tinipon sa isang plano, no, may magagawa tayo, may pagbabagong makakapit. No, ang pagiging student regent, ang pagkakaroon ng student regent actually, hindi po yan binigay dahil nagmakaawang mga estudyante. Pero giniit nila year after year during the 70s and 80s na dapat may representation ng students sa highest decision-making bodies of universities. So, if nangyari yun noon, ang dami nating pwedeng gawin sa hinaharap. So, kailangan lang pong magkais

0: kabataan.
1: Ayun. Okay. So, well said. At mga kaibigan, yan po inyong napakinggan ng ating pong Congress girl. Walang iba kundi si Attorney...
0: Renee Ko.
1: Si Attorney Renee Ko. Ayan. Hindi mo ginagamit mo siya there, Luis. Mahirap ba?
0: Hindi naman. Okay. Ano lang. Para mabilis. Diba? Renee Ko, okay. Renee Mo. Alright. Charot.
1: Okay. So mga kaibigan, magpapaalam na kami. At maraming salamat. Thank you very much. God bless you, Congress girl Renee. At,
0: thank you, ma'am.
1: Sana lahat ng iyong adhikain ay matupad at nang ika nga ay magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga kabataan sa Pilipinas.
0: Tayong lahat. Salamat po, ma'am.
1: Okay, alright. Mga kaibigan, nais nating pasalamatan ang ating mga engineer, si Jubel Lustre, si Orly Lopez, si Matet Sigobia. Hi, Matet! At ang ating executive producer, si Isabel Silang at si Ice Adan. Okay, so ako pong muli si Melly Tinoro, yung mga kaibigan. Maraming salamat hanggang sa sunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po na ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Bye!
2: Bayan sa Himpapawid, dito sa Radyo Pilipinas.
3: Always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes bago ang alas 4 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Obispo naglabas ng bungas na liham kasunod ng emosyonal na reaksyon ni Senador Pia Cayetano sa Senate shooting. May live report si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ibang dunyo ang pananayin ni Senador Pia Cayetano noong patasaga ng war on drugs kasunod ng naging emosyonal na reaksyon ito sa insidente ng pamamaril sa Senado noong Mayo 20, 2026. Isang bukas sa liham, ikinumpara na obispo ang matinding pagkabahala ng senador sa gunfire incident sa Senado sa umano'y kakulangan ng pagbulisan nito noong maraming natawi sa anti-drug campaign na nakaraang administrasyon. Binanggit niya mga biktimang tulad ni Kian de los Santos at iba pang umano'y napaslang sa operasyon kontra droga. Ayon sa obispo, tila naging sagrado lamang ang buhay kapag may pinalaman sa makapangyarihan habang mabilis namang nalilimutan ang may hirap at ordinaryong mamamayan. Inanong din niya kung ang hustisya at habag ay may pinipiling panig depende sa estado sa buhay. Iginit pa ng obispo ni Obispo Ayuban na hindi nakalilimot ang taong bayan sa mga naging biktima ng karahasan at nananatiling buhay ang panawagan para sa tunay na paghilom at pananagutan. Sa uli ng liham, inalala ng obispo ang mga ina, bata at komunidad na naiwan at nasugatan ng kampanya kontra illegal na droga. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Maraming salamat, live report ni EJ Lazaro. Mas matibay na mental health services sa mga SUC isinusulong sa Kamara. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
6: Isinusulong ni Paranaque Representative Brian Jamsuan ang pagkakaroon ng mga accessible na mental health services sa lahat ng state universities and colleges o SUCs sa ilalim ng House Bill Number 7354 na isniyamsuan na magtatag ng Mental Health Office o MHO sa bawat SUC upang matulungan ang mga college students na nakakaranas ng stress, anxiety, depression at bullying. Ayon kay Yumsuan, habang may mental health programs na ang Department of Education para sa basic education, wala pa umanong sapat na suporta para sa mga nasa kolehiyo. Tinukoy din niya ang inilunsad na Learners Telesafe Contact Center Helpline o ng DepEd para sa mga estudyante sa elementarya at high school. Giit ni Yumsuan, kailangan mapalakas pa ang mental health support system ng gobyerno upang matugunan ang lumalalang mental health crisis sa mga kabataan. Umaasa naman ang kongresista na agad na maipapasa ang panukala upang maiwasan ang mga kaso ng self-harm at mapangalagaan ang kapakanan ng mga estudyante sa kolehiyo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: SSS e-wheels aarangkada na sa mga probinsya. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Ilulunsad ng Social Security System ang SSS e-wheels information at coverage drive sa iba't ibang bahagi ng bansa mula Mayo 25 hanggang 28 ngayong taon. Ayon kay SSS President at Chief Executive Officer Robert Joseph Declaro, layunin ang programa na ilapit sa publiko ang mga serbisyo ng SSS. Kabilang dito ang pag-i-issue ng SSS number, member data change, contribution verification, employer registration, loan application at my.sss registration assistance. Pupuntahan ng SSS e-wheels ang Silay City sa Negros Occidental sa Mayo 25, Siargao sa Surigao del Norte, Calapan Oriental Mindoro, Legazpi Albay sa Mayo 27 at Biraca Tanduanes sa Mayo 28. Bahag ito na pinalawak na kampanya ng SSS upang mas mapadali ang access ng mga miyembro sa kanilang serbisyo, lalo na sa mga lugar na malayo sa tanggapan ng ahensya. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Sali pa huling balita, 325 rockfall, 29 na volcanic earthquake, 15 volcanic tremors at isang PDC na itala ng PBOC sa Bulkang Mayon sa nakalipas na 24 oras. Mula Radyo Pilipinas, Albay, si Paul Hapin sa balita.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sa nakalipas sa 24 oras sa kapagtala ang PBOC sa Bulkang Mayon ng 325 rockfall, 29 volcanic earthquake, 15 volcanic tremors na tumagal ng 3 hanggang 53 minuto at isang pyroclastic density carrier PDC signal sa Uson ayon sa ulat ng ahensya ngayong May 23. Nakitaan din ng banaag ang bulkan habang patuloy ang pagdaloy ng lava sa mga galis ng Pasud, Bunga at Misi kasabay ng mahinang Strombolian activity. Mata sa pinakuling monitoring ng ahensya nitong May 22, nasa 2,615 na tonelada kada araw ang sulfur dioxide flux ng bulkan. Mabot sa 500 metrong at taas ng plume mula sa crater na may katamtamang pagsingaw at napadpad sa kanluran timog kanluran at kanluran hilagang kanluran. Naitala rin ang panandali ang pag-ipis ng bulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi nito. Sa ngayon, nananatiling nakataas ang alert level 3 sa Bulkang Mayon kaya maigpit ay pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 km permanent danger zone at ang pagpalipad ng anumang sasakyang pangipapawid sa ibabaw ng bulkan. Pinaalalahanan din ang ahensya ang publiko sa posibilidad na pagkuno ng bato, pag-itsa ng mga tipak ng lava o bato, pag-agos ng lava o uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar sakaling magkaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Pulapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Alba.
4: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Antabayanan po ang susunod na palatuntunan ng TikTok ng Bayan. Ninyo pong makakasama si Sir Noel Medina. Magandang hapon.
3: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab, World Service, Sports Radio, ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
9: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
14: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot, kung saan kukuha ng pampagamot.
15: Mahal ang gamot.
14: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
16: Morning, Mr. President, pwede pa yakap.
14: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
17: Ang yakap, by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ng hospital.
18: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
14: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
18: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
14: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito benepisyo kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
12: TikTok ng bayan.
22: TikTok.
12: Kapayapaan, katarungan, kasaganahan, tunguhin ng sambayanan. TikTok ng bayan. Pakinggan ang tinig ng mamamayan sa mga usapin at isyu ng bayan. Kasama si Noel Medina. TikTok ng bayan.
23: TikTok. Magandang araw po sa atin pong mga tagapakinig at tagapanood, hindi lamang po dito sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang bansa sa buong daigdig na naaabot po ng ating programa. At marami po yan sa iba't ibang social media platform, sa iba't ibang cable channels, both local and international. Pero mas mabilis po, kung gusto niyo ng mabilis na access, ay through FB Live, ang ating pong programang TikTok ng bayan, dito po sa Radyo Pilipinas 1, Radyo Publiko. Yan po, ngayon, medyo patok po ang ating tema ngayon. Pero bago yan, ang atin pong programa ay inaalay ko sa akin pong isa sa aking kinikilalang ina, kay Tita Tessie Santana, ang asawa po ng sikat na dibuhista, yung illustrator ng comics, na pumanaw na rin po ni Mar Santana at writer din po. Siya po ay magulang ng aking barkada, si Ricky at mga kaibigan kong kapatid niya. Ang Tita Tessie po ay pumanaw na at inaalay ko po ang aking programa sa kanya bilang isa sa mga kinukonsidera kong nanay namin at nanay ng barkada. God bless your soul, Tita Tessie Santana. Anyway, ang atin pong tema ay sa gitna. Nako, ayan na. Sa gitna ng drama, ayan, ng kudeta, ng pagtakas. Sa gitna ng mga usaping yan ay magkakamustahan tayo. Pero sa pagkakataong ito, ang kakamustahin po natin ay yung mga biktima. Hindi yung mga taong sabi nila ay crocodile tears, o yung mga taong paano mo kakamustahin eh nasa loob ng secured na kwarto at naka-catering pa at masayang masaya FB Live. At hindi nga napansin yung mga nangangamusta sa kanila dahil nakapokus siya sa ibang usapin. So yan, anyway, ang kakamustahin po natin ay yung mga biktima ng extrajudicial killings. At maglalapat po ang ating kaibigan mula sa CHR at mula sa advocacy groups ng karapatang pantaong kaibigan kong si Melchor Cayabyab, na regular na po nating nagiging bisita. Suki na, suki. No? At si Nanay Sarah, yung bago po nating bisita ngayon. At ang suki ko, si Nanay Nanette. Pakinggan po natin sila. Hindi po kwentong kutsero, hindi po drama ang naranasan ng pamilya nila. Ito po ay actual. Ito po ay katotohanan. At ang bumahapong luha mula sa kanila at mula sa kanilang pamilya ay hindi japek. Hindi po peke. Tunay, at pakinggan natin ang mga biktima. Mamaya po yan sa ating interview portion. Well, ang ating word of the week, mga kababayan, ay siyempre, kamustahan. Kamusta? No? Como esta? Mula sa salitang Espanyol at na-adapt nating Pilipino sa Tagalog ay kamusta? At sikat na ngayon, viral na ang salitang kamusta. Pero sa pagkakataong ngayon, yung mga taong dapat kinakamusta ng ating mga politiko, yung mga taong dapat kinakamusta ng ating gobyerno, sila ngayon ang kakamustahin natin. Ang atin pong word of the week, kamusta? Ayan po. Anyway, sa atin pong issue pasada, mabilisan lamang. Ano? Medyo puna lang po. Sana matigil muna yung bangayang sentry, Senator Trillanes at Secretary Remulla. Pero minsan hindi natin masisisi si Senator Trillanes dahil parang, sorry Secretary, no, objective na po na lang, mas marami kang press con kaysa sa nahuhuli mo. Eh, hindi ba? Baka pwedeng mas damihan natin yung mauhuli, at sa sunod-sunod mong mauhuli, pwede ka na mag-press con. So, puna lang po, ano? Nakaabang po sa kanilang mga taguan, si General Bantag, si Saldico, si, hindi ko maintindihan kung bakit hirap na hirap silang kunin to si Harry Roque, cancellation lang ng passport yan, di ba? Tapos na yan eh. Anyway, pati po si Atong Ang, ilang beses na raw nakita, pero parang, nakita rin naman si Senator Bato, hindi rin nahuli. Mga kababayan, mga bossing ng gobyerno natin, mas importante po resulta kesa press con. Yan po. Anyway, sa pangalawa po, yung suki po natin, yung Department of Agriculture, ano? Lagi ko na lang po itong binabanggit. Lagi pong underperformance to, mas maraming press con, mas maraming press releases, pero tuloy ang smuggling, tuloy ang kawalang suporta ng ating mga magsasaka. Tuloy ang baksak na presyo ng mga produkto ng ating magsasaka. Tuloy ang mga nabubulok na produkto. Habang tayo po ay bumibili ng mahal na produkto sa Maynila, ang ating pong magsasaka, minsan hindi na nabibili yung mga produkto. Nasaan po ang ating mga inaasahang istruktura ng DA at ng gobyerno para saluhin itong network ng produksyon ng ating mga magsasaka. Paulit-ulit na lang 'to. Walang tigil din ang smuggling. Ayan ha. Smuggling, mas maraming smuggling. Oh, hindi pala. Mas maraming press con at press release kaysa sa mga nahuhuling smugglers. Actually, hanggang ngayon, wala pang major smuggler na nahuhuli. Ang pinakahuli yata ay ang security guard at butigero. Yan po. Ang sa ating Department of Agriculture na suki na ng linggo-linggo dito po sa ating programa. Ito po ay reminder, hindi po tayo nangungutya, hindi po tayo naninira. Nagsasalita lang ang TikTok ng bayan sa pananaw ng taong bayan. Hindi po tayo magsasalita sa pananaw ng simpleng pamumulitika, mga politiko, mga big time, mga elite. Magsasalita po tayo sa punto de vista ng taong bayan. Yan po ang TikTok ng bayan. Pangatlo, meron po tayong Batman and Robin. Hindi po Batman and Robin, Batman and Robin. Ha? Para kang nanonood ng pelikula, ng cartoons. Ha? Ang bilis tumakas nung Batman and Robin. At panay, ginagawa po tayong tanga. Eh ba, sumabay lang daw. Obstruction of justice yan, Senator Robin. Siguro sa ibang pagkakataon sa programa natin, babalikan natin yung isyong yan. Ano? Obstruction of justice at huwag mo kaming gawing tanga. Please. Sobra-sobra na ang pang-iinsulto ng mga senador, ng mga walang kwenta, mga bentador, mga traidor. At ngayon, dinadagdagan pa ang ating sugat ng kalamansi at ng suka. Kakalungkot. Anyway, sa ating pong pang-apat, naku, yumising sa Bungeros, booking! Ha? Kasabwat ang mga polis at mga opisyal, sinusuhulan yung mga witness mula po sa 30 plus na witness ng pamilya, parang wala na raw 10 yung natira sa korte. Yung pala, yung mga abogado ni Mr. Atong ang suspect, na major suspect, at ginagamit yung mga polis, binabayaran yung mga pamilya para wag nang umapir sa hearing. Eventually, umaasa sila ng dismissal. Nakakatakot po ito, buhay po itong nawala, ay hindi po pwedeng palampasin dahil lamang sa kapangyarihan ng salapi. Tandaan po natin yan. Hindi po natin tatantanan ang missing sa Bungeros issue. Ito po, nako, nakakahiya! Nakakahiya! San Beda! Nag-produce ka na ng Duterte, ng Medjaldea, ng kutakot-takot, ng wala kakwenta-kwenta mga politiko at mga leader ng bayan. Ito pa pala, bukod pa kay Suntay, Congressman Suntay. Nag-aral din pala sa eskwelahan namin, ito si Attorney Jimmy Bondoc. Diyos ko po, nag-iimbento ng batas. Napag-aralan mo ba sa law na yung warrant eh sa'yo ibibigay? Diyos ko po, Diyos ko po. Feeling ko, pwede na rin ako maging abogado. Ano, Camel Chor? Mas magaling tayo rito. Mukhang mas magaling tayo. Anyway, bantayan po natin yan. Yung warrant daw, i-issue sa abogado. Babasahan mo ng Miranda Rights, yung abogado. Pinagluloko tayo nitong, para makapangatwiran na lang, pinagluloko tayo nitong mga ito. Anyway, ito po, abangan natin, no? Saludo sa Ateneo Student Council. At dapat, sumunod na ang ibang mga eskwelahan, kinundin na nila, no? Kinutsa ang si Alan, Senate President Alan Cayetano bilang nag-aral sa kanilang pamahalaan. Tinanggal na ang picture ni Senator Loren doon sa assumption sa kanilang Empowered Women Wall. Sana po sumunod na ang UST, yan si Joel Villanueva, mahilig manood dyan ng UAAP. Eh ba, hindi mo na makikita yan sa basketball kasi nagsisigawan yung mga dumadalo ng ikulong na yan. So, yun po. Sana po, sumunod pa yung ibang mga eskwelahan. Hindi na po ito issue ng politika. Ito po ay issue na ng values. Ito po ay issue na ng moralidad. Ito po ay issue na ng prinsipyo. Dahil nakakahiya yung mga eskwelahan nyo, pati eskwelahan namin na nagpo-produce ng mga ganitong klaseng mga tao at mga leader ng bayan. Nakakahiya po. Kung hindi tayo nahihiya sa ganito, eh ano pang klase tayong mga tao? Ano pa ang pinag-aralan natin sa simbahan? Ano pa ang pinag-aralan natin sa Catholic school? Ano pa ang tinuro sa atin ng ating mga magulang? Hindi ba? Ano pa tayo? So, ayan. Nako, ayan, no? Mga eskulahan, challenge po sa iyan. At hindi natin binibitawan ang issue ng NAIA PPP. Ninoy Aquino International Airport Public-Private Partnership. Ulitin ko po, paulit-ulit, linggo-linggo, 300 to 1,000% ang itinaas ng mga rates o mga fees na ibabalik din sa taong bayan ang pagpasan. Mga kababayan, hindi po tayo tumututol sa privatization at pagpapaunlad ng mga serbisyo ng ating gobyerno at mga serbisyong pangmamamayan. Pero wag naman po sana yung parang gigilitan tayo ng leeg sa pagtaas ng mga presyo. Ayan na nga yung pagtaas ng presyo ng gasolina, ng fuel, ito pa, dagdag pa to. At yung mga Senate Committee, no, sabi nga nila, naku Diyos ko, mga Senate Committee on Conflict of Interest. Ayan, i-review nyo po, ano, at saka kayo na po ang magsuri. Senate Committee, ito po yung reorganization ng Senate. Ulitin ko, Senate Committee on Conflict of Interest. Mahiya po kayo sa taong bayan. Senate President Alan Peter Cayetano, member pa naman kita noon nung kabataan natin sa Kabataang Liberal, at sinuportahan ka pa namin bilang chairperson ng Kabataang Liberal, NCR, ha? Nung ako ay presidente nung panahon na yan, aba, hindi ko akalain magkakaganito ka. Kung akalain ko lang magkakaganito ka, kung ako lang manghuhula, hindi na kita sinuportahan bilang NCR chairperson ng Kabataang Liberal ng Pilipinas. Nakakahiya, Senate President, madalas lumuhod, may bit-bit pang Biblia. Diyos ko po, kung may susunugin dito sa ating bansa, baka ito ay nasunog na. No, anyway, mabilisan lang po sa ating balitang pipit. Balitang-balita na po. Naku, manchismoso itong mga pipit natin. Sorry, Kadeo Makalma, dahil kinopya ko lang to sa iyong bubuit. Ang lamang ko lang, kaibigan natin si Kadeo, ang lamang ko lang, yung aking pipit ay lumilipad. Yung bubuit ni Kadeo ay gumagapang lang. Sorry, Kadeo, ha. Ayon sa ating pipit, ay ito na. Isang malaking kulto, ayan, nagkakagulo na sa loob. Yung isa nilang broadcaster, tumitira na, nagiging critical na. Walang ginawa kundi sumipsip sa mga kawalangyaan ng dating administrasyon at pagtanggol ang mga perceived natin may mga kaso't kriminal. Ngayon, nagkakagulo at hindi sila nagsasalita ngayon. Mukhang nire-review yung kanilang posisyon. Baka madamay strategically or in the long run ang image ng kanilang kulto. Naku po, ayoko pong banggitin. Baka ako po, madamay. Mahirap pong kausap ang kulto. Hindi po nakikinig yan sa prinsipyo at katuwiran. Ano? Yan po ay nakikinig lamang sa kapanatikuhan at sa paniniwala lamang ng mga taong nakikinabang sa kapangyarihan ng kanilang kulto. So yan po, ang ating balitang pipit. Pagbati po, mabilisan lamang mga kababayan. Salamat po sa SM Hypermart security guards, ano, at staff. Ako po ay nawalan ng gamot at yung ito po, nung gamit ko, pagbalik ko, nasa lost and found. Ang galing. Salamat. Congratulations. SM Hypermart dyan sa Chendesitas. Mabuhay po kayo. Maraming salamat din, no, sa ating mga kaibigan sa ito po, sa baba ng isang opisina namin sa Cubao. Makikinig po sa atin ngayon, mga bago nating listeners, ang mga staff ng Villarica Pawn Shop dyan sa Gateway Cubao branch nila. Mabuhay kayo. Ayan, ha. Binati ko kayo, ha. Susunod, text nyo yung mga pangalan nyo. Isa-isay natin yan. Birthday greetings. Mabilisan po, Nanay Clarita, leader natin sa Kanyugan, Pasig. Pamangkin ko, Arvin Santos. Kapitan King Cruz ng Barangay Manggahan. Dati pong union leader at hanggang sa ngayon yata, ang aking kaibigan Edgar Bilayon ng PNR. Ang akin pong kaibigan, Kuya Jogon Gonzales ng Pasig. Nonato Bernardo, batchmate Dan Kalingo. Kaibigan po nating LB Asuncion. Resty Cabrera ng Pasig, dati nating kapitan. Dr. George Concepcion, ng ahead lang po to ng 1 year sa school namin. Ray Villarin, kasamahan ko sa kadena. Si Ray, si Bunso. Leader din po natin, mahusay na maprinsipyong Tomic Lavines. Si Ate Baby Silvestre, pinsan ko po dyan sa US, nakikinig din po sa atin. Si Tito Ige Milendres ng Pasig, Kanyugan, Pasig. Attorney Milabel Cristobal, si Attorney Milabel, human rights advocate din natin yan. Arnel Del Rio, Bedista, kaibigan ko. At si pamangkin ko, si Kieran Reyes, happy birthday sa inyong lahat. O ngayon po sa interview portion natin. Eh dahil regular naman to, babati. Hindi ko na papakilala dati, mga 5 minuto yung pakilala ko sa kanya. Bilisan lang po natin. Isa pong kilala, human rights expert and advocate. Galing po sa Commission on Human Rights. Galing din po sa Teachers Dignity Coalition. At ito po yung araw-araw makikita natin sa FB, sa iba't ibang social media platforms na ipinagtatanggol ang ating interest bilang mga mamamayan at bilang mga taong kinakailang ipagtanggol ang karapatang pantao. Walang iba kundi ang aking kaibigan, Suki Melchor Kayabyab.
0: Maraming salamat, Kanoel Medina, sa muling pagbabalik namin dito. At makikipagkumustahan kami.
23: Sige, kakamustahin din kita. Pero mas kakamustahin ko yung biktima. Dahil parang hindi sila kinakamusta ng mga politiko.
0: Tama, anyway, tama.
23: At ngayon po, ito po yung suki ko na to.
0: Mm-hmm.
23: Ano? Nung guest ko siya dati, pero okay lang po, natural naman, tao lang tayo. Naiyak ako na nagkikwento siya noon. Ang wala pong iba kundi ang ating nanay, Nanette Castillo. Bati po tayo, Nay.
1: Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at nanonood. Kumusta ka po, Sir Noel?
23: Yeah.
1: Kinukumusta ko po lahat ng pamilya ng biktima ng war on drugs at kumusta rin po yung mga magigiting nating senador na pala iyak, iyakin.
23: Nagpapasalamat ako sa iyo, Nanay, yes, Nanette, po. At kinamusta mo ako.
1: Opo.
23: Hindi nasasama ang loob ko dahil opo, kinamusta mo ako.
1: Opo, kaya kinukumusta ka rin po si Pia. Kumusta ka po?
23: Ayan. Minsan, alam mo, yung Pinoy sense of humor natin, yan lang yung paraan natin to cope up. Kasi kung wala tayo, hindi tayo natatawa, patay na tayo sa konsumisyon at sa pambibwisit nito mga politikong to. Anyway, nako, ito po, bago nating, ano ba tawag doon? Parental guidance sa mamaya. Ikikwento niya yung ginawa sa dalawa niyang anak. Pabatiin muna natin ang ating bagong panauhin pero magiging suki rin natin to si Nanay Sara Celis ng Samahan sa Hilom at Edukasyon. She! Ang galing ng mga Pinoy sa ganyan eh, no? Nay, bati lang po tayo sa atin.
15: Magandang hapon po sa lahat. Sa may. Lalo na po sa biktima ng war on drugs. Sana po, masaya na tayo ngayon.
23: Oh, biro mo yun?
15: Kamusta din kayo?
23: Oo, oh, tinan mo? Kung hindi ngingiti si nanay at iisipin niya yung dalawang anak niya na pinatay, eh baka ito sumunod na rin sa sama ng loob. Di ba? So anyway, sa atin po, sa mga nangyayari ngayon, baga sa, sabi ko nga, congressional or senate hearing, tayo po ay merong mga resource persons na nagbibigay ng kanilang opening statement. In general, on the issue of human rights at saka yung nangyaring kudeta sa Senate sa mga developments ngayon, tanungin muna natin ang aking to set the tone of our human rights advocacy. Kaibigan ko pong human rights advocate and expert, Melchor Kayabyab.
0: Sige okay, maraming salamat ka, Noel. Itong mga pangyayari nitong isang nagdaang linggo natin, medyo nakakalungkot at nakakabahala kasi nakakalungkot dahil yung drama sa politika na nangyari sa Senado, yung kudeta at the same time bislang pagsulpot ni Senator Bato, nagkaroon ng biglang putukan daw doon sa loob ng Senado at yung kanyang pagtakas ay pagpapakita ng mismong kawalan ng accountability at pananagutan. So sa dulo lahat ng ito ay nagawang takasan ni Bato yung dapat niyang pananagutan doon sa tinatawag nating warrant of arrest na inisyu ng International Criminal Court. Medyo nalulungkot tayo kasi yung narrative nila ay parang sinasabi, ay hindi, wala naman daw local warrant of arrest. Pero malinaw naman, Kanoel, na ito ay pinatunayan na sa mga nagdaang desisyon ng Supreme Court na tayo ay may retroactive obligation ng Pilipinas mula nung tayo ay miyembro na naganap na mga kaso noong 2011 to 2019.
23: Tama.
0: So ibig sabihin sa kabuuan na ito, malinaw yung Supreme Court decision pero ginagawa pa rin nilang baluktutin yung batas at gustong palabasin na hindi raw pagtakas yung ginawa ni Bato. Pero sa dulo, simple lang, kinukundina natin yung ginawang pagkupkup ng Senado sa isang itinuturing nating pugante. Isang international na pugante mula sa mismong International Criminal Court. So maraming dapat basagin. Una, sinasabi nila, hindi, local court ang kailangan. Pero sa dulo, lumalabas, hindi naman natin kailangan ng local court decision kasi merong Supreme Court decision na dyan. Pangalawa, yung mismong kabiguan ng Supreme Court na mag-issue, i-reject niya yung TRO na hiling ni Bato, ay pagpapatunay na legitimate yung tinatawag nating Warrant of Arrest. Kaya ang kung meron nang hinahamon natin yung gobyerno, halimbawa si President BBM, alalayan na niya yung mga biktima doon sa usapin ng kanilang panawagan ng hustisya, at ito ang pinaka-immediate na kanyang gawin ay ang arestuhin si Bato at dalhin sa dahig at hirap sa ICC, International Criminal Court. Yun yung panawagan ng human rights community sa sitwasyong naganap.
23: Ay, salamat, Kamil. So ito pala yung advocacy ngayon ng Human Rights Committee, ipatupad yung ICC warrant of arrest. Actually, ang dami-dami ng legal arguments. Kasama na yung nabanggit mo dati, Kamil Chor, yung Republic Act
0: 1951
23: na yung crime against humanity became part of the law of the land.
0: Mm-hmm.
23: Kaya siguro ito yung matibay na batayan ng Supreme Court, kaya hindi nag-issue ng TRO o Temporary Restraining Order. So, itong nabanggit mo, so malinaw yung stand ng human rights groups. Mm-hmm. Pakinggan naman natin yung...
0: Dagdag ko lang, Kanawal, mabilis lang din. Okay. Actually, maganda rin yung binabanggit niya, Tony Capuna, yung ginagamit ngayon ng mga DDS, na sinasabi nila, sa Rome Statute daw, which is yung nagbuo ng International Criminal Court, may provision na dapat iharap sa local court muna.
23: Yung process.
0: Pero malinaw, yung mismong provision sa local court na ito, provision ito, una, sa dalawang bagay lang. Una, may question of identity. May question ba tayo sa identity kung sino si Senator Bato? Definitely wala.
23: Meron. Minsan daw may wig.
0: Ikalawa, ay dapat ay merong question of jurisdiction. Malinaw ang desisyon ng Supreme Court noong 2021 na merong jurisdiction ang gobyerno ng Pilipinas sa ang ICC sa Pilipinas sa panahon na nangyari ito noong 2011 to 2019. Of course, yung binabanggit mo, may Republic Act 1951 na ang deklarasyon hindi harap sa Supreme Court kundi direktang isurrender sa criminal, sa International Criminal Court kapag may kaso ng crime against humanity.
23: Tapos ano, Kamil Chor, may narinig pa ako na isang argument, ano, is galing din sa mga legal luminaries natin na ano, the fact na hindi pala tayo parang nakasama pala to sa kanila.
0: Mm-mm.
23: Na hindi tayo miyembro na ng International Criminal Court ay hindi na pwedeng sundin yung provision na dumaan sa local courts dahil hindi tayo miyembro. So ang kailangan kilalanin ay yung direct ICC warrant kay Bato, kay Senator Bato. So may ganun palang argument. Actually, hindi pwedeng sundin yung provision
0: last
23: na yun.
0: Last thing, sinasabi din ni Attorney Conti, yung ginagawang pagtatago ni Bato ay definitely magiging laban sa kanya sa usapin ng kanyang panawagan ng temporary release.
23: Oo.
0: Sa yung usapin ng palayain sa munsa pansamantala sa ICC habang dinidigyan
23: ka. Saka flight, di ba sabi nga nila, yung principle sa ganyan, flight is guilt, di ba? Mm-hmm. At saka sayang, di ba, miss na niyang Tatay Digong na gusto niyang alagaan at gusto niyang bantayan. Eh baka natutumba-tumba raw, di sana malalayan ng ating Bato. Ang problema, Senator Bato natutumba rin doon sa agdanan.
0: Anyway,
23: gusto ko naman pakinggan yung suki natin, si Nanay Nanette Castillo. Nay, ano po tingin niyo diyan?
2: Ano lang, eh, talagang, alam niyo nung Merkulis kasi na nagpuputukan nung gabi, nandun ako sa labas ng Senado eh. Talagang pagkatapos po nung aming panawagan doon, nagpaiwan talaga ako dahil percent sana gusto kong marinig o makita na hinuli na si Bato. Pero yun niya, nagputukan, takbuhan kami sa labas kasi hindi namin alam kung saan galing yung bala. Siyempre, sisecure ko yung sarili ko. Pero malaman-laman mo na lumabas na sa media, yung putukan na yun, sila-sila rin doon sa loob. Parang ginawa tayong tanga na natatakot ka sa labas. Ginawa kaming tanga na naghihintay na mapatupad yung pag-aresto kay Bato, pero sila yung nagkanlong doon sa pugante na to. No, tapos under attack yung Senado ni, no? Alam mo yung sinasabi ni Alan Cayetano, hindi siya matawag na senador eh. Hindi kasi trabaho ng senador itong mga pinagagagawa nila ngayon, ha?
23: Grabe.
2: Hindi, talaga nakakagalit po kasi ito yung mga binoto ng tao na alam kong aalalay sa aming mga maliliit, yung mga walang kakayahan, mga biktima.
23: Yun dapat kinakamusta kayo.
2: Oo, hindi pa nga yung kapatid.
23: Sandali po. Nay, may nangamusta ba sa inyo sa labas ng Senado?
2: Wala po. Kaya nga ngayon, kinukumusta ko sila. Masarap ba yung pagkain sa catering nung nagla-live po sila doon? Makikita naman natin sa reaction nila kung natatakot sila eh. Yung mga lumabas na litrato po nun at video na nagtatawanan sila.
23: Nakangiti.
2: Ganun po ba yung reaksyon ng mga natatakot? Samantalang hindi nyo po kami kinumusta nung namatay yung anak ko. Kaya masyado akong nadudurog. Hindi nyo lang alam kung paano umiyak hanggang ngayon. Hindi po sa pagdadrama hanggang ngayon, magsasyam na taon na akong umiiyak halos gabi-gabi. Pero hindi ko po sinabing kumustahin sana ako ng mga senador na to. Kumustahin na sana yung hustisya para sa anak ko. Pero napaka-pathetic lang po na sila po ngayon yung naghahanap pa ng pangungumusta, 'di ba? Parang sobra na 'yung ginagawa, 'yung ginawa ni Bato na pagtakbo. Natuwa ako, natawa, pero hindi siya dapat gawing katatawanan. Oh. Dapat seryosong bagay po ito na itong senador na 'to na nagsasabing wala siyang kasalanan pero tumatakbo.
23: Grabe, grabe.
2: At hindi marunong sumunod sa rule of law.
23: Oo. Na dapat dating chief of police, tas senador, dapat ikaw sumusunod sa batas.
2: Kaya nga po sinasabi ko, hindi siya magandang ehemplo sa mga kapulisan ngayon. Hindi siya dapat pamarisa, no? Mm-hmm. Tapos, parang nakita ko po doon sa pag mga sinasabi yun, atapang atao, sir. Atulin na takbo, eh. Parang ano.
23: Atapang atao, atulin na takbo. Akita awarat, atakbo atulin.
2: Hindi, parang ngayon, kung ako po, yung kahihiyan sa sarili niya nawala. Kasi yung mga sinasabi niya po noon na aalagaan si Digo nga, yung tatay nilang karton, pupuntahan nila.
23: Oh.
2: Eh bakit ngayon, ito na yung chance eh, libre papamasahe. Bakit ayaw niya?
23: At saka sabi nung pamilya ni ano, ni former President Duterte, eh para daw, sabi daw ni Duterte, eh para daw siya nasa hotel. Kompleto serbisyo, kompleto doktor, lahat.
2: May library pa, may escort pa.
23: Samantalang yung mga anak niyo, ay 6 feet under the ground.
2: 6 feet under the ground at
23: walang due process.
2: Walang due process, at kung alam niyo lang kung paano kami umiyak ng mga ng asawa ko sa kanang anak ko gabi-gabi, sir, gabi-gabi to.
23: Uh-huh.
2: Walang humpay yung ani pangungulila sa anak ko kasi marami pa siyang pwedeng gawin.
23: Teka, Nay, nung namatayan kayo, nakaupa ba kayo ng mga abogado na umabot ng milyon? Kasi si Kaufman, 150 million a month yun.
2: Kung tutusin, sir,
23: yung mga abogado niya yata libre.
2: Hindi namin kaya yun, sir. Kung tutusin, pati pagkuha po ng mga police report, hirap na hirap din po kasi pababalik-balikin ka nito mga nasa ahensya na to ng gobyerno. So, kung makikita natin ang kalagayan namin at yung kalagayan ng nasa Senado nung gabi na yun, malayo-malayo po, napaka-komportable nila rin, naka-aircon pa sila eh.
23: Oo nga.
2: Huwag silang magharap ng pangungumusta dahil masarap buhay nila dun. Yeah. Kung makikita rin natin yung video ni Amy Marcos na nagsasalta na, naku, ano ba to? Eh, halos nakangiti nga siya nung nagkukwento siya eh. Ganun ba yung takot at takot?
23: Pero hirap na hirap ngumiti.
2: Kasi hindi ko alam kung...
23: Mahirap daw yun eh.
2: Hindi ko nga po alam bakit ayaw mabanat. Pero kesa reaction po nila, hindi po ako naniniwala sila'y natatakot. Sana lang po wag nanlokoy ng taong bayan at wag na kami sanang alipustahin kasi yung ginagawa nila na yon, pang-alipusta po sa aming mga biktima yun. Paano naman yung naramdaman namin nung gabi pinatay yung mga anak namin?
23: Oh, salamat, Nay. Mamaya, balik pa tayo kasi ang dami ko pang tanong kay Camel Chor, sa iyo, tsaka eto na nga, bagong bisita natin. At magiging suki natin, Nay Sara, lapit lang po sa mic. Kayo naman po, ano masasabi niyo sa nangyari? At saka baka pwede pong idiretso na natin kasi si Nay Nanette ay nakwento yung ginawa sa anak niya. Pero ako nagulat ako sa inyo, dalawang anak niyo. Tapos yung isa, 5 anak, yung isa, 7 anak. Tapos lahat nakapisan sa inyo. Nay, pwede po bang pakishare? Ito, parental guidance lang po. Idedetalye ni Nanay. Ito po, ang purpose po natin, ipaunawa sa inyo ano yung ginawa sa pamilya ng biktima. Ano yung naranasan nila? Ano yung nararamdaman nila na hindi peke? At yung mga iyak nila ay tunay na iyak galing sa mga nagmamahal na magulang. Sige po, Nay Sara.
15: Yung sa akin naman, ang panganay ko ang anak, yung time na yun ng war on drugs, ang tama ng anak ko sa dibdib, 12, tapos tanggal pa yung kamay.
23: Naku, Diyos ko.
15: Tapos sinabi na taas ng 2 kamay ng anak ko, bumaba yung mga tax force at saka may kasama mga polis. Sinabi nila na may hinahabol daw sila ng iba, pero yung anak kong itutukan nila, tapos nakaputok lang sila.
23: Nay Sara, tumaas ang kamay? Tinataas ang kamay?
15: Tumaas yung kamay ng anak ko, 2 kamay at tinaas yun na. Ibig sabihin, hindi siya ang hinahabol. Tumaas na, pero nagpaputok pa rin mga polis. Pinaputokan pa rin siya. Tapos, yung isang polis na sumigaw, sinabi niya, hindi yan. Paano yun? Nabaril na nila yung anak ko. Ginawa lang nila parang baboy. Tumakbo pa yung anak ko, hinabol pa ng isa.
23: Nay, teka, ito po yung panganay.
15: Yung panganay ko po.
23: Eh, paano naman po yung isa? Ano nangyari?
15: Yung isa naman,
23: ano yung time, ano po niyan? Halimbawa, ang ngayon po naging biktima yung anak nyo, kailan po sumunod yung isa?
15: Yung panganay ko, February 6, 2017.
23: Opo.
15: Yung pangalawa ko naman, August 13.
23: So,
15: nung August
23: 13. So, hindi ka pa nagbababang luksa? Ay, may isa na naman sumunod?
15: Isa na naman po. Yung August 12 ng gabi, alas 7, sabi ng barangay at saka yung may kasama sila na mga pulis, taga Barugo, kahit sabi pang pangalan taga Barugo, hiramin lang daw nila yung anak ko kasi tanong, may itanong lang sila sa barangay.
23: Yeah, grabe, no?
15: Hiramin lang nila. Pagkarinig ko, nagpunta sa akin yung anak ko, sabi yung mama, hiniram si kuya ng mga pulis. May mahaba yung mga baril. Hinabol ko hanggang paakyat ako sa taas, hinabol ko. Pero nasakay na nila yung anak ko, nilagyan na nila ng plastik ang ulo, yung nalagyan basura.
23: Oh.
15: Hinbalot na nila, sabi ng kaibigan niya, ate, habulin mo. Kasi binalot na nila yung ulo ni Dikli ng plastic bag, nalagyan ng basura. Hinabol ko, hindi ko naabutan. Umikot ako, pumunta ako police station. Sabi, wala pa. Pumunta ako ng barangay, wala rin daw, hindi pa dumating. Pero bumalik ako ng 12 ng gabi, bumalik ako na sa police station. Nagasinyas yung barkada ya doon sa loob nga sa kulungan, nagasinyas sa kusina. Ibig sabihin pala nun, ang anak ko doon sa loob ng kusina, tapos na-torture na siya, pinapalo ng baril daw yung kamay niya, doon siya pinatay sa loob ng police station.
23: Grabe.
15: Tapos yung lahat na nakakulong doon, pinatalikod ng pulis, pero yung barkada niya, humarap, nakita yan, nakalagay na sa sakubag.
23: So, ganun-ganun lang?
15: Anak ko daw, sabi ate si Dikli, narinig ko kasi na pinaputukan ng slicer, ano yung
23: tawag? Silencer. Silencer.
15: Silencer na barrel. Nagmamakaawa pa daw sa kanila. Natusan siya bumili ng gatas. Hindi na siya nakabalik. Nagmamakaawa sa mga pulis na wag siya patayin, pero hindi sumunod. Ang sabi ng pulis na doon, pera na to. Marinig kasi malapit lang yung kusina at saka yung kulungan ng barkada niya.
23: Alam mo, Nay, magdagdag lang ako. Kanina, on the way to our station, nagsasalita po sa kabilang station si Director Melvin ng NBI. Ng NBI.
0: Melvin Matibag.
23: Matibag. At mismo sa investigasyon niya, hindi lang niya tutukuyin yung mga opisyal. Opisyal to ng NBI, ha? Kinuwento raw talaga ng mga police at saka ng mga operatives, nagpapataasan sila ng kota kung sino pinakamaraming mapapatay. Kasi yung palang kay suspect man, kay addict, kay pusher, kahit ano, pag hinuli, walang bayad. Kailangan patayin. At naghahabol sila ng kota. Nung nagre-reflect ko sa issue na to, ginawang pinayagan ni Duterte na nababuyin ang pulisya natin, at ito naman mga mukhang pera na walang moralidad, walang values ng mga opisyal, sa pangunguna ni Bato, pinayagan nila yan. At alam niyo po ba, hindi ko kakalimutan ang sabi ni Alan Cayetano, ni Senate President Alan Cayetano sa interview, "Bah, we have the right to kill our people." Eh kasi nanlaban. Eh kanina, lumabas sa data, paulit-ulit po to na Nanet, na Sara, di ba? Alam nyo rin to, Camel Chor, ay pare-pareho yung serial number. Aba, lumilip, may pakpak pala yung baril. Pagkamatay nung isang biktima, lumilipad sa ibang biktima yung ano?
0: Sa maraming pagkakataon. At yan ay mismong nireport na mismo ng pag-aaral na ginawa ng Amnesty International Philippines.
23: Grabe, grabe. So, ito mga kababayan, ang naririnig nyo po ngayon, ang kinakamusta natin ay yung mga biktima ng extrajudicial killings. At kasama po natin dito si Melchor Cayabyab ng human rights groups and advocate natin ng karapatang pantao, no? Na matagal ng panahon nakasama ko. At ito pong dalawa nating kasama, si Nanay Nanette at Nanay Sara, ay actual yung kanilang mga anak po ay biktima ng extrajudicial killings. Si Nanay Nanette, yung isang anak niya. Si Nanay Sara, dalawang anak niya. So, ito po yung mga bagay, ilan lamang po sila sa mga biktima ng extrajudicial killings. Ito po yung dapat kinakamusta natin. Katulad po ng mga kababayan nating nagugutom, yung mga magsasaka na walang kumukuha ng produkto, yung mga magsasaka na nagiging biktima ng smuggling ng mga produktong agrikultura, yung mga manggagawa natin na magpahanggang ngayon ay slave wage. Yan po yung mga dapat nating kinakamusta. Hindi ba? Hindi yung iiyak na kakamustahin mo yung pa-cater pa. At doon ako nakakita ng iyak na walang luha. Si nanay, parang minasabihin niya.
2: Sir, kasi gusto ko sabihin talaga, yung pagkamatay ni Aldrin ko talaga, yun yung talagang gabi-gabing bangungot sa akin. Kasi nung pinaluhod nila yung anak ko na nakataas din yung dalawang kamay sa batok niya, pinaluhod siya at binaril siya na 5 beses.
23: Grabe.
2: Mga sandaling yung wala ako, naiisip ko yung anak ko si Aldrin, kung humihingi ba ng tulong, sumisigaw ba, gusto niya ba tumakbo. Alam niyo hanggang ngayon, hindi ako pinatatahimik ng eksena na yun.
23: Grabe.
2: At yung sasabihin nila na ngayon na tumakbo si Bato, ang tanong ko, pag nanlaban ba si Bato, anong gagawin nila?
23: Oh, naku, grabe.
2: Kasi yun ang sinasabi po nila eh. Kasi hanggang ngayon, yung sakit sa kalooban ko, hindi nila masusukat dahil yung anak ko hindi ko ginaganon yun. Tapos makikita kong pinalood ang anak ko at halos na torture bago siya binaril. Ang usapin ngayon, ngayon pugante na si Bato. Anong gagawin nila kung sakali hindi ito magpahuli?
23: Mm-hmm.
2: Doon ko malalaman ko talaga kung kanino sila kakampi. Oh. Kung meron bang special privilege itong si Bato kahit na ayaw magpahuli. Oh. Dahil yung ginawa nila sa mga anak namin, sa mga pinasok sa bahay, mga nanlaban daw. Oh. At pinatay kagad, walang due process. Paano kay Bato? Paano ang proseso?
23: At saka parang ano eh, double standard yung lipo na natin, no, Camille Chor? Yung mahirap, yung masa, walang due process. Si Duterte, may abogadong 150 million a month.
2: Mahal.
23: Kay, si Bato, kailangan may warrant. Aba, may protective custody pa.
2: Mga senador sa, pa po. Okay.
23: Sa Senate. At yung Senate President ang nagsabi na may karapatan daw ang gobyerno ng Pilipinas na patayin yung mamamayan ng Pilipinas.
2: Grabe.
23: Sa interview niya dati. Yeah. Ano? Itong Alan Cayetano na to, mga kababayan, paulit-ulit. Ano? Ito po, ito pong aking programa, advocacy group to, no? Wala na po kaming magagawa dun sa tanga na, o yung sa nagtatanga-tangaan, nagbobobobobuhan at yung mga walang values na kababayan natin na sa kabila na naghuhumiyaw na katotohanan ng injustisya at pang-api sa ating mga kababayan, eh pag talagang pinagdidiktigan pa rin na mahal pa rin nila si Tatay Digol, si Sara Duterte at yung pamilyang quote-unquote, kriminal na pamilya na yan. Nakakalungkot lang, ano? Catholic country tayo, Christian country tayo, pero mangunguna pa yung mga may hawak ng Biblia at yung paluhod-luhod pa na kung hindi tahimik ay ipinagtanggol pa ang pagpatay sa ating mga kababayan.
0: Kanuwel, mabilis lang din. Una, yung kinikwento ni Ma'am Nanette at ni Ma'am Sara doon sa may kota, merong ano. Pagpapakita ito, ito yung dahilan kung bakit crime against humanity ang kaso ni Duterte at co-perpetrator si Bato dahil sa panahon talaga na ito, naging systemic yung pagpatay.
23: Mm.
0: Systemic in the sense na may quota, systemic in the sense na may reward.
23: Hindi pwedeng sabihin isolated cases.
0: Hindi siya yung isolated. So halos pare-parehas itong kwento mismo ng mga biktima. At maging sa pag-aaral at investigasyon ng CHR, lumalabas na mayroong pang-aabuso. Lumalabas na ang tama ng mga nanlaban di umano ay sa ulo at sa puso. Ibig sabihin, gusto talagang pumatay kasi kung self-defense ito ng kapulisan, hindi doon dapat ang tama.
23: Kay Aldrin, 5 bala, di ba? Sa anak ni nanay, 12 sa katawan pa lang.
0: Sa katawan.
23: 12, ha?
0: 12. So tapos sa dibdib ang tama, sa puso. Pag ganyan, even ang Supreme Court, sinasabi mahirap i-depensa na ito ay self-defense. So yun yung mahalagang maintindihan ng publiko. Bakit crime against humanity ang kaso? At hindi simpleng murder at marami iba pa.
23: Pero ang nakakalungkot, ano, Camille Chor, nay Nanette, nay Sara, isang opisyal o tagapagtanggol ni Duterte, rinig na rinig ko sa interview. Exaggerated daw yung 20 to 30,000 na datang nakukuha natin ayon sa ating investigasyon na pinatay. Wala naman daw gawin, mga 5,000 plus lang daw. Parang sabi ko, teka muna. Parang,
0: hindi, pero,
23: alam mo, yung, alam nating ano, alam nating fake news 'yon, yung 5,000 pero, officially, pero para magsalita ka coldly, no? Para sa isang malamig na kaparaanan, sasabihin mong hindi naman totoo 'yan dahil 5,000 lang mahigit ang pinatay para.
2: Sakit doon, sir, yun lang. Diba,
23: lang?
0: Kanuwel, babalik lang natin, ginagano nila nila lang kasi nila. Dahil daw, 99% actually lang lahat ng biktima na ito ay pawang mahirap. Ibig sabihin yun yung problema rin natin doon sa War on Drugs si Duterte. Anti-poor.
23: Ba, sabi ni Duterte, mahal na mahal niya yung masa at saka mahirap.
0: Ay, pero sa lahat
23: at saka ang daming masa at mahirap sa DNE class na mahal siya.
0: Pero yun ang isang problema natin. Sa tukhang na ito, ito ay 99% na laban sa mahirap. Wala kang nakita na malaking drug lord, na malaking pusher na natukhang.
23: Eh sabi nga ni ano, dating Pangulong Duterte, wala akong pakialam sa inyo, mga patay gutom. Alam mo, ito, hindi ko na, yung sila Duterte, wala na akong magagawa dyan. Mapupunta na sa impyerno yan. At saka, several years from now, a few years,

0: Sige, sa quick, ito light light sana to pero palagi ko hindi to light, ano? Magbibigay ako ng mga pangalan ng mga leader o politiko. Tatanungin ko kayong tatlo. Mabilisan lang to. Sorry po, Ate Tuboy Abunda, kinopya ko lang sa iyo to. Pinangalan ko tong QR code, quick reaction code. Sige. Mabilisan ha. One or two words lang po. Okay. Sunod-sunod na to. Senate President Alan Cayetano.
1: Ano sasabi mo sa kanya? Sana matanggal na siya sa Senate pagka presidente niya.
0: Teka, lagpas ng dalawa yun. Okay lang. Sige, Nay.
2: Ubod ng walang hiya.
0: Yun. O, tatlo yun. Pero pwede na yun. O, video.
3: Duwag.
0: Yeah, okay. Isa lang yun, pero tatlong beses mo inulit. Anyway. Sige, Pia Cayetano.
1: Kailangan din matanggal si Iyakin.
2: Sige. More practice.
0: Bad actress ba?
3: Artista.
0: Yeah. Baka magalit yung mga artista natin. wala sa standard.
2: Kailangan
0: ating workshop. Isama natin sa ABS-CBN yan. Ang problema ng ABS-CBN, ayun no, hindi ba sira ulin itong mga namamahala dyan? Sorry ha, ABS-CBN ha. Ipinaglaban pa naman namin kayo. Sinama mo nyo. Ay nako. Sinama nyo pa si Robin Padilla. Parang pinapatanggap nyo sa aming mga mamamayan at sa ordinaryong taong bayan na katulad namin, nakatanggap-tanggap pa ang ganyang klaseng tao. Ayan po ang punto namin dito, ABS-CBN. Baka pwede pong mawala na yan dyan sa teleserye na yan na may pinapanood pa naman ako. Bago yung pinapanood ko, iyan munang yung teleserye na yan na isiningit nyo si Robin Boy Sili Padilla. Please naman, ABS-CBN, panawagan po sa inyo. Mga lukulukong ilit, mga gago. Anyway, Lauren Legarda.
1: Lalo na yan, matanggal din.
2: Political butterfly.
3: Ayan. Okay, actually political butterfly din.
0: Risa Ontiveros.
1: Huwag na. Sa amin yan.
2: Kasi Risa kahanga-hanga.
3: Yeah. Human rights defender.
0: Okay. Kiko Pangilinan.
1: Ganun din.
2: Galang-galang si Sir.
3: Human rights defender din. Yeah.
0: Robin Padilla.
1: Ang ina niya.
0: Eh,
1: wag.
0: Eh, sorry ah, sorry. Ano po yung erase. Sorry. Sorry mga kababayan. Ano, di natin mapigil, biktima yan eh. Sige po.
2: Talagang gusto ko rin sabihin kaya lang, bobong mayabang.
0: Ayan.
2: Robin Padilla.
3: Obstructionist, di ba?
0: Obstructionist. Senator Bato.
1: Sana mamatay na rin siya.
0: Sige po.
2: Yun, sana magpahuli na. Huwag sanang manlaban. Iwan ko kung nagagawa.
3: Okay, duwag.
0: Marcoleta.
1: Lalo na yan. Parparehas lang yan sila.
2: Kung ano yung sama ng mukha, yun ang angas ng ugali.
3: Enabler.
0: Yeah. Bongo.
1: Isa pa yan.
2: Sana, Bongo, isuko mo na yung sarili mo kahit wala pa warrant.
0: Huwag na pahirapan, ano?
2: Oo.
0: Volunteer na. Pwede mo volunteer eh. Okay. Jinggoy.
3: Mukhang makukulong na.
2: Walang pagbabago eh.
3: Uli.
1: Manahimik na lang siya.
0: Joel Villanueva.
3: Banal na aso.
2: Santong kabayo.
0: Natatawa ako. Anyway. Lakson.
3: Maasahan?
2: Mm-hmm. Yun, pareho kayo maasahan. Pwedeng paniwalaan.
0: Yan.
1: Idol.
0: Yan. Okay. Laila De Lima.
3: Palaban. Diba?
2: Human rights champion.
1: Palaban din.
0: Lenny Robredo.
3: Mm-hmm. The best.
2: Takbo ka na, ma'am.
1: Sa 2028.
0: Yan ako ito. 2028 na issue rito, ha? Biko Soto.
3: Idol.
2: Idol ko rin yan.
1: Proud ako.
0: Ayan. Mayor, lahat ng guest ko, laging ganyan ang sinasabi, ha? Anyway, atin po, sa atin pong bandang panghuli, wakas, ha? Gusto ko pong pakinggan mula kay Nanay Sarah hanggang kay Nay Nanette. Ano po, pasadahan nyo na. Yung tingin nyo sa ICC Duterte issue at ano po yung panawagan nyo sa ating mga kababayan? Nay Sara.
1: Sa akin po, sana yung mga pangarap namin na mabigyan ng hustisya yung aming biktima, sana

0: Tuloy-tuloy na. At saka, nagtitiwala kami, dumating na yung ano ng Panginoon Diyos sa amin para na kami ay panigan din.
1: Hmm. Parang ano, dumating na ang ano, sabi nila, in God's time, dumating na yan, no? Na magkakaroon ng hustisya. Ano, dagdagan natin yan na inanet, kasama na yung impeachment ni Sara Duterte.
2: Sa akin po, yung mga kababayan ko, no, DDS man, o hindi, o. Sana ba, ito, tignan natin yung rule of law at sundin natin. Total, nasa ICC na siya, no? Dahil kung dito talaga, mahirapan kami. Kaya bato pa nga lang, nahirapan na kami hanapin ngayon. Ipaubaya ko pa ba si Duterte sa inyo?
1: Oh,
2: diba? Tama lang na nasa ICC dahil nakita natin na yung batas dito hindi gumagana para sa kanila. Manalig tayo sa justisya. Ako, from day one, namatay anak ko, hindi ako nawala ng pag-asa. Yun ang sinasabi ko. Tuloy lang ang laban. Tunay kami sa paghahanap ng justisya. At sunod-sunod na to, no? Si Bato, no? Mahanap ka rin. Huwag kang mag-alala. Mahanap ka rin. At yung impeachment ni Sara, no, ngayon na malinaw na to sa Congress po at nandito na sa Senado, inaasahan ko na mga Senado na to ay lilinaw yung isip at tatayo sa katwiran at sa ebidensya. Dahil sapat ang ebidensya sa akin pong, sa aking kaisipan na, para ma-impeach si Sara. At kung kailangan ma-impeach, gawin niyo po yung trabaho niyo. Sa pagkakataong ito, manindigan naman kayo, binoto kayo ng taong bayan para po magsilbi sa taong bayan. So, panindigan niyo po, mali, pag may mali si Sara, i-impeach yung po kung kinakailangan i-impeach po.
1: Salamat. Ito, madiin yun, ha? May pigil pa yun, pagpipigil. Kamelchor, sige. De,
3: sa amin naman...
1: Hindi, tuhugin mo na ICC, impeachment, hanggang sa panawagan sa taong bayan.
3: Okay, Kanuel, malinaw sa amin na aral sa kasaysayan na kung gusto nating matapos yung anumang paglabag sa karapatang pantao, kinakailangan mapanagot natin lahat ng perpetrator ng mga paglabag. Kaya mahalaga sa amin na sila Bato, si Duterte at maraming iba pang co-perpetrator niya ay mapanagot sa international
1: criminal court. Sandali lang, Kamel Chor. So, hindi ito issue ng namumulitika tayo?
3: Hindi ito issue ng pamumulitika.
1: Wala tayong pakialam doon sa politika.
3: Ito ay una, usapin ng hustisya. Ikalawa, usapin ito ng pagbasag doon sa kultura ng impunidad sa Pilipinas. Hmm. Kaya patuloy yung paglabag doon sa karapatang pantao kasi nga may culture of impunity na na-develop actually mismo sa pahayag ng PIP Commission, ng Commission on Human Rights nila, ang ating kaibigang Chair Chito Gascon. Hmm. Malinaw ang sinasabi nila. Ang ligasiya ng Duterte administration ay ligasiya ng paglaganap ng impunidad, lalo na sa hanay ng kapulisyan na kung saan maraming mga pagpatay ang naganap at pang-aabuso, hindi ito napanagot. So mahalaga para sa amin na kung nais nating wakasan ito, kinakailang bantayan natin mismo. At immediately, ano ang pwedeng gawin ng BBM administration? Definitely, arestuhin agad-agad si Bato at iba pang mga co-perpetrator niya, dalhin sa dahig at litisin ito. So mahalaga sa amin ito kung nais nating mapanagot ang mawakasan yung tinatawag nating kultura ng impunidad sa ating bansa. Then second, mahalaga din sa amin na tapusin yung politika ng mga Duterte. Pagod na ang bansa ng tinatawag nating hatian sa ating bansa, yung polarization ng DDS versus hindi at maraming iba pa, at yung pagkakahati-hati sa gulo sa politika sa ngayon, ito'y bunga ng politika ng mga Duterte. At panahon na, sabi ko nga kanina, gaya ng binabanggit ni Ma'am Nanette, maninil din tayo ng accountability. Siguraduhin natin na yung impeachment ay makumbik si Sara, this coming impeachment. Yung mismong mga kaso na ito, walang duda sa lahat ng pagkakataon na ito, guilty si Sara sa lahat ng kaso na ito. At patunayan mismo ng Senado, tumindig sila. Na sila ay titindig, hindi batay sa kanilang pagkiling sa politika, kung hindi pag-appreciate mismo doon sa mga ebidensya na ilalatag ng prosecution at mag-desisyon sila sa usapin ng kung ano yung tingin nila ay tama at mali. So tapusin natin yung yugto na nasabihin, ay hindi, politika lang ito. Manindigan tayo sa accountability, manindigan tayo sa pananagot. At maging sino ka pa man. Ang dulo, after ito kay Duterte, saka tayo abante sa iba pang mga problema na kinakarap ng ating bansa.
1: Okay, mga kababayan, sige.
2: Sa Senado po, sa mga senador, asahan niyo po na magbabantay kami sa mga galaw niyo. Sa pag-umpisa po ng impeachment at sa paghuli po kay Bato, babantayan po namin kayo.
1: Sige, salamat na inanet. Sa pagkakataong ito, taus-puso po ang pasasalamat natin sa aking regular na bisita, ang ating Kamel Chor Kayabyab, ng isa po sa nangungunang human rights advocate natin sa bansa ngayon. At syempre po, ang aking suki din, si Nanay Nanette Castillo, at saka ito, magiging suki natin, ano? Si Nanay Sara Celis. Sila po ay kinonsulta natin, tunay na biktima at hindi po yung mga taong nagpapanggap. Sa pagkakataong ito, konsultahin ng taong bayan, konsultahin ng mga biktima, pakinggan ng mamamayan dito po sa TikTok ng Bayan. Ito po ang inyong lingkod, Noel Medina, sa Radyo Pilipinas 1. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay.
3: Mabuhay po. Mabuhay.
4: Boses nyo, boses ko, ipaglalaban ang totoo. TikTok ng Bayan, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, 5:01.
4: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, meron po tayong flash report. Task Force Bravo itinaas sa malawakang sunog na nagaganap sa Parola Compound sa Tondo, Maynila. Ang detalye na ang mga balita live mula kay EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
7: Yes, umabot na nga sa Task Force Bravo ang sunog na sumiklab sa Parola Compound sa Gate 46, Tondo, Manila ngayong Sabado ng hapon. Ayon yan sa Manila Disaster Risk Reduction and Management Department. Batay sa paunang ulat, unang naitala ang insidente alas 3 ng hapon para sa verification bago agad na itinaas sa first alarm makalipas lamang ang 3 minutes. Sunod-sunod namang itinaas ang alarma hanggang umabot sa 5th alarma, 3:53 ng hapon. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, idineklara ang Task Force Alpha at kalaunan ay itinaas sa Task Force Bravo, 4:13 ng hapon dahil sa lawak at hindi ng apoy sa mga kabahayang pawang gawa sa mga light materials. Patuloy naman ang pagresponde ng mga bumbero at emergency teams upang maapula ang sunog at matiyak ang kaligtasan ng mga residente sa lugar. Wala pang inilabas sa opisyal na bilang ng mga nasugatan o naapektuhan sa insidente. Samantala ay pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na umiwas muna sa apektadong bahaging ito ng Parola Compound upang hindi makasagabas operasyon at para na rin sa kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, EJ Lazaro. Sa iba pang balita, matinding pananagutan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, iginiit ng Kabataan Party List. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Manawagan si Kabataan Party List Representative Reneco ng agarang pag-aresto at pagpapanagot kay Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng inilabas na arrest order laban dito ng Department of Justice. Sinabi ni Ko na nakakahiya umano ang patuloy na paggamit ni De La Rosa ng iba't ibang legal na hakbang upang makaiwas sa pananagutan. Binanggit din niya ang mismong Office of the Solicitor General na umano ang nagsabing ang mga kilos ni De La Rosa ay consistent with those of a fugitive from justice, habang kamakailan lamang ay ibinasura rin ng Korte Suprema ang kahilingan nitong temporary restraining order. Umaasa si Ko na parehas dapat ang pagtrato ng mga otoridad kay De La Rosa kumpara sa mga aktivista, mamahayag at ordinaryong mamamayan. Iginiit din ng mambabatas na hindi sapat ang simpleng pag-aresto kay De La Rosa at dapat umano itong managot sa mga aligasyong may kaugnayan sa madugong war on drugs. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ilang lansangan sa lungsod ng Quezon, inaasahan ang mabigat na trapiko bukas dahil sa paglilipat ng tunnel boring machine. Si Ray Ferrer sa balita.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Inaasahang makakaranas ng mabigat na daloy na trapiko ang mga motorista sa ilang pamunaing lansangan sa lungsod Quezon bukas, araw ng Linggo, Mayo 24. Ayon sa Quezon City Local Government, bunsod ito na paglilipat ng tunnel boring machine para sa konstruksyon ng Metro Manila Subway. Magsisimula ang biyahe ng naturang makina mula Plaridel, Bulacan, patungong North Avenue Station sa Mindanao Avenue sa ganap na alas 2:45 na madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Kabilang sa mga maapektuhang kalsada ang C3 Road, Araneta Avenue, Quezon Avenue, Electrical Road at North Avenue. Gagamitin ang TBM sa paghukay ng tunnel na magdudugtong sa North Avenue Station at Quezon Avenue Station ng subway project. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na may mga tauhan na Traffic and Transport Management Department at Department of Public Order and Safety ang nakadeploy sa lugar upang tiyakin ang maayos na daloy ng trapiko at kaligtasan ng mga motorista. Pinapayuhan ang publiko na gumamit ng alternatibong ruta upang maiwasan ang abala. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Department of Energy at Japan International Cooperation Agency o JICA pinalalakas ang kooperasyon para sa energy security ng Pilipinas. Sa detalye ng balita, nagbabalik si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
10: Inalalakas ng Department of Energy o DOE at ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang kanilang kooperasyon upang mapatatag ang energy security ng bansa at matiyak ang sapat at matatag na supply ng enerhiya sa gitna ng pandaigdigang hamon sa merkado. Nakipagpulong si DOE Undersecretary Alessandro Sales sa mga kinatawanan ng JICA upang talakayin ang posibleng technical assistance at iba pang collaboration para sa mga prioridad ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya. Kabilang sa mga napag-usapan ang pag-update ng mga pag-aaral sa sedimentary basins at petroleum resource potential ng bansa, pati ang posibilidad ng suporta para sa strategic petroleum reserves, fuel stockpiling at diversification ng energy supply. Ibinahagi rin ng DOE ang mga hakbang ng gobyerno upang mapalakas ang energy security, kabilang ang pakikipag-ugnayan sa PNOC at PNOC Exploration Corporation, pagpapatupad ng minimum inventory requirements, pagsusulo ng energy efficiency at contingency planning laban sa posibleng global market disruptions. Patuloy din ang kooperasyon ng DOE at JICA sa hydropower resource inventory development at pag-aaral para sa long-term decarbonization ng power sector. Ayon sa DOE, mahalaga ang pinalawak na pakikipagtulungan sa JICA upang makamit ang mas ligtas, matatag at sustainable na kinabukasan ng enerhiya sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At pangwakas, balita sa lalawigan, El Nino Task Force ng Department of Agriculture pinalakas ang preparasyon at suporta sa agrikultura sa Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa balita.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
11: Pinaigdin ng BA Ilocos Region ang paghahanda laban sa posibleng masamang epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Sa pangungunan ng BA Field Operations Group at El Nino Task Force, tiniyak ang kahandaan ng iba't ibang programa at ayuda para sa mga magsasaka at livestock raisers sa rehiyon. Ayon kina Regional Executive Director Fidel Libao, RTD for Operations Dennis Taktak at Field Operations Division Chief Analisa Rosario, nakalaan na ang 5,000 kilo ng bini ng palay, mais at gulay para sa mga apektadong magsasaka. May nakahanda rin suporta para sa mga nag-aalaga ng hayop, kabilang ang mga bitamina at gamot laban sa heat stress at peste na dulot ng matinding init ng panahon. Upang matugunan naman ang kakulangan sa tubig, namamahagi ang DA ng mahigit 250 pump and engine sets at magtatayo ng 19 na bagong solar-powered irrigation systems habang bimapa ang isa sa ayos. Mahigpit na rin nakikipag-ugnayan ng DA sa NIA para sa maayos na schedule ng patubig at wastong planting schedule ng mga magsasaka. Kasabay nito, sasagawa rin ng ahensya ng malawak ang information drive kaugnay ng El Nino at nanawagan sa mga magsasaka na agad iulat sa Agriculture Office ang anumang senyales ng matinding pagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Marinyo Bragastrada, Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayum, Pangasinan.
6: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Ischedule ang pagplansya ng isang beses sa isang linggo. Mas mabuti itong gawin bago mag-alas 9 ng umaga at pagkalipas ng alas 9 ng gabi o sa mga oras na wala masyadong gumagamit ng kuryente. Para mas tipid, linisin ang mga aircon filter at condenser kada 6 na buwan at ugaliing isara ang mga pinto at bintana bago buksan ng aircon. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
13: po si Beta Arbo Kilip Makling, kasama niyo po dito sa Provincial Information Office. Ang ginagawa po namin dito sa opisina namin, yung kung dati naka-on lahat ng ilaw namin dito sa loob ng opisina namin, ngayon naka-on lang po siya dun sa mga areas na ginagamit po yung ilaw. Pinapractice din po namin ang isang oras na hindi po namin ginagamit dito sa aming local government unit, ang kuryente kung saan pinapatay po lahat ng kuryente sa opisina namin dito sa Provincial Local Government Unit of Mountain Province. Ang isa rin po ay ini-implement po ang tamang paggamit ng ating mga vehicles para nakaka-conserve po tayo ng ating fuel. Ang maganda rin po dito ay nabuksan po ang pag-iisip ng mga kasama natin mga empleyado to be more environment friendly and may maging more energy mindful para naman makatulong tayo. Hindi lang po para lang sa ating komunidad, kundi para po sa ating kaligtasan. Maraming salamat po!
4: Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
14: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
17: Music and memories. Music and memories.
15: Light the corners of my...
17: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. When the bass gets...

0: Radio Legacy 1278 AM.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
4: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
8: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or
9: mano po ninyo, mano po ninyo.
8: It's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
12: Hindi heavy.
13: Tugtugang chill.
6: Suave.
14: Learning from home, may boring.
0: Radyo Legacy
15: 1278 AM.

0: Yan, si Nicolas Enriquez, limutin mo't mamamatay siya.
1: Huwag naman. Huwag niyong lilimutin. Huwag mo nang mamamatay.
0: Limang tinig namin, dalaga't binata.

0: Ayun, dalagat binata. Lima ang tinig namin. Ano kaya?
1: Dalawa nata.
0: Hindi ko yan, dali lang. Nagsasalita pa ako eh.
2: Oo nga.
0: Talente.
1: Lima ang tinig ni dalagat binata.
0: Oo nga. Dalawa ang tinig ni Eddie Suarez at ni Sally Prim sa piling nila.
1: Baka hanapin ng composer yung lika niya.
0: Sa piling mo.
1: Ayun.
0: Sa'yo na lang, kuya.

0: Yun ang bulong-bulungan.
1: Radyo Magazine 1278. Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
4: GIS, your General Information Station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
11: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
12: Fake news yan! Mali!
13: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
12: Fake news yan! Mali!
14: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
12: Fake news yan! Mali!
15: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
16: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
17: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
16: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
17: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
5: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
18: Babati muna, bati ko muna yung mga nagiinuman doon sa summer.
19: Batiin mo na ito, Nick.
0: Oh, yeah, Nick.
18: Ah, alam, may nakalagay.
0: Sinukurong sa awiting, di ko kasalanan.
18: Ah, bago po ako umawit, babatiin ko muna yung mga kababayan ko sa Samar.
19: Ah,
18: babatiin ko lang yung mga pinsan ko, mga pamangkin, mga apo.
0: Sa'yo na sa Samar?
18: Sa Pambuan, Samar, San Roque, at saka Barangay, Balnasan. Happy Fiesta po sa inyong lahat.
19: May taga-pakinig din tayo dyan.
18: Happy Fiesta sa Barangay Balnasan. Oh.
19: Oh, si Ma'am Elisa yung mang tsaka si Antonio.
18: Si Herming Corong, si Jesus Corong Jr.
19: Corong.
18: Tsaka si Jose Sorio.
19: Oh.
18: Tsaka si Ricardo Siervo. Para sa inyong lahat, nag-iinuman na yata kayo dyan.

0: pelikula si Enrique sa Awiting Minsan. Susunod naman na awit ay si Sally Prim, Mahal Mo Ba Siya?
1: Bati muna.
0: Sige, bati.
1: Batiin ko muna ang aking tanyong group. Tanyong group, tsaka yung mga young ones, tsaka mga forever young. Tsaka si Mr. and Miss Jocelyn Percival Casiano, tsaka Antonio Eneng Alejandro. Tsaka si Irma Erlyn Marliari, Ami Ortega, tsaka ang kumari kong si Angela De La Cruz. Happy birthday pala ngayon.
2: Pinagsama.
1: Marilita.

0: Hello sa ka pala, Miss Halimrin.
1: Oo naman. Siyempre, pagmahal ko si Losa.
0: Nakita mo ba?
1: Nakita ko.
0: Naku, lagot.
2: Radyo Magazine. 1278 AM. Pinalakas. Pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo. Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
3: Ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
3: Radio Magazine 1278.
2: Sports Radio 918.
3: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
2: At Radio Pilipinas World Service.
3: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
3: Capital 104.3
2: AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting na usapan.
15: Hindi heavy.
5: Tugtugang chill.
6: Suave.
16: Learning from home, may be boring.
5: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
1: Yan, game.
17: Ang aking aawitin, Tony. Inaandog ko natin si Osorio, kay Cory Orpiano, kay Ate Rilocero, kay Emma Regis, kay Awa Ligada, Cora Marliare, kay Tina at kay Sene Salustiano, kay Cheche at Jojo Ibarle, kay Jenny Acop ng PIA Security.
1: Yeah, boy.

0: yun, baka maputikan. Ako naman na susunod, ikaw.
1: Ako.

Galing ko lang yung mga kapatid ko dyan sa Quiapo, yung ate ko, at saka yung mga pinsan ko dyan sa Lerma. Ate Aureng, ate ko rin. Para sa inyo ito.

0: Cristina Usapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home na hindi boring. Radyo Legacy.
0: 1278 AM.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
4: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
4: Importante rin na ating laging isipin

0: ang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Legacy.
4: 1278 AM.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang libre to ha?
6: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS receivers sa Play Store at App Store.
8: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Radyo Magazine, 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
18: Si Nicolas Enrique sa awiting Bakas ng Lumipas.

0: Yan, si Sally Prim, Gulong ng Palad. Sunod naman na awit ay si Eddie Suarez, Punong Mangga.
1: Inihandog ko ang aking awitin kaya sa family si Huko, si kay Espe, kay April, kay Arma si Huko, kay Kapitana Alma Beneventura, yes, kagawad June Beneventura, kagawad Vicky Nicolas, kay Meli at kay May Raimundo, kay Tessie Lagman, at saka mga sama ang kantores din.
2: Yes.

0: milyong pisong koleksyon ng buwis sa unang apat na buwan ng 2026 nalampas sa target collection. At Armed Forces of the Philippines, binigyang pugay ang tropa ng mga sundalo na nagbabantay sa Pag-asa Island Group. Magandang gabi Pilipinas, bayan, huli na naging bato pa. Yan ang himutok ni NBI Director Melvin Matibag kasunod po ng pagbuo ng tracker team para tugisin si Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: At sa mga ganitong sitwasyon, ipinagpapalagay sa law enforcement na armado at mapanganib ang isang itinuturing ng pugante sa batas. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
2: Nasa Pilipinas pa rin si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon yan mismo sa pakikipag-ugnayan ng National Bureau of Investigation sa Bureau of Immigration. Pero bagamat wala pang record ang senador ng paglabas ng bansa, siniguro na ni NBI Director Melvin Matibag na mayroon ang tracking team para hanapin ang kinaroroonan ni Bato at gawing epektibo ang pag-aresto rito.
3: Galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya itatrack or hanapin. So ang sa akin lang naman dito, eventually the law will catch up in you and the law enforcers will get you kung saan ka man naroroon.
2: Mas makabubuti nga niya sana kung kusa na lamang sumuko si Bato. Pero sa nakikita ni Matibag...
3: Pero by the looks of it, baka wala siyang balak sumuko dahil nandiyan dyan na nga siya sa Senado, eh bigla pang nawala. Sabi ko nga huli na, naging bato pa.
2: Nauna nang sinabi ng Department of Justice na maituturing ng fugitive from justice si De La Rosa. Kaya't ang presumption ng NBI ay maituturing ding armado at delikado ang isang puganting katulad ni Senador Bato. Dahilan para kumilos ang ahensya ng may iba yung pag-iingat. Bukod sa inila ang tracking team ng NBI para hanapin ang kinaroroonan ni Bato, naniniwala rin si Matibag na hindi makakikilos ang senador nang walang tumutulong sa kanya. Partikular noong matapos ang gabi ng insidente ng putukan sa Senado kung saan namataan bandang alas 2 ng madaling araw na sumakay si Bato sa puting SUV na kinilalang pagmamayari ni Senador Robin Padilla.
3: Po contestable yan. It is Senator Padilla himself po confirm na sa kanya sumakay, nakisakay sa kanya at ibinaba niya sa isang lugar kung saan kinuha. So I think without even the law enforcement asking Senator Padilla kung asan, I think he's a responsible senator, responsible citizen.
2: Giit pa ni Matibag, si Senador Padilla na rin dapat ang kusang magbigay linaw sa publiko kung siya ay responsable sa nangyaring pag-alis ni Bato na ngayon ay dapat managot sa batas. Pero ang posibleng pananagutan niya ni Senador Padilla ay pinag-aaralan pa at nasa proseso pa rin ng build-up sa ilalim ng DOJ at iba pang katuwang na ahensya.
3: So as of now, there is an order from the Department of Justice to effect an arrest. Absence of the TRO from the Supreme Court.
2: Samantala, malinaw na nakasaad sa saligang batas na may kahaharaping kaso ang sinumang mapatutunayang tumulong magtago ng isang pugante mula sa batas. Mababasa sa Presidential Decree 1829 o Obstruction of Justice ang pagpapataw ng parusa sa sinumang individual na sinasadyang humadlang, nagtatago o nagbibigay ng tulong upang maiwasan ang paghuli, pag-iimbestiga o pag-uusig ng isang akusado. Kung may public official naman na mapatutunayang sangkot sa ganitong pagkilos, maaari silang panagutin sa ilalim ng parehong batas, depende sa bigat ng kanilang pagkakasala at aktibong partisipasyon. Sa ilalim ng konstitusyon, ang mga senador ay may limitadong parliamentary immunity lamang sa ilang sitwasyon, subalit hindi ito sumasaklaw sa mga krimen na may malubhang kaparusahan. Kung ang isang kaso ay may parusang lagpas sa 6 na taong pagkakabilanggo, ang isang senador ay maaaring arestuhin katulad ng sinumang mamamayan, depende sa umiiral na warrant at proseso ng batas.
3: I encourage the public, it is the duty of every Filipino citizen na kung may nakita kayong isang pugante, the likes of Senator Bato, to report it to the law enforcement agency.
2: Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, nagiging katatawanan na umano at bumababa na ang pagtingin ng publiko sa Senado matapos ang mga eksenang naganap sa nakalipas na linggo. Ayon kay dating Senator Richard D. Gordon na may patutsada rin kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
4: Hindi ko nakikita yung tapang sa kanya because yung tapang kasama ng prinsipyo yan.
1: Yan ang komento ni former Senator Richard Gordon kasunod ng patuloy na pagtatago ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa kabila ng warrant na inisyo ng International Criminal Court o ICC.
4: Binabaril under the guise of creating peace and order, pinapatay yung mga tao at ang sabi, hindi, kailangan patayin yan eh. Mga mahihirap yung pinapatay. Meron ba kayo nabalitaan na patay ng malalaking tao, yung mga drug pusher na malaki? Wala!
1: Ayon pa kay Gordon, nagiging laughing stock o katatawanan na sa social media at bumababa na ang pagtingin ng publiko sa Senado dahil sa nagiging habulan at iba pang eksena sa mga nakalipas na linggo. Kaya payo ng dating senador, dapat taasan ang kalidad ng mga binobotong senador at hindi basta-basta madala sa pagkamay ng mga tumatakbong politiko tuwing kampanya. Kaugnay naman ang mga bumabatikos sa hindi pagdaan sa local court para litisin si Senator Bato at maging si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot ni Gordon, wala namang naglalakas loob para ireklamo at litisin ang dating presidente at PNP chief sa Pilipinas, kaya umaksyon na ang ICC.
4: Pwede mong huliin si Duterte dito kung malakas ang loob mo. Pwede mong huliin yung mga pulisya na gumawa niya dito, may batas tayo. Pero ano nangyari? Walang lakas ng loob dito, nakikita ng ICC, nakikita ng buong mundo.
1: Paglilinaw pa niya na isang international body ang ICC na parte mismo ng batas ng Pilipinas at hindi ito foreign country. Patuloy ang manhunt operation ng tracker team ng PNP kay Senator De La Rosa. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nanindigan ng COMELEC na handa silang makipagtulungan sa mga otoridad kaugnay sa reklamong may kinalaman sa campaign donations na parehong kinakaharap ni Senador Rodante Marcoleta at Senator Chis Escudero. Yan ang ulat ni RR Tubise.
5: Handa ang COMELEC na makipag-ugnayan sa Office of the Ombudsman kaugnay na reklamong plunder at bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay COMELEC Chair George Irwin Garcia, bagamat dismiss na ang investigasyon laban sa senador kaugnay ng kanyang sose, handa silang makipagtulungan sa ombudsman. Yan din ang paninindigan ni COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco.
6: Una po sa lahat, COMELEC is willing to help and assist the Office of the Ombudsman. At kaya-kaya naman po nila kami i-direct whether to provide legit documents or any other inquiries na ipapadala nila sa amin. We will duly comply with the orders of the Office of the Ombudsman. So sa ngayon po, maaaring hindi pa bubuksan ang COMELEC fully. But then again, our commitment is to help, assist, and cooperate with the Office of the Ombudsman in case our assistance is called for regarding this.
5: Paliwanag ni Laudianco, limitado sa election offenses ang saklaw ng COMELEC. Pero hindi nito hinahadlangan ang ibang ahensya ng gobyerno na silipin ang parehong usapin sa ilalim ng ibang batas.
6: It doesn't prevent any other prosecuting or investigating arms of the government. Natignan kung may paglabag ba, same circumstances, same set of action, paglabag sa ibang batas. Just in case, based on the same facts, based on the same evidence, based on the same commission of acts, may malalabag pang ibang batas po natin.
5: Samantala, may hiwalay na reklamo din laban kay Senator Chis Escudero na umaandar na sa COMELEC Law Department. Kaugnay ito ng umano'y 30 million pesos campaign donation noong 2022 mula sa contractor na si Lawrence Lobiano. Nauna nang na-terminate ang investigasyon dahil sa finding na hiwalay umano si Lobiano at ang Center Waste Construction. Pero dahil may formal na reklamong inihain, nasa preliminary investigation stage na ito sa Law Department ng COMELEC.
6: Ang finding ay yung pong pag-donate ni Mr. Lobiano kay Senator Escudero ay hindi from his own personal accounts, hindi po yung construction corporation na may kontrata sa pamahalaan. But then again, ang sinasabi nga po namin, may isang case regarding the same set na nakafile doon sa aming law department, yung informal complaint. Naumusad na po ngayon yung preliminary investigation and I heard na nagpadala na rin po sila ng subpoena doon sa ating concerned party. So tuloy-tuloy po, umuusad ng mga proseso natin dito sa lahat ng klase ng investigation na ito.
5: Si Lubiano ang presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated na nadawit sa mga flood control project. Siya rin ang tinukoy na nagbigay umano ng 30 million pesos personal campaign donation kay Escudero noong 2022. RR Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Samantala, 7 sa 10 Pilipino ang naniniwalang dapat magpatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay po yan sa survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, malaking porsyento ay mula sa Visayas ang nagsabi na dapat harapin ng bise ang nakaambang pagdinig sa articles of impeachment. Samantala, nasa halos 50% naman ng populasyon ang nananatiling unaware o hindi sapat ang kaalaman sa pagproseso ng impeachment ni Vice President Duterte at mga ebidensyang nakapaloob dito. Ayon sa political scientist na si Cleb Argilias, isa sa maring dahilan nito ay ang paglaganap ng maling impormasyon, partikular na sa social media.
7: Beginning with the House impeachment proceedings, hanggang ngayon na nag-convene yung impeachment court, lumalangoy sa mga fake news yung ating mga kababayan in almost all platforms. And this is a challenge not only for the House prosecution team, but also the Senate as an impeachment court. I think, yes, we've had different impeachment trials in the past, pero ito ata yung unang makakaharap ng Senate impeachment court na kailangan nilang intindihin paano yung disinformation, diba?
1: Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si Senator Francis Escudero sa pagkakasangkot nito sa issue ng flood control projects. Samantala, hawak na rin ng Ombudsman ang mga listahan ng mga mambabatas na humihingi ng flood control projects sa Department of Public Works and Highways. Yan ang ulat ni Rod Lagusad.
8: Natanggap na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pinasapina nitong mga dokumento na nagpapakita ng mga mambabatas na may request sa Department of Public Works and Highways na mapondohan ang mga proyekto. Ang naturang dokumento ay selyado. Ito'y kasunod na rin ng kautosan ng korte. Iniutos ng korte kay Engineer Gerard Longoria, Section Chief ng Programming Division ng DPWH, na dalhin ang mga naturang mga dokumento. Ito'y kaugnay na naging testimonya niya sa pagdinig ng korte sa kasong malversation kaugnay ng umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi-Bulacan kusan umano'y sangkot si dating Senator Bong Revilla at mga opisyal ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa naging testimonya ni Longoria, kayang sinabi na mismong si Yumaong dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ang nagbigay sa kanya ng listahan kusan kabilang sa umano'y proponent si Revilla na maisama sa ipapasang erata ng kagawaran sa Kongreso. Pinasasagot ng Office of the Ombudsman si dating Senate President Cheese Escudero kaugnay ng pagkakasangkot nito sa issue ng flood control project. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, pinagsusumite na si Escudero ng counter-affidavit nito. Anyan, nasa preliminary investigation stage ng investigasyon kaugnay kay Escudero. Kasabay nito, nasa preliminary investigation stage na rin ang investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Clavano, ang unang nakarating sa preliminary investigation ay kaugnay ng kasong money laundering. Parehong may precautionary hold departure order na inilabas ng Sandigan Bayan laban kay Escudero at Romualdez. Pinaigting pa ng Office of the Ombudsman ang pakikipag-ugnayan nito sa United Nations Office on Drugs and Crime o UNODC para palakasin ang hakbang laban sa korupsyon. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang partnership sa pagitan ng Office of the Ombudsman at United Nations Office on Drugs and Crime ay mahalaga para labanan ang korupsyon, pagkakaroon ng institutional capacity building at international cooperation. Bumisita sa ahensya si UNODC Southeast Asia and the Pacific Anti-Corruption Team Lead Annika Whites at UNODC Philippine National Program Officer Attorney Kirby Tibayan. Tampok sa naturang pagpupulong ang patuloy na pagtutulungan na nakatuon sa pagpapatupad ng United Nations Convention Against Corruption o UNCAC na niratipikahan ng Pilipinas noong 2006. Una na nagtulungan ng dalawa sa iba't ibang technical trainings, workshops at regional engagements na nakatuon sa financial investigations, digital evidence, anti-money laundering, corruption prosecution, asset recovery at maging international cooperation. Ang naturang courtesy call ay nagsilbi din para mapag-usapan ng mga posibleng pagtutulungan sa hinara kabilang na pagdating sa advanced digital forensics training, pagpapalakas ng international cooperation mechanisms at posibleng pagbuo ng unified national anti-corruption framework para sa Pilipinas. Rod Lagusad, para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Hinimok naman ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong ang publiko na labanan ang fake news, lalo na kaugnay sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
2: Sa July 6 na ang inaasahang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay nito, hinimok ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adyong ang publiko na labanan ng maling impormasyon o fake news. Ito ay dahil magiging limitado ang access ng media sa House Prosecution Team sa sandaling mag-umpisa na ang impeachment trial. Ibig sabihin, kung walang makapagbabalita ng mga kaganapan, posible rin ang paglaganap ng maling impormasyon.
9: Alam pa naman po natin yung ating mga House Prosecution Team, pag nag-umpisa na po ang trial, medyo limited na po yung access ng media sa kanila. So the way to update the public and engage with the media para makapagbigay po tayo ng hindi lang po accurate information but truthful information.
2: Lumalabas din kasi sa isang pananaliksik na 46% ng mga sinurvey ng Pilipino ay kulang ang kaalaman sa kung ano-anong ebidensya ang saklaw ng nakaambang impeachment laban kay Vice President Duterte. Ayon din sa isang political scientist, posibleng may kinalaman sa kakulangan ng kaalaman ng mga Pinoy hinggil sa impeachment ang paglaganap ng maling impormasyon.
7: Beginning with the House impeachment proceedings, hanggang ngayon na nag-convene yung impeachment court, lumalangoy sa mga fake news yung ating mga kababayan in almost all platforms. And this is a challenge not only for the House prosecution team, but also the Senate as an impeachment court.
2: Kasama sa grounds for impeachment ng BC ang kanyang naging pagbabanta sa isang live broadcast na ipa-assassinate sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kasali rin ang umano'y korupsyon dahil sa irregularidad sa confidential funds na aabot sa 500 milyon pesos sa ilalim ng Office of the Vice President, habang nasa 112.5 milyon pesos naman noong siya ay kalihim ng Department of Education. Kasama rin ang panunuhol, unexplained wealth, destabilization at iba pang umano'y kaugnay na krimen. Kaya naman ayon kay Adyong, ang 11-member House Prosecution Panel para sa impeachment kasama ang spokesperson nito, nakahanda ring baliin ang hindi tamang naratibo sa pamamagitan ng pagsasagawa ng regular na press briefings para tiyaking magiging maalam ang publiko.
9: Ang pinaka-purpose po talaga ng House Prosecution Team is to give clarity to the public. All of us should also help in preserving the sanctity of the impeachment court. Meaning, we need to combat the fake news, no?
2: Dagdag pa ng tagapagsalita ng House Prosecution Panel, ang mga impormasyong ilalahad sa isasagawang press briefing ay sila mismo sa panel ang magiging source. Kaya't panawagan ni Adyong sa publiko, maging aktibo sa fact-checking at kung ano-anong impormasyon ang tama at mali para maiwasan ang paglaganap ng maling impormasyon hinggil sa impeachment trial ng bise. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
1: Muling nalampasan ng Bureau of Internal Revenue ang kanilang target collection sa unang apat na buwan ng 2026. Ayon sa BIR, umabot sa 1.155 trillion pesos ang nakolekta nitong buwis mula Enero hanggang Abril ngayong taon. Lampas ito ng 9.6 billion sa itinakda nilang target para sa nasabing panahon. Sinabi ng BIR na bunga ito ng pinaigting na digitalization, audit system at taxpayer services.
0: Pinuri naman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI ang pinasimple at streamlined na palatuntunan para sa pagsasara o pagkansela ng business registration sa BIR. Sa ilalim po ng bagong memorandum ng BIR, sususpindihin na ang pagkakaipon ng mga penalty ng mga negosyong nakakapagkumpleto ng closure submissions. Mapapabilis na rin ang pagpapalabas ng tax clearances para sa mga kwalipikadong aplikante. Ayon po sa PCCI, pinaigting ng polisiya ang layuning mapagaan ang pagbabayad ng buwis sa ilalim ng Ease of Paying Taxes Act.
1: Nilinaw ng Department of Trade and Industry o DTI na hindi nito itutuloy ang draft Department Administrative Order kaugnay ng pre-clearance regulatory regime para sa mga advertising materials. Sa public advisory ng DTI, isinaad na ang internal draft ay hindi sumasalamin sa kasalukuyang direksyon ng polisiya ng kagawaran. Tiniyak din ng DTI sa publiko at business community na nananatili itong katuwang sa pagpapalago ng ekonomiya habang binabalanse ang consumer protection, innovation at isang kompetitibong business environment. Una nang kinuligsa ni MSME at Consumer Advocate Senator Bam Aquino ang naturang panukala ng DTI order saklaw ang traditional at digital advertising platforms. Sakaling na ipatupad, kakailanganing kumuha ng permit at aplikasyon ang isang negosyo nang hindi bababa sa 30 araw bago maglabas ng digital ads, sponsored posts at promotional campaign.
0: Mas maraming imported na karne ng baboy na ang papayagang makapasok sa bansa makaraang itaas ang minimum access volume o dami ng pwedeng angkatin, samantala patuloy ang pagbabantay ng Agriculture Department sa pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
2: Araw-araw na pagbabantay ang gagawin ng Department of Agriculture katuwang ang Philippine National Police para matiyak na nasusunod ang itinakdang price cap sa imported na bigas. Sa nakalipas na mga linggo, sunod-sunod ang sorpresang pagbisita ng kagawaran sa ilang palengke sa Metro Manila.
10: Kailangan ma-maintain nila yung 50% at yun ang gagawin natin na pakiusap sa ating mga kapulisan since everyday din naman po silang nandito. Kung meron po silang makita at magbago po yan within the day or bukas or sa masusunod na araw, yun po yung kailangan natin bantayan.
2: Babala ng DA, sa susunod na linggo ay maglalabas na sila ng notice of violation laban sa mga hindi nagpapatupad ng price cap. Base sa Price Act, maaaring humarap sa administrative at criminal case ang sinumang retailers o traders na lalabag sa mandato. Maaari nilang kaharapin ang pagkakansela ng permit hanggang sa pagkakakulong kung hindi maipaliliwanag ang paglabag sa loob ng 48 oras. Ipinaliwanag naman ng kagawaran na ang 53 pesos suggested retail price o SRP sa lokal na bigas ay gabay lamang at maaari pa ring magbenta ng mas naaayon sa kanilang kuha. Kaiba ito sa price cap ng bigas na laman ng isang executive order na inilabas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dagdag ng kagawaran, nagpahayag naman ang pagsuporta ang mga traders matapos ang isinagawang dialogo ukol sa ipinatutupad na polisiya.
10: Balak din po namin puntahan yung ating mga wholesalers, mga traders po natin, pati pa importers. Pero definitely nagkaroon na po tayo ng pag-uusap ano po. At sabi naman nila, sinusuportahan nila yung ating price cap.
2: Para naman mapatatag ang supply ng lokal na bigas, itinaas ng National Food Authority sa 25 hanggang 30 pesos ang kada kilo ng palay. Dahil sa magandang presyo ng NFA sa palay, umaabot na sa 25,000 metric tons ng palay ang nabili ng pamahalaan. Ito ay hindi lang para sa sapat na supply, kundi para sa proteksyon din ng kita ng mga magsasaka.
11: Yung ating magsasaka, no, kung nagbenta sila sa mga traders, ang fresh palay ay umaabot ng 16-17, no? Kami, binili namin yung pagtinuyo yan, usually plus 4 yan. So kung 16 or 17, 20 to 21 yan. Kami naman namili 25 hanggang 30, no? So kaya meron silang extra 4 hanggang 4 na piso, hanggang 9 na piso sa ibang lugar kung saan pag nagbenta sila sa National Food Authority ng tuyo at malinis na palay, nakukuha nila yung premium price.
2: Kasama rin sa ini-inspeksyon ng DA ang presyo ng karne ng baboy. Nakikipag-usap pa ang kagawaran sa mga stakeholders ukol sa rekomendasyong price cap sa presyo ng karneng baboy dahil ayon daw sa ilang traders ay lugi sila sa 380 pesos per kilo. Samantala, mula sa mahigit 52,000 metric tons, itinaas ni Pangulong Marcos Jr. sa mahigit 204,000 metric tons ang minimum access volume o dami ng ini-import na karne ng baboy. Nilagdaan ng Pangulo ang Executive Order 116 sa layuning matugunan ang posibleng kakulangan ng supply at gawing stable ang presyo ng karne ng baboy. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Nagtulong ang Department of Energy at Department of Agriculture para isulong ang paggamit ng renewable energy sa sektor ng agrikultura. Tinalakay ng mga opisyal ng DOE, DA at Transco ang pagbuo ng Green Energy Auction Program na makakagawa ng sabay na pagkain ng pagkain at kuryente. Pinag-usapan din ang paggamit ng mga transmission line malapit sa mga hindi nagagamit na fish pond para sa grid connectivity at pagbuo ng technical working group para ihanda ang mga kailangang polisiya bago matapos ang taon. Kasama rin sa inisyatiba ang pilot project na gagamit ng biomass reactors para gawing pataba at enerhiya ang dumi ng mga alagang hayop. Ayon sa mga ahensya, layo ng kooperasyon na mapalakas ang energy security at food security ng bansa.
1: Muling inilagay sa yellow alert ang Visayas Grid mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Sa anunsyo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nasa 2,626 megawatts ang kapasidad ng Visayas Grid habang 2,423 megawatts ang peak demand. Sa kasalukuyan, 9 na planta ng kuryente ang hindi gumagana habang 16 ang tumatakbo ng mababa ang output. Sa kabuuan, nasa mahigit 920 megawatts ang hindi pumapasok na grid.
0: Opisyal nang inilunsad ng Department of Energy ang ONE o Oras Natin sa Efficiency Campaign kung saan inihimok po ang mga Pilipino na magtipid ng kuryente bilang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. Inilunsad ang ONE sa isang mall sa Pasay kasama ang mga celebrity, beauty queens, athletes, mga opisyal ng Pasay City at mga kapartner na mall. Mula sa pag-off ng mga ilaw hanggang pagtanggal sa saksakan, inaanyayahan po ng DOE ang lahat na maglaan ng isang oras tuwing Sabado ng alas 8 hanggang alas 9 ng gabi para makatipid ng kuryente. Umaasa po ang DOE na ipagpapatuloy ng mga Pilipino ang ganitong gawain sa kanilang mga bahay, opisina at komunidad.
1: Siksik sa aktibidad ang naging linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Highlight dito ang kanyang pangunguna sa 7th meeting ng Uplift Committee. Ang buong linggo ng Pangulo, ating pumbalikan sa ulat ni Kenneth Paciente.
12: Nagsimula ang linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pangunguna niya sa paglulunsad ng bawat bayan makikinabang sa Makati City, gayon din sa lungsod ng Mandaluyong. Sa naturang mga aktibidad, nanguna ang Pangulo sa pamamahagi ng 10 kilo ng bigas sa libu-libong mga residente ng dalawang lungsod. Dagdag pa ang pamamahagi ng 200,000 piso sa kada barangay para sa kanilang mga programa, pati na sa mga mapipiling presidential scholar. Martes, nagkaroon ng courtesy call sa Pangulo si United States Undersecretary of State for Economic Growth, Energy and the Environment, Jacob Helberg. Tinalakay nila ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya at kalakalan, kabilang ang Luzon Economic Corridor, Pax Silica, pamumuhunan at teknolohiya at kooperasyon sa supply chain. Pinanumpa rin niya sa tungkulin ang bagong kalihim ng Budget Department na si Kim Robert De Leon at nanguna sa 7th pagpupulong ng Uplift Committee kung saan natalakay ang updated cash assistance ng DSWD para sa mga mahihirap, transport support ng DOTR para sa mga PUV units mula Hunyo hanggang Disyembre ng taon, at tiniyak na may pondo para sa pagpapatuloy ng Uplift Program hanggang matapos ang 2026. Miyerkules, ininspeksyon ng Presidente ang flood mitigation project sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na makatutulong sa pagtugon sa baha sa pamamagitan ng mas mabilis na paghupa dahil sa mas pinalawig na kapasidad ng mga ginamit na tubo. Nanguna rin ang Pangulo sa panunumpa ng mga bagong talagang opisyal ng Provincial Board Members League of the Philippines. Binigyang diin dito ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng national government at ng mga lokal na pamahalaan para sa mas mabilis na serbisyo sa mga Pilipino. Inilunsad na rin sa bayan ng Obando sa Bulacan ang bawat bayan makikinabang na pinangunahan ng punong ehekutibo. Kenneth Paciente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
0: Susunod, mga sundalong nagbabantay sa Pag-asa Island Group binigyang pugay ng Armed Forces of the Philippines.
1: At Department of Health, tiniyak na walang kaso ng Ebola virus sa Pilipinas. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
13: Narito na ang inyong mga tagapagbalita. Pagsapit ng tanghalian. Trixie Jafar Chu, Jules Giang, at Angelique Lasso.
14: Tuwing tanghali, dito ang sentro ng kaganapan.
13: Sentro Balita, alauna ng hapon, mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong People's Television. Disaster Watch, mga hakbang kontrasunog. Regular na inspeksyonin ang mga linya ng kuryente, appliances, LPG at kalan. Mag-ingat sa paggamit ng gasera, kandila, vape at posporo. Itapon na maayos ang upos ng sigarilyo. I-unplug ang mga appliance at gadget na hindi ginagamit. I-switch off ang circuit breaker sa bahay kung magbabakasyon. Maghanda ng first aid kit at escape plan at ipaalam ito sa kasama sa bahay o opisina. Alamin ang cover, drop, roll strategy kapag may emergency. At ilista ang numero ng pinakamalapit na istasyon ng bumbero sa inyong lugar. Paghayaang maabo ang pangarap. Dapat laging listo.
15: Is it a yes or a no?
16: Are you anti or pro?
15: Pagdating sa mga isyong panlipunan, stay woke? Why go broke?
16: Basta relevant, napapanahon at makabuluhan para sa kabataan.
15: Pag-usapan natin yan sa
16: Schoolmates, the country's longest running youth forum and debate show on TV.
15: Join ka na sa masayang usapan every Thursday dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Binisita po ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang Negros Occidental para pasalamatan ang mga lokal na pinuno at sundalo. Tiwala po ang kalihim sa katunayan ng operasyon laban sa mga armadong grupo dahil 11 sa 19 na mga nasawi ay positibo sa gunpowder. Sumasailalim ngayon ang probinsya sa rehabilitation phase matapos ang pagsabog ng Bulkang Canlaon habang ipinatutupad ang mga programa sa pagbabalik loob ng mga rebelde. Binigyan din ni Teodoro ang aktibong pagtanggap ng militar sa mga nagbabalik loob na miyembro para mapanatili ang kapayapaan.
1: They have a very, very good returnee program. Governor Lacson has spearheaded that. Even the mayors in several towns. So, probably these efforts of the NPA are also to counteract the serious efforts of the local government to address those who return. And it is an alternative form of punishment for those who return.
2: Binigyan pugay ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga tropa sa Pag-asa Island para sa kanilang patuloy na serbisyo para sa bayan. Kinilala ng AFP Chief ang pagsisilbi ng mga sundalo para maprotektahan ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Ito'y sa gitna ng mahihirap na sitwasyong araw-araw na kinakaharap ng mga ito. Parte ng pagbisita ng patuloy na kampanya ng ahensya para matiyak ang kapasidad, katatagan at kalusugan ng mga lingkod bayang pumoprotekta sa territorial integrity at interes ng bansa.
0: Matapos naman ang halos isang taon na pagtatago sa batas, nalambat na po ng mga otoridad ang top 1 most wanted person sa Kalinog, Iloilo. Inaresto ang suspect na si alias JR sa bisa ng warrant of arrest dahil po sa kasong robbery with violence against or intimidation of person. Voluntaryo namang sumuko sa Rojas City Component Police Station ang top 5 most wanted person na may kinakaharap na kaso kaugnay naman po yan sa illegal na droga. Ayon sa bagong talagang acting the regional director ng PRO 6 na si Police Brigadier General Randolph T. Tuanyo, mahalagang mapanatili ang tuloy-tuloy at patas na pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa upang mapangalagaan ang kaayusan sa pamayanan.
2: Nilinaw ng Department of Health na walang kaso ng Ebola virus sa Pilipinas. Kaya naman, sinabi ni DOH spokesperson at Undersecretary Albert Domingo na walang dahilan para magpanik ang mga Pilipino. Iginiit ni Domingo na mababa lang ang tsansa na makahawa ito sa bansa. Dahil kumakalat lang ang virus sa Democratic Republic of Congo, wala din aniyang inirekomendang travel ban sa Pilipinas ang World Health Organization. Gayunpaman, magpapatupad pa rin ang mahigpit na screening sa mga pasahero ang Bureau of Quarantine, lalo na sa mga nanggagaling sa Democratic of Congo at Uganda.
0: Tiniyak ng Department of Migrant Workers na nasa mabuting kondisyon ang 38 crew ng MV Hondios cruise ship na naka-quarantine dahil po yan sa hantavirus. Bunga ito ng kumpirmasyon mula sa Dutch Health Authorities na isang crew member ang dinala sa paggamutan matapos po magpositibo sa virus habang naka-quarantine. Ayon sa DMW, hindi Pilipino ang binabanggit sa report at nasa maayos na kalagayan ang mga tripulanteng Pinoy.
2: Patuloy ang pagpapabuti ng mga ospital sa bansa para matiyak na matutugunan ang pangangailangang medikal ng mga Pilipino. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinasaayos ang Corazon Loxian Montelibano Memorial Regional Hospital sa Bacolod. Pinaunlad at mas pinaganda ang emergency department kasabay ang 17 specialty centers ng ospital para sa mas dekalidad at mabuti at mabilis sa serbisyo. Oras na matapos ang inaasahang magkakaroon ng 1,000 bed capacity ang ospital mula sa kasalukuyang 400. Bahagi ito ng Health Facilities Enhancement Program ng Health Department.
0: Mahigit 30 gasolinahan sa Davao City ang nag-aalok po ng 10 pisong kada litrong diskwento para sa mga jeepney drivers sa lungsod. Bahagi po yan ng programa ng LTFRB katuwang ang mga ahensya ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Israel Damaulao ng PTV Davao.
3: Hindi nakaligtas sa epekto ng pagtaas ng presyo ng produkto petrolyo ang jeepney driver sa Davao City na si Romnick Berida. Dahil sa limang biyahe niya kada araw, kakaunti na lamang nagtitirang kita para sa kanyang pamilya. Ngunit malaki ang kanyang tuwa nang malaman niyang may subsidiya na inaalok ang ilang piling gasolinahan sa lungsod. Ayon sa kanya, malaking tulong ito upang makatipid sa araw-araw na gastusin, pati na rin sa pagpapagas ng kanyang jeep kada pasada. Matapos ding makita ng POJ driver na si Lito Palayag ang tarpaulin sa labas ng naturang fuel station na nag-aalok ng fuel discount, agad siyang nagpakarga ng gasolina dahil malaking tulong umano ito para sa mga katulad niyang jeepney driver sa Davao City. Ang programang ito ay ang 10 pesos per liter fuel subsidy na inaalok ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB, Department of Transportation, Department of Energy at Land Bank of the Philippines. Ilang gasolinahan sa Pilipinas ang nagtutulungan upang maisulong ang subsidy na inaalok para sa mahigit na nangangailangan dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo. Kabilang sa maaaring makinabang dito ang mga public utility jeepney drivers at UV Express van drivers. Sa Davao City, mahigit 30 na gasolinahan ang nag-aalok ng nasabing subsidiya. Samantala sa kabuuan, mahigit 50 na gasolinahan sa Davao Region ang kasama sa naturang programa. Mahigit 30 litro na katumbas ng 300 pesos discount kada araw ang maaaring mapakinabangan ng mga beneficiaryo sa ilalim ng subsidiya. Maaaring magamit ang subsidiya sa pamamagitan ng mga accredited fuel stations na kabilang sa listahan ng LTFRB 11. Kinakailangan lamang na ipakita ng mga POJ driver ang kanilang plate number at dito makikita sa fuel station yung pamamagitan ng kanilang app mula sa Land Bank of the Philippines kung ilang litro ng fuel na ang nakonsumo ng isang driver. Ayon sa LTFRB 11, posibleng manong magkaroon ng ilang problema sa paggamit ng app sa mga gas station. Ngunit tiniyak ng tanggapan na mayroon silang mga alternatibong paraan upang patuloy na mapakinabangan ng mga beneficiaryo ang subsidiya. Inaasahang magtatagal ng 2 hanggang 3 buwan ang naturang subsidiya. Israel Damaulao para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Mahigit 200 informal settlers sa Valenzuela City ang nasagip sa ilalim ng expanded Pambansang Bahay para sa Pilipino o 4PH program. Sa tulong ng Department of Human Settlements and Urban Development at Social Housing and Finance Corporation, nabigyan ng tulong pinansyal ang mga ISF para mabili ang lupang kanilang tinitirahan sa loob ng ilang dekada. Ang tulong na ito ay sa ilalim ng Enhanced Community Mortgage Program o ECMP na kagawaran na layon ding magbigay ng pag-asa at dignidad sa mga komunidad sa pamamagitan ng paglapit sa kanila ng mga serbisyo ng gobyerno.
0: Inaanyayahan ng mga repatriated overseas Filipino workers na makilahok sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair para makapagsimulang muli. Samantala, nabalot naman ng ngiti ang isinagawang bowling event sa Japan para ipagdiwang ang diplomatic ties ng Pilipinas at ng nasabing bansa. Yan ang ulat ni J2 Cruz.
4: Nagkaisa at nagsaya ang Filipino community sa isinagawang bowling event sa Japan na katawang ang mga ahensya ng pamahalaan at mga partner organization. Layunin nito na mas mapatatag ang samahan, pagkakaibigan at bayanihan ng mga Pilipino sa ibang bansa habang ipinagdiriwang din ang mahalagang diplomatic ties ng Pilipinas at Japan. Bahagi rin ito ng mga programa para sa kapakanan at kasiyahan ng mga overseas Filipino workers. Patuloy ang paghahatid ng suporta at aktibidad para sa kanilang welfare at komunidad. Ligtas nang nakauwi sa Pilipinas ang 18 overseas Filipino workers mula Kuwait bilang bahagi ng patuloy na repatriation program ng pamahalaan. Agad silang sinalubong at binigyan ng tulong ng mga ahensya ng gobyerno para matiyak ang kanilang kaligtasan at maayos na pagdating. Kabilang sa natanggap nila ang medical assistance, financial aid at tulong sa pag-uwi sa kanilang mga lalawigan. Patuloy ang programa ng pamahalaan para sa kapakanan at maayos na pagbangon ng mga umuuwing OFW. Samantala, inaanyayahan ng mga repatriated at returning OFWs kasama ang kanilang mga pamilya at job seekers na lumahok sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair at reintegration program ng DNW. Layunin ito na maghatid ng mga oportunidad sa trabaho, livelihood, skills training at iba pang serbisyo para sa panibagong simula ng mga OFW. Kabilang din ang psychosocial support at one-stop assistance para matulungan sila sa pagbangon at pag-angat ng buhay. Gaganapin ito sa Valenzuela City sa Mayo 25 na

0: na mabigyan ng libre, ligtas at kumpletong tirahan ng mga benepisyaryo ng proyekto. Ililipat ang mga pamilya sa San Fernando View Residences sa Mexico, Pampanga na may sapat na pasilidad at malapit sa mga pangunahing serbisyo gaya ng paaralan at pamilihan. Nagpasalamat naman ang ilang benepisyaryo dahil magkakaroon na sila ng sariling bahay at mas maayos na pamumuhay. Magiging mas moderno at maayos ang Tuguegarao Airport kapag natapos ang rehabilitasyon nito sa Disyembre 2026. Bahagi rin ito ng programa ng pamahalaan para mapaunlad ang mga regional airports at mapalakas ang turismo at negosyo sa mga probinsya. Aasenso ang kakayahan ng paliparan mula 212 hanggang 743 na pasahero at magkakaroon din ng mas pinaganda pang pasilidad at operasyon. Inaasahan din ang karagdagang improvements sa 2027 kabilang ang mas malaking terminal, mas mahusay na runway at modernong fire safety equipment. Pinaiigting naman ng DOTR ang pagpapaunlad ng mga pasilidad para sa mga pedestrian at cyclists upang masiguro ang kaligtasan at komportabling pagbiyahe ng mga gumagamit ng active transport. Kabilang sa mga proyekto ang pagpapatayo ng bike lanes, walkable pathways at mga end-of-trip facilities na may pasilidad para sa paglilinis at pagpapalit ng damit. Isa sa mga benepisyaryo ng programa ang Marikina City na may libu-libong metro ng bike lanes at karagdagang bike racks pati na shower facilities. Sa kabuuan, libu-libong kilometro na ng bike lanes ang naitayo sa buong bansa na layong palakasin pa sa mga susunod na taon. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
1: Walang nakikitang masama ang isang kongresista sa pagsama ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa NBI para ihain ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Narito ang report. Maaring magsilbi ng warrant ang isang pribadong individual. Yan ang paliwanag ng abogado at kongresista na si Joel Chua kaugnay ng pagsama ni dating Senador Antonio Trillanes sa paghahain ng warrant kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay nito na inilabas sa statement ng legal counsel ni Senator Bato na si Attorney Jimmy Bondoc.
2: Alam po ninyo kasi kahit naman po private citizen, pwede naman po mag-aresto basta't alam po ng private citizen yung nasa harapan niya ay isang pugante na patas. So mayroon isang warat na nakalabas dahil ito po yung mga pagkakataon kung saan isa po yan sa mga pinapayagan ng batas sa warrantless arrest. Oh, yan ang tinatawag nating citizen's arrest. Kahit po private citizen, pwede pong damputin si Senator Bato, lalo pat alam na ngayon ng buong bansa na siya ay isang wanted na at mayroon namang warrant talaga.
1: Batay sa Rule 113 na Revised Penal Code of Criminal Procedure ng Pilipinas, bukod sa peace officer kagaya ng pulis at NBI, maaaring magsagawa ng pag-aresto ang isang pribadong individual kahit walang arrest warrant. Kung una, nahuli sa akto ang suspect na gumagawa ng krimen o nagtatangkang gumawa ng krimen. Nasa hot pursuit o kagagawa pa lang ng krimen at ang aaresto ay may personal na kaalaman sa ginawang krimen. At panghuli ay kung ang huhulihin ay tinuturing na pugante.
2: Normally po kasi talaga ang nagsiserve ng warrant ay mga law enforcement agency. In fact, kahit naman po sa ang mismong nakita mo, halimbawa law enforcement agency ka, nakita mo ang isang akusado at yung time na yon ay hindi mo bitbit ang warrant. Pero siya ay nasa harapan mo. Kahit wala kang bitbit na warrant, pwede mo siyang damputin.
1: Dagdag pa ni Chua, hindi kailangan na hold departure order dahil may warrant of arrest na si Senator Bato. Maaari na siyang arestuhin sa mga airport o pantalan. Babala naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na habang tumatagal ang pagtatago ng senador, bumababa ang tiwala ng taong bayan sa mga otoridad.
3: Yung kanilang efforts para arestuhin si Bato kasi nakadepende dito yung confidence ng taong bayan sa ating law enforcement agency. Tulad na nasabi ko, habang nagtatagal na malaya si Bato, lalong bumababa ang tiwala ng taong bayan sa ating mga otoridad.
1: Dagdag pa niya, na dapat kasama managot sa batas ang lahat ng mga tumulong para mapataka si Senator Bato.
4: Sa bahagi po ng recent announcement ng DOJ, welcome natin siyempre yung finally ay may epektuhing arrest na sila against Senator Bato de la Rosa. And it's incredibly ironic how Bato's camp is grasping at straws for every legal avenue

0: just to keep him here.
1: Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Nakapagtala ng mababang bilang ng mga nagparehistro para sa barangay at sangguniang kabataan election ang Davao Region. Yan ang ulat ni Jay Tayanes ng PTV Davao.
2: Ayon sa datos ng Commission on Elections o COMELEC Regional Office 11, ilang distrito pa sa rehiyon ng Davao ang nakapagtala ng mababang turnout sa registration para sa nalalapit na barangay at SK elections sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga satellite registration office at caravans na inalagay ng ilang paralan at establisimento sa buong rehiyon. Gayunman, ilang araw bago opisyal na magsara ang registration, napansin pa rin ang pagdagsa ng mga aplikante sa araw ng deadline ng mga registration sites. Dahil dito, umabot na sa mahigit 271,000 na mga registered voters ang naitala ng COMELEC sa buong Davao Region. Bagay na ipinasalamat ng ahensya dahil nagpapakita umuno ito na handa na ang mga buntante na makilahok sa darating na halalan. Mas pinadali na rin ang proseso sa pagpaparehistro kung saan ang dati ay tatlong application form ang kailangan sagutan, ngunit sa nakaraang registration period, isa na lamang ang kailangan bago sumunod ang pagkuha ng biometrics ng aplikante. Ayon din sa COMELEC 11, dahil kailangan ang biometrics ng aplikante, hindi pa rin maaaring maging fully online ang pagpaparehistro. Dagdag pa ng COMELEC 11, mas higpit na ngayon ang mga requirements para sa pag-file ng Certificate of Candidacy or COC ng mga tatakbo sa BSK elections, kung saan kinakailangan na rin ang birth certificate bilang karagdagang dokumento. Kaugnay nito, itinakda ngayong September 28 hanggang October 5 ngayong taon ang mga araw para sa pag-file ng Certificate of Candidacy, samantalang November 2 ngayong taon ang araw ng halalan. Nagpaalala rin ang mga ahensya sa mga nagpaparehistro sa susunod na taon na kung maaari ay magparehistro na mas maaga at huwag nang maghintay pa sa deadline upang masiguro ang maayos at mahinahong daloy ng registration. Jay Tayanes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Inilaan ang isang gusali sa DO Plaza Memorial Hospital sa Agusan del Sur para sa health response sa Palarong Pambansa. Yan ang ulat ni Jaira Mundez ng PTV Davao.
4: Pinalakas ng Provincial Health Office o PHO ang medical response para sa Palarong Pambansa 2026. Ito ay matapos maglaan ang DO Plaza Memorial Hospital o DOPMH ng isang buong gusali bilang espesyal na medical facility para sa emergency cases ng Palaro. Ayon kay Dr. Kenneth Sagrado, ang officer in charge ng DOPMH, hiwalay sa mga regular na pasyente ang mga atleta at delegado.
5: Mga athletes na kinahanan ng sa pagpanambal tapos mag-serve po nga mahimo na siyang fast lane para sa atong mga delegates sa palaro.
4: Kompleto ang pasilidad sa mga medical equipment tulad ng X-ray, CT scan, laboratory services para sa blood examination, mga gamot at may mga nakahandang ambulansya. Kung mga kailangan ng mas mataas na serbisyong medikal, may mga nakahanda ring referral hospitals gaya ng San Francisco Doctors Hospital at iba pang medical facilities sa Butuan, Tagum at Davao.
5: Nakatapta sa sa ibang hospitals like sa San Francisco Doctors Hospital or sa Butuan pod sa MJ Santos. And then if ever need gid og further nga mas taas nga pagpanambal, pwede ta dito sa i-refer na to sa Tagum sa Davao Regional Medical Center or sa Davao sa Southern Philippines Medical Center.
4: Isa sa mga naserbisyuhan ay isang technical official sa swimming mula sa Region 2 na nakaranas ng matinding pananakit ng tiyan. Ayon sa kanyang kasama na si Virgil Reyes, mabilis at maayos ang naging pagtugon ng medical team pagdating pa lamang sa kanilang pasilidad.
6: Kasi nga, the moment na dumating kami dito, in-accommodate ka agad kami ng hospital, siguro... Basta ang bilis eh. Ang bilis ng mga tauhan, rescue andyan kaagad, chinek kaagad siya, chinek up, nilagyan kaagad ng suero. A few moments, lumabas na yung mga result ng lab. Doon, wala pa sigurong 1 hour, nalaman na yun nga, appendicitis.
4: Pinuri din ito ang kahandaan ng pasilidad at mga kagamitang inihanda ng probinsya para sa mga delegado ng Palarong Pambansa.
6: Napakaganda ng accommodation and then yung mga facilities, talagang pinaghandaan lahat yung facilities. Andyan na lahat eh, na kailangan, no, pagdating ng pasyente, nandyan na lahat yung kailangan ng mga gamit. No? So wala na, hindi na kailangan tumakbo pa sa other hospital, na kailangan dun dadalin, talagang nandito na lahat. Kaya thankful kami. No?
4: Upang matiyak ang sapat na manpower sa palaro, may nurses, pharmacist, laboratory staff at medical aides kasama ang augmentation mula sa Adela Serra T. Memorial Medical Center sa Tandag City, CHR Caraga Regional Hospital, Loreto District Hospital at San Francisco Doctors Hospital. May on-site treatment area rin sa loob ng government center na nakahanda para sa anumang medical emergency ng mga atleta at opisyal ng palarong pambansa 2026. Nakipag-ugnayan na rin ang mga doktor at nurse na nakatalaga sa bawat playing venue upang mas mapabilis ang pagbibigay ng paunang lunas sa mga atleta at delegado.
5: Ang advanced medical post, ano na siya, mag-serve na siya as immediate nga ano, pinakadali nga mahatag nga tambal para sa atong mga delegates nga gikan sa atong mga playing venues. Gina-assure na mo nga mahatag, ibuhatan na mo ang kutob sa mong makaya para matabang ma-address na mo ang inyong mga health concerns.
4: Nauna nang sinabi ni Governor Santiago Cani Jr. na nag-request na sila sa Philippine Air Force ng standby air ambulance upang mas mapabilis ang pagtransport ng pasyente. Jaira Saludar ng PTV Agusan del Sur para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Noon, pag may nagkasakit sa pamilya, agad may pangamba. Hindi lang dahil sa sakit, kung hindi dahil sa takot kung saan kukuha ng pampagamot.
7: Mahal ang gamot.
0: Nakita at naramdaman ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya iniutos niyang ilapit pa ang tulong pangkalusugan sa bawat Pilipino. Sa PhilHealth, ipinagkatiwala ang pagtutok para maging tunay na serbisyo ang kautusang ito. Kaya nagtungo ang Pangulo sa General Santos City para masigurong umaabot sa mga tao ang mga programa.
8: Mr. President, pwede pa yakap?
0: Tulad ng yakap program para sa agaran at libreng check-up, screening, x-ray at lab tests. Mayroon ding programang gamot na nagbibigay ng hanggang 20,000 pesos na libreng maintenance medicines.
9: Ang yakap by the mere word, yakapin para mailayo sa sakit. Kinabit na rin namin yung availability ng gamot at saka ng basic lab. We're hoping bumaba rin yung ating kailangan ma-hospital.
10: Ginagawa natin mga paraan, maagang nagpapatingin para hindi na uabot sa malubhang sakit.
0: May dagdag suporta sa dialysis para sa tuloy-tuloy na gamutan ng mga tulad ni Leo na 3 beses isang linggo ang dialysis. May tulong din sa cancer treatment ang mga tulad naman ni Maribeth para hindi maputol ang laban dahil lang sa gastos. Pinalawak din ang maternity coverage para sa normal delivery, cesarean, pati prenatal at postnatal care.
10: Ikalat natin yung balita para alam ng tao kapag may karamdaman sila, meron silang gustong patignan, yung anak nila, whatever, meron silang pupuntahan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ngayon, may PhilHealth, may tulong. Hindi lang ito binipisyo, kung hindi ka panatagan para sa bawat pamilyang Pilipino.

Inyong napakinggan ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasayong papawid mula alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes, at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, tuwing Sabado at Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama si Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Tris, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowey, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

Kayo po ay nakikinig sa Impilang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasaing papawid mula alas 4:45 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi tuwing Sabado at mula alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasayang papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa Barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer na pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor Josephine S. Evangelista, kasama sina Rodelio B. Perlas, Nicanor P. Danyes, Edgardo M. Driz, Jocelyn J. Gonzalez, Ronald M. Rowe, at Engineer Robin E. Celis. Sa ngalan ng mga tagapangasiwa ng DWLC, Radyo Pilipinas Lucena, bumabati po kami sa inyo ng magandang umaga at maligayang pakikinig.

0: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
2: Ako po si Fawicia Andas from Barangay Simandagit, Bungaw, Tawi-Tawi. Nakikisa po ako sa programa ng pamahalaan tungkol sa conservation of energy. Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gamit ng kuryente sa bahay or kung pwede po paggamit ng solar energy para po maiwasan natin ang masyadong magastos at pagtitipid po ng kuryente sa atin. Thank you!

0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
1: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
2: Alam nyo ba na ang simpleng paglalakad ng 30 minuto sa isang araw ay malaking benepisyo sa kalusugan ng puso? Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na pisikal na aktibidad, kahit sa ganitong simpleng paraan, ay nakakatulong upang mapababa ang panganib ng sakit sa puso at stroke. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng tamang antas ng blood pressure at kolesterol. Tumutulong sa calorie burn at maayos na metabolismo na mahalaga sa pangkalahatang kalusugan ng cardiovascular system. Ang regular na paglalakad ay nakakapagpababa ng stress at nakakatulong sa mabuting mood na nakakaapekto rin sa kalusugan ng puso. Hindi kailangan ng gym o espesyal na kagamitan. Sapat na ang simpleng brisk walking sa inyong paligid o treadmill. Ang susi ay palagi itong gawin ng 30 minuto bawat araw.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
1: Dagling Kaalaman, knowledge in a snap.
0: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Linisin maigi ang fan blades ng bentilador upang lumakas ang hangin at mapanatiling matipid sa konsumo. I-defrost ang freezer kapag lumampas na sa 1/4 pulgada ang yelo at siguraduhing laging nakasara ang pintuan ng ref para hindi sumingaw ang lamig. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Check your time, it's 7:08 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
4: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat. On Sports Radio 918.
3: 7:09 in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Napakainit. Katulad ng mainit na aming desire na makasama kayo every Sunday dito po sa Celebrating Life. Sana po gising na kayo. I'm sure hindi mahirap magtagal sa higaan pag mainit. Magandang umaga po sa inyong lahat sa mga Radyo Pilipinas stations all over the Philippines. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kasama natin syempre pa ang jet setter. Saan nagpupunta si Pastor Ray Bechayda? Good morning, Pastor Ray. Fresh from Taiwan.
5: Good morning, Sister Cecil. At syempre, good morning sa lahat ng mga kasama natin dito sa Celebrating Life. And kay buti ng Panginoon, Sister Cecil, dahil talagang siya nagpo-provide ng lakas para tuloy-tuloy makapaglingkod tayo sa Kanya.
3: Oo nga. Grabe, no? Tapos mamaya, pupunta ka ba ng Cagayan de Oro? Oy, by the way, mga kababayan natin, mga nakikinig ngayon sa Cagayan de Oro, pakisalubong niyo po si Pastor.
5: Oh, meron kaming training kasi next simula bukas.
3: Bukas na.
5: Witnessing as a way of life. So I need to come today.
3: Yes, of
5: dahil
3: course.
5: Syempre ng mga preparations. Tapos mamayang gabi, I have a radio interview sa US.
3: Wow.
5: Yung Minister ng Evangelism Explosion, si Dr. Jan Sorensen. Meron siyang radio program.
3: Okay.
5: Share Life. So sabi niya,
3: galing.
5: I'll hook up on you for a 30-minute radio interview.
3: Actually, masaya tayo pag ganyan, Pastor, no?
5: Siyempre.
3: Kasi napakaraming nare-reach out, no? Yun naman talaga yung, kaya nandito tayo to really share the word, di ba?
5: Yeah.
3: To know Him and make Him known.
5: Sabi yes.
3: Series
5: yan
3: natin.
5: Ang ating tema.
3: This month, di ba?
5: This year.
3: So natutuwa tayo pag may mga ganyang opportunities. Masaya po kami, no? Na nabibigyan yung ating mga servants ng pagkakataon to share the word. So ngayon, Pastor, napakaganda ng ating topic. Baka maubusan tayo ng oras, no?
5: Oo.
3: Kaya ibibigay ko na sa iyo ang floor. Ito yung isa sa pinakagusto ko ring verses, no? Naging life verse ko to, Pastor. Go ahead, Pastor.
5: Okay, good morning. Medyo take natin yung privilege na ma-stretch natin yung ating oras. But just a way of review, ang ating series, sabi nga ni Sister Cecil, ay Knowing Him and Make Him Known this year.
3: Yes.
5: So nakatapos na tayo ng ilan, no? Nung January, we talk about Jesus as our Savior. February, Jesus as our Great Shepherd, no?
3: Shepherd.
5: Good Shepherd.
3: Good
5: and
3: Shepherd.
5: Then He is our Master noong buwan ng March.
3: And then,
5: last year, we talk about Jesus, our Healer.
3: Last month, yeah.
5: Last month. Sabi ko last year?
3: Last
5: month, April. And today, Mayo, we'll talk about Jesus as our provider. So, dun sa mga medyo kinakapos-kapos dyan at nag-iisip saan magagaling yung provision, makinig po kayo dahil siya po ang nangako sa atin.
3: Pero Matthew, ilang material things yan, di ba?
5: Yes, oo. Sakto po, dito sa Matthew chapter 6, verse 33.
3: Yes.
5: Ang sabi, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well.
3: Ole,
5: ganda nung pangako na yan, si
3: promise.
5: Sir Cecil. Oo.
3: One great promise.
5: Kaya pala sabi mo, isa sa paborito mong text. Oo. Pero tignan natin ngayon, yan ang pag-aaralan natin. Basta na lang ba sabihin natin, yan ay, uy, gusto ko yan, paborito ko yan. Okay. So, Jesus, our provider, today, gusto kong mag-zero in kung papanong yung ating rest of our life ay masabi rin natin na best of our life dahil merong Diyos who provides for us.
3: Amen.
5: Let me share a short story bago ako magtuloy.
3: Sige po.
5: Siguro, iniisip na iba, ah, galing ng Taiwan si Pastor Ray. Kasama ko pong aking misis si Mami Lane. And we were there for a very unique experience.
3: Unique? Why unique?
5: Unique kasi normally, lahat ng travel ko abroad, si Sir Cecil, ever since, ay laging mainly, majority ay ministry.
3: Hotel venue, parang gano'n.
5: Hotel venue, tapos siguro yung from hotel papunta doon, yun na yung pinakang, or on the last day, merong isang R&R, just to see the place around and then go back sa bansa natin. This time, ito ho ay unique in a sense na it's a tour.
3: Wow!
5: It's a tour.
3: The most relaxing.
5: Na may kasamang ministry on the sideline. So, hindi siya yung main thing. Pero, nung una, hesitant ako. Sabi ko, parang pagkakasyan dito yung gagawing team building na kami ang magpapacilitate. And nakita ko itinerary will go from one place to another. May zoo, may waterfalls, ang ganda ng mga places.
3: Ay, may water doon na ginanon ganda.
5: Yes, oh, so ano yung hot spring yun, si Sir Cecil.
3: Ang ganda,
5: yeah,
3: I like
5: very,
3: it.
5: Pang mga bata yung lugar na yun. Anyway, unique in a sense na somehow, nagbubulungan kami si Sir Milen. Sabi namin, kung tayo lang, hindi natin to kaya. Pero buti na lang, God arranged this for us to have a tour for the first time sa aming buhay. Kasama po namin, magandang umaga po, dun sa company ng Novacell.
3: Okay. Yan,
5: yung Novacell na napaka-blessed. Bakit? Kasi yun po ay courtesy of the company and lahat ng mga empleyadong kasama, the whole company, they were there. Full, talagang...
3: Ilan ang kasama?
5: Ano yun eh, 30 kami lahat.
3: 30?
5: May kasama ding ilang pastor pa na mga kaibigan natin. Magandang umaga po kay Bishop Oscar, kay Pastor Dan. Ayan. And 30 kami lahat, kasama na yung may-ari na mag-asawa. Grabe, all expense paid yun dun sa ano.
3: Hindi mo ko sinama, Pastor.
5: Oo nga eh. Kaya... Well, ganun mag-provide ang Panginoon.
3: Amen.
5: Just what I like to say, no? To start with. Pero sabi nga ni si Sir Cecil, hindi ito tungkol sa pera lang.
3: Yes.
5: Yung sinasabi natin ngayon na Jesus as our great provider. At ngayong umaga, gusto kong bigyan yung tatlong focus, tatlong bagay na bigyan natin ng focus. Now, number one is we need to set priorities right. I-set natin yung proper priorities ng ating buhay. Well, alam natin na everything rises and fall dun sa priorities.
3: Yes.
5: Makikita natin. Halimbawa,
3: ang
5: tao, kapag wala siyang pera, makikita mo malungkot. Parang mukhang priority niya pera. Di ba? Yung tao na kahit walang pera, masaya, alam mo na hindi niya highest priority yung pera, bagamat kailangan niya ng pera.
3: Oh, siyempre.
5: No. Yung mga tao naman na kita mo naman may discipline sa pagkain, into sports, into fitness, makikita mo, oy, priority nila yung kanilang health.
3: Health. Yan. Yes.
5: Hindi sila yung mga, okay lang, may gamot naman. Hindi sila yung mga, okay lang, may maintenance naman akong dala. So, these people shows their priority on their health. So, iba-iba tayo ng mga priority sa buhay. Ano ba yung gusto ng Panginoon sa atin? God want us to put our life in order to seek God's kingdom dito sa mundo habang tayo po ay nabubuhay. At ang gusto ng Panginoon na as a matter of fact, walang paborito ang Diyos. Kasi kung minsan, iniisip natin si Sir Cecil, ayan, pinagpalayan kasi paborito ng Diyos yan.
3: Okay, malakas siya kay Lord.
5: Malakas yan kay Lord. Meron bang ganun, kaya ba nating quote unquote utuin yung Diyos? Unfortunately, hindi. Kasi siya ay faithful, he knows what he's doing. Nobody can dictate God kasi alam niya yung kanyang ginagawa. Pero itong text na ito ay nagpapaalala sa atin na dapat alam natin ano dapat yung uunahin natin sa ating buhay.
3: Amen.
5: Like, when you wake up in the morning, merong isang commercial, kung na po sabihin kung ano yun, pero yung ano daw yung motivation ba't gumigising ka sa umaga.
3: Yes.
5: Ayan. Yung iba, because they want to work and they need to work. Sabi nga, may mga taong nabubuhay para magtrabaho, hindi nagtatrabaho para mabuhay.
3: Oy, balik.
5: So, tignan mo na yan. Tignan mo na yan. Baka mamaya, para kang machine na ginawa para gumana. Hindi po tayo nabubuhay para magtrabaho. Nagtatrabaho tayo para mabuhay. Okay? So, magkaibang magkaiba po yun. So, dito, sinasabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God. So, it goes to show, talagang hindi siya second, hindi siya last resort na palagi nating napapanood sa television, sa mga pelikula nung araw na, ay, gagawin namin lahat ng magagawa namin, tapos pagka palpak na, sabihin, naku, sorry, we've done, we've exerted everything, pero ipagpasa Diyos na lang natin. Ayan. So, nakakalungkot kasi yan ang katotohanan. Maraming tao ngayon, they just come to God pagka ubus na lahat nung kaya nila. Hindi
3: last
5: priority.
3: Resort,
5: last resort.
3: Last
5: o minsan
3: resort.
5: Nga, ano na eh, parang desperate move na lang. Sige na nga lang kung may magagawa. Tapos sisisihin ng Diyos si Sir Cecil.
3: Yes.
5: Sabi nila, eh akala ko ba makapangyarihan ka, bakit hindi mo napagaling? Akala ko ba makapangyarihan ka, bakit hindi nabuo yung pamilya namin? And so on and so forth. Sabi nga, tandaan natin that when we come to God, the Bible says, Hebrews chapter 11 verse 6, kung walang pananampalataya, imposibleng maluwalhati natin siya. For without faith, it is impossible to please God. Kaya, yung call sa atin to seek first His kingdom. Okay? Ang nangyayari sa atin, una natin hinahanap yung kapakinabangan natin.
3: Mm-hmm.
5: Siguro sabi ng iba, Pastor, magiging ipokrito naman ako kung sasabihin kong, halimbawa, naghanap ako ng trabaho para lang makapagtrabaho, hindi sa kita. Mm-hmm. Siyempre, laging pinag-uusapan, magkano ba yung sweldo dyan?
3: Mm-hmm.
5: May mga tao din naman na magugulat tayo, they really are not into profit, but they offer help. No?
3: Yeah.
5: And at the end, makikita mo, but parang mas nananagana yung tao na yon. Bakit? Kasi on the other side, kung na-appreciate yung kanyang in-extend na help, then pwedeng gamitin ng Panginoon yan as His arm to provide for your needs. Kasi hindi mo inuna yung iyong sarili.
3: Pastor, ba't may naririnig ako, sabi nila, di, people tend to seek the kingdom, but nalilimutan nila yung king.
5: Exactly.
3: May nabasa akong gano'n.
5: Tama
3: ano?
5: Po
3: maganda
5: yan.
3: Maganda yun, na pinag-isip ako noon.
5: Maganda yan.
3: Ano yun?
5: Kasi sabi nila, seek first His kingdom. Okay. Now, when you seek His kingdom, tatandaan natin, if there's a kingdom, there's a king.
3: Yes.
5: No? Kung walang king, hindi pwedeng tawagin kingdom yan. So, dapat, first of all, lang nasa isip mo, yung king muna before the kingdom.
3: Yes.
5: So, nung sinabing seek first His kingdom, it's a package na dapat, syempre, ikaw ba pupunta sa kingdom tapos hindi mo hanapin una yung king?
3: Yes.
5: Diba?
3: Yes.
5: Hanapin ba? May mga gold ba rito? May mga treasures ba rito sa kingdom? Definitely meron. But the most important person in the kingdom is the king.
3: Amen.
5: At ang maganda rito, si Sir Cecil, the king we are referring to is Jesus. His name is Jesus. And He is not just a king, He is the King of Kings. Ang ibig sabihin nun, maraming kings, pero among all the kings noon, ngayon, at in the future, siya yung nasa top of them all. Grabe, no? Ibig sabihin, ultimate, na pag siya yung inuna natin, everything else will follow. Yung bang, naranasan mo na ba yun si Sir Cecil, yung dahil yung pinakang mataas na tao sa isang lugar ay connected ka. Uso yan sa Pilipinas, yung mga padre-padrino, yung mga connection, di ba? Pagka ganon, parang all gates are open to you. Walang haharang, walang ko-question, VIP yung treatment sa'yo.
3: Yes.
5: Okay? So, that's what actually the Bible is telling us when we seek first His kingdom. Ang sabi, all these things will be added unto you. Buti lang hindi sinabi, all the best things. Buti hindi sinabi, no, na all the precious things.
3: Yes.
5: Including all, pati pala yung small details. Minsan, na-realize ko si Sir Cecil na yung maliit na bagay ay malaki ang pakinabang. Kagaya niyan, galing kami sa biyahe ni Ma'am Elaine. Pag-uwi namin, pila yung isang maleta ko, kabago-bagong maleta. Nawala yung isang gulong.
3: Relate na relate ako dyan.
5: Kasi nung binili namin, sabi pa sa amin, nagbebenta, ito maganda yung gulong ko, natatanggal. Isang pindot lang na ganyan, natatanggal, sabi. Kaya para pag ayaw niyong gumugulong, natanggalin niyo ng pag-i-stack ninyo, ganyan lang. Eh siguro, doon sa biyahe, alam mo naman, na napagdiskitahan siguro ng mga bagger na uy, natatanggal.
3: Yes.
5: Maring hindi sinasadya, baka nakalimutang ibalik. O kaya nung ibinalik, hindi nag-lock. May latch yun eh, di ba?
3: May sound pa si Pastor.
5: Kaya nung sinasakay na namin dun sa Grab na sasakyan namin, uy, tumutumba, nawala na. Sabi ko, ano ba yan?
3: May malaking bagay.
5: But anyway, maliit. Isang gulong yun, pero napakalaking bagay.
3: Yes.
5: Anyway, sabi ko, di ba, gulong lang yan. Pagdating sa bahay, may
3: at anak. At least buo yung maleta, dala mo yung maleta.
5: Yes, hindi buo yung maleta.
3: Hindi nawala yung maleta.
5: Tsaka may anak yun na maliit na maleta, na pareho ng gulong. So,
3: okay.
5: Pinilayan ko yung maliit, lagay ko dun sa malaki.
3: Sa malaki.
5: Sabi ko, hindi naman siguro sabay laging gagamitin, hiraman sila ng gulo. Sometimes, we need to have a good perspective.
3: Yes.
5: Kasi yung mga maliliit na bagay, that is part of God's provision. So, we need to seek the glory of the King first.
3: Yan ang mahirap, sabi na marami.
5: Ay, naku, napakahirap.
3: The big challenge is there.
5: Kasi parang ganito yun, si Sir Cecil. Yes. When you're in front of the King, you forget about yourself. Kung ano yung gusto ng hari, sabi nga, di ba, may kasabihan, ang utos ng hari, hindi
3: nababali. Yes.
5: Grabe, no?
3: Oo.
5: Ganun pala. Napakahirap. Kaya, yung iba, they just say, Jesus is my King. But they don't understand that statement. That statement says, you are in front of the King for the glory of the King.
3: Yes.
5: Di ba, nung araw, yung mga lumang pelikula, Your Majesty. Ganyan yung mga termino, di ba? Pagka nakaharap sa hari, babaw pa sila. Your Majesty. O kaya pagdarating siya, His Majesty, King so-and-so, di ba? So, in front of Jesus, are we that humble? Kaya nga ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 31, whether you eat or you drink, or whatever you do, do it all for the glory of God. 1 Corinthians 10:31. So, kahit pala mga simpleng bagay. Halimbawa, pag inom ng tubig, merong umiinom ng tubig, namatay. Kasi, nabilao ka. Merong ganun, di ba? Kaya mapagpasalamat tayo kung umiinom tayo, we can drink directly.
3: Yes.
5: Kasi yung iba, patak-patak na lang ang kailangan.
3: Okay, nakastro kailangan.
5: Bakit? Kasi yung condition niya, hindi na ganoon. Kaya in small things, dito sinasabi na in everything that we do, we give glory sa Kanya na tumawag sa atin. So, priority is napaka-important. Ano ba ang prioridad natin sa buhay? Are we seeking for everything that is in this world? After nung aming team building doon sa Taiwan, before heading home, kausap namin yung owner ng company and they were very thankful sa aming mag-asawa. Sabi nila, salamat po, Pastor, Mr. Milene. Sabi namin, hindi kami po magpapasalamat kasi we've never had a tour in our life. Na bagamat pagod, at kung sa sarili namin, we will probably not do that. No? Kasi nga, una, we don't have the luxury of spending para sa ganong klaseng...
3: Sana lahat ng mga company owners, ganon.
5: Oo nga, no?
3: Oo, di ba?
5: Kaya parang hinanapan lang kami ng dahilan para makasama kami ng tour. Parang ganon yung dating, eh, no?
3: Mm-hmm.
5: But they were very thankful kasi I had 3 sessions. Imagine, magtutur ka buong maghapon, then sa gabi,
6: may session. Parang sabi ko, how can I do that? Yung tired ka na physically.
3: Okay naman sila. I mean,
6: okay naman sila, pero ako ang worry ko nung una, to be honest, kung sinasabi sa wife ko, do I have the energy? Meron pa kaya akong energy to stand up and speak? Mm. Kasi 1 hour of speaking is equivalent to 8 hours of work eh, when you exert your effort talaga
3: yes,
6: doon eh.
3: Yes.
6: So talagang medyo worried ako doon. Mm-hmm. Then, praise the Lord kasi yung first session I speak about yung time management and they really need that. Mm-hmm. They badly need that yung doon sa company na ito. Then, the next session I speak about yung mga liabilities doon sa company. Yung mga, ang tawag ko ay weakest link na nakaka-apekto. Isa lang siya pero maybe akala natin maliit pero it can be a 50% of the performance of the whole company ang epekto. And then the last one, I concentrate on good communication.
3: That's right.
6: Kasi every session namin, meron kaming activity na ginagawa to reinforce. So kaya, grabe.
3: Mahirap yun yung ginawa nyo na
6: mahirap
3: yun.
6: Talaga.
3: Oo.
6: Mahirap talaga. Pero sabi ko nga, si Sir Milin, buti na lang 3 sessions lang. Eh paano kung halimbawa, tour tapos like 3-4 hours in one day, mga 3-4 sessions. Palagi ko hindi talaga kaya.
3: Pero ang galing ng company, no? Dahil tama yung seek first the kingdom of God and His righteousness. Kasi talaga isinama nila sa team building yung spiritual aspect.
6: At ang maganda nito si Sir Cecil, nung ending part, ito na. Makita mo yung priority. Nasabing ganon, Pastor, actually, hindi naman talaga kami after sa money. Kasi kung pera lang, we have enough. We can even close this company. But because we believe na ginagamit ito ng Panginoon to support His kingdom.
3: Wow.
6: Tutuloy namin.
3: Mm-hmm. Sana all.
6: Yes.
3: Sana all talaga. Wow. Ang galing, ano? At nabigyan din kayong pagkakataong makapamasyal. Anyway, Pastor, tama-tama yung ano mo, post mo, 7:30 in the morning. Mga kaibigan, mamaya po sa second hour natin, o yung aga ng guest natin, napaka-professional, Sister Net Panganiba, nandito na siya, maganda.
6: Good morning!
3: Good morning po, and the husband, of course, maganda umaga
6: po. Si Kuya
3: po.
6: Ding.
3: Kuya, si Brother Ding, yan. Maganda umaga po. Babalik kami in a while.
4: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God, celebrating life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
7: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
8: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mababa ang konsumo ng kuryente at komportable ang pamumuhay ngayong tag-init. Punasang maigi ang mga bumbilya para lumiwanag at matanggal ang dumi. Mainam ring palitan ng mga ito ng compact fluorescent lamp o LED para mas tipid ang konsumo. Huwag din kalilimutang tanggalin sa saksakan ang mga hindi ginagamit na appliances tulad ng TV, microwave oven at ventilador para hindi na ito kumonsumo pa ng kuryente. Sa masinop na paggamit ng kuryente, masisigurong tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente saan man sa bansa. Ang paalalang ito ay mula sa NGCP.
9: Hi, my name is Shanaya Maris, a grade 12 ABM student from Forbes College. Nakikiisa po ako sa energy conservation ng pamahalaan sa pamamagitan ng pag-minimize ng paggamit ng electricity. For example, yung pagpapatay ng ilaw and other appliances kapag hindi naman po ginagamit. Pagdating naman po sa fuel, kapag may mga errands kami, for example, group activities, isa na lang po yung pag-alis para po makatipid kami sa gasolina. And other than that, since may dirty kitchen naman po kami, nag-switch kami sa paggamit ng kahoy and uling instead na gasol para po makatipid sa gas and para din po makatipid sa paggasto sa araw-araw.
10: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
11: umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
10: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
12: Ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
13: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So, you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
12: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
10: Bilang pag-aanda sa The Big One o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang 10.4 billion infrastructure flagship project ay bahagi ng Build Better More program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
14: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
15: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
16: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: 7:36 in the morning, RP Zamboanga, maganda umaga po sa inyo lahat. Tandag, Lawag, Batanes, Borongan, Davao, EQFM Pilipinas or RP Pilipinas, Baguio. Napapakinggan din po tayo ngayon sa Sports Radio 918 and syempre ang Capital 104.3 FM. Yan. At napapanood din tayo sa Channel 3 TV Plus and sa Apport the Box channels 45 to 49. Maganda umaga po sa inyo lahat. Pastor Ray, balik sa'yo.
6: Okay, so tuloy natin yung tinalakay natin kanina. Point number one, set yes. Proper priorities. At nakita natin na ang Bible nagsasabi, we need to seek first His kingdom. So ngayon naman, puntahan natin yung second part, seek personal purity. Doon sa talata, pag binasa natin tuloy, ang sabi, we also not just seeking His kingdom, but His righteousness. We need to seek His righteousness. Ibig sabihin, not only are we to be seeking God's control over our lives, but we are also to be seeking God's character within us. Ayan. Yan siguro yung isa sa nakakalimutan ng marami ngayon, yung coming to the Lord and seeking not their own righteousness, but God's righteousness in them. I remember in Proverbs chapter 20 verse 12, ang sabi, the hearing ear, the seeing eye, the Lord hath made even both of them. So ang sinasabi dito, dun sa ating lumikha, binigyan tayo ng tenga na dapat nakikinig sa Kanya para naintindihan natin yung nais Niya. At mata na nakikita natin what God is doing in this world. Kaya lang, marami sa atin ngayon, bingi sa katotohanan.
3: At bulag.
6: At bulag sa katotohanan. Bingi dahil God keeps on speaking to us, pero pasok dito lusot sa kabila.
3: Yes.
6: Walang naintindihan.
3: O kaya, Pastor, head knowledge lang. Ang daming alam na Bible verses.
6: Isa rin niya. No?
3: Pero, nakikita mo sa buhay niya, ibang-iba.
6: Parang ang nangyayari doon si Sir Cecil, display.
3: Display yan.
6: Parang sabihin, gagamit ayan, lang. Nagbabasa yan. Yeah. Ayan, nakakaintindihan. Oh. Ayan. Yung iba nga, may collection pa ng Bibles. Eh.
3: Yeah. Oh.
6: Ibig sabihin, parang gusto niya yon, pero ang tanong doon, binabasa ba yon?
3: At pinapamuhay niya ba?
6: Pinapamuhay ba yon? Naintindihan niya ba yon?
3: Yes.
6: Sa hinahandle naming Bible study sa company, ang series namin ngayon ni Pastor Ruben, ngayong second quarter, is about the Word of God. Yung captivated by the Word of God.
3: Wow.
6: So, tinuturo namin even doon sa mga employees na yung salita ng Diyos, when we read it, we need to receive it. And when we receive it, sometimes it hurts.
3: Yes.
6: Kasi yung babasahin mo doon, makikita mo yung sarili mo. Ay, hindi para sa akin to, pang kapitbahay namin ito. Di ba? So, since you are the one who read it,
3: sa'yo,
6: who heard it, take it and receive it as yours. Ayan. So, ang gusto ng Panginoon, i-obey natin doon sa Joshua chapter 1 verse 8. Yun ang habili ni Moses kay Joshua. Meditate on it day and night. Ayan.
3: Yes.
6: Tapos, sabing ganun, huwag daw mawawala sa kanyang mga bibig. Ibig sabihin, dapat binabanggit. Tapos, you should walk in it. No? Mm. Ipamuhay, i-apply sa ating buhay. So, when we talk about here at the second point, we need to seek personal purity. Tatlong bagay po yung gusto kong ibigyan ng diin dito. Number one, we need to desire it.
3: Mm-hmm.
6: Yung righteousness ng Panginoon ay hindi siya automatic, yun ang sad to say. Akala ng iba, ay, Christian ako.
3: Mm-hmm.
6: I am now attending this church. It's not an automatic thing because our Christian life, yung salvation automatic, one day, 1 hour, that moment when you entrusted your life to Jesus, you are saved. Okay? And it is there. Kahit na anong gawin, sabi ng Biblia, no one will separate you from the love of God. Pero, yung changes, yung regeneration, yung righteousness, you need to desire it. No? Sabi nga lang Matthew chapter 5 verse 6, blessed are they which do hunger and thirst after God's righteousness, for they shall be filled. Ibig sabihin, dapat nagugutom ka. Dapat nauuhaw ka dun sa katuwiran ng Diyos. Yan yung magdadrive sa'yong magbasa ng Bible.
3: Mm.
6: Yan yung magdadrive sa'yong magmeditate. Yan yung magdadrive sa'yong manalangin pananghusto at subukang i-apply yung natututunan. Second, we should derive it. Ibig sabihin, we are to seek His righteousness because God is not interested in our righteousness. Yun ang malungkot. Maraming tao, they present themselves sa ibang tao na, I'm good. I'm not doing crimes. I'm not a liability in our government. So, I'm basically good and I'm a righteous person. Pero pag kinumpare natin dun sa righteousness ng Panginoon, wala sa kalingkingan. Yun ang nakakalungkot, no? Si Jesus Christ dun sa Philippians chapter 3 verse 9. Ang sabi dun, and he found him not having mine own righteousness, which of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Ang ibig sabihin, yung righteousness na meron tayo, hindi po yan galing sa atin kasi yung righteousness natin, walang kwenta. Yung righteousness na dapat meron tayo ay galing sa Kanya. At pangatlo, we should depict it. We ought to live the kingdom. Okay? Yung mga bagay na nasa kaharian ng Panginoon, hindi dito sa mundo na ito. Kasi dito, pinag-uusapan natin pera, pinag-uusapan natin kaligayahan.
3: Fame.
6: Yeah, fame,
3: power,
6: no?
3: Power. Yes.
6: Kaya, ano nangyayari? It leads to corruption. It leads to conflict. It leads to lying and more every sorts of crimes. Sunod-sunod na yan. Kasi we think of the things of this world, not the kingdom subject. Sabi nga ni Will Rogers, we ought to live in such a way that we would not be ashamed to sell the family parrot to the town gossip. Ito'y ang storya nito. Yung, di ba yung mga parrot na tuturuang magsalita?
3: Yes.
6: So, may mga parrot na mimimic niya na yung mga ginagawa, sinasabi doon sa pamilya. Na kuminsan pag may bisita, nabubuking sila. So, ang ginagawa pagka ganun, dinidispatch siya na lang. No? Well, minsan din natin napapansin, tayo rin ang nagpapahamak sa sarili natin. Because at one point, we play like a righteous person, but eventually, para tayong yung parrot na yan na hindi rin natin napipigilan na nabubuking din natin yung sarili natin. Sabi nga,
3: lalabas din ang katotohanan.
6: Ang isda nahuhuli sa bibig.
3: Sa sarili
6: yan.
3: Bibig.
6: Tama, lalabas din ang katotohanan one day because our righteousness is far dun sa righteousness ng ating Panginoon. And thirdly, this is our last point for today. Not only that we set our proper priorities, and second, not only that we seek personal purity, but we also see promised prosperity. Don't get me wrong, sorry po dun sa word, kasi minsan yung term na prosperity, ayaw nung iba na yan eh. Kasi sabihin, ay, prosperity gospel pala ito si Pastor Ray. No, sorry po, dahil gusto ko lang maayos yung aking outline. So, hindi naman masama yung word na yan. But in reality, ang sabi po dito, all these things shall be added unto you. After seeking His kingdom and His righteousness, now it comes with a promise. So, the first part is a command. No, sabi, seek first His kingdom and His righteousness. Maraming tao, they neglect that part. They skip that part. They concentrate on the second part, which is the promise. All these things will be added unto you.
3: Sarap pakinggan eh, no?
6: Oo, kasi sabi nila, kaya ako paboritong verse yan. Bakit? Kasi ang pangako niya, lahat ng bagay, ibibigay niya sa akin. Pero ang tanong, what have you done on the first part of the verse?
3: Yes.
6: Paano mo siya ginawa? Paano mo siya kinilala? Yung iba, ano ba nakalagay sa first part? O, ibig sabihin, hindi nila binasa as if it doesn't exist. Pero yung promise ay effect ng obedience.
3: Yes.
6: Yan. And ito like kung hindi makalimutan na when I was young, may nagsasabi sa akin, huwag mong basahin ang Biblia, mababaliw ka. Sabi ko, bakit po? Eh, puro utos ng Diyos yung nakalagay dyan eh. Nung nag-iisip ako, o nga no, daming utos. Pero eventually, na-realize ko, upon learning, na outweight ng promises yung commands. Mas
3: right.
6: Maraming pangako doon sa utos.
3: Actually, Pastor, yung seeking God pa lang, greatest adventure of your life yan.
6: Yes.
3: Diba? Seeking God pa lang. And then, hindi mo alam yung righteousness niya nagmamanifest na sa'yo without knowing it, di ba?
6: At saka si Sir Cecil, ito pala, buti na banggit mo yan. Gusto ko lang bigyan ng diin na yung ito ang kinakausap dito, disciples.
3: Mm.
6: Ibig sabihin, those with relationship with God. Not those who are lost.
3: Mm.
6: Kasi lost people are dead in the spirit. So, can they seek God and find Him? They cannot.
3: Mm.
6: Kasi when a dead person, a lost person finds God on his own, then pwede niyang sabihin na finally, tinataguan ako ng Diyos na to. Ayan, na-corner ko siya, nakita ko siya. Who gets the glory? He gets the glory.
3: Yes.
6: Di ba? So, ang sinasabi dito, ang kausap niya are the disciples and he is telling them, now that you have relationship with me, you should know me more.
3: Yes.
6: No? Kaya ngayon ang series natin, Knowing God, knowing Him, knowing Jesus, and make Him known. So as we seek Him, we get to know Him more.
3: Yes.
6: And as we get to know Him more, then we know His will, iiwasan natin yung mga ayaw niya. Di ba ganun yung pag may kakilala ka, may kaibigan ka, you get more closer. Tapos may gusto ka, ay, ayaw niya na may ganyan. Ay, hindi niya gusto yan.
3: Conscious ka na.
6: So ganun din tayo.
3: Yes.
6: Kaya sabi nila, ang corny daw maging Kristiyano. Sabi ko, bakit? Andahin bawal. No, wala tayong binabawal. Ako, I never stand in the pulpit and say, you don't do this, you do this. Tanggalin mo yan, alisin mo yung vision na yan. I don't have the authority to do that. But I should proclaim His Word, and the Word of God will give you conviction and lead you into a decision,
3: yes,
6: that is pleasing to Him. Yun yung seek God's kingdom and His righteousness. No? Right, right. So, alam mo na ay, hindi ito kalugod-lugod sa Panginoon, hindi ko siya gagawin. So, pagkatapos nun, saka ka ngayon mag-expect nung blessing, mm-hmm, nung prosperity, nung pangako. Dun sa verse 19, we are told that people worry about finances. Actually, itong verse 33, hindi natin pwedeng ihiwalay ito si Sir Cecil. Dun sa chapter 6, mm-hmm, ng Book of Matthew, ang focus talaga dyan is about people becoming so upset dun anxious sa future, anxious, mm-hmm, and they worry a lot yung basic na needs natin, yung food, shelter, clothing, until now, yan naman talaga ang, di ba? Everybody wanted to have a house of their,
3: yes,
6: own. Everybody wanted to have sufficient supplies. Yes. And everybody, they don't want to get naked. Kaya nga kahit na may maganda ng damit, pag hindi bago, walang damit. No? Sabi niya, wala akong damit. Hindi dahil walang damit, kundi wala palang bagong bago damit. Yan. Or, hindi pala branded. May iba ganun, no? Na may damit, pero nangangati kapag ka hindi branded.
3: Wow.
6: Di ba? Sana all.
3: Sabagay. Mas natin rin magsuot ng branded.
6: Oo, pero sa totoo lang, minsan nasa nagdadala yan, oh, eh, di ba? Yes, merong, yes, iba na branded, pero mukhang gusgusin ang dating. Di ba? Pero meron namang iba.
3: Judgmental.
6: Di joke. Meron namang iba na wala namang brand, pero mahusay, wow, magdala.
3: Iba dating. Oh, no?
6: Nasa, yes, nagdadala yan eh. Kasi branded yung damit, yung nagsusuot, hindi branded. Sorry po, kidding aside. Okay, let's move on. Sabi dun sa verse 19, you lay not up for yourselves treasure here on earth. Ibig ba sabihin niya, Pastor, huwag na mag-invest? Ibig ba sabihin, huwag na magbanko? Hindi naman. Hindi naman. Ibig sabihin niyan, huwag mong gawing permanente yung iyong buhay dito, because one day you will leave. Aalis ka rin. Tapos sabihin mo, ang worry mo nung mamamatay ka na, sino kayang magmamana nung aking mga kayamanan? Diba? So, inipon-ipon mo, hindi mo ginamit, tapos ngayong mamamatay ka na, kasama pa yun sa problema mo sa buhay.
3: Yes.
6: Diba? Yan ang hindi ma-realize ng tao. So, verse 25, ang sabi, therefore I say unto you, take no thought of your life. Anong kakainin, anong iinumin, not yet your body. Ano man yung isusuot. Is not life more than food and body that raiment? Itong katawan na ito, temporary. Sabi nga, lahat ng masarap, tignan nyo po ngayon, pinasasarap lahat ng pagkain. Bakit? Eh, lahat po yan may dalang sakit eh. Mm. Pero yung basic na pagkain na pre-produce ng Panginoon sa atin, adulterated na ngayon.
3: Mm.
6: Makakita ka ng mga, wow, dun nga sa Taiwan, yung mga pakwan, ganito kalaki. Oh.
3: Grabe.
6: Oo, kaya pag binato ka nun, tulog ka.
3: Laki ng matamis pakwan, naman.
6: Eh. Matamis naman. Kaya lang, GMO na yun eh. Mm. Diba? Hindi na siya yung normal, yung tunay. Yung mga native na pakwan na hindi GMO, yun yung healthy. Ayan. Parang yung mga manok, makikita ka ganyang kalaking manok, parang, wow, ang laki ng manok. Pero sa totoo lang, hindi na siya,
3: yes,
6: okay.
3: Diba?
6: Right, right. So, ito'y magandang paalala sa atin. Ang sinasabi, mas mahalaga tayo kaysa dun sa anumang bagay dito sa mundo na ito. So, pinaalala sa atin ngayong umaga na ito na our Heavenly Father, no, sa verse 32, bago yung verse 33 na focus natin. Mm. Ang sabi, your Heavenly Father knows that you have need of all these things. Nag-worry tayo, walang makain, walang mainom, walang madamit, walang matuluyan. God knows all of these things.
3: Yes.
6: And sometimes, if we go after all of those things, then we will fail. But we go after what God told us to focus on, yung kingdom at saka yung kanyang righteousness, pangako ng Panginoon. He will supply all our needs.
3: Amen.
6: Now, to sum it all up, no? To sum it up all up, I am convinced there are four lessons na pwede tayong makuha natin dito, and then we teach to others, and if you're a parent, teach to your children as well. Una, you don't need everything you want.
3: Yes.
6: Tagalugin kaya natin ito. Hindi natin kailangan lahat ng gusto natin.
3: Hindi lahat ng gusto makukuha.
6: Hindi rin lahat ng gusto makukuha. Or siguro...
3: Dapat yung kailangan lang.
6: Pwede rin kung you're really well off. Lahat ng gusto mo, pwede mong makuha. Pero, hindi lahat yon ay kailangan mo.
3: Yes.
6: Diba? Halimbawa, merong mga taong super obsessed sa sapatos. Kagaya ni dating Imelda Marcos. San ka terba? Pero, pag tinanong mo siya, ito nasuot mo once lang. Then, naging collection na lang. So, just be content with what you need than what you want. Ako meron akong simpleng rule sa sarili ko dyan, Sister Cecil.
3: Ano?
6: Will I live without it? Halimbawa, meron akong gustong-gusto, no? Gustong-gusto ko. Kaya ko bang mabuhay na wala yan? Pag ang sagot, yes.
3: Hindi na lang.
6: Huwag na lang. Unless gusto ng Diyos and hindi sa sarili kong kakayahan at pagpuporsige, He'll provide it for me.
3: Yes.
6: Okay? So, ganun lang. Pagka ang sagot ko, yes, kakalimutan ko na yan. Pero, will I live without this? At ang sagot ay no, then I believe the Lord will provide and I'll keep on praying about it. Para hindi kami nagsasalungat ng kalooban ng Panginoon sa akin. Pangalawa, na lesson sa atin, you don't want everything you need. Tagalogin natin, hindi mo gusto lahat ng iyong kailangan. Halimbawa, may sakit ka. Sabi ng doktor, ito yung diet mo. So, yun yung need mo. Pero ayaw mo yun eh. Walang lasa.
3: Hindi masarap.
6: Hindi masarap. Ayaw mo yun kasi eh, hindi yan yung kinakain ng iba eh. Di ba? So, you don't want everything
3: that
6: you
3: need.
6: So, dapat yung need mo, gawin mong wants mo yan. Okay? Kasi need mo yan, so you need to desire for it. Yan yun eh. Para mabago yung mentality. Mabago yung lifestyle. And finally, third lesson, God doesn't give us everything we want. We need to dapat settle on that. Tagalugin natin, hindi binibigay ng Diyos lahat ng gusto natin.
3: Tama.
6: Ang pinangako, everything we need. And all these things will be added. So, magkaiba yung need sa want. So, kaya dapat masettle tayo. Are you asking God for your need or for your wants?
3: Because pero pwede rin hingi ng...
6: Pwede want. Naman. Okay. Kaya lang, dapat alam mo na hindi lahat ng wants.
3: Yes, ready ka.
6: Kagaya nun, galing kami ng Thailand. Siyempre, wala bang nangangarap na one day you go around and see places.
3: Yes.
6: Nag-pray kami. Then it came.
3: Yes.
6: No, na, oy, meron kayong ganito. Salamat sa Diyos, di ba? So, gusto mo yon, pero iniisip ko, I can live without it. But God wants us to experience that. So, God gave it to us and be thankful for it. So, salamat sa Panginoon sa opportunity na na-share po ito. Tignan natin ang Diyos, hindi bangko, hindi pala bigasan. Tignan natin siya as the one who is faithful sa kanyang pangako.
3: Maraming salamat, Pastor. God bless you. Let's continue to pray for our country.
6: Yes,
3: sa
6: amen.
3: Sa mga nangyayari ngayon, di ba? Tandaan natin, Jesus, our provider.
6: Yeah. See you again, De Oro. I'm coming para sa Witnessing as a Way of Life
3: yes.
6: Leadership
3: God
6: Clinic.
3: God bless po. God bless your
6: Thank
3: ministry.
6: You very much.
3: Maraming salamat po. Please stand by for the news with Tom Reyes.
17: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Philippine Standard Time, 7:57 ang umaga.
17: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
18: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Nakatakdang bumiyahe patungong Japan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Martes para sa isang state visit. Ayon sa Malacanang, inimbitahan ng Japanese government ang Pangulo na bumisita sa Japan. Nakatakdang makipagpulong ang punong ehekutibo kay Japanese Prime Minister Takaichi Sanae sa Tokyo. Ito upang pag-usapan ang hinaharap na direksyon ng Pilipinas at ang pinalakas na strategic partnership ng Japan. Ayon sa palasyo, inaasahan rin ang dalawang leader na magpalitan ng mga pananaw sa mga mahalagang issue, partikular dito ang energy and food security, pati na

0: ang persons deprived of liberty na muling makabalik at makapagsimula sa kanilang komunidad. Ayon kay Mayor Jenny Sandoval, hindi hadlang ang nakaraan upang magkaroon ng bagong direksyon sa buhay basta't may kagustuhang magbago at magsimulang muli. Bilang bahagi ng programa, sumailalim ang mga benepisyaryo sa Financial Literacy Seminar at tumanggap ng 5,000 pisong livelihood assistance kasama ang family food packs mula sa Department of Social Welfare and Development. Pinangunahan ang aktibidad ng City Social Welfare and Development Department katuwang ang World Vision, HLAF at Bureau of Jail Management and Penology bilang bahagi ng patuloy na pagpapatupad ng Second Chance Program sa Malabon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, mahigit kalahati ng mga Pilipino may formal ng financial account. Ito'y ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lumobo na sa mahigit kalahati ng mga Pilipinong nasa hustong gulang ang may formal na financial account ayon sa pinakahuling survey ng Social Weather Stations o SWS na kinumisyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Batay sa survey, umabot sa 58% ngayong unang quarter ng 2026 ang account ownership ng mga Pilipinong edad 18 pataas. Mas mataas ito kumpara sa naitalang 51% sa BSP Consumer Finance and Inclusion Survey noong 2025. Ayon sa BSP, nakita ang pagtaas sa lahat ng rehiyon, antas ng kita at educational background. Pinakamaraming umano sa mga may account ay gumagamit ng e-money accounts na nasa 43%, habang 21% naman ang may bank account. Sinabi ni BSP Governor Eli Romulona Jr. na patuloy nilang palalawakin ang access sa financial services upang mas maraming Pilipino ang makaipon, makapamahala ng gastusin at mapabuti ang kanilang kalagayang pinansyal. Kabilang naman sa mga pangunahing dahilan ng kawalan ng account ang kakulangan sa pera, kawalan ng trabaho at kakulangan ng kaalaman sa pagbubukas ng account. Patuloy ring isinusulong ng BSP ang Financial Education Programs at paleng QRPH Plus upang hikayatin ang mas maraming Pilipino na maging bahagi ng formal financial system. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At mga local government units, sinimok na mag-apply para sa climate project funding. Mula sa Radyo Pilipinas, Baguio, narito ang ulat ni John Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si ABRA Representative JB Berno sa mga local government units, hindi lamang sa Rehiyon Cordillera, bagkos ay sa buong bansa, na mag-apply para sa People Survival Fund. Sa payag ni Bernos, miyembro ng House Committee on Agriculture, sa pamamagitan nito ay may sasakatuparan ng mga proyektong agrikultural na mas magiging climate resilient. Anya may isang linggo na lamang o hanggang Mayo 29 ang pagtanggap sa mga aplikasyon para sa PSF para sa mga proyekto na makatutulong protektahan ang seguridad sa pagkain ng mga komunidad at mapagtibay ang sektor ng agrikultura sa harap ng lumalalang estado ng klima. Ayon sa Department of Finance, ang People Survival Fund ay isang pambansang financing mechanism na nadisenyo para sa climate adaptation projects na higit pa sa regular na budget capacities ng mga lokal na gobyerno daan upang matugunan nila mga climate-related challenges sa pamamagitan ng targeted interventions. Ang mga LGUs na mapipili ay mapaglalaanan ng pondo para sa iba't ibang mga adaptation projects na kinabilangan ng water resource management, land management, agriculture and fisheries, health, infrastructure at proteksyon ng natural at coastal ecosystems. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: Tandaan ang mga tipid tips para mapanatiling mabagal.